0: Umod kita sa pagdiskubre sang aton nga purpose kada Sabado. Diri lang sa Kamustahan with Pedro. Kamustahan with Pedro. Alas 8 hasta alas 9 sa aga. Mabatian sa kahanginan. God Live sa official Facebook page sang 88.7 K5 News FM Iloilo. Kamustahan. Kamustahan with Pedro.
1: Alright, alright, alright. Good morning, good morning, good morning, good morning, everybody. Maayong aga, gid sa inyo tanan. Maayong aga, kamusta, kamusta, kamusta, kamusta, kamusta, kamusta, kamusta, mga ka-purpose naton, mga ka-K5 naton. Maayo gid ang Diyos naton, no? It's already September 12, 2026. Shout out gid sa inyo, no, nga mga nagatamyaw, nagalantaw, nagapamati. And if you are listening sa inyo nga mga radyo sa K5 News FM 88.7 sa inyo mga radyo, please do go sa inyo nga Facebook sa K5 News FM 88.7, like the page and share it with others. We would like to thank syempre ang atong pinalangga nga CEO of K5 News FM Iloilo kag worldwide K5, si Doc Ramel Uy. Salamat, salamat kay Doc. God bless you and your family. Siyempre, ang aton ring pinalangga man nga K5 Ray Umalay, aton dira nga SB siya may pototan. Maayong aga, ka God bless you too, Sir Ray. Siyempre, Sir French Warren, K5 French Warren, thank you very much. Salamat, salamat kay the station manager. Kagarabi, Arya. Makambal ka mo. Ginulat niya giniguro nga nag-bermans na mo. Para mag-upo din sa sakon. Kaya ba, sige pa nga. Actually, ano na kami di ga plano na kami di magkakaroling sa inyo para paskuhan niyo. Welcome back ang pinakamalupit nga basketball player sa K5 News FM kag siyang balabag pabiya. K5 Paul Dian. Grabe, is back with us. Salamat, salamat, kid Sir Paul. Thank you, kid. Nga, ginsimpuhan mo, kid, kami diri subong aga. And sa inyo dira aga pamati sa amon subong. Salamat, kid, for supporting Kamustahan with Pedro. Basi iban sa inyo, bago bugtaw, bago tulog. Iban sa inyo dira nagapamangkot kung ano naman aton nga tiligangon. Din kita makuha naman sa ato ni pang gasolina kay do mataas naman ang gasolina. Ay nako. But one thing's for sure, God is still good. God is still faithful and he is always with us. Kaga tandaan niyo may plano gid siya para sa aton tanan-tanan. That's why we always declare, I have a purpose. Kang may purpose gid ang Lord sa aton tagsa-tagsa nga kabuhi. It's 4 minutes past the hour of 8. We will be sharing to you a new song. This song is called All In. So inyo da nga mga palasugal na para sa konsang una ba may lang in salbar ko sang Lord All In. Bira tudo. Grabe no. Sa inyo dira ay nakunta tinyo na lang inyo mga sugal ang scatter da ka mga online sabong. Paliog lang nagdamo na nga mga pamilya ang nagkalawasdak tungod sina. Pero this is not a topic that we have for this very day. Watch this song and watch this video and listen to this song. This song is called All In and we'll be sharing this sa inyo subong aga. So sa inyo dira again, nagapamati sa inyo mga radyo sa 88.7. Please do go to K5 News FM 88.7 Facebook page. Like the page, follow the page, share it to others. Kagtag your friends and family. Good morning, good morning, good morning again sa inyo tanan. Watch this video and listen to this song. This song is called All In. Here it goes.
2: Yeah. You see what nobody sees. You know it's in my heart. Jesus, I'm all in.

0: just give my offering. I'll give myself.
1: All right. All in kita para kay Jesus. Good morning, Pastor Pedro. Shout out lang kami Days Hotel Kitchen Warriors. Pero may gid gapamati, maayong aga sa inyo dra. Basi makalibre kami da nga ano na gani, ah? Breakfast buffet ni Sir Paul dra. At Days Hotel. Baka naman basi may mga coupon kamo dra. Pwede gid ah. No, nami na dira ko nung ilang buffet, oh, libre na plugging para sa inyo ha. Basi may araw, dambilin nyo na inyo ng mga marketing be. Pwede makamida ka video ni Sir Paul, no? Amunin ka guys, ang ila din nga ginaluto. Ay nako, pwede gid. Ay grabe. Kidding aside, good morning also Ma'am Aisha Ahmad and Kim, Arizon, Flora, and ay nako, grabe gid. God is good, God is faithful sa aton. And this very morning, no, hindi tagit pagpadugayon. Anyway, here at Kamustahan with Pedro, we talk about the Word of God. And para makita ninyong context ang aton nga kanta nga All In, I think we have to discuss this as soon as possible. Kaya kadamo gid sa mga tao subong, no, kahapos kita maghatag kung balaan naton nga may balik. Ay nako. Pero what if, no, subong nga adlaw i-discuss naton ang paghatag naman nga wala kita ga-expectar sang balik, pero nakita naton nga ang Diyos naton nakakita kag nakabalo sang aton nga mga ginapang ubra. So let's go straight to Sir Paul sa aton nga slides, no, subong. All in. When Jesus measures what others cannot see. Again, when Jesus measures what others cannot see. An in-depth study of Mark 12, or aton subong discussan is for Mark 12, 41 to 44, exploring radical faith, heartfelt worship, religious accountability, and self-giving Christ who notices the overlook. Good morning. Good morning, man, Pastor Architect Rayan de los Santos, listening from Rojas City. God bless you, bro. Yeah, bihid lang man ko sa imo. So here, we'll be reading the scripture, no? Subong from Mark chapter 12, verse 41 to 44. Next slide, kita Sir Paul. So Mark 12, 41. Jesus sat down opposite the place where the offerings were put and watched the crowd putting their money into the temple treasury. Many rich people threw in large amounts. So, wala kita di pamangkot. Yes, we could give to God. We could give sa inyong large amount. Pero nakita ko dre, si Jesus, nagalantaw gali sa aton nga ginahatag. Ay, nako. No? So, hindi kita maghambal nga. Ah, sige lang, mahatag lang ko di amuni. Ay, sige lang, hindi na lang ko maghatag. Or some of us would want to give, no, sa works ang Ginoo. Pero, lain ang aton nga motibo. So, dili naton makita na in the next verse, sambal dire, but a poor widow came and put in two very, grabe gid ang pag-discuss, no? Two, duwa lang, ang large amounts to sa mga magranon, pero ang poor widow came in and put in two very, tapos small, pagid, copper coins with only a few cents, worth only a few cents. Ah, grabe. So sa ating nga panulukan, ayun na siya, managatag pa to siya. Lala na kahuya-huya da. Amo na balakis, amo, amo ta na. No. But Jesus sees it. Calling his disciples to him, Jesus said, truly I tell you, this poor widow has put more into the treasury than all the others. Ay, shocking, good. No, mayong aga sa aton nga mga kaupo diri, si Pastor Jonas kag si Pastor Jeffrey, no? Soon to be. Grabe. So, diri naman, sa last verse, they all gave at calling his disciples to him, Jesus said, verse 43, truly I tell you, this poor widow has put more into the treasury than all the others. Kasi agamangkot ka, ha? Mas damo pa siya ginatang duwa lang to gani. Nan. Verse 44, they all gave out of their wealth, but she out of her poverty, put in everything, all she had to live on. Amuna nga agin tawag na siya nga, all in, terribly. So we'll be discussing subong sa sini naton nga ginabasa. So ang storya again, ara si Jesus, naglantaw siya. May ara nga nagadagdag sa offering box sa damo-damo, which is ang mga manggaranon. Tapos, ang isa niya ka-imol nga balo, nagbutan sa sangduana, very small pa, nga copper coins. Pero naghambal si Jesus, kintawag niya ang mga disipulo. Hambal niya, inambalanta ka ang ato nga laon nga imol, mas damo pa sa ginbutang kaysa sa iban. Kay ang iban naghatag sila sa ilaya nga pagka wealthy, ila nga pagkadamo sa kwarta, pero siya naghatag siya sa iya nga kakulangon kag ginahatag niya ang tanan. All that she had to live on. Hallelujah. Good morning. Kita Bebs, no? Maayong aga gid sa imo. So now, ang aton nga acronym is GIVE. Oh, next slide kita, Sir Paul. G. No, isa-isa ho ni naton karon. God sees, amo nang una. Jesus observes what crowds overlook. Good morning, Kim Arizon Flora. Maayong aga man sa imo. He look beneath public size straight to the motive. Straight to the motive, dignity, and private cause behind each offering. Oh, grabe gid, no? Amo na siya. I invest in a, by to the heart. Give for God's glory, not human applause. The treasury counts currency, but Christ counts sacrifice, devotion, and inward trust. Alright, pasensya. Arena. Alright, next. Value people. Oh. People over possessions. Scripture condemns leadership systems that devour widows while praising genuine sacrificial faith. And E is entrust all. Place your security fully in Jesus. The widow gave her living. Christ gave his life so that we might forever live in divine grace. So amo ni subong diri kita magatutok sang aton nga mga ginaistoryahan subong nga aga. Gani man sa inyo dira ang agapamati subong sa inyo mga radyo sa 88.7. You could go sa inyo Facebook app, go to K5 News FM Iloilo 88.7, like the page, follow, and share it with others. And this very morning, amuning aton pag-aistoryahan. Good morning, Ma'am Winifreda Sarmiento. G. Next slide kita, Sir Paul. God sees what is overlooked. Ay, nako. Sadya, good morning, Pastor Villones. Have a blessed Saturday weekend, mga K5. Ma'am Sarah Jane Villaflor, maayong aga. Jesus watches, and God sees what is overlooked. Jesus watches with compassion in the bustling temple. Prominent citizens publicly threw in large sums. Yun na palagtik pa nila. Pak, pak, pak, pak, pak, pak. Damo siguro to sila magibutang. But Jesus, si Jesus, intentionally sat where giving was observed. Oh. Kamu dira, basik is, gambal kamu, wala ni, gamay lang ni ginahatag ko sa Lord. Ini, ang akon lang nga, gamay ni nga swildo, gamay ni nga palangitanan, gamay ni nga ano ginahatag ko sa Lord. Wala kamu nakabalo, nga kabalo ang Diyos kang nakita niya, ina. Hindi lang, hari mahatag, bla, pakita ko, sa tanan, damo ako ni hatag, bla. Hindi mo na, no? Yes, Jesus intentionally sat where giving was observed, choosing to notice a vulnerable widow. Nobody else regarded. Ang widow to ara naman siyang laon, no? Tigulang, tawabla, tawabla. Ang iban, guro gambal, tawabla. Gamay naman ay atag. Nagatag pa na siya man. Imula na siya, gatag pa na siya. But Jesus sees it. Kamu diri bala? Kita bala? Hindi lang kamu, kita? Abi natin kisa, wala na gamater sa Lord, pero nakita na siyang Ginoo. Oh, ikaw mo bala nga, kita bala nga gapamati diri sa K5, nag-share sa inyo mga friends, kis ah, ara ka mo dira, do mga buang ka mo dira, ga Bible study ka mo sa mga bata, kis ah, gina-Indian pa ka mo. Kis ah, American man, Canadian, ano, di Indian, nga Indian naman ginatawag nila naman. Pero, ang Diyos nakakita sa ngaton nga ginahatag. Humanity measures by status and influence, but God measures by the heart behind the contribution. Ang nakita sang Diyos, ang imo nga tagipusoon sa imo nga paghatag, no? Jeffrey, kagang-kagang na ng imo nga motor, pero kung ginagamit mo na sa pagwalis ang maayong balita, nakakita na ang Diyos. Jonas, biskan rider ka lang, pero nakita na sa Diyos na ginagamit mong imo nga motor, magdulong, sugat, mga invite ka mo to sa Decahones, tanan na kakita na ang Lord, wala na na sila nakaintindi, wala talaga na ginapost sa social media, pero ang Diyos nakakita. Sir Paul, biskan ara ikaw dira, wala pang iba nakakilala sa imo nga tsura, pero ang imo nga pagbulig diri, kapag imo sang tech diri, sa pagwalis siyang maayong balita, nakita na sa Diyos. Amen. Kamu dira nga ra sa chat, basi matyagan nyo, wala na ni. Or iban si inyo kapamati, wala na da. Ang imo lang inubra, ginapatunog mo lang ng imo radyo. Taga kamustahan with Pedro, taga gabay sa bagong buhay. Wala ka kabalo, basi tupad balay mo, nga hindi na sa kaisrot sang iyang kabuhi. Wala ka kabalo, may arang ang pagbago, kag nakita ina sang Diyos. Hallelujah. Amen. Mayong aga, mamay, may Villa Flor. Kag sa sister niya sa Marilu dira sa railway lapas, mayong aga gid sa inyo. Hallelujah. God sees what is overlooked. This poor widow, duwa lang gid ka copper coins ang iya nga nabilin, pero ginhatag ya pa sa Lord. Hallelujah. Amen. Divine versus human. Next point kita, next slide kita, Sir Paul. The early treasury system. Hambal dire. 13 trumpet-shaped collection receptacles lined the temple courts of the women. Metallic clang resonated as rich patrons cast in heavy bronze and silver courting public admiration. The system focused on and external prestige, financial power, and institutional accumulation. So, siyang ilagali nga chimpo ang biblical insight, Sir Paulan. Sorry, good. Ang ilang nga chimpo siyang una, gali, ginasound na ang trumpet or may ara na nga ginapakita ginila nga gahatag kagag sinugyaw gamo na makita ginila tanan. The eyes of sovereign grace, like Elijah sent to widow of Zarephath, God bypasses the self-sufficient to honor humble reliance. The Lord does not look at things people look at. Ang balikan isang Bible, man look at the outward appearance, but the Lord looks at the heart. Jesus identifies the quiet, faithful saint whose devotion outshines religious pomp. Kirabe! No, abi nyo. Abi naton, abi kuman. No, sa una, ang pag-alagad sang Lord, dapat ara kagid sa limelight, ari ning suga, may tamo nga patawag palakpak si mo, ako gid, dapat ako gid ang mawali taga Domingo, dapat ako gid makanta taga Domingo, dapat ako gid ma-Bible study, dapat ako lang gid tumakadto, kamupungko lang ikamuda, pamati kag pauli, tapos gid. Hindi. But little did you know, little things that you are doing for God, little things that you are offering sa Lord, ang imong life, ang imong kabuhi, ang imong talent, that means a lot already, and God sees that, and the Lord knows sang imong motibo why you and I are doing it. Hallelujah! Mayong aga, Pastor Edmar Toledo, listening from Manila while working. Grabe, shout out. God is really doing great things sa aton nga life. Next slide kita. Ari, invest from the heart. Liwaton ko ha. Invest from the heart. Ang ginhatag sang widow is 2 lepta. Oh, the widow's coins equaled 1 Roman quadrants, less than 1/64th of a laborer's daily wage. Oh, kung i-compute naton subong, pilabi ang wage mi, butang tabi 640 ang wage. Ang iya nga ginhatag, Bow, 6 pesos and 4 cents lang tirible. Ano ba lang yung nakagamay? Calculated sacrifice. Earth ass. Gapamangkot ang kalibutan. How much? Pilato ginhatag mo? Nga mo na naginhatag mo. Tapos. No? But Jesus asked, what did it cost the giver to trust God? Hallelujah! Ang ginang pangita sang Lord ya, ano ang imogin sakripisyo para paghatag mo sina? Amen! Amen, Pastor Edmar, nga biskan tani, mabakasyon na ikaw, sang ligad niya Domingo, ninribok mong imong tiket, nagbayad ka sang medyo mahal, pero what does it cost? And the Lord sees that, and the Lord will know sang imo, kag akon nga motives, akon nga tagipusoon. Hallelujah! Diba, Pastor Pedro, sang ligad mo to nga simana, 2 Saturdays ago, nagwali ikaw, tapos magpuli ni mo ang kamot sang imo nga bata, nagpa-hospital ka, nga sige ka pa dira pa dayon sa kamustahan with Pedro, untati na namo na hambas ang panulay, pero hindi na itong pag-untatan, because the Lord sees the cost that we are doing to follow kung ano ang iyagi na paubra sa aton. Amen and amen. Good morning, Mulyo Sanchez Jessa, mayong aga. Jesus warns freedom from applause. Jesus warns against scribes who parade righteousness to win praise from men. Hindi tayo magulat nga. Sano ko nila palakpakan man? Grabe, very good giniya si Jeff. Gabay bulas ta dito sa support San Pedro. Very good din si Jonas. Hindi na nila magulat. Hindi na yaa mo nga ton motivation. Amen. Worship over performance. Generosity becomes true Christian worship only when done for an audience of one. Isa lang yung aton audience. Isa lang yung ginapasikatan naton. Isa lang yung ginaubra.

Bishop M. Pastor Pedro, hindi na nakalimten na na. Ang inyo, kag akon dapat ifokusan ang pulong sang Lord, kag kung paano nato ni accomplish ang iya nga ginapaobra sa aton kay ang Diyos nakahibalo. Kung diin ang motibasyon naton nga aga-alagad kita sa iya, nga aga-Bible study kita, nga aga-share kita sa aton ng mga pamilya, nga aginapangamuyuan at mga kabataan, nga ginadala naton sila sa simbahan, nga naga-ubra kita, nga ginahatag naton ang tanan naton sa Ginoo, it's just because nga kita naga-invest from our hearts. Hallelujah! Amen! By ida ko nombolo nila. Ano naman na, jipre nga away ka nagabiyahe, nga sagi ka nalang da Bible study, latawab la sa pag-Bible study nyo to, gakaubusan, nakamusang gasolina, biraman gyapon, sige lang gyapon, you know what? The Lord sees. Kag once we invest from our hearts and mahambal kita, Lord, ano gidaw? Kay kung wala mo man kong ginsalbar, ano na lang ni ako nga kabuhi, tani isubong, pero Lord, ari isubong, kay may oportunidad ako nga mag-alagad si mo, Lord, ihatag ko ni si mo, Lord, all in, ipatag ko ni tanan. Amen! Total nagapatad man ta sa una, do wala pag gani pa katuwa ng pagpatad naton sa kalibutan, sa kalainan, sa kabalastugan sa sinya kalibutan, nga hindi naton pag-ipatad subong para sa Ginoo man. Ano ginaugtas mo, Pastor Pedro man? Wala ko gaugtas. Pero tutuod man, amen! Sakto! Nagambal sila sang COVID, hindi natakagwa, dira lang ta sa balay, tabunan na natin ato nga mama, hindi natakahambal. No, pero subong, may oportunidad kita magwa, may oportunidad kita mag-share sa iban, may oportunidad kita nga maghambal sa iban nga may paglaom, maghambal sa mga kabataan, nga sila may ara nga buwas damlag nga maayo upod sa Diyos, nga may ara nga pag-ayo sa Diyos, nga may ara nga mga bagay nga ginaamal ang Diyos sa ila kabuhi, hindi pata mag-alagad sa Diyos. Ano na lang ni aton nga kabuhi man? Amen, Sir Alberto Noreno, kag Ma'am Catalina Gallego, maayong aga sa inyo. Waay ko gaugtas, medyo persado lang ko subong aga. Sakto, sila gani, ga-invest sila sa mga wala, ng mga tupa, ng mga bagay, sa korupsyon, sa mga binastos, sa mga ano din ang mga kausa nila. Nga kita, may sakto kita nga kausa, ara kita sa Biblia, ginat-introduce nato si Jesus sa ila, nga hindi nato pag-ipatad ang tanan. Kung ari ikaw nagapamati, subong, let's make it all in for Jesus. Kung tama na na, mapuli na ta. Next slide. Hallelujah! Ano nakabutang, dira? Heart check. Oh, heart check gito. Kitagin niya. Oh. Whew. The hidden motive, if nobody ever announced your name, thank you, or saw your contribution, would you still joyfully give and serve? Biskan wala may nagpasalamat sa imo, wala may nagpalakpak sa imo, wala may nagabal, grabe, good job kagid yatol, may will we still serve God? Ha? Huh? The security question, what serves as your functional savior when finances get tight? Bank accounts, personal connections, or the Father's sovereign care? What if ang aton nga paghatag siya, paano naman eh, kay dihado na naman eh, gasto na naman ko gasolina, gasto na naman ko sa akong simpo, masimba ko subong Domingo, wala naman ko income, aha. What if the Lord sees that and the motive in your heart isn't God, the author of everything, and is it God naghambal sa iyang pulong? If we seek He first and His kingdom and His righteousness, and all these things shall be added unto us, tandaan yun eh, wala gid ka mo perdihon kung magpatad ka mo sang inyong atanan sa Diyos. Hallelujah! Amen! Idlaw ko kay Bishop Lirio ba? Bishop Lirio, saan ka na makaabot din rin? Do you ever withhold your service or gifts because they feel too small compared to others in the congregation? What if hindi ka kabalong magkanta? What if hindi ka makabalong magtukar? What if hindi ka kabalo ka lang yan mag-map? Kabalo ka lang mag-arrange ang siya? Kabalo ka lang na mag-welcome? Ti ano kung hindi ikaw makita sa stage? The Lord sees that. Ipagamit kay Lord 2 small copper coins ginhatag sang poor widow, pero naghambal si Jesus, ang ginhatag ya mas labaw pa sa tanan. Hallelujah! Amen! Praise versus devotion. In what specific areas of your spirit

0: spiritual walk, are you tempted to seek human applause rather than God's quiet pleasure? Pastor Pedro, pwede ka ka-speak sa amon to, sa amon nga mga Bible study? Ang next yung nga pamangkoton, pila ka mo kabilog, how? Kung hindi mala ka mo isa kalibo, kalimte nyo na lang, amo na? Pila ang love gift, how? Kung hindi malang 10,000 ang love gift, hindi ko na magwal. Amo na ta na? Or mambalta, sige ah. Tipila mo nga bayad. Anong pila-pila man? Wala tayo gina. Pabaydan ang pulong sang Diyos. Tandaan nyo na. Libre nga ginahatag sang Diyos ang pulong sa aton. Libre taman ipahatag sa iban. Kung mahatag sila love gift, ila na iya. Pero wala tayo ginapabaydan ang pagwali sang pulong sang Diyos. Amen? Tama na. Hindi natatamagad to. Karoon damo naman tayo karoon sa mga controversial ni. O, sige, next. Hallelujah. Next slide kita, Sir Paul. Nidlaw ko bigay, Sir Paul mo. Value. Woo! Ari sa dyan eh. Value people above wealth. Value people above wealth. Devouring widows' houses. Ang previously ng mga verses. Jesus sternly rebuked religious leaders who manipulated legal estates and coerced vulnerable widows to sustain extravagant temple rituals. Piliton ko na iabi karon niya si Jeff kag si Jonas. Dapat magsimba ka mo, tuxedo ka mo. Dapat bakal ka mo to sa SM sa mga mahalalon nga mga bayo kag mga sapatos kay hindi pwede magsimba ka mo nga pagutpot nga naka-short la ka mo kag naka-t-shirt. Amo na, hindi. Hindi pwede. Biblical generosity never justify coercive fundraising. Ah, kung hindi ka mo maghatag sa sini nga simbahan, dapat sa next Sunday preparar nyo gid. Isa ka milyon gid ang inyong ihatag kay para pakamayuhon ka mo sang Diyos. Ay, tapos ta. Nagkulto na ta to eh. Wala. Wala kita gapilit sa mga tao nga maghatag. Ginatudluan lang. Ano ang basang Bible? Bring the whole tithe into the storehouse. 10% sa imong income, ihatag mo na. Kung may 100 ka, pulo. Kung pulo, piso eh. Amo na. In the storehouse, the day may be food in my house. Test me on this if I will not open the floodgates of heaven. Pour out so much blessing that you will have no room enough for it. Tapos ka muna na iabala. Ti, pulo lang ihatag ko. Kung jipri pa, pulo ihatag ko. Patad ko. Gabi ko ganis muna magpatad. Ganis sa mga online-online na. Pulo lang ihatag ko, Jonas. Hindi pwede. No? Biblical generosity never justify coercive fundraising, spiritual manipulation, or emotional guilt tripping of the poor. Balaan mo na gina nga wala na nasa ganis ang inugbaka sa bugas. Sige mo papilit nga pilit nga pilit nga pilit nga pilit nga pilit nga pilit nga maghatag. Hindi pwede. Amen. Amen. Mga pastor, pasensya gid, depende na yan sa inyong nga doktrina. Pero sa akon, hindi na sila pagpiliton. Mahatag na sila, mahatag na sila. Hindi nga, grabe, sa service naton nga tatlo ka oras, duwa ka oras, puro lang tanan kwarta ang aton nga istoryahan. Depende na yan sa inyo. Pero ang sa akon, maluoy man sa mga kubos naton nga mga kilala. Yes, wala tayo na discount. The Lord is gonna bless them. But please, hindi naman sila pag-i-coerce nga maghatagin sila sa amugin nga specific nga amount. Hindi ah. Let them teach them and allow the Lord to touch them and they would give from their hearts, defending the vulnerable. Throughout Exodus 22:22 and James 1:27, true religion visits widows and orphans in affliction. The church must protect the needy rather than consume their livelihoods. We honor sacrificial devotion without ever weaponizing it into institutional extortion. Ay, grabe. Medyo matulutig ani siya nga istoryahan natin. Subong, sige lang, pasinsya lang ka mo. Kaya ako may mic. Kung ano, comment lang ka muna galing. Istoryahan ta kung ano mga discussion sina. Pero hindi pwede nga piliton ko gijepre. Dapat ikaw ha, amugin ni imo ubrahon ha. Nga taga Wednesday, hindi ka ganyan mga ano. Kaya may Bible study ta. Ha, Jonas, Sunday. Amo ni, depende na sa ila. Kung tampad ang ilang pag-alagad sa Lord, mag-volunteer sila mo, brasla, wala taman na sila ginaswilduhan, hindi taman na sila empleyado, pero kung mag-serve sila sa Lord, kagusto na nila ubrahon, ti-ubrahon ta na eh, tama? Amo na siya dapat. Hindi nga malalain ko as a leader na hindi na sila makaservisyo, it's because na may ubra sila, may emergency sila, may kantuan sila, galalain sila, ti-wala ko man na sila ginapang swilduhan. tama. Tama hindi. Kaya hindi ko naman worth ang ilang servisyo para sa kinobra nila. But if they see it and if they invest it through their hearts, mahambal sila nga na love nila na as unto the Lord, tiila na naya kag iya ni Lord. Wala na ko daya. Kaya hindi natun sila mapilit sa mga bagay nga atun lang gusto. Kaya kisa, gagwakit ang pakapidro ni Pedro ay nako. Amen. We have to value people above wealth. Sige naman, next slide na ta, Sir Paul. Kaya ba si... Hindi na tani ka liwat di karon sa ilaw. None. Two small coins are yung divine arithmetic. Nagambalang iban 10%, ambal iban 20%, pilaban amyo pila ginamba ginhatag sang ato nga widow nga duwa na lang nga small copper coins na bilin siya. Paktan yung kung pila 100%. Ambal sa poor widow, amuna mo lang nibilin sa ako, nipatad ko ni tanan. Ihatag ko ni tanan. Ihatag ko ni sa Diyos tanan. All in, she gave all her livelihood 100%. Woo! No wonder why Jesus could say nga siya naghatag kaysa kadamo sa ila nga nagpalagting-lagting sa ilang mga kwarta pero hindi man niya 100% ang inhatag nila. Ang ila lang niya gusto nga ma-recognize sila sa mga tao, palakpakan sila sa tao nga damo ilang inhatag pero iya duwa na lang gid ang nabilin sa iya bulsa pero ginhatag niya sa Lord ang iya 100%. Hallelujah! Tani kita man, tani ako man, ihatag naton ang tanan para sa Diyos. Amen! Woo! O, timo-opering na ta? Grabe! Mark 12:44 emphasizes that while the wealthy gave from their disposable surplus, ang extra na lang nila, ang sinsilyo na lang nila, she gave out of her desperate poverty all she has to live on. Hallelujah! Amen! Human arithmetic tallies volume. Heavenly arithmetic measures the depth of surrender. Machachi mo si MJ, mabalsa, pas, mabible study ta subong. Balko, oo. Biskan wala sang inog bakal sang manok, biskan wala sang inog pakaot sa mata. Oo, pero jepre ari ikaw diri subong testigo nga bag-o kami maglakat may mga tawo nga ginapadala ang Lord gahatag sang kwarta. Hallelujah. Kay biskan wala na kita pero willing kita mag-alagad sa Lord, biskan mahambal kita, Lord kabudlay ba ni Lord, kabudlay na ganit sitwasyon ko, problemahan ko pa ng problema sa iban, pero kung ginahambalan ikaw sang Lord na mag-alagad ikaw sa iya, ihatag lang tanan. Kung lakton mo, lakton mo, kung wala, wala, pero ang iya pulong dapat naton iwali sa tanan. Kay sila ang mga tao nga nagapangita, ang sila ng mga tao ang nagakinahanglan sang Diyos nila kag manluluwas para mabagong ila kabuhi pariha sa aton. Gani man ihatag naton ang aton tanan-tanan 100%. Amen. In God's eyes, her two mites outweighed the combined gold of the temple elite. I-combine tong tanan, mas damo ginhatag ang ini nga imol nga balo nga naghatag lang sang two small copper coins. Kung nagapamati ikaw subong, matyagan mo ti ano na lang Lord, amo man lang ko ni, wala man ko may nabalan, wala man tanan. Pero kung magpagamit ikaw sa Lord, maghatag ikaw sang Lord sang imo ano ang balibisap, time, talent and treasure, little it is, but in the spiritual realm, but in the heavenly nga glasses nga pagmagnify sang Lord, it means something. Hallelujah. Next slide. Kay base hindi kita katapos karon, Sir Paul. Ari, this is my appeal to everyone, no? entrust everything to Jesus. Amen. The widow surrendered her 2 coins. Aring sa dyan, hindi tayo maintindihan, no? Christ surrendered His very body, His very life upon the Roman cross. She gave her earthly livelihood. The Son of God gave His eternal life so that we might come and become rich in salvation. Our giving is never a payment for grace, but an overflow of joy, trust, joyful trust in the ultimate giver. Sanggalantaw ato si Jesus. Balya grabe ning poor widow. Ginahatag yung duwa ya ka copper coins tanan. Alalan mo kung ano ginapanumdum ni Jesus. Balya Lord, time will come. Ako man, di lang yung copper coins ang ginatag ni Jesus. He gave His life for you and for me. Ginpatad ni Jesus ya, hindi lang yung kwarta. Ang iyang kabuhi to die on the cross, mag-agay ang iyang dugo para kabayaran sang imo kag akon nga sala. Hambal sang Romans, ang kabayaran sang sala kamatayon, pero ang regalo sang Dios kabuhi nga wala katapusan paagi kay Hesukristo. Tani intindihan dinaton nga ang aton nga paghatag sang aton nga kwarta, paghatag sang aton talento, paghatag sa aton nga tsimpo sa Ginoo, wala na nagabase kay ay may mabalik sa akon, ay balikan ko ni sang Lord. Yes, it could happen kay hindi man niya dalok ang Dios, pero dapat naton intindihon nga biskan ano pa naton kahatag sang tanan, hindi ini makabayad sang grasya sang Diyos, hindi ini makabayad sa ginhimo ni Jesus sa cross, hindi ini makabayad sang iya nga ginhatag nga pagpalangga sa imo kag sa akon sa pagsalbar sa aton nga mga sala kag iniya eternidad ang nakataya kay hindi sang Diyos gusto nga ikaw kag ako magasuffer upod sa Satan kay Satanas dira sa impierno pero magaupod sa iya sa langit. Hallelujah. Amen. Amen. Bago kita mag-proceed, kung ikaw wala ka pa sang tampad, wala ka sang personal nga relasyon kay Jesus, pray this prayer with me. Batuna si Jesus, subong si imo nga tagipuso na balka, Ginoo, patawara ako sa akon mga sala. Gahinulsol ako sa tanan ko nga ginubra na hindi tsakto. Jesus, ginabaton ko ikaw bilang Diyos kag akon manluluwas. Holy Spirit, guide my life. In Jesus' name we pray. Amen and amen and amen. If you have prayed that prayer with us, congratulations. Welcome to the family of God. Find a Bible-believing, Spirit-filled church. Read your Bible. Download na ka muda subong sa cellphone nyo. Basaha lang. Basahabis. Kaya hindi. Basaha lang. Pilakadlaw. Read the Bible kuno until the Bible reads you. Ay, terribly na. Next slide kita, Sir Paul. I think that's the questions na lang for this very day. First is, kamusta ang iyong puso? Yadi. How is your spiritual heart this week? Are you feeling unnoticed, exhausted, or burdened by the obligation in ministry or family life? Next, trust in seasons. When resources or income run low, where do you naturally run for comfort? How can we encourage you to trust Jehovah Jireh today? Loving the overlook. Who is the widow in your immediate circle? Someone quiet, overlooked, or vulnerable whom God is calling our group to bless and protect. Kung ari ikaw diri subong, sige Sir Paul, ikakson na ng slide. Hindi aksidente nga ari ikaw subong diri nagapamati. Tandaan ni mo, kag nakon man, sabi nyo sa inyo, na encouragement sa akon man eh. Nakita sang Diyos ang imo ginaobra nga pag-obey sa iya. biskan wala siyang tao nga makakita, he sees it. Kaya at the end of the day, like what we preach sa parable of the talent, ang isa, duwa, kaglima, ang lima, gigamit niya gid ang iya talento, ang duwa, ginamit niya ang isa, tinago niya niya. Hindi mo pagtaguon ang imo talento, ipagamit sa Lord, tiya mo lang niya pas talento ko, drive lang niya, motor, tricycle, ti ano, tiya mo na eh, pangatag sa tao, sa players, ti ano, amuhin na na eh, ti pas ako yan, do, dapat ikaw yung magkanta, ti ano, ipagamit lang Lord, ti subong akuting-kuting o gitara, hindi ko kabalo, ano, ipagamit lang kay Lord, kay little that you have, like the, ang pareha sa widow nga to, si Lord nakakita. Pero ang area ko ng encouragement sa inyo, gina-challenge ko kamo subong. Willing bala kamo ipatad ang bilog niyo nga kabuhi sa Diyos? Willing bala kamo nga ihatag ang tanan-tanan sa Diyos? Hindi ko maghambal nga perfecto kinitanan, amuni, no, no, no. But I'm challenging somebody subong. Kung gaduwa-duwa pa ikaw, maserve ko kay Lord, serve ko sa kalibutan, serve ko kay Lord. Hindi subong ihatag ang tanan-tanan kay Jesus. Amen. We will be watching this music video once again. And sa inyo dira nga may mga prayer request, please put it dira sa aton nga live chat. And my encouragement para sa aton tanan, let's give the Lord, let's give our all in. We will put all in sa Ginoo. Here's the song called All In. Hope you're gonna be encouraged. Again, sa inyo dira nga pamati sa inyo radio, you could still go to K5 News FM Iloilo 88.7, like the page and follow it and share this video sa tanan. Here's the song All In.
1: Nobody sees. You know what's in my heart. Jesus,

So I won't just give my offering.

0: Alright, alright, alright, everybody. Grabe, nagkachika-chika na di sila. God has been doing great things in our lives, and we have to understand, no? Again, ang aton din nga gina-discuss, this, I'm not forcing you to be ang ako sino ka, pero I'm just putting this sa inyo, ang words ng Lord. Study it. Meditate on it. Kaglantawon nyo kung ano yung gusto sang Lord para sa inyo. Let's take this time to pray, and kapatid, kumingin na obragin ng Lord sa ating life. Lord, salamat, kid. Lord, patawara, kid, kami kung kaysa sa amon nga kabuhi, Lord, ng kapalapit lang kami simo kung kinanglan ka lang namon, kung may problema kami, kung may ginaagyan kami. Pero Lord, kung sa mga time nga bugana, maayong tanan, Lord, wala na kami gahatag sa imo, wala na kami gasupport sa imo nga mission, wala na kami gasupport, Ginoo Lord God, sa imo nga gusto sa amon, Lord, patawara kami. But this very day, may it be that not just the money, but our lives, Lord God, we're gonna give it all in sa imo, Lord. Ihatag na munta ng tanan, Lord, sa imo, without holds barred, Lord. Kung ano man niya ang imo nga ipahatag sa amon, ano man niya ang ipaubra mo sa amon, ubraho na namon. Kag Lord, buligi kami, Ginoo Lord God, nga hindi kami magduwa-duwa, Ginoo Lord God. Bless kita ang tanan nga tagpalamati, si Ma'am Winifreda, Ma'am Catalina, si Ma'am Ashley, si Pastor Edmar, Ginoo Lord God, Lord, si Sir Alberto, Ma'am Sanchez Jessa, si Ma'am Maymay Villaflor, Ma'am Maricel Casiple, Sir Alan Takoyo, Pastor Ray Ann De Los Santos, Tita Bevs, Aisha Ahmad, si Sir Kim, Ginoo Lord God, Lord, kag-bless man, Ginoo Lord God, ang ining istasyon, bless man, Lord, si Doc Ramel Oy, even Lord K5 Ray Umalay, be with them and guide them. Even si Sir Paul, salamat sa inyong kabuhi, Lord. I pray that the purposes that you have for his life will be fulfilled. Salamat man sa life ni Jonas, Ginoo Lord God, kani Jeffrey nga rin upo namon subong. Lord, sa kasatanan, Ginoo Lord God, Lord, even we pray for Bishop Lerio, bless him sa iya, Ginoo Lord God, nga mission dito sa Amerika, Ginoo Lord God, guide him, and we're excited, Ginoo, sa iya nga mga testimonies, Ginoo, sa pagbalik niya, Ginoo Lord. Lord, salamat, Gid. We pray that we will give our all sa imo. Salamat kid sa imo nga kaayo. In Jesus' name we pray. Amen and amen and amen. Hallelujah. Di ka mo magtakop after sini. We still have gabay sa bagong buhay. And Sir Paul, we would be may ara kita subong bago nga page yung inubra. This is called Hey Pedro. And we are actually ginahimo ko ni sa duwa ko ka mga bata, kay ito syempre aside ng pagpalantawon sila sa kung ano da mga video dira sa Facebook or YouTube, gin ubrahan na lang naton sila sang tutorial English muna nga video. So we will be showing you as a video of second nga episode naton. Hey Pedro, you could type it sa my Facebook, Hey Pedro, and also under na siya gyapon sa atong YouTube channel, no, of Brand Boss, pero ara dira may Hey Pedro man. So this is the video. Matakop na kita. Salamat kin sa inyo tanan. Salamat sa inyo nga pagsuporta. And hindi ka mo magtakop sa inyo mga radyo. Kaya after this, may harap kita gabay sa bagong buhay. Join us always as we declare, I have a purpose. Ko po ni Sir Paul, ni Jeff, ni Jonas nga aridari, Tita Bebs, kag team, Didra Sagwa. God bless kin sa tanan. Watch this video. Kag ako sa inyo, paliwat-liwato ninyo sa mga bata ninyo. Wala mo ninyo siya bayad. This is Hey Pedro. Natong mga episode for kids, for babies actually. God bless everybody and see you next week. Diri lang sa Kamustahan with Pedro. Ihatag na ito ng tanan-tanan sa Lord. Let's give him all in para sa Lord. Amen. God bless you. See you next week. Bye.
1: What do you see?
2: Light!
1: Yes! Light! This is light. What is this?
2: This is light!
1: This is light! Wonderful! The light is bright. How is the light?
2: The light is bright!
1: That's right! Keep shining your light! Is this day or night?
2: Day!
1: Yes! It is day! Is this day or night?
2: Night!
1: Yes! It is night! Which side has light?
2: The bright side!
1: You found it! Which side is dark?
2: The dark side!
1: Who made the light?
2: God!
1: Yes! God made the light! Let's play day and night!
2: Show me day. Day.
1: Great. Show me night.
2: Night.
1: Fantastic. It's challenge time. What is bright?
2: The light.
1: You got it. Who made the light?
2: God.
1: Woohoo! Amazing. This is light.
2: This is light.
1: The light is bright. The light is bright. This is day.
2: This is day.
1: This is night.
2: This is night.
1: Who made the light?
2: God.
1: Yes, God made the light. Hey, Pedro.
2: Hey, Pedro.
3: Salamat gid sa pagpamati, mga ka-purpose. Dapat mo mabal-an nga may plano kag palakadtuan pa nga maayo ang imo kabuhi. Kit-anay kitaliwan sa sunod nga Sabado, alas 8 hasta alas 9 sang aga, diri lang sa 88.7 K5 News FM Iloilo. God bless you all, mga ka-purpose.
4: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
5: Wow, my puso.

0: sa balita, kampyon sa drama, kampyon sa musika, kampyon sa komentaryo, kampyon sa serbisyo publiko. Pantera noon, K5 News FM na ngayon. Ito ang kampyon ng istasyon, K5 News FM. Championing the lives of the Filipino. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
1: Wow! May puso!
2: Gabay sa bagong buhay. Programa nga magahatag sang giya hindi lang para sa aton kaluwasan kundi para man sa kaayuhan sang aton adlaw-adlaw nga pagpangabuhi sa aton susyudad kag komunidad. Gabay sa bagong buhay. Kaupod si Court Mediator Bishop Lerio Celeste.
3: Wala na sang rebellion, wala na sang druga, kun ang Ginoo ug fearing kakadlok sila kay mga katawan kabati na sa pulong.
2: Gabay sa bagong buhay. Mabatian kada Sabado alas 9 tugtog alas 9:30 sang aga diri lang sa 88.7 K5 News FM Iloilo. Gabay sa bagong

0: Praise God! Hallelujah! Mayong aga sa tanan, ari naman kita di kaupod ninyo, sining programa, Gabay sa Bagong Buhay. Kagupdan nato sa pagpangamuyo. Amay nga balaan sa ngalan ni Kristo Isos. Kagamang ginaimbitar ang imo Espiritu Santo nga magatuytoy, magagabay sa amon sa tagsa-tagsa nga nagapamati. Kag magabindisyon, aleluya, na-release namon ang kahiwayan, kalinungan sa tagsa-tagsa sa ngalan sa Amay, Anak, Espiritu Santo. Amen and Amen. Hallelujah. Salamat Ginoo sa imo kayo. Oh, nga kalipay kami nga kaupo namon ang tagsa-tagsa nga nagapamati sa mga kagaon. Kagari naman kita no, magataluos Ginoo si Bong at tinion sa kay Bishop Lerio Pacificar Celeste sa mga kagaon. Kaga aton i-ready aton kaugalingon, aton panghuna-huna sa diin kita makabati liwat sang pulong sa Ginoo nga siya buhi, Gino. Kagma, siya buhi sa aton kabuhi. Kaga aton subong siya, may ari kita nga speaker subong nga kagahon. Siya si Sister Christine Sudario. Gina-welcome naton, Christine, subong nga kagahon. Imo na ni, tinion subong nga kagahon. Amen, amen. Hallelujah.
1: Amen. Praise the Lord. To God be all the glory and honor. First of all, I thank God, no, the presence of God right now. He has given me the opportunity to share the word of God. And thank you for Bishop Lerio Celeste and Pastor Adoracion Celeste. Thank you, Lord.
2: Pray.
1: We will pray. No, we will ask God's wisdom and His word. No, this day upon all the people of the world, especially the Philippines. May merong word ang God sa atin ngayong araw na to. Our Heavenly Father, we thank you for your word today, O Lord God. Thank you for giving us this opportunity, Lord God. Thank you for the wisdom, understanding, and knowledge. Today, Lord, to God be all the glory and honor, Lord. You will be honored this day, Lord God. Thank you, Lord. Thank you, Holy Spirit. Be with us right now, in Jesus' mighty name. Amen. God has given us the word, the second coming preparation for the second coming of Jesus Christ. It's center of being spiritually ready, faithfully ready, living out of faith for the believers, no? Ang nangyayari sa atin ngayon sa buong mundo, Nepal flood, Indonesian volcanic eruption sa Argentina, nawala yung tubig sa ocean. No, Europe heat wave, France earthquake, volcanic eruption sa Philippines, no? Bataan lubog sa tubig like right now, no? Sa Bataan, sa Manila, sa Pampanga. So maraming nangyayari ngayon. God has a warning, as a purpose, bakit inalaw niya lahat na to na mangyayari sa atin ngayon, no? But God is good. 'Di ba? God is good. But nakita niya na ang mga church ngayon, yung mga anak niya, no, nanghihina na. Tumatawag sa kanya, hindi na nagpe-pray, hindi na sa bahay na lang, hindi na pumupunta ng church, no? God is not happy anymore. Kasi sabi niya, delight yourself in the Lord and He will give you the desires of your heart. So marami tayong desire sa buhay natin, gusto nating may pera, yung problema natin ma-solve, no? Maraming iniisip yung tao ngayon, no? But then hindi na tayo nag lumalapit sa kanya. Sabi ni Lord, in all your ways acknowledge him and he will direct your path. God is sending warning to all the people of the Philippines and to the whole world. Sabi niya, yung mga warning na to, yung nangyayari na flood, yung sa Nepal, sa atin dito, God is saying for us, number one, to repent, no, to turn to God. Keep a sincere heart before God and seek forgiveness for sin. So, kailangan natin yung mga ginagawa natin na hindi maganda, hindi kalulugod-lugod sa harap ng Diyos, ay kailangan iwala natin sa buhay natin. Go straight from God. Sa Mark 1:15, the time is fulfilled and the kingdom of God is at hand. Repent and believe in the gospel. No? Number two, put your faith in Christ, His death and resurrection and saving grace. So maraming nangyayari sa buhay natin, kailangan yung faith natin nasa Kanya, yung trust natin nasa Kanya. No? Sa buhay natin, maraming sickness, disease na dumating sa buhay natin. Pero sabi ng Lord, i-put yung trust natin sa Kanya. Hindi sa material things, hindi sa tao. Kasi ang tao, nagkakamali, di ba? No? Put your trust in God. So, the word trust ay para lang yan sa Panginoon. No? So, minsan nagtatrust tayo sa tao, sa circumstances, pag may nakita tayong mga negative sa life natin na dumating, minsan nagkakasakit yung mga anak natin, nawawalan tayo ng hope, ng trust sa God. So, sa buhay ko, actually nangyayari yan na overwhelm ako sa lahat-lahat ng problema. Problema dito, problema doon. But then, we must go back to God. In all your ways, acknowledge Him. So, sa lahat ng problema natin na na-encounter natin sa buhay natin, kailangan, Lord, ano Lord, ano nangyayari? Lord, I put my trust in You, Father God. No, hindi ko, thank You, Lord, for the healing. Alam ko na yung anak ko gumaling, Panginoon. Salamat, Panginoon. So, kung wala kang pera, ang gawin mo, Lord, salamat. Salamat na You are our provider. No, go back to the Word of God. Sabi nga ng Word ni God, the Lord is my shepherd. I shall lack nothing. So, Siya lang ang magbigay sa atin ng He will provide everything, all our needs according to His riches and glory. Stay spiritually awake. Jesus repeatedly taught His followers to watch and be ready because the timing is unknown. In 1 Thessalonians 5:1-11. No? So, we must be prepared, spiritually awake. No? Ngayong mga Christian, ngayon, the church are sleeping. No? Wala silang movement. Doon lang sila sa bahay. Hindi sila nag go out, preach the gospel, no? Share the word of God sa mga neighbors. Na example, I remember na nagkaroon ng news na may isang family na yung isang nanay, sinunog niya yung tatlong anak niya. No? Then, pati siya, nasunog na rin. Sinunog niya yung sarili niya. So, as a Christian believer, kung meron siyang neighbor doon na Kristiyano and always seeking God, no? Always asking God, Lord, use me Lord for your glory and honor. Eh di na ano niya, na save niya pa yung neighbor niya yon na nagkaroon ng problema na ano, hindi natin kasi alam kung gagamitin na tayo ng Panginoon. Malaman lang natin pag tayo ay nagsisik kay God, we will pray, we will ask the Holy Spirit na Lord, use me in these last days, no? Na maraming taong wala nakakilala kay Jesus. Kilala nila sa pangalan si Jesus, pero yung personal relationship na sino si Jesus talaga sa buhay nila. Jesus is God. Jesus is everything. Siya yung magbibigay sa atin ng answer sa lahat ng problema natin. So, by completing the work of the first commission, preaching God's word, telling about the people about the love of God through His Son Jesus Christ, helping others to know Christ. Devote mo yung life mo through prayer, seeking God. Lord, anong gusto mo sa buhay ko? So maraming believer ngayon na busy sila sa kamunduhan, no? Busy being rich, no, sa work nila, wala na sila time sa God. Sabi nga ni Lord, meditate the word of God day and night, delight yourself in the Lord and He will give you the desires of your heart. So delight natin ang sarili natin sa Panginoon. Pray continually, no? Maintain a living relationship with God through prayer and scripture. Yun. In Psalms, it says, meditate the word of God day and night. Man shall not live by bread alone, but by every word that proceeded out of the mouth of God. So, ang tao, hindi lang mo nabubuhay sa pagkain, kakain ka lang, ano? So, yun, mag-work, no? Ang tao ay pagdating ng oras na may problema siya, darating ang trials, ang testing sa life niya, he needs God, no? Why? Siyempre, yung hope niya, yung faith niya, wala na siya faith. Minsan, Lord, saan ka? Anong gagawin ko? So, if you have a faith like mustard seed, you can move mountains. So, ang faith natin kay Lord, you will do everything. Hindi, not by might nor by my power, but by your spirit. Hindi sa lakas ko, hindi sa talino ko, Panginoon, kundi sa yung power, Lord, sa spirit mo, Panginoon, na you will work everything for good. Live a holy life. No, prepare. Yun ang message ng God sa atin. No, we must be prepared. Kasi, yung mundo ngayon is getting worse. No, merong El Nino na parating sa atin. Sobrang init. No, we know that yung mga bagay na yon ay ina-allow ni Lord, no, to wake up us, no, para gumising tayo. Kasi ang tao ngayon parang wala nang takot sa Panginoon na gumawa ng kasalanan. Kasi nandyan na yung comfort, lahat-lahat. No? So sabi ng Panginoon, ang God hindi na happy sa atin ngayon, yung ginagawa ng tao ngayon, na wala na time sila magbasa ng word niya, no, ng Bible, wala na sila time mag-go to church. One time, I asked my daughter. Sabi ko sa kanya, anak, punta tayo ng church ngayon. because Jesus is coming very soon. Ang sabi niya, Mami, narinig ko na yan noon pa. Noon pa yan, nung maliit pa ako, na si Jesus nandyan na, he will come. Hanggang ngayon, hindi pa siya na dumating. So, I just keep quiet and I ask God na ang tao ngayon, dahil namatay na yung pastor namin, hindi pa dumating ang God. My pastor is Pastor Vic Fernandez. I really thank God na he's my mentor, no, na ginamit siya ng Panginoon para sa salvation ko, sa family ko. And I praise God. My sister, kay Bishop Valerio Celeste, na nag-encourage sa akin na to serve God, no, continuously. So, kailangan sa atin yung holy life. Kasi anytime, God is coming soon. No? I remember meron sa Manila, nung umaga, early in the morning, umalis ako. Tapos, bumili ako ng ano, sa bakery at ng pagkain morning. Then, meron isang tao na nakabike, bumili din siya ng tinapay na ano. Tapos, nung bumalik ako, merong accident. Nakita ko yung tao na nakabike, nakahandusay na sa ano, sa kalsada. In a split and seconds, sabi ko, Lord, pagbalik ko, nakita ko pa siya. So, ang life natin, hindi natin alam, no? Hindi natin alam ang buhay natin. Anytime, hindi natin alam kung kukunin tayo ng Diyos. So, maraming beses na encounter ko sa life ko na life is short. Kaya nga sabi ni Lord na kailangan, we must prepared always, no? Now is the time, now is the day of salvation. So, hindi na natin, wala na tayo time na to ano, na mag-gossip pa, mag-pakalain pa sa mga, mag-chismis pa sa mga ating sa church na mga sister natin, no? Mag-ingit o mag-selos, no? Mag-gawa ng hindi kalugod-lugod sa harap ng Diyos. Kasi Jesus is coming very soon. So, thank you Lord na yung word niya sa atin ngayon, na we must be prepared.

din ako nung umaga. Pagbalik ko, sabi ko sa kanya, good morning po. Pagbalik ko, patay na siya. So, sabi ko, kanina ko lang siya nakita, tapos pagbalik ko, wala na siya. So, ganun ang buhay, no? We need to be prepared always na kailangan na gawin natin lahat pursue na maging holy, kasi kung hindi ka naka-prepared ngayon pag kinuha ka or na aksidente ka pag kinuha ka, after death judgment pag kinuha ka ng Panginoon, alam mo na kung saan ka pupunta, di ba? So, isa yan sa preparation natin na may plano ang Panginoon, bakit inaallow niya yung mga disaster, ano, to wake us up, Christian, church, itong message na to is ang judgment, no? Welcome first in the house of God. No, kailangan sa mga Kristiyano ngayon maging faithful sila kay Lord. No matter what, kung ano man ang pagsubok sa buhay, no? Kailangan we must be faithful sa kanya, no? Love and serve others. So sa buhay natin, bakit, anong purpose ng God, bakit nandito tayo ngayon? Sabi nga ng Lord, when I'm hungry, did you feed me? When I'm thirsty, did you give me a drink? When I'm homeless, did you give me shelter? What you have done to the least of my brethren, you have done it to me. So, one purpose na bakit nandito tayo ngayon sa mundong ibabaw, hindi lang sa sarili natin, kundi for serving others, no? May makita tayo na mga Christian natin, na believers, sister natin, brothers, na may problema, na pwede naman tayo makatulong kahit paano. So, hindi natin i-close ang hands natin, yung mind natin, kundi kahit paano, no? Kahit paano, we can help, no? We can help them. We can love them, we can serve them. No, kahit paano, kung may kunting pera ka dyan, makita mo na naghihirap sila sa buhay, ganito, edi magbigay ka kahit paano. Kahit 100 pesos, 200, no, hindi sila naghihingi ng milyon para mabuhay. Okay. Care for the poor, forgive others, help those in need, demonstrate Christ's love. So, as a Christian, as a son of God, as a daughter of God, demonstrate Christ's love. So, paano ka makademonstrate ng Christ's love sa tao? Through helping them, through listening them, punta ka doon sa kanila kung makita mo na yung family na yun pala ay nangangailangan ng advice, no? Nangangailangan sila ng hindi nila kilala si Jesus, na si Jesus lang pala ang makasolve sa lahat ng problema nila, no? God, because Jesus has the power, He is God, no? Tayo wala tayong power, no? Kili-kili power meron. Pero let them know that Jesus is their Savior. No? Sa ngayon, ang sabi ng Panginoon, surrender life, no? Surrender your life to Him. Lord, I surrender everything. Yung lahat ng problema ko, i-surrender ko sa iyo. Surrender life is very important. No, yung mga vices, yung kung hindi mo kaya iwala yung bisyo mo, na yun ay

0: yun ay dahilan na hindi ka makapasok sa heaven, so i-surrender mo kay Lord, kasi siya lang ang may power na magkuha niyan. No, I really thank God kasi my husband, no, is salamat kasi for how many years na I'm praying God na dalawa kami na mag-serve sa kanya, God changed the life of my husband. No? Ganun din sa akin. Kasi walang imposible kay God, no? Na salamat din sa prayers ng mga Christian brothers and sisters, especially my sister, my brother-in-law, na they keep praying, no, na we will serve God, na magbalik kami sa kanya. Remain faithful during trials. Remain faithful kahit ano pang trial sa buhay natin na dumadaan, kailangan faithful pa rin tayo kay Lord. Bahala na kung wala kaming kinakain ngayon, pupunta kami sa church Sunday, makinig kami sa iyo, magpupuri kami sa iyo, Panginoon, kasi ikaw lang ang dapat purihin sa lahat-lahat ng buhay namin. Ikaw nagbigay ng lahat-lahat, Panginoon. So, like Job, kay Hob. Si Hob, lahat-lahat kinuha sa kanya, yung namatay yung mga anak niya, pati yung wife niya, no? Naging disregard siya, hindi siya tinulungan, lahat ng mga ari-arian niya nawala, and ang health niya. But still, Job is faithful. Kaya nga tinawag siya is a faithful servant, no? Sa Bible, Job is a faithful servant. So, kailangan ganun din tayo. Kahit ano pang pagsubok na dinadaan natin, trials, testing sa life natin, we will remain faithful. Because God is also faithful to us. Diba? His mercy endureth forever. God is good. Diba? All the time, God is good. Do not abandon your faith when difficulties, persecution, or deception. No, this coming persecution, a test of all people. Kagaya niyan, merong coming persecution. Huwag tayong kumpante sa buhay natin ngayon kasi there's a test around the world. Merong test. Ano yun? One world government. Si Antichrist po ay darating to punish. No, God allows it. No, God allows those things to test our faith, na how faithful we are to Him. Yun ang tinatawag na mark of the beast. So, I take this opportunity na we must be prepared for that testing. Yun ay mark of the beast, yung tinatawag sa Bible, sa Revelation 13, the 666, no, the number of the beast. So, kung makatatakan yan sa forehand mo, right hand, sa noo mo, you are condemned to hell. Kasi pag hindi ka makapagpatatak noon, you cannot buy or sell. Hindi ka maka-work, no? Wala makabenta dahil wala ka sang mark na yon. So, I believe na yung AI gagamitin ni Antichrist sa yung mga computer. So, I warn you na once na ngayon pa lang, we must prepared, meditate the word of God, na pag dumating yung trials na yon, yung testing na yon, we will remain faithful, na hindi natin i-deny si Lord sa time na yon ng the test, sa mark of the beast, no? I know na this message is for preparation. Please read the word of God day and night. Meditate the word of God day and night. No, kaya yan ay pag dumating na yung mga pag dumating yung panahon na yun, hindi mo i-deny si Christ, no? Kasi once na we will be forced na to take the mark of the beast na yan. Live with hope, not fear. For believers, Christ's return is ultimately a promise to look forward. In Psalms 42:11, do not let this difficult season steal your hope. Remember the word of God, His promise, He will never leave you nor forsake you. Every time I feel discouraged, confused, down, desperate, insecure, no, I just say and declare, no, naalala ko na once na nakaramdam ako ng fear sa life ko, discouraged ako, ang ginagawa ko ay worship God. I thank God, no? Binibigay ko sa kanya yung kapurihan, kumakanta ako sa kanya. Sabi ko, glory, glory, glory, no? I give back all the glory kay God. Salamat Panginoon, still I am alive. Yung lahat-lahat ng problema ko, nandyan yung victory, no? Salamat, thank you Lord. Thank you for the word of God in Isaiah 46:4. Sabi dito, ako ang inyong Diyos. Iingatan ko kayo hanggang sa pumuti ang inyong buhok at kayo'y tumanda. Kayo'y nilikha ko, kaya tungkulin ko na kayo'y iligtas at tulungan. So, ang God, tungkulin niya talaga na iligtas tayo sa lahat-lahat. Pag wala tayong, trabaho yung tatay natin o nanay natin, God will give the work, no, the job. He will provide. He will provide everything. Kasi sabi nga ni Lord dito, kaya tungkulin niya daw na iligtas tayo at tulungan. So God has not given us the spirit of fear but of power and of love and sound mind. No. Yung word na to, grabe. Ito, yun ang nagbibigay sa akin ng word ni God, ng strength, na every time I feel confused, discouraged, I just say, ano, gina-declare ko na God has not given me the spirit of fear, no, but God has not given us the spirit of fear but of power, of love, and sound mind. So, God has emphasized His personal commitment dito. May commitment siya sa atin. Kasi nga, sabi niya sa Isaiah 46:4, no? Iingatan daw tayo. Matthew 24:42, therefore keep watch because you do not know what day your Lord will come. So, keep watch. Parang, ano, ang mga Christian ngayon is tulog eh. Sabi nga ni Lord, meditate the word of God day and night. So, ang mga Kristiyano ngayon, hindi nag-meditate, hindi nag-pray, no? Pag sabi sa prayer, ngayong araw na to may prayer meeting. So, ilan ang pupunta sa prayer meeting? 5 tao, 10 tao. Pero pag, 20 na tao, pero pag sa invited sa mga birthday, sa mga okasyon, maraming taong pupunta, dami. Pero kung kay Lord, walang tao pumupunta, no? It's time for prayer, walang pumupunta. Sunday, nagpupunta sila. Pero time na seeking God, ministering to God, walang pupunta. Yun ang tulog yung tao, no? Be prepared physically and spiritually. Sample sa Nepal, yung Nepal na disaster, biglaan lang yung flood na yon. Eh at that time kung nandoon ikaw at hindi ka prepared, anong mangyari nun? So, di ba? Wala na kung hindi ka naka-prepare ng self mo. So, kailangan we must always be prepared. Never give up. No. Never give up. Marami akong Christian na kilala. Hindi na sila nag-serve kay God. They do not preach the word of God na. Hindi na sila nagpapagamit sa Panginoon kasi nga busy na sila sa paghahanap ng pera, no? Networking, may mga pastor na ginagamit, mga leaders na hindi na nagpapagamit sa Lord dahil naghahanap na ng pera, nag-work na sa secular. So, thank you Lord. The preparation, we must be prepared. We must always be prepared. Yun ang mensahe ng Panginoon sa atin. So, sabi nga, ang last na word ni God is, sabi niya sa Ephesians 6:10-12, be strong in the Lord and in the power of His might. Put on the whole armor of God that you may be able to stand against the wiles of the devil. For we are not warring against flesh and blood, but against principalities, against power, against ruler of the darkness in this world. So, be strong. Kasi, sa kay God lang tayo maghahanap ng strength. No? So, right now, Father, thank you for this day. Lord God, thank you for your word today, Lord.
1: Amen.
0: Thank you for this opportunity, O God. You may be glorified in our life, O Lord God. Lord Jesus, help us remain faithful and ready for your coming. Give us strength to obey you. Love others until the end, Lord God. Thank you, Lord. To God be all the glory and honor. In Jesus' mighty name, Amen.
2: Amen. Hallelujah. Saliwat, no? Kaga salamat sa tong pulong ato na batian. Nga buhi, pulong sa Ginoo nga buhi, nga kag-ato ni kabuhi, sa ato nga tagsa-tagsa nga kabuhi. Amen? Hallelujah!
0: Amen.
2: Kaga napasalamatan, gali namon si Sir Paul, no? Subo nga kagahon. Sir Paul, good morning! Hallelujah! Kagalin sa ato nga K5 CEO, kay Doc Ramil Oy, down to the lowest rank, sini nga stasyon. Ikaw magpakamayo sa ila sa tagsa-tagsa. Gani, Ginoo, pasalamatan na mong iningat inion. Kagamon, Ginoo, ginaimbitar ka mo, no? May panimbahon kita, boss! Magadayaw na mata sa Ginoo. Hallelujah! Tinion na pasalamat sa iya. Pagdayaw. May ara kitang panimbahon dira sa West Timawa sa may doctors. Doctors Amen. Hospital, West Timawa, Mulo. Faith Mission Church alin sa alas 9 sang aga alas 11 sang ugto. Amen. Kita lay na makita agang magkwana magdayaw sa iya nga may kalipay. Kaya mo nang adlaw nga tinipon kita sa pagdayaw sa iya. Gani no, salamat sini nga tinion. Ginaabi-abi kag kalipay sini nga tinion Ginoo. And God bless us all. Amen and amen. Amen. Amen. Hallelujah.
3: K5 News FM. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
4: Wow! My puso!

0: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
1: Wow, may puso.

0: K5 News FM championing the lives of the Filipino.
1: Wow, my puso.

0: K5 News FM championing the lives of the Filipino.
1: Wow, may puso.

Voice of Calvary, ang tingog nga nagabantala sa maayong balita ni Kristo Jesus, na siya nagkari, napakay, gilubong, nabanhaw kag magabalik liwag. Sa Diyos ang himaya, maayong nga hapon sa tanan nga mga kauturan kag kaabyanan. Unang kapasalamat kita sa Diyos nga labing gabaran nga naghimo sang aton nga kaluwasan pag kay Jesu Kristo. Kag ikadua, nagapasalamat kita kay Dr. Ramel Oy nga gintagaan sang panahon ang Diyos nga labing gabhanan nga ang pulong niya mapahayag sa sini nga istasyonan. Salamat man kay Mr. Matthew Estrada sang iya man nga pagpangamuyo nga ini nga pagtunan mahimo mabatian kada Sabado sa hapon alauna tub-tub alas dos sa hapon sa radio station nga ini sang K5 News FM 88.7. Kag saliwat, salamat gid sa nagapamati kag gasunod sini nga kabay ang Dios maga bliss o kon magpakamayo sang inyo kabuhi. Ari ang isa ka ambat. Madamo gid nga salamat Ginoo. In verse 13. Amuni ang siling sang Ginoo. Iya sang Ginoo silinga. Galatians chapter 3 verse 13. God said in his word, Chapter 3, verse 13. Christ hath redeemed us from the curse of the law, being made a curse for us. For it is written, curse is everyone that hangeth on a tree. Ginoo o Diyos, o labing gamhanan nga may, Diyos nga nagahigugma sa tanan nga mga tao, nagigugma man sa iyak katawhan nga mo ang Israel, kag nagigugma man sa mga anak sang Diyos nga iya ginadoptar. Kag salamat o Diyos nga labing gamhanan nga ikaw Ginoo nga ang mga makasasala ginhigugma mo, kag ang ebidensya sang imo pahigugma, ikaw napatay sa amon mga sala. That's the great evidence nga God love the sinners. Kag isa ka sinners nga ginigugma sa Ginoo, ako nga sa diin nag-alagad na sa Ginoo. Of the man in the registration sang K5 News FM 88.7, kag ang tag-iya sini nga tama kamalwanon, kag mabinurigon, kag madinomdumon, ilabinagid sa helikoton sang Ginoo kay Dr. Ramel Oy, hindi sa pagpabugal sa iya, kundi sa pagpabugal sa Diyos nga nagbayad sang iya sala, sa Diyos nga nagpauswag sang iya kabuhi, kag ginpaambit niya ang Ginoo sang iya nga mga naangkon sa iya kabuhi kag sa iya panimalay. Iblis ina siya sing mapinadayunon Ginoo, kay ang pulog mo iya ginapropagate nga ipahayag sa tanan nga katawan nga mga makasasala ang nagatuman kag wala nagatuman sang kasuguan, ang nagasikway sa imo kag ang nakabaton sa imo, imo sila ginapaligon. Ikaw magpakamayo sini upod sa kay Matthew Estrada nga nagabulig sa pagpangamuyo kag nagatuon man sa kasulatan Iblisya, kay siya nagahigugma sa Diyos kag indi sa kwarta. Buligi Ginoo ang iya kabuhi kag ang iya nga himo sa ngalan mo. Balusi man o Diyos nga labing gabanan ang iya ginahimo upod sang iya mga utod nga duha ka babayi
kag isa ka lalaki in Christ Jesus. No, may pray upod sa pagpangamuyo namon sa technician. Brigi man siya. Ginatugyan sa ngalan mo nga mahal. Amen. O, salamat gisina sa aton pagpangamuyo para ina sa Diyos nga aton ginatuhan. Dili na tumakita mga abyang kulturan nga ang Diyos nagatudlo nga gintubos kita sa course of the law. Matingala gid ang madamo sa aton nga nagatuon sang pulong sang Diyos, ilabi na gid sa pulong nga ginatudlo sang kasuguan. Damo gid na sang una ang nagpamangkot sa akon nga ang pastor nga may malaot sa kasuguan. Hindi bala ang kasuguan suno sa kasulatan nga siling sang Ginoo o mga abyang uturan na nga ang kasuguan maayo. Natanawan naton ini bala ang ginambal sang Ginoo sa libro ini, I think sang Book of Romans, I think ini mga abyang uturan in chapter 7. Panawan ninyo diri ho. Amo ini ang ginambal sang Ginoo sa chapter 7 in verse 12. Wherefore the law is holy and the commandment holy and just in God. Oh. Amo na ang mga abyang uturan ang law. Kaglabot sina isa pagid nga ginisplikar ni San Pablo nga sila nga wherefore the law is holy. Ang law is holy, number one. Number two, and the commandment holy. Number three, and just and good. Hindi mo makita diri nga ang law may course. You see? Wala gino. Ano nga klase ini nga law? Ikalima. Una, holy. Sunod, ang una, holy. Ang commandment holy. Ika dua, just in good. Ika tatlo, good. But look at here, what kind of law is this in verse 14? Siling sang Ginoo, for we know that the law is spiritual. You see? Padamog isa atong kasi nga moral. Pero ginambal sa Diyos nga, the law is spiritual. Kinanan ang Diyos ang mag-explicar, hindi kita. No? But I am carnal, sold under sin. Sa mga tao, siguro ba si may katarungan sila nga ang law sang Diyos, moral law. Di kung lapason mo, immoral ka. Pero ang ginambal sang Diyos nga ang law is spiritual. Di tapos, but I am carnal, sold under sin. Ginbaligya sa dalom sang sala. Sayron pa ang kasuguan. Amungan na ang gadulong sang sala. Kung lapason mo. Ti kung lapason mo, ginbaligya ka sa idalom sang sala. Ti sino mga bakal sang sala? Hindi guro ang tao mga bakal sang sala, no? Pero wala mo makita diri nga ang lumay course. Pero kung tanawin mo diri sa libro sang Galatians, aton ini tanawin mga abyang uturan ang explanation ni San Pablo sa Galatians chapter 3 in verse 13. Christ hath redeemed us from the curse of the law. You see, may ara nga curse of the law. Ti ang nagpamangkot siya, pastor, may curse ang law. Siling ko, hindi ako ang nagatudlo. Diyos ang nagatudlo nga ang law may course, may pagkamalaot. Oh. Christ hath redeemed us from the course of the law. You see? Siya ang nagbakal, tikin baligya kita mo sa sala. We are sold under sin. Suno ni siling ni San Pablo. Ti sino mga bakal sang sala?
para nga ang sala mo makuha si Kristo eh. Si Kristo nga ining pirtigid kalam, may ara ini siya nga tinago nga kalam. Ang may pirtigid kalam. Kay nga may ara siya nga tinago nga kalam upod ang balaang nga espiritu nga ang sala wala sing tao nga magbakal. Pero mga abyang kaguturan, ang Diyos amo ang nagbakal. Ang gibakal sang Diyos sa idalom sang kasaguan, hindi siya nagbakal sang kasaguan, kundi ang pagkamalaot sang kasaguan. So, matag na, mga abyang kaguturan, ha? Verse 13, Christ hath redeemed us from the curse of the law, being made a curse for us, for it is written, cursed is everyone that hangeth on a tree. Kay nasurat na mo nga ang tagsang nga gina bitay sa kahoy sa iyong pagginlansang is cursed. Cursed is everyone that hangeth on a tree. Di kita mo na sino ang gin-crucify ako? Si Kristo. Siya ang ginbayad sa curse of the law. Nga muna ang sala, ang curse of the law. May sala gali ang tao kung maglapas ang kasuguan. Ang minis na curse of the law. Di nakalapas ka? Di ginbayaran na sa Ginoo kung nagtuo ka. Kaya si Kristo nga ginlansang amo na ang imo bayad sang imo sala. Kung matuod ang imo pagtuo, ang kabuhi mo nagliwat. Instead nga ang kasuguan ginasunod mo, hindi ka gid kasunod. Hindi ka gid kasunod mga abyang turan. Para masunod mong kasuguan, sundon mo si Kristo. You do agree? Kung si Kristo, napatay, dapat maka-explain sa mga ikaw sang kamatayon. Kung si Kristo, ginlubong kay ti, ginlansang sa krus, maka-explain sa kamansang kamatayon. Kung si Kristo, nabanaw, dapat na maka-explain sa kamansang pagkabanaw. Kay si Kristo, ang imo, course of the law. Na mga abyang turan, that is only an introduction. Di na mo makita ang course of the law. Ano na? Tanong natin ini ang course of the law. Ano ng course of the law? Mga abyang turan, tanong natin ini nga ang kasuguan gali, may course. Tanong natin bianay ang libro sang Deuteronomy chapter 21 and verse 23. Tanaw nato na. Deuteronomy chapter 21. Tignan na dapat ng kasulatan amo ang mga tudlo sa aton. Hindi kita iya maglaktod kag magkuha lang sa aton opinion. No? Tignan Diyos ang mga tudlo. Kay kung Diyos ang mga tudlo, hindi kita makasala. Kay nga sundon mo ang kasulatan kundi ang tudlo mo insakto. Kag ang tudlo mo, ikaboy mo, insakto mo na. Okay. Deuteronomy chapter 20, aring ginsinig sa Diyos, ha? Ginay-nay-nay na ito ni na. Chapter 21 and verse 23. Siling sa Gino, his body shall not remain all night upon the tree. But thou shalt in any wise bury him that day, for he that is hung is a curse of God. Si Kristo is the a curse of God. That thy land be not defiled, which the Lord thy God giveth thee for an inheritance. So diri nyo makita mga abyang uturan nga kung nga angap at yun ang inang tao nga naglapas. Kaya nga, kung maglapas ka,
sa law. Number one, that's your course of the law. Kung di mo matuman, I don't know kung you will agree that. You will agree that. Pero matanawa natin na naisa. Deuteronomy chapter 21. Basahan natin ng verse 17 up to verse 23. Para atong gimaintindihan na. Kay kung lakturon ko lang ini, basi hindi ka kagako makaintindi. In verse 17, but he shall acknowledge the son of the heated. Ina kon ang sige, magatuon kita, maga begin kita sa verse 15. If a man have two wives, kay sa Old Testament damo na record nga ang mga katawan sang Dios ang Israel. Dosi ini ka tribo, may lain-lain ini sila nga mga sala. Ang iya sinigin ambal sa Ginoo sa verse 15, nanungod sang tao nga duha asawa. Si David, damo asawa. Sala na sa kasugwana, bisan gani karon mga pastors. Ah? Hindi lang kita nagambal sang mga tao nga wala nagatuon sa Biblia, ha? Bisan sila pang katawan sa ginungin tagaan sang law. Damo record nga damo asawa. Si Moses na may sala na siya kaya nakapangasawa siya sang iban nga tribo. Pero gin isip sa Ginoo ina nga hindi siya paga isipan. Sang ila sala. Pero akid ang Diyos eh. Wala dayon sila sa Diyos gin judge. Gin hukman paagi sa law. Si David damo sala, si Solomon. Karon ang gilamba ni Moses, kay ang writer si Moses, niya, verse 15, if a man have two wives, you see? One, beloved. In another, hated. Daw si Hannah na. Sa book of 1 Samuel. Ha? And they have borne him children, both the beloved and the hated. And if the firstborn son be heirs, that was hated. Kung ang una nga bata bilang panganay, nga ang bata niya, asawa niya sa bilang hated siya. Simple, may ara ka man yan. Kung magkagmara, magkagina nga ginahit nga asawa. O, two wives ginang balo. Two wives sa atong par, dua asawa. Sa atong nakasal sila. Two wives mo. Ito importing sila na. Ito kung wala ka nag asawa liwat, di ang imo asawa, imo ina nga, libin, o kon fornication nga pagi, isa ka babae nga, warmongers man. Pero gimutang din nga, two wives, di ang unang nga asawa, nakabata panganay. Verse 16, then it shall be, when he make it his sons to inherit that which he hath, pala mo kung may ara ka manggad, manubligid ang bata mo. Then bata mo nga ini, ginakaugtan mo. O kung ginakaugtan masang imo asawa, tamo ang katabo na. Di magpanubligan ni gamo na, no? Sinsang Diyos, he make it his sons to inherit that which he hath, that he may not make the son of the beloved. Hindi niya pag-imuon ng anak niya sa nga hinigugma, firstborn, before the son of the hated, which is indeed the firstborn. Una ginataho. Di ano siya ang pag-isip? Kahit di anak siya sa asawa nga hated. And verse 17, bilang ginakaugtan niya, o
ako ginakaugtan man sa iyang asawa. Pero kung ako magtanaw, pero sila nagkaugot, nag-away. Ti sala ang mang damo asawa. Verse 17, but he shall acknowledge the son of the hated for the firstborn by giving him a double portion of all that he had, for he is the beginning of his strength, the right of the firstborn is his. Ti kamo nga mga may mga bata, isa ini ka problema ninyo kung damo inyo asawa o kung duble. Kaya ang tikasal mo, ang unang nga bata sa hitid ni mo nga asawa, double portion ginang matunon niya. Ang unang law sa the firstborn son. Kita mo si Kristo, ang iyang iniritan sa amay niya, double mo. Kaginambal sa Diyos, all gin. Nga iya sa amay, iya sa anak kay wa isa sa iban nga mga anak. Pero kung ikaw nagtuo sa panahon sa bugay, you become the sons of God. Kag kun ikaw sons of God, magapa nubli ka man sang panubliyon ni Kristo. That's the law of grace. That's the law of faith. That's the law of the spirit of life. Ina kong basahon ko ini mga abyang uturan. Oh, basahon ginato ini nga manubli gid ikaw kun ikaw ginadoptar nga mga anak sang Dios. In chapter 8 sang Book of Romans, ina ko nagtuo ka kay Kristo. Ikaw ginisip nga adopted sons of God, gintaganya ka sang spirit mo. Chapter 8 sang Romans in verse 14, for as many as are led by the Spirit of God, they are the sons of God. You see? In verse 15, paano ka nangin sons of God? Verse 15 of chapter 8 sang Romans, for ye have not received the spirit of bondage again to fear, but you have received the spirit of adoption whereby we cry, Abba, Father. Sa unang panahon, wala inaasing ginatawag nga adoption. Diyos ang nag-adopt bala. Ah? Ang tao lang ang nagahimo sa adoption, pero kung nagtuo ka sa Ginoo, na He died for your sin, you are adopted as the sons of God. Ti, ang iya nga ebidensya nga you are adopted, you are led by the Spirit of God. Ikadua, you have received the Spirit of adoption. Number 3, you are witnessed by the Spirit nga you are the sons of God. Verse 16, the Spirit itself beareth witness with our spirit that we are the children of God. Ang pagkamangin mga anak sa Diyos, ang English na adopted sons. Number 1, you are led by the Spirit of God. Number 2, you have received the Spirit of adoption. Number 3, you have witnessed by the Spirit of God that you are the children of God. Simply adopted, kundi dapat may saksi. Inaya sa ato nga panahon, sumong. Ina, kinanlan nga tunaan mo na gina. Hindi mo pag-imix ang mga Old Testamento nga mga kamaturan, they are also truth. Dili karon nga panahon, makita mo ginang truth nga, bisan makasasala ka, kang magtuo ka sa the only begotten Son of God, you are adopted as the sons of God. Di ko na-adopted ka, verse 17 of chapter 8 sang Romans, and if children, then heirs of God. Yan, mga manunubli, manunubli sang Diyos. Ano nga klase nga pagka manunubli? So number 1, mga manunubli kita sang Diyos. Ikadwa, in joint heirs with Christ.
O, joint heirs with Christ. Manunubli kita, kaupod ni Kristo. If so be that we suffer with Him, that we may be also glorified together. Kay bangod, ginbaton ka mga anak sa Diyos number 3, ikaw nagabatas sa iyang ngalan upod sa iya, agod kita pagahimayaon sing tingob. Kita mo every verses sa Bible, may mga reasons. So karon nga panagon, kung nagtuo ikaw ka Kristo nga, He died for your sins, mga abyang utuwaran, you become the children of God. Tikon mga anak manonobli. Si Kristo, isa lang ang anak sang Diyos. Ang amay ni Kristo, gin-adoptarya ang tanan nga mga nagatuo kay Kristo nga nagbag-o sang kabuhi, ginbutangan niya sang Espiritu ni Kristo, ginbutangan niya sang Espiritu sang Diyos kag-ara man ang amay nga naghatag sina, gin-adoptar ka sa gamay. Hindi ini kontra bisan sa kasuguan sang Diyos nga ginatag sa tao kag hindi man kontra sa the law of God. Kay joint heirs ka ni Kristo. Kay tanan nga mga kalautan sa kasuwan ginbayaran sang anak sang Diyos. Kundi nangintinlo ka na. Wala ka na sing sala, pariyo ka Kristo. Inya gintawag sang Diyos nga mystery. Tinago nga kaalam sang Diyos. Kag inang tinago nga kaalam sang Diyos,

the hidden wisdom which God ordained. Iya na tinago, hindi na imo kaalam. Oh, bisan Kristiyanon mo pa ang Diyos, iya na sang Diyos mo. Kay bangod, nagtuo ka mo sa Ginoo. Chapter 2, verse 5, that your faith should not stand in the wisdom of men, but in the power of God. Ti ilang is wisdom is called mystery, the hidden wisdom of God. Nga, ang pagtuo mo na patindog sa gahom sang Diyos, hindi sa gahom kagkaalam sang tao. Di nga, proklamar lang sa kasulatan na nga ang imo nga kabuhi nga malaot sining sang Diyos. You are redeemed from the course of the law. So, ginbutang naton nga ang law may course. No? May course. Now, balik kita sa libro sang Deuteronomy, chapter 21, na ginbasa naton. Ginbutang naton nga ang ining hated double portion gid ang iya nga para nobleon. Ha? Ang imo para nobleon niya kung mga anak ka sang Diyos, kaya nang tuo ka kay Kristo na mga anak kita sang Diyos, kay gintuwa naton the only begotten son who paid your sin. Now, chapter 21 sang book of Deuteronomy in verse 17, but he shall acknowledge the son of the heathen for the firstborn by giving him a double portion of all that he had, for he is the beginning of his strength, the right of the firstborn in his, is his. So, biblical ini. Karon nga panahon, damo ang mga nagabinaisay kag naga irinaway sa paranublion, pero kung sundo ninyong kasulatan, hindi kagid mag irinaway. Kay Diyos nun nga pag-aringlar ni mo. And verse 18 of chapter 21 sa Deuteronomy, parayon kita, if a man have a stubborn and rebellious son, ti may arang ibang kita kabataan nga, stubborn and rebellious son, kung tumuloo, ikaw kag ako, we need to teach our children na hindi maging stubborn, sutil, hindi maging rebellious, manog bato sa ginikanan. We need to teach them with the word of God. Ang isa sinangatulo sa Diyos, children, obey your parents in the Lord, for this is right. Kung matunaan sa bata, matarungit siya, bro. Te, natuman niya ang sugo sa Diyos. Na, muna nga, damo bata nga gapatay sang iya amay. Kag damo man nga amay, gapatay sang iya bata. Bangod, kay wala sila matunaan sang kasulatan. Terribilyos ang bata mo, kag stubborn, which will not obey the voice of his father or the voice of his mother, and that when they have chastened him, will not hearken unto him. So, tatlo inigman kabutang sa bata nga rebellious. Ina nga bata, ining nga ginsulat sa Old Testament, sa loni, ang bata nga wala gatuman sang law is called stubborn. San tigulang ka pa? Wala ka nagtuman sa kasuguan? Bisan bata ka pa? You are stubborn. Ikadwa, rebellious son ka. Inasak ginikanan na yan, hindi sa anak sa Diyos. Hindi sa mga anak sa Diyos, kaya ang mga anak sa Diyos, hindi stubborn, hindi rebellious. May spirito ka sa Diyos mo, ano pag rebellious mo sila? Sinya, which will not obey the voice of his father. So, ang rebellious, kag stubborn nga bata, wala nagatuman sang tingog sang amay. You see? Gani kung bata ka, mamati ka. Gatuman ka sang amay mo? Oh. Or the voice of his mother, and that when they had chosen him, will not hearken unto the misan imo na anoton, hindi magpamati. Sa versikulo 18 sang Deuteronomy, verse

0: chapter 21 verse 18 sang Deuteronomy, ang rebellious nga bata, number one, hindi magpamati sa tingog sang iya amay. Ikaduwa, hindi magpamati sa tingog sang iya iloy o kung sugo sang iya iloy. Kag kun inisya disiplinaon, hindi man magpamati. Bungol nang iya dulungan. Kay may stubborn heart, kag rebellious heart. Muna sini ni Jeremiah, ang pinakamatigang nga bahin sang portion, parti sang lawas mo, is the heart. Heart mo. Pero kung sudlan na sang balaan ng Espiritu, the Spirit of Christ, magahumok na. Kag magasunod ka sa word of your Father. Kay bangod ng tuwa ka sa Diyos, siyempre ito, sundon man ang ginikanan mo. Ibilin ito sa atong mga kabataan na. Verse 19. Palayin kita sa chapter 21, verse 15 up to verse 23. Para makita nato ang course of the law. Then shall his father and his mother lay hold on him and bring him out unto the elders of his city and unto the gate of his place. Ang unang panahon, kung stubborn ang bata, kag-rebellious ang bata, ang amay kag iloy nga wala niya nasunod, ha? Dalo nila ining bata sa atubang sang katigulangan kag sa gate of his place bilang ipaatubang sa korte. Sa una ang korte na atubang muna ang mga katigulangan. Sunod, ikadua, mga pare. Ikatatlo, kung di masulbar, patubang mo ikaw sa high priest. That's the law in the Old Testament. Kag kung hindi ka magtuman, ari sa verse 20, chapter 21, sang Deuteronomy, and they shall see unto the elders of the city, this is our son. Sila ang magasaksi kontra sa ilabata. Is stubborn and rebellious. He will not obey our voice. He is glutton and drunkard. Ihambagi nila kung nga ang stubborn, nga rebellious. Number one, he will not obey our voice. Kundi rebellious, stubborn. Number two, is a glutton. Ang meaning sa gluttony means intemperate. Hindi mapunggan kumangaking. Sa una, may ara na kabataan, intemperate. Wala pa siyang drug sa una. Oo. Naano pagin? Mga ilimnon lang to. Ilimnon, drug, sige niyo, ba, purity na. The gluten means intemperate. Hindi mapunggan ang iya nga temperature. Iyak yondo niya sa bata. Oo. Ini nagsupak na sa kasuguan. Kaya ang isa kasuguan nga ra sa law, I think ika apat ini nga law ang children of your parents. Sa law na, sa commandment. In verse 21, kay ina, ginpadala na sa atubang sa korte, ti maghukom ang elders o kunang pari, ari sa verse 21, chapter 21 man sang Deuteronomy, in all the men of obesity shall stone him with stones that he die. Abuyon sa batutong tumapatay, so shall thou put evil away from among you. In all Israel shall hear and fear. You know the word nga, put evil away from among you. This is called the course of the law. You see? Pagkamalaot sa kasukuan, in verse 22, and if a man have committed a sin worthy of death, that's worthy of death. Patyong agin na, pagis pag-aboy sa bato. And he be to be put to death, and thou hang him on a tree, na, kag bitayon sa kahoy. Verse 23, his body shall not remain all night upon the tree, but thou shalt in any wise bury him, that therefore he that is hung is a curse of God. Malaot sa Diyos, hindi lang sa law, that thy land be not defiled which the Lord thy God giveth thee for an inheritance. Ginahimo nila na sa una para wala, hindi may guan ang iladuta. That's the course of the law. Ang term diri means a course. Na, ginaproduce lang naton nga ang law may course. So, ang nagbayad sa course of the law, amo na ang Diyos. Si Kristo na. Ginsulat. Ti, may course of the law, ha? Ang course of the law, matagda, patyon ka. Para hindi ka patyon, magtuo ikaw ka Kristo. Para nga, tagaan ka sang kailwayan sa sala mo nga na nagpriso sa imong patyon ka, hindi lang sa law, kundi impyerno gid. Kundi ka magtuo kay Kristo. Kaya kung magtuo ka sa kay Kristo, ang ginasunod mo hindi na law, kundi si Kristo na. Kung si Kristo na ang ginasunod mo, ari ang matabo sa imo. Second Corinthians chapter 5 verse 20. Therefore, if any man be in Christ, meaning nagtuo ka Kristo, nga iya manluluwas kag si Kristo ara sa iya tagipuson. Therefore, if any man be in Christ, he is a new creature. All things are passed away, and behold, all things becomes new. Ginambal na sa Diyos. If any man be in Christ, siling ni San Pablo, he is a new creature. All things are passed away, behold, all things are become new. Bag-o ka nga tinuga. New man ka. Subra pa na sa tao nga na ginursol. Ang punto da, kung nagtuo ikaw ka Kristo, number one, new man ka. Number two, ang old things mo na pass away. Number three, all things are become new. Ano nang become new? Si Kristo na ang ginsunod mo. Tinaglapas ka sa kasuguan. Ang Old Testament nga law, my course, ginbayaran na sang Ginoo. Agod ang tumanon mo, si Kristo na. Simbahon mo, alagaran mo, hatag mo ang talents mo sa iya, hatag mo ang porsyon sang ginabato mo, inka mo, pagkabutang mo sa Diyos. Hatag ganis ang Ginoong yakabuhi. Imo hindi ka magatag. Ang imo himuon, the first thing ginimuon mo sa libro sang 2 Corinthians in chapter 8 in verse 5. In this the dead, not as we hope, but first give their own selves to the Lord and unto us by the will of God. Si Kristo nang ginasunod mo. Bisan ano pa nga klase nga adlaw ang ginagamit mo nga magdayaw ka, magimaya sa Ginoo. Si Kristo ginasunod mo. Siya nagbayad sa sala mo, lain sundon mo. Christ na ang sundon mo. Kay that is called the law of faith. Sa sini nga panagon, matingala kasi na. Ang the law of faith, diri, number one, chapter 3 sang Romans. Inatanaw naton ini ang course of the law. Karon kay nang tuo ka na sa Ginoo, ang imong nga law ginasunod is the law of faith. In verse 27, chapter 3 sang Romans, where is boasting then? It is excluded. By what law? Of works? Ang law ni Moses, law na of works. Of works ni. But by the law of faith, you see, ang Ginoo nga napatay, ginubong na banaw, siya na ang gisunod mo kay nga, ang imo nga tagipuson, si Kristo na, ang naga, puyo da. Madamo nga bersikulo nga naga, explicar siya na, sang una nga panahon, wala na natabo sa ila. Napuyan sila sang balaan nga espiritu. Nga muna ang tagsa ka mga tumuloo. Sa Old Testament, wala na. Karon ang tagsa ka tumuloo, nga nagtuga si Kristo, napatay sa imo sala, sa imo kag-akon sala. Pagtuko, maluwas ko kag mangin mga anak ko sang Dios. So amo na ang kamaturan. So my course of the law, mabato ko sa ba ginikanan mo course of the law. Simba ka sa banga Dios Dios course of the law. Oh, maglapas ka sang law ni Sabat, that's the course of the law. Magpatay ka, course of the law. Patsyong kaman mo. Kung ikaw maghimo sa adultery, course of the law. Magbutig ka, course of the law. Kung maghamkon ka sang asawa sang iban, kuhaon mo, pariyo kay Solomon. Oh, kay David, o kung ano pa na, lugang ako ng asawa. Course of the law. Thou shall not commit adultery. See? Sunod, maghamkon ka, meaning, thou shall not covet thy neighbor's wife. O kung magkuasang hindi mo. That's the course of the law. Kang ina, patyon ka. Kang ina nga kamatayon sa course of the law, si Kristo na ang ginbitay para sa sala mo. Na kung magtuka, maangkon mo ang kabuhi nga wala sing katapusan. That's the course of the law. Mga abyan. Ha? Now, tanawan natin ini sa isa ka bahin. Sa kasulatan ni chapter 20 sang Leviticus and verse 9. Bilang isama ini ka meaning sang nanungod sang Christ hath redeemed us from the course of the law. Leviticus chapter 19 and verse 14. Para mansindihan kung ano na ang course of the law. Verse 19. Okay. Sa ginambal sang Ginoo, chapter 19 verse 14. Sang book of Deuteronomy 19 verse 14. Para wala niyo ni mga abyang tura, no? Mabigyan sa verse 13, thou shalt not defraud thy neighbor, neither rob him. The wages of him that is hired shall not abide with thee all night until the morning. 14, thou shalt not curse the deaf, nor put a stumbling block before the blind, but shall fear thy God, I am the Lord. Ti, ini, kung i-defraud mo, dayaan mong imong neighbor, kawatan mo ang iyang aswildo, nga ginhatag sa iya. Ah? The wages of him that is hard shall not abide with thee, hindi magpabilin sa imo all night until the morning. Kung nag-aubra siya, sunan mo gid sa sinangadlaw, hindi mo pagtaguon. That's the course. 14, thou shall not curse the deaf. Hasta bungon, hindi mo pagpangamanuton, nor put a stumbling block before the blind, but shall fear thy God, I am the Lord. Ti course mana. Oho. Kita mo mga abyang turan gina, tagaan natin inisyang sang meaning ang tinaga nga course, no? Pero kung adlaw mo ang i-course mo daw, hindi mana malain. Kaya nga, gin pakamalaot mo, kagaling mo, ti simple ka dito ka sa Diyos. Kaya na, sing mo ba, gina pakamalaot ko, gina nga akong pagkatao, sa sining kalibutan nga natawo ko, kay sala ang inatubang mo, si Job nagambal na, purbangod, kay nagsalig ang Gino. Sa Gino, si Job din, nakuha ang course of the law niya, bisan si Kristo, sa tuwang tiyon, wala pa mapatay. Kay ginakaugtan niyang sala, kundi, hindi niya pag-imuan ng sala. O. Now, ang isa pagid, nga, mangin course ka, Malakay, chapter 3, verse 9, verse 10, okay. Malakay niya, mga biyang turan, para manaan mo kung anong course of the law na ginimo mo. O, chapter 3, and verse, mabigin sa verse 8. Will a man rob God? Yet ye have robbed me. Ang tao bala magpangawat sa Diyos, mamangkot sa mga Israel noon na, sing sang Dios yet ye have robbed me gin kawatan mo ko. But you see, we're in. Have we robbed thee? Sanin kami langawat sa imo? Sing sang Dios in tithes, in offerings. Subukan panagon, mga biyang uturan. Kung ini imo obserbahon, damo kita sila. Nga wala ka naghatag kag ako sa nga kontay, eksakto ang 10% malas ang income mo. O, subong kay Dr. Ramil Oyabi, kay Dinuda, mga maalam na sila mga tao. Kita mo, ginpakamayos sila sa Diyos, kay nga, ginahatag niya ang tithe siya. Ang ginaangko niya, ginabahinan niya ng Diyos. Hatag niya sa simbahan. O, hindi siya kawatanin, no, di ba? Kay nga, ang gapangawat, course na. In verse 9 of chapter 3 sang Malakay, ye are cursed with a curse. Perti nga curse, duha ka bilog. Inakundi si sila ang mga Israel nun magatag. Sang ilatays kay bangod, kay gintagaan siya sang duta. Ang parte sang Diyos sa duta, 10% lang. Hindi magatag. Di malaot sila, di ba conforme ka mo? Hmm. So, muna pag itang isa ka curse, hindi lang rebellious. Oh, mga mabiyang turan. Wala ga-unor sa giyaginiganan kundi rebellious. Ang isa ba, ikatlo dra, your course with the course kay nga, for you have robbed me even this whole nation. Gingkawatan, bugos ng nasyon, nagapangawat. Sa Diyos! Di salamat sa mga Kristuhanon, sumung, na ginapraktis nila ini kay nga, wala sila nag-kadlok sa paghatag sa ilang tithes. Magsalamang kag sa hindi. Kay bangod, they are redeemed from the curse of the law. You see? At agna nga ang imo gin himo sa kasuguan, na wala ka man gatag sa imo nga tithes, you are redeemed from the curse of the law. And verse 10, bring ye all the tithes, chapter 3 sa Malakay, into the storehouse, that there may be meat in mine house, and prove me now, herewith saith the Lord of hosts, if I will not open you the windows of heaven and pour you out a blessing that there shall not be room enough to receive it. You are redeemed from the curse of the law. Kung nakasala ka. Pero ang akong ginobserberan ko ni, kay nga may ara blessing, blessing kung ikaw maghatag sa Diyos ang imo nga tithes. I will open the windows of blessing. Hamak mo ng blessing, nawa nyo. Ang ibang mga utol sa Ginoo. O, ako lang yung gamiton. Singkuin na nga tao si Dr. Ramil. Oy, nag-attach na. Oy, nadlok na mga kwarta niya sa Diyos. Oy, ganing gahadlok mga tag sa kwarta niya sa ibang nga tao na nagabulig. Na, kung basahan mo lang testimony sa K5 News FM sa mga empleyado niya, ha? Ang Diyos amo nga ang ginadayaw bangod sang iya ginahimo sang iya kaalwan. Ang term sang Bible na ng tao sang Diyos sa Old Testament, ha? Nagobligar sa law apang sa Bagong Testamento. Kung nakalapas kasi na you are course of the law apang kung nagtuo ka kay Kristo, you are redeemed from the course of the law. You say, o, tanawan ninyo karon ang resulta. Nakabto kita sa last na point in chapter 3 sa Galatians in verse 13. Christ hath redeemed us from the curse of the law, being made a curse for us, for it is written, curse is everyone that hangeth on a tree. Siya ang nagbaton sa aton pagkamalaot. Hamak mo bato sa ginikanan, patyo ka. Ginako na sa Ginoo. Nangawat ka. Ha? Ginako na sa Diyos para hindi ka kakawatan kung magtuo ka na. Kagkaroon ko nagtuo ka na. Magbabasa ko diri sa chapter 4 sang Galatians in verse 5. To redeem them that were under the core. To redeem them that were under the law. Means course of the law. That we might receive the adoption of sons. You become the sons of God. Oh, you see? Hindi ka na course mo. Kundi nangin sons of God ka. Ang katawan sa Israel, kung magtuo ka Kristo, they will be called the sons of God, not the people of God. So, dra mo makita na ang imo kabuhi. Sa last verse ng pagbasaon ko mani. Second Corinthians chapter 8. Hindi lamang nga saan sa wag ka na. Ha? Redeem ka na mo. And verse 5. And this did chapter 8 verse 5 of the book of Second Corinthians. And this did not as we hope, but first give their own selves to the Lord and unto us by the will of God. Ginatag nila ang ila kagalingon sa Diyos. Kag sa mga utod sa Ginoo. Amo na ang term sa law of grace. Amo na ang term sa law of the spiritual life. Amo na ang term sa law of faith that you will give your life first to the Lord, you say, and also to our brothers and sisters. O tanawa na ang mga utod sa Ginoo. Nagabulig sila sa pariyo nila nga utod sa Ginoo. Gabulig gani sa hindi utod. Utod mo pa sa Ginoo, hindi mo buligan. Kontrawan mo. That's a wrong. That's against Christ. Ha? Kaya ang lawas ang Diyos, ginkontra mo. Ginoo Diyos, labing gamanan nga amay. Kabayan niya nga minsay, magatudlo sa among kabuhi, ilabinigin sa mga abya namon, nga magtuo sila kay Kristo, hindi lamang ang course of the law, ang imbayaran sang Ginoo sila, para mangin anak sang Diyos, kundi dala ang sala. Agod nga, sila mangin mga anak sang Diyos, manunubli sang pagabutang sang Diyos, manunubli sila sang pagabutang nga ang kunon man ni Kristo, kag ina nga paranublion, they will inherit the kingdom of God. Kabay abyang pamati, tuuhi si Kristo. Kaya ang tanan mga sala, kapag malaot sa law, which is called course of the law, you will be redeemed by the Lord. Ang Ginoo nga napatay, ginubong, ang ginlansang, muna siya ang katumbas sang imo, ginhimo nga kalautan under the course of the law. Kaya ang law nagatudlo nga ang tao nga nakasala, ginbaligya sa sala. So, sino nagbakal sa sala? Si Kristo ang nagbayad. Agud mangin mga anak ka sang Diyos. Kung magtuo ka nga, you will say, Lord Jesus, I believe that you died for me. Ha? Siya nga Ginoo magatanaw sa tigipuson mo, kag siya magapuyo, magasulod sa imo tigipuson. Kaya ang magahatag sina sang iya anak, hindi lang sa krus ng Kalbaryo, sa imo tigipuson, ang iya anak, ipadala sang amay into your hearts according to the book of Galatians chapter 4 and verse 6. Sigurado gid ang salvation kay ang Dios nga may ang nagbutang dira. Ini ang amon pangamuyo. In Christ Jesus we pray kag gaprigi kami kay Susen. Help here upod sang nagbulig sa iya Iblis man ang iya kamuhi kay sang tapos siya nga under operation nagbalik naman sa pagalagad sa imo kabahay sa uling adlaw ka makakita siya sang trabaho, she will count and support you, counting sang imo blessing sa iya kabuhi. In Christ Jesus we pray. Amen. Salamat sa liwat, mga abyang turan sang inyong pagpamati, sininga aton nga pagpamalandong, sininga hapon. Halin sa launa, tubtub alas dos, kada Sabado, ini sa kaalwan sang Diyos, kag sa kaalwan ni Dr. Ramil Oy, kag subong man sa kaalwan ni Matthew, ista na nga nagapangamuyo sini, kag subong man sa pagpasalamat aton sa technician sa sining radio sang K5 News FM 88.7. Ini sa liwat ang inyong kumus nga abyan, Pastor Nemesio Tahala.
1: Damo gini salamat sa inyo pagpamati. Ang inyo alaga, Pastor Nemesio Tahala of Voice of Calvary Baptist Church. Voice of Calvary Online Radio Philippines Program. Monday to Saturday Radio Program Time 8:15 to 9:15 p.m. Sunday Program Live Coverage of Voice of Calvary Baptist Church Worship Service Sunday Evening Live Stream 8:15 to 9:15. You are locking in to your favorite Christian radio. This is Voice of Calvary Online Radio Philippines Worldwide. K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
2: Wow! May puso!

0: K5 News FM championing the lives of the Filipino.
1: Wow, may puso.

0: K5 News FM championing the lives of the Filipino.
1: Wow, may puso.

0: K5 News FM championing the lives of the Filipino.
1: Wow, may puso.

0: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
1: Wow, may puso.

0: K5 News FM K5 News FM championing the lives of the Filipino.
1: Wow, may puso.
0: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 103.1 K5 News FM Tacloban, 107.1 K5 News FM Olongapo City, 97.7 K5 News FM Dumaguete City, 95.7 K5 News FM San Jose Antique, 94.5 K5 News FM Calibo, 100.9 K5 News FM Rojas City, 89.1 K5 News FM Pasig City, 103.9 K5 News FM Bacolod City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Iloilo City. 88.7 K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Sa pasimula, ginawa ng Diyos ang sanglibutan ng maganda, mapayapa, puno ng pagmamahal at kaligayahan. Ngunit, dahil sa kasalanan, ang sanlibutan at ang mga nananahan dito ay lubhang napasama. Makikita natin ito sa kalikasan, sa kalagayan ng mga pamilya, at gayon din sa moral at espiritual na kalagayan ng sangkatauhan. Ang Diyos ba ay nagpabaya lamang dito? Hindi ba siya naawa sa ating kalagayan? Ang Diyos ay naawa sa atin, mga kapatid, kahit sa mga panira ng kaaway, dahil sa pag-ibig at awa ng Diyos. Siya ay nagtayo ng mga reformador sa bawat panahon. At ngayon, narito ang Tinig ng Reformasyon. Tinig ng Reformasyon. Ang programang naghahatid sa inyo ng Ebanghelyo ng Kaligtasan sa pamamagitan ni Panginoong Hesukristo. Tinig ng Reformasyon. At ngayon, narito ang inyong lingkod.
2: Maligayang pagbati ang aking pinapaabot sa inyong lahat, mga kapatid na nakikinig ngayon sa ating palatuntunan. Atin pong ipagpatuloy ang ating Bible Study Series tungkol sa Ebanghelyo ng Kaligtasan. Manalangin po muna tayo bago tayo magpatuloy, nang sa ganon ay ang Diyos ang magbigay sa atin ng maayos na pangunawa sa ating pag-aaralan. Manalangin po tayo. Dakila at mahabagin naming Ama na nasa langit, aming ibinibigay sa inyo ang lahat na papuri at pasasalamat sa lahat ng kabutihan ninyo sa bawat isa sa amin, lalo na sa pagkakataon na ibinigay ninyo sa amin upang mag-aral ng inyong mga salita. Ibigay nawa ninyo sa amin ang karunungan upang malinaw na maintindihan namin ang mga katotohanan na aming pag-aaralan. Ito po ang aking dinadalangin sa pangalan ng aming Panginoong Hesus na aming tagapagligtas. Amen. Mga kapatid, nawa po ay nakatulong ng malaki sa inyo ang katotohanan na ating pinag-aralan sa nakalipas tungkol sa tatlong bahagi ng gawain ng kaligtasan. Nawa po ay naging malinaw sa inyo na tayo ay nailigtas na ni Kristo mula sa sumpa ng kautusan nang siya ay ipinako sa krus. Siya ang naging handog na walang kapintasan para sa kasalanan ng buong sanglibutan tungo sa ipagpapatawad ng kasalanan ng lahat ng tao. Ang katotohanan ito ay malinaw na ipinahayag ng Biblia sa Galatians chapter 3 verse 13, Titus chapter 3 verse 4 and 5 at 1 Peter chapter 1 verse 18 to 20. Ito ang legal na basehan o legal na dahilan kung bakit ipinangako ng Diyos sa 1 John 1:9 na kung ating ipahahayag ang ating mga kasalanan, siya ay tapat at banal na magpapatawad sa ating mga kasalanan at tayo ay lilinisin sa lahat ng mga kalikuan natin. Ang puntong ito ang nais kong mas palalimin pa natin ang ating kaalaman sa ating pag-aaral sa ngayon. Paano ba tayo makasisiguro na kung ating ipahahayag ang ating mga kasalanan ay tiyak na patatawarin tayo ng Diyos? Marami kasi ang kahit humingi ng kapatawaran sa Diyos ay nagdududa pa rin kung pinatawad na nga ba sila ng Diyos o hindi pa. Ano po ba ang katunayan o katiyakan o assurance na binigay ng Diyos na patatawarin niya tayo sa lahat ng ating mga kasalanan kung ipahahayag natin ang ating mga kasalanan? Tuklasin po natin kung ano ang sinasabi ng Biblia tungkol dito. Sa Romans 3:23 hanggang sa 25, sa Magandang Balita Biblia ay ganito ang ating mababasa. Sapagkat ang lahat ay nagkasala at walang sino mang nakaabot sa kaluwalhatian ng Diyos. Ngunit dahil sa kanyang kagandahang loob, sila ay pinawalang sala o pinatawad na niya sa pamamagitan ni Kristo Jesus na siyang nagpapadlaya sa kanila. Siya ang inialay ng Diyos bilang handog upang sa pamamagitan ng kanyang dugo ay mapatawad ang kasalanan ng lahat ng sumasampalataya sa kanya. Ginawa ito ng Diyos upang patunayang siya'y matuwid. Ano po ba ang sabi dito? Lahat daw po ay nagkasala, ngunit dahil sa kanyang biyaya ay pinatawad niya sila sa pamamagitan ni Kristo na siyang inialay ng Diyos bilang handog upang sa pamamagitan ng kanyang dugo ay mapatawad ang kasalanan ng lahat na sumasampalataya sa kanya. Ano ba ang ginawa ni Kristo sa kanyang dugo at ito ang naging batayan ng pagpapatawad sa kasalanan ng lahat? Sa Matthew chapter 26 verse 28 ay ganito ang sinasabi. Ito ang aking dugo ng tipan na nabubuhos dahil sa marami sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Sinasabi ng Romans 3:23 to 25 at Matthew 26:28 na may legal na basehan ang Diyos sa kanyang pagpapatawad sa kasalanan natin at ito ay ang dugo ni Jesus na nabuhos dahil sa kasalanan ng lahat at ginawa ito ng Diyos upang patunayan na siya ay matuwid. Bakit po sinasabi ni Pablo na ang pagpapatawad ng Diyos sa kasalanan batay sa dugo ni Jesus na nabuhos ay magpapatunay na siya ay matuwid sa Diyos o matuwid na Diyos? Sapagkat ang kanyang ginawa ay sang-ayon sa umiiral na patakaran ng pagpapatawad na nasusulat sa Hebrews chapter 9 verse 22 na nagsasabi, sa ilalim ng kautusan, halos lahat ng mga bagay ay nililinis ng dugo at kung walang pagdanak ng dugo, ay walang kapatawaran ng mga kasalanan. Kung ang Diyos ay basta na lamang nagpapatawad ng kasalanan na walang dugo na dumanak, ibig sabihin na hindi niya binigay si Jesus. Ibig sabihin na hindi siya sumunod sa patakaran ng pagpapatawad at dahil dito, hindi siya pwedeng matatawag na matuwid na Diyos. Subalit dahil siya ay nagpapatawad batay sa dumanak na dugo ni Jesus sa cross ng Kalbaryo, sinasabi ng Biblia na ito ang nagpapatunay na siya ay matuwid. Sinasabi kasi ng Biblia sa Romans chapter 3 verse 23 at 6:23 na tayong lahat ay nagkasala at ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. Tayo po ay maituturing na walang kasalanan kung nabayaran na natin ang ating mga kasalanan. Paano po tayo makabayad ng kasalanan natin? Kailangang tayo po ay papatayin o parurusahan ng kamatayan. Kung hindi naman tayo papatayin, kailangan na may magtubos sa atin. Pero kailangan na ang tutubos sa atin ay pumayag na akuin niya ang responsibilidad sa pagbayad ng ating mga kasalanan at siya ang mamatay bilang kabayaran ng ating mga kasalanan nang sa ganon ay mapapatawad tayo. Ito ang ibig sabihin ng pangungusap na kung walang pagdanak ng dugo, ay walang kapatawaran ng mga kasalanan. Dahil dito ay inialay ng Diyos si Kristo bilang handog upang sa pamamagitan ng kanyang kamatayan ay mabayaran ang kasalanan ng lahat at ito ang kanyang ginawang basehan sa pagpapatawad ng kasalanan ng lahat ng sumasampalataya sa kanya ayon sa Romans 3 verse 25. Kaya tunay na matuwid ang Diyos dahil nagpapatawad siya ayon sa itinakda ng batas. Pinapatawad niya tayo dahil sa dumanak na dugo ni Jesus bilang kabayaran ng ating mga kasalanan. Ibig sabihin na kung hindi ibinuhos ni Jesus ang kanyang dugo, ay wala po tayong kapatawaran sa ating mga kasalanan. Kahit po ipagtapat natin ang ating mga kasalanan at tunay na tayo magsisi at talikuran ang ating mga kasalanan, kung hindi po dumanap ang dugo ni Jesus, ay hindi po tayo mapapatawad. Kahit po tayo ay umiyak ng umiyak sa harapan ng Diyos at magmakaawa sa Kanyang araw at gabi, at kahit pa magbigay tayo ng malaking halaga sa simbahan, kung hindi ibinuhos ni Kristo ang Kanyang dugo dahil sa ating mga kasalanan, ay hindi po mapapatawad ang kahit isa man lamang sa mga kasalanan natin. Bakit po? Sapagkat ayon sa patakaran, kung walang pagdanap ng dugo, ay walang kapatawaran ng mga kasalanan. At alam po ba ninyo na kung hindi pumayag si Jesus na mamatay dahil sa kasalanan ng lahat ng tao, ay mauuwi rin na walang kabuluhan ang mga paghahandog ng mga hayop para sa kasalanan ayon sa kautusan ni Moses. Bakit po? Sapagkat walang bisa ang dugo ng hayop na makapag-alis ng kasalanan. Ito ang sinikap ni Pablo na ipaliwanag sa Hebrews 10 verse 3 and 4 nang sabihin niya ang ganito. Ngunit sa pamamagitan ng mga handog na ito ay may pagpapaalala ng mga kasalanan taon-taon, sapagkat hindi maaring mangyari na ang dugo ng mga turo at mga kambing ay makapag-alis ng mga kasalanan. Hebrews chapter 10 verse 3 and 4. Ang dugo ng mga hayop na inihahandog noon sa panahon ng mga patriarka at ng bansang Israel dahil sa kasalanan ay hindi makapag-alis ng mga kasalanan. Pakinggan natin ang dagdag na paliwanag ni Pablo sa Hebrews chapter 10 verse 1 and 2. Hindi ito nagpapabanal sa mga lumalapit sa Diyos sa pamamagitan ng mga haing inihahandog taon-taon. Kung napatawad na nga ang mga lumalapit sa Diyos sa pamamagitan ng ganitong mga handog, wala na sana silang alalahanin pa tungkol sa kanyang mga kasalanan at hindi na kailangang maghandog pa. Malinaw na hindi nagpapabanal ang dugo ng mga hayop na handog at hindi rin ito makapag-alis ng mga kasalanan. Dahil dito, ano po ang ginawa ng Diyos upang mapawi ang ating mga kasalanan at tayo ay mapabanal? Sa Hebrews chapter 10 verse 5 to 10 ay ganito ang ating mababasa. Nang si Kristo'y manaog sa sanglibutan, sinabi niya sa Diyos, ang mga hain at handog ng mga hayop ay hindi mo ibig, kaya inihanda mo ang aking katawan upang maging hain. Hindi mo inibig o kinalugdan ang mga hain at handog ng mga hayop, mga handog na susunugin at mga handog dahil sa kasalanan, bagamat ito'y inihahandog ayon sa kautusan. Sa kanya sinabi, narito ako upang tuparin ang inyong kalooban. Inalis ng Diyos ang unang handog at pinalitan ng handog ni Kristo. At dahil sa kanyang pagsunod sa kalooban ng Diyos, nilinis tayo ni Hesukristo sa ating mga kasalanan sa pamamagitan ng minsang paghahandog ng kanyang sarili at iyo'y sapat na. Hebrews chapter 10 verse 5 to 10. Minabuti ng Diyos na alisin ang paghahandog ng mga hayop, yamang hindi ito nag-aalis ng kasalanan at kanyang ipinalit si Kristo bilang handog sa ating mga kasalanan. Ayon sa Hebrews 10 verse 9 to 12, inalis ng Diyos ang unang handog at pinalitan ng handog ni Kristo. Nilinis tayo ni Hesukristo sa ating mga kasalanan sa pamamagitan ng minsang paghahandog ng kanyang sarili at iyo'y sapat na. Si Kristo ay minsan lamang naghandog dahil sa mga kasalanan at iyo'y sapat na. Malinaw na ang dugo ni Jesus na dumanak kahit minsan lamang ito nangyari ay sapat na nakaalis sa kasalanan nating lahat. Ito ang katotohanan na sinikap ni Juan Bautista na ipaunawa sa mga tao noong itinuro niya si Jesus at sumigaw na nagsasabi, narito ang Kordero ng Diyos na nag-aalis ng kasalanan ng sanglibutan. John chapter 1 verse 29. Nais ng Diyos na ang katotohanan ito ay maipangaral sa buong daigdig, sa layunin na lahat ay makaalam na bagaman tayong lahat ay nagkasala at hinatulan ng kamatayan, subalit binayaran ni Kristo ang ating mga kasalanan sa pamamagitan ng minsang paghahandog ng kanyang sarili sa krus ng Kalbaryo. Dahil dito, hindi po natin kailangan na magbigay ng malaking abuloy sa simbahan o gawin ang anumang uri ng penitensya tulad ng pagpapalo ng ating katawan at pagpapako ng ating katawan sa krus bago tayo mapatawad. Hindi po yan ang itinuturo ng Diyos kaya wala pong sino man na mapapatawad sa ganyang paraan. Subalit dahil sa dumanak na dugo ni Kristo, nang siya'y ipako at mamatay noong taong 31 AD, ang buong sangkatuhan ay pinatawad na at ang bawat isa ay binigyan ng pribilehyo na tumanggap ng kapatawaran individually sa isang simpleng paraan lamang. Una, kilalanin natin na tayo ay nagkasala dahil tayo ay nakalabag sa mga utos ng Diyos. Ang sabi ng 1 John 3:4, ang bawat nagkakasala ay lumalabag sa kautusan ng Diyos sapagkat ang kasalanan ay paglabag sa kautusan. Sabi rin ng 1 John 1:10, kung sinasabi nating tayo hindi nagkasala ay ating ginagawang sinungaling siya at ang kanyang sarili at ang kanyang salita ay wala sa atin. Ikalawa, sampalatayanan po natin na binayaran ni Kristo ang ating mga kasalanan noong dumanak ang kanyang dugo sa cross ng Kalbaryo. Sinasabi ng 1 Corinthians 15:3 na si Kristo ay namatay dahil sa ating mga kasalanan ayon sa mga kasulatan. Sinasabi rin ng Titus chapter 2 verse 14 na si Jesucristo ang nagbigay ng kanyang sarili dahil sa atin upang tayo'y matubos niya sa lahat ng mga kasalanan at malinis niya sa kanyang sarili ang bayang masikap sa mabubuting gawa upang maging kanyang sariling pag-aari. Katlo, ipahayag at pagsisihan po natin ang ating mga ginawang pagkakasala sapagkat ito ang dahilan ng paghihirap at kamatayan ni Kristo sa krus. Sabi ng Acts chapter 2 verse 38, mangagsisi kayo at mangagbautismo ang bawat isa sa inyo sa pangalan ni Jesucristo sa ikapagpapatawad ng inyong mga kasalanan at tanggapin ninyo ang kaloob ng Espiritu Santo. Sabi ng 1 John 1:9, kung ipahahayag natin ang ating mga kasalanan, ay tapat at banal siya na tayo patatawarin sa ating mga kasalanan at tayo'y lilinisin sa lahat ng kalikuan. Ikaapat, hilingin natin sa panalangin ang pagpapatawad ng Diyos at paniwalaan natin na pinatawad na nga niya tayo ayon sa kanyang pangako na patatawarin niya tayo sa lahat nating mga kasalanan. Hindi dahil sa merito ng anumang mabuting bagay na ating ginawa, kundi dahil lamang sa merito ng dugo ni Jesus na kanyang ibinuhos para sa atin. Sabi ni Jesus sa Mark chapter 11 verse 24, ang lahat ng mga bagay na inyong idinadalangin at hinihingi ay magsipsampalataya kayo na inyong tinanggap na at inyong kakamtin. Ikalima, kung paano na tayo ay pinatawad ng Diyos, ay patawarin din natin ang lahat ng mga taong nagkasala laban sa atin. Sabi ng Ephesians 4:32, maging mabait kayo at maawain sa isa't isa at magpatawaran tulad ng pagpapatawad sa inyo ng Diyos sa pamamagitan ni Kristo. Napakahalaga po na matapos tayong kahabagan ng Diyos at patawarin sa mga kasalanan natin, ay matuto tayo na magpatawad sa mga taong nagkasala sa atin. Totoo na pinapatawad ng Diyos ang ating mga kasalanan kahit gaano ito karami at gaano man ito kabigat dahil sa merito ng dugo ni Jesus. Sabi nga ng Panginoon sa Isaiah chapter 1 verse 18, pumarito kayo ngayon at mga tuwiranan sa isa't isa. Sabi ng Panginoon, bagamat ang inyong mga kasalanan ay tulad ng matingkad na pula, ang mga ito'y magiging mapuputi na parang niyebe. Bagaman ito'y mapulang mapula, ang mga ito'y magiging parang balahibo ng tupa. Isaiah 1 verse 18. Ngunit alam nyo ba na maaring ang isang Kristiyano na kinahabagan at pinatawad ng Diyos sa mga nakalipas niyang pagkakasala ay hindi mapapatawad sa iba niyang pagkakasala? At posibleng maraming Kristiyano ang nasa ganitong kalagayan. Bakit po? Dahil hindi sila natuto na magpatawad sa kanilang kapwa na nagkasala laban sa kanila. Gusto kong idiin ang puntong ito na kung tayo na mga Kristiyano ay hindi mahabag sa ating kapwa at hindi magpatawad sa kanilang kasalanan laban sa atin, ay tiyak na hindi po tayo mapapatawad ng Diyos. Ganito ang sabi ni Jesus sa Matthew chapter 6 verse 14 and 15. Sapagkat kung ipatawad ninyo sa mga tao ang kanilang mga kasalanan, ay patatawarin naman kayo ng inyong Ama sa kalangitan. Datapwat kung hindi ninyo ipatawad sa mga tao ang kanilang mga kasalanan, ay hindi rin naman kayo patatawarin ng inyong Ama ng inyong mga kasalanan. Napakalinaw po ang sinabi dito ni Jesus na kung hindi tayo magpatawad sa mga tao ng kanilang mga kasalanan, ay hindi rin patatawarin ng ating Ama ang ating mga kasalanan. Anong patakaran ang ginagamit ng Diyos bilang batayan ng hindi niya pagpapatawad sa mga taong hindi natutong magpatawad sa iba? Basahin po natin ang Lucas chapter 6 verse 37 and 38. Huwag kayong humatol at hindi kayo hahatulan. Huwag kayong humusga at hindi kayo huhusgahan. Magpatawad kayo at kayo'y patatawarin, sapagkat sa panukat na inyong ipinanukat ay doon din kayo susukatin. Ano po ang sabi ng Diyos? Magpatawad kayo at kayo'y patatawarin, sapagkat sa panukat na inyong ipanukat ay doon din kayo susukatin. Nabanggit din ni Apostol Matthew ang katotohanan na ito sa Matthew chapter 7 verse 1 and 2 na nagsasabi, "Huwag humatol upang hindi kayo mahatulan, sapagkat sa hatol na inyong ihahatol ay hahatulan kayo, at sa panukat na inyong isusukat ay susukatin kayo." Malinaw po na kung ang panukat na ating gamitin upang sukatin ang iba, ito rin ang gagamitin ng Diyos upang sukatin tayo. Ito ang patakaran na pinagbasehan ni Jesus ng kanyang sabihin na kung ipatawad ninyo sa mga tao ang kanilang mga kasalanan, ay patatawarin naman kayo ng inyong Ama sa kalangitan. Datapwat kung hindi ninyo ipatawad sa mga tao ang kanilang mga kasalanan, ay hindi rin naman kayo patatawarin ng inyong Ama ng inyong mga kasalanan. Paano yung mga kasalanan na tapos nang pinatawad ng Diyos bago matuklasan na hindi pala tayo marunong magpatawad sa iba? Ano ang maging epekto ng hindi natin pagpapatawad sa kasalanan ng ibang tao laban sa atin sa kasalanan natin na tapos nang pinatawad ng Diyos? Babawiin po ng Diyos ang kapatawaran na kanyang ibinigay sa atin. Ang katotohanan ito ay ipinaliwanag ni Jesus sa pamamagitan ng isang talinghaga sa Matthew chapter 18 verse 23 to 35. Ating basahin. Kaya't ang kaharian ng langit ay maihahambing sa isang hari nagnais na makipag-ayos sa kanyang mga alipin tungkol sa kanilang mga utang. Nang pasimulan na niya ang pagkukwenta, iniharap sa kanyang isang nagkakautang sa kanya ng 10,000 talento. Palibhasa'y wala siyang maibayad, ipinag-utos ng Panginoon niya na siya'y ipagbili pati ng kanyang asawa at mga anak at ang lahat ng kanyang ari-arian upang sila'y makabayad. Dahil dito'y nanikluhod ang alipin na nagsasabi, "Panginoon, pasensyahan mo ako at babayaran kong lahat sa inyo." Dahil sa habag ng Panginoon sa aliping iyon, siya ay pinalaya at pinatawad sa kanyang utang. Ngunit ang alipin ding iyon, sa kanyang paglabas ay natagpuan ang isa sa mga kapwa niya alipin na nagkautang sa kanya ng 100 denaryo. Sinunggaban niya ito, sinakal at sinabihan, "Bayaran mo ang utang mo." Kaya't nanikluhod ang kanyang kapwa alipin at nagkipag-usap sa kanya na nagsasabi, "Pagpasinsyahan mo ako at babayaran kita." Ngunit ayaw niya. Siya'y umalis at ipinabilanggo ang kapwa alipin hanggang sa mabayaran nito ang utang. Nang makita ng mga kapwa alipin ang nangyari, sila'y labis na nabahala. Umalis sila at isinumbong sa kanilang Panginoon ang lahat ng nangyari. Kaya't ipinatawag siya ng kanyang Panginoon at sinabi sa kanya, "Ikaw na masamang alipin, ipinatawad ko sa inyo ang lahat ng utang na iyon sapagkat nakiusap ka sa akin. Hindi ba dapat kang mahabag sa iyong kapwa-alipin kung paanong nahabag ako sa iyo?" At sa galit ng kanyang Panginoon, ibinigay siya sa mga tagapagparusa hanggang sa magbayad siya sa lahat ng kanyang utang. Gayon din naman ang gagawin sa bawat isa sa inyo ng aking Ama na nasa langit kung hindi ninyo taus-pusong patatawarin ang inyong kapatid. Yung unang alipin ay pinatawad sa kanyang utang na 10,000 talento. Tawagin natin siya na si Alipin A. Ang isang talento sa panahon na iyon ay katumbas ng higit na 15 taon sahod ng manggagawa. Ibig sabihin na kailangan siyang magtrabaho ng mahigit na 150 years bago pa siya makabayad. Kaya ipinag-utos ng hari na siya ipagbili pati ang kanyang mga asawa at mga anak at ang lahat ng kanyang ari-arian upang sila'y makabayad. Pero nagmakaawa siya sa hari at dahil sa habag ng hari sa kanya, siya ay pinalaya at pinatawad sa kanyang utang. Inaasahan ng hari na matuto ang kanyang alipin na mahabag din sa kanyang kapwa at matutong magpatawad. Subalit ang alipin na ito ay hindi natutong mahabag at magpatawad sa kanyang kapwa. Nang makita niya ang kanyang kapwa alipin na nakautang sa kanya ng 100 dinaryo, ay sinunggaban niya ito, sinakal at sinabihan, bayaran mo ang utang mo. Nanikluhod ang kanyang kapwa alipin at nakiusap sa kanya na nagsasabi, pagpasensyahan mo ako at babayaran kita. Ngunit ayaw niya. Sa halip ay pinabilanggo niya ang kapwa alipin hanggang sa mabayaran nito ang utang. Si Alipin A ay pinatawad sa kanyang utang na 10,000 talento. Ngunit hindi niya pinatawad ang utang ng kanyang kapwa alipin na 100 dinaryo lamang. Ayon sa Matthew 20 verse 2, ang 1 dinaryo ay sahod ng 1 tao sa 1 araw. Ibig sabihin na yung 100 dinaryo ay sahod ng 1 tao sa loob ng 100 araw. Bagay na napakaliit kung ihambing ito sa 10,000 talento na sahod ng manggagawa sa mahigit na 150 years. Kaya nang nalaman ng hari ang ginawa ni Alipin A kay Alipin B, ito ang kanyang naging pasya kay Alipin A. Ikaw na masamang alipin, ipinatawad ko sa iyo ang lahat ng utang na iyon sapagkat nakiusap ka sa akin. Hindi ba dapat kang mahabag sa iyong kapwa alipin kung paanong nahabag ako sa iyo? At sa galit ng kanyang Panginoon, ibinigay siya sa mga tagapagparusa hanggang sa magbayad siya sa lahat ng kanyang utang. Ano po ang lesson na gustong ituro ni Jesus sa atin sa pamamagitan ng talinghagang ito? Sa verse 35 ay ganito ang sabi ni Jesus, gayon din naman ang gagawin sa bawat isa sa inyo ng aking Ama na nasa langit kung hindi ninyo taus-pusong patatawarin ang inyong kapatid. Ibig sabihin na kung tayong mga Kristiyano ay hindi matutong magpatawad sa mga tao ng kanilang mga kasalanan, ay hindi rin naman tayo patatawarin ng ating Ama sa ating mga kasalanan. Mga kapatid, nawa po ay maikintal sa inyong isipan ang katotohanan na sa krus ay pinatawad na ng Diyos ang kasalanan ng lahat ng tao kasama ang mga kasalanan ko at kasalanan ninyo dahil sa dugo ni Jesus na nabuhos at ito ang legal na dahilan kung bakit ipinasisiguro ng Diyos na kung ating ipahahayag ang ating nagawang kasalanan, siya ay tapat at matuwid na magpatawad sa atin individually. Nawa ay matutunan din natin na mahabag at magpatawad sa mga taong nagkakasala laban sa atin tulad ng pagkahabag at pagpapatawad ng Diyos sa atin. Magsorry man sila sa atin o hindi. Wala na po tayong oras sa ating palatuntunan, kaya tatapusin na po natin ang ating pag-aaral sa araw na ito. Manalangin po tayo. Ama namin sa langit, maraming salamat po sa katotohanan na aming napag-aralan sa araw na ito. Tulungan po nawa ninyo kami na kung paano pinatawad ninyo kami sa aming mga kasalanan batay sa dugo ni Jesus na dumanak sa Kalbaryo dahil sa kasalanan ng buong mundo, ay matutunan din po nawa. Matutunan din po namin ang pagpapatawad, ang magpatawad sa mga kasalanan ng sinuman laban sa amin. Ito po ang aming dalangin sa inyo sa pangalan ni Jesus na aming tagapagligtas. Amen.
0: Inyong napakinggan ang Tinig ng Reformasyon. Para sa karagdagang impormasyon at kasagutan ng inyong mga katanungan, mangyari lamang bisitahin ang Facebook account na Peter K. Ohan, PeterKayOhen at maaari ding bisitahin ang website sa www.sdarm.org. Ang mensahe ng Tinig ng Reformasyon ay maaari ding ma-download sa website na www.sdarmphilippines.org. Hanggang sa muli, maraming salamat sa inyong pakikinig. K5 News FM. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
1: Wow! My puso!
3: The official overall number one station in Iloilo City. K5 News FM. Iloilo 88.7. D3 Bio with Vizio.
4: Ako si Ana. Before problema, ako gida nga kon irregular nga regla. Kisa, galabot, gitatlo, kabulan, bla. Sa pagtumar ko sang D3 Bio, bau okay, gidang resulta, subong normal na gid.
3: D3 Bio.
5: Ang D3 Bio.
3: Yung may Vizio.
5: Ang Vizio.
3: Yung may D3.
5: Makatapos mga butika.
3: D3 Bio.
6: Ako si Boards. Nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer disease. Tuma na gid ka malipaton. Gitry namon patumaron sang D3 Bio. Ilalang kabulan, nagbalik normal ang paminsaron ni lula. Bangod ina sa D3 Bio.
3: D3 Bio.
5: Ang D3 Bio.
3: Yung may Vizio.
5: Ang Vizio.
3: Yung may D3.
5: Matakas mga butika.
7: May family history ba na kamuusang diabetes?
8: Mag TDX 500 ka!
7: Mataas ba na ang imo blood sugar?
8: Mag TDX 500 ka na!
7: Ang DTX 500!
8: Ang may powerful compounds!
7: Ganagapanubos ang imo blood sugar!
8: TDX 500!
7: Garantisado!
8: Epektibo!
7: Aramis
8: mo! TDX 500!
7: Nagapalandunong ba na ang imo panulukan?
8: Magalingin ba na ang imo nga ulo?
7: Masami nagkapangihi!
8: Masami ginauha!
7: Si may diabetes ka na!
8: Mag DTX 500 na!
7: Ang DTX 500!
8: Ang may powerful
7: nga nagapanubos
8: ang imo blood sugar.
7: DTX 500.
8: Garantisado.
7: DTX 500.
8: DTX Coffee Mix.
9: Eric Ledesma, mataas ang akon nga sugar. Nabatian ko ang DTX Coffee Mix nga bulong galiini nga kape. Hintilawan ko man eh. Nagpagsik ang akon nga lawas kag nagnubo ang akon sugar. Kay mayara inigali nga sang ang palaya extra.
8: DTX Coffee Mix.
3: DTX Coffee Mix.
10: Ako si Mayra. Parmi lang butod ako dyan. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix. Intistingan ko man. Nagnamigid ang akong pamatya. Regular ang akong pagpamuhi. Wala sang hangin ang akong dyan.
3: DTX Coffee Mix.
8: DTX Coffee Mix.
3: Problema sa mata? Ari na ang iCare Gold Capsule. Mas pinabasko, mas ginpanami. iCare Gold Capsule. Ang kapsula ng ginhungod ubra para sa mata. May ara nga superior antioxidant. Nga kaangay sa lutein, vitamin A, vitamin C, zinc, ang ginpabaskog sa dilberry extract. iCare Gold Capsule, ang superior antioxidant.

0: sa pagsugod-tuin nun sa Mighty C. Grabe ng epekto, inuras lang, dula na tayo ng ako ni allergy.
1: Mighty C! Mababaka sa mga butika.
2: Sa amon mga suki sa kahanginan, mga supporters kag pinalangga namon nga tagpalamati. Salamat sa inyo wala untat nga suporta sa pagpamati sa kampyon nga istasyon. Sa Iloilo, padayon kita nga magapangalagad sa tampad nga serbisyo publiko. Magadulog sa mga balita kag impormasyon nga wala sa may ginaapinan, serbisyo nga matuod gid lamang. Ini si K-5 Ray Espeha Umalay sa Iloilo, K-5 News FM.
3: Spore Biotics nga ginubdan sang prebiotic nagapabastog sang imong resistensya. Spore Biotics nagapanamig sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa klinika Spore Biotics, you're always in good health. Kasakit ang tiyan? Mag-Spore Biotics. Kabutod-butod ang tiyan at hindi matunawan? Mag-Spore Biotics. Kabulig sa pagpanami sang digestion at pagkakas ang toxins sa bituka. Para healthy ang tiyan, mag-Klinika Spore Biotics.
4: Fiesta Edition Iloilo City. Luyag mo ba lang magbisita kag maghatag sang kasadyahan kag papremyo ang K5 News FM 88.7 sa inyo nga kapistahan sa barangay. Magkatulang sa istasyon sang K5 News FM Iloilo ukon mag-message sa amon official Facebook page. Agad mag-inquire kung paano kami makakadto sa inyo nga barangay. Masinadya kita mga ka K5 sa KKB, KK5, Kalingawan sa Barangay Fiesta Edition.
2: Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy, good news! Good news! Bangun siya lang na kamo na makapakonsulta sang libre.
5: Libre? Libre!
2: Yari ang mga masunod ng mga schedules and consultation sa Pasig City Branch. Magkadto kada Lunes kag Huwebes sa Salvation Street, near Corner A, Panay Street, Barangay Poblasyon, Ilawud, Pasig City. Sa Haro Branch naman, magkadto sa adlaw sang Martes, Miyerkules, Biyernes, kag Domingo, na hamtang sa Ilope Street, sa kilid sang Robinson Saro. Ikaayong lawas sa lungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
6: Good news!
1: Good news!
6: Yari na ang madugay nyo na nga kinahulat. Mga ka-K5, may libre nga check-up na sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center, Sara Branch. Kada Domingo, alas 9 sa aga, tugtong alas 2 sa hapon, sugod sa Setyembre 6, 2026. May ginabatiag ka? May gusto ka ba na ipakonsulta? Hindi na maghulat nga maglalak pa. Libre na! Libre na ang check-up sa Klinika Sara Branch. Located at RJM's building, Barangay Apologista, Sara, Iloilo, malapit sa Sara Public Terminal. Klinika de Alternativo Medicina, Sara Branch. Libre ka check-up kada Domingo para sa imo kag sa inyong pamilya.
7: Gabasa na naman bala ang imo.
8: Ay, gabasa na naman?
7: Oo, balaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
9: Always nagabasa.
7: Kag nagabaho ang kilikili.
9: Mag-Clinica Deo Fresh.
7: Para sa maputi at mabangong kilikili.
9: Clinica Deo Fresh.
8: Nagabasa na naman bala ka.
7: Alay naman na ya. Amo na ang basa na gusto ko.
9: Clinica Deo Fresh.
7: Para sa maputi at mabangong kilikili.
10: Kadaragsa nga punggod, DTX Beauty Soap. Magaspang nga panit, DTX Beauty Soap. Gala o magputi, DTX Beauty Soap. Puro katol-katol, DTX Beauty Soap.
3: DTX Beauty Soap. All natural, antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, madrepi cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
10: Bakal na sa mga butika.
11: X10 Food Superman
12: Man. Ako si Eric. Isa ko ka jeepney driver. Di nagid katosik ang akon man, no? Siling sa amigo ko. I-try ang X10 Food Supplement for Men. Ka-epektibo ko, no? Akon gintilawan. Abaw. Gatok turaok gid ang akon man, no? Kanamit gisa experience ba?
11: X10 Food Superman
13: for Men.
11: X10 Food Superman for Men.
14: Ako si Fred Domingo. X10 Food Supplement user. Dako gid nga bulig sa among mag-asawa ang X10 Food Supplement for Men. Kaysang una, abi daw wala nagiganay. Pero may himala pamangali. Salamat. Good side.

0: natin food supplement for men. Ipikibogid.
1: Extend. Food supplement for men. Para sa matinong na dugo.
2: DTX 500.
1: Para sa healthy gatay.
2: DTX 500.
1: Ang DTX 500.
2: Ang may mataas ka antioxidant.
1: Nga amo naman
2: ang nagatinlo sa imo atay.
1: Basta tinlo ang atay.
2: Happy kanunay.
1: DTX 500.
2: Masaligan.
1: Epektibo.
2: DTX 500.
1: Mahigo bala ang imo dugo?
2: DTX 500.
1: Masamit ka bala ang gina-allergy?
2: DTX 500.
1: Ang DTX 500.
2: Ang nagatinlo sa imo mahigo nga dugo.
1: Nga sa masami,
2: amo naman
1: ang ginahalina sa mga nagkalaylay nga allergy.
2: DTX 500.
1: Masaligan.
2: DTX 500.
1: E3 Bio.
2: With Physio.
3: Ako si Boy Fidel, isang health researcher kag isang man ka-registered nurse. Sa nagsugod ako tumaw sa D3 Bio, mas naging klaro kag alerto ang akong paminsalo.
2: D3 Bio.
1: Ang D3.
2: Yung may Physio.
1: Ang Physio.
2: Yung may D3.
1: D3 Bio.
2: D3 Bio.
1: With Physio.
4: Ako si Darlene, isa ka full-time law student. Mas hapos kag mas madasig ko ma-memorya ang akong mga tulunan. Tungod sa D3 Bio. Amo ini ang ako nangin sekreto sa law school.
1: D3 Bio.
2: Ang D3.
1: Yung may Physio.
2: Ang Physio.
1: Yung may D3.
2: D3 Bio.
5: Nga aga pamati ka sa K5 News FM.
6: Nga pamati ako sa K5 News FM Iloilo tungod na namin ako sa mga drama ni Maninay Mane. Especially, ang iya nga Pages of Love. Ini si Jin sang Bitoon Haro, tunay na sa K5.
5: O ikaw, ano bala ang imo kinapamatian? Tutok na sa 88.7 K5 News FM Iloilo.
7: Wow! My puso!
8: You're listening to 88.7 K5 News FM. K5 News FM.
9: This song is brought to you by D3 Bio, the antiviral and antibacterial specialist.

0: buksan ang kama para mapamatud-an nga palangga mo siya. Kay kung tuod ang inyo paghigugma, baniglang ayos na.
1: Hey, bye! Kalingawan ta!
2: FM, championing the lives of the Filipino.
3: Wow! May puso!
2: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 103.1 K5 News FM Tacloban, 107.1 K5 News FM Olongapo City, 97.7 K5 News FM Dumaguete City, 95.7 K5 News FM San Jose Antique, 94.5 K5 News FM Calibo, 100.9 K5 News FM Rojas City, 89.1 K5 News FM Pasig City, 103.9 K5 News FM Bacolod City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Iloilo City. 88.7 K5 News FM, championing the lives of the Filipino. The official overall number one station in Iloilo City. K5 News FM, Iloilo 88.7. D3 Bio with Vizio.
4: Ako si Ana. Before problema, ko gidang ako ng irregular nga regla. Isa, galabot, gidatlo, kabulan, bla. Sa pagtumarkos ang D3 Bio, bow okay, gidang resulta, subong normal na gin.
2: D3 Bio.
5: Ang D3 Bio.
2: Yung may Vizio.
5: Ang Vizio.
2: Yung may D3.
5: Mabakat sa mga butika.
2: D3 Bio.
6: Ako si Boards. Nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer disease. Tuma na gid ka malipaton. Gitry namon patumaron sa D3 Bio. Ilalang kabulan, nagbalik normal ang paminsaron ni lula. Bangod ina sa D3 Bio.
2: D3 Bio.
5: Ang D3 Bio.
2: Yung may Vizio.
5: Ang Vizio.
2: Yumay D3.
5: Mga butika.
2: My family history, bala ka mausong diabetes?
5: Mag TDX 500 ka.
2: Mataas bala ang imo blood sugar?
5: Mag TDX 500 ka na.
2: DTX 500.
5: Ang may powerful compounds.
2: Ganaga panugo sang imo blood sugar.
5: TDX 500.
2: Garantisado.
5: Epektibo.
2: Aramis
5: mo. TDX 500.
2: Nagapalandulong bala ang imo panulukan?
5: Magalingin bala ang imo nga ulo?
2: Masami nagkapangihi?
5: Masami ginauhaw?
2: Masi may diabetes ka na?
5: Mag DTX 500 na.
2: Ang DTX 500.
5: Ang may powerful compound.
2: Nga nagapanubo
5: sang imo blood sugar.
2: DTX 500.
5: Garantisado.
2: DTX 500.
5: DTX Coffee Mix.
7: Eric Ledesma, mataas ang akon nga sugar. Nabatian ko ang DTX Coffee Mix nga bulong galiini nga kape. Hintilawan ko man eh. Nagpagsik ang akon nga lawas kag nagnubo ang akon sugar. Kamayara, inigali nga sang ang palaya extra.
2: DTX Coffee Mix.
5: Mabaka mga butika.
2: DTX Coffee Mix.
8: Ako si Mayra. Parmi lang butod ako dyan. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix. Intistingan ko man. Nagnamikid ang akon pamatyal. Regular ang akon pagpamuhi. Wala sang hangin ang akon tiyan.
2: DTX Coffee Mix.
5: DTX Coffee Mix.
2: Mabaka mga butika.
5: I Care Gold Capsule. Ang kapsula gagihungod obra para sa mata. Mas epektibo pa. I Care Gold Capsule. Mas pinasaka ang level sang lutein, vitamin A, vitamin C, vitamin E, zinc. Gagihungod sang dilberry extract. Kung pigaw na imo panulukan, ikaw may cataract, pterygium, astigmatism, gaglucoma, mag I Care Gold Capsule ka na. Para sa mas epektibo na kombinasyon, para sa manami na eye health, mag-inom sang I Care Gold Capsule. Kaupod sa pagbutang sang I Care Drops ato ato. Ang I Care Gold Capsule, mamakal sa mga leading drug stores sa manubo na presyo.
2: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
9: Ako si Anika. Kulayan ko mangi, kay gali, may UTI ko. Ang tiya ko naghambal, try ko ang Mighty C. One capsule, 3 times a day. 1 week lang, nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C, epektibo.
2: Mighty C,
5: mamakal sa mga butika.
2: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
10: Kumbali si Bibi. Mas masami ko bina-allergy. Iski magwa lang ko kag mahanginan, damo rin pula-pula sa likod ko kasabot ko. Pero sa pagsugod ko inom sa Mighty C, kagrabing epekto, inuras lang, nadula na dayo ng ako ni allergy.
2: Mighty C!
5: Mababaka sa mga butika.
11: Sa amon mga suki sa kahanginan, mga supporters kag pinalangga namon nga tagpalamati. Salamat sa inyo wala untat nga suporta sa pagpamati sa kampiyon nga istasyon. sa Iloilo, padayon kita nga magapangalagad sang tambag nga serbisyo publiko, magadulog sang mga balita kag impormasyon nga wala sang may ginaapinan, serbisyo nga matuod gid lamang. Ini si KK5 Ray Espeha Umalay sa Iloilo, K5 News FM.
0: Spore Biotics nga ginubdan sang prebiotic, nagapabaskog sang imong nga resistensya. Spore Biotics nagapanamig sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa klinika Spore Biotics, you're always in good health. Kasakit ang tiyan? Mag-Spore Biotics. Kabutod-butod ang tiyan kag hindi matunawan? Mag-Spore Biotics. Kabulig sa pagpanami sang digestion, nagpagkakas sang toxins sa bituka. Para healthy ang tiyan, mag-klinika Spore Biotics.
12: Fiesta Edition Iloilo City. Luyag mo ba lang magbisita kag maghatag sang kasadyahan kag papremyo ang K5 News FM 88.7 sa inyo nga kapistahan sa barangay? Magkadto lang sa istasyon sang K5 News FM Iloilo ukon mag-message sa amon official Facebook page agon mag-inquire kung paano kami makakadto sa inyo nga barangay. Masinadya kita mga ka K5 sa KKB, K5, Kalingawan sa Barangay Fiesta Edition.
11: Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy, good news! Bangun sarang na kamo na makapakonsulta sang libre.
13: Libre?
14: Libre!
11: Yari ang mga masunod ng mga schedules and consultation sa Pasay City Branch, magkadto kada Lunes kag Huwebes sa Salvation Street, near corner A Pani Street, Barangay Poblasyon, Ilawud, Pasay City. Sa Haro Branch naman, magkadto sa adlaw sang Martes, Miyerkules, Biyernes kag Domingo, na hamtang sa Ilope Street sa kilid sang Robinson Saro. Ikaayong lawas sa lungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
15: Good news!
16: Good news!
15: Yari na ang madugay nyo na nga kinahulat. Mga ka-K5, may libre nga check-up na sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center, Sara Branch. Kada Domingo, alas 9 sa aga, tugtong alas 2 sa hapon, sugod sa Setyembre 6, 2026. May ginabatiyag ka? May gusto ka ba na ipakonsulta? Hindi na maghulat na maglalakba. Libre na! Libre na ang check-up sa Klinika Sara Branch. Located at RJM's Building, Barangay Apolohista, Sara, Iloilo, malapit sa Sara Public Terminal. Klinika de Alternativo Medicina, Sara Branch. Libre ka check-up kada Domingo para sa imo kag sa inyong pamilya.
17: Gabasa na naman bala ang imo.
18: Ay, gabasa na naman?
17: Oo, balaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
19: Always nagabasa?
17: Kag nagabaho ang kilikili?
19: Mag-Clinica Day Fresh.
17: Para sa maputi at mabangong kilikili.
19: Clinica Day Fresh.
18: Nagabasa na naman balaga.
17: Alay naman na ya. Amo na ang basa na gusto ko.
19: Clinica Day Fresh. Para sa maputi at mabangong kilikili.
20: Kadaragsa nga punggot,
21: DTX Beauty Soap.
20: Magaspang nga panit,
21: DTX Beauty Soap.
20: Galaong magputi,
21: DTX Beauty Soap.
20: Puro katol-katol,
21: DTX Beauty Soap.
0: DTX Beauty Soap. All natural, antimicrobial, nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, madrepi cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
22: Bakal na sa mga butika.
23: Extend Food Superman
24: for Man. Ako si Eric. Isa ko ka jeepney driver. Di nagid katosik ang akon man, no? Silang sang migo ko. I-try ang Extend Food Supplement for Men. Ka-epektibo ko, no? Akon gintilawan. Abaw. Gatok tura. Ugid ang akon man, no? Kanamit gisa experience ba?
23: Extend Food Superman
25: for Man.
23: Extend Food Superman for Man.
26: Ako si Fred Domingo. Extend Food Supplement user. Dako gin nga bulig sa among mag-asawa ang Extend Food Supplement for Men. Kaysang una abi daw wala nagiganay. Pero may himala pa man galing.
27: Salamat
26: at gid sa Extend Food Supplement for Men. Epektibo gid.
23: Extend Food Supplement for Men. Para sa matino nga dugo.
1: DTX 500.
23: Para sa healthy nga tay.
1: DTX 500.
23: Ang DTX 500.
1: Ang may mataas nga antioxidant.
23: Nga amo naman
1: ang nagatilo sa imo atay.
23: Basta tilo ang atay.
1: Happy kanunay.
23: DTX 500.
1: Masaligan.
23: Epektibo.
1: DTX 500.
23: Mahigo bala ang imo dugo.
1: DTX 500.
23: Masamit ka bala gina allergy.
1: DTX 500.
23: Ang DTX 500.
1: Ang nagatilo sa imo mahigo nga dugo.
23: Nga sa masami,
1: amo naman
23: ang ginahalina sa mga nagkalaylay nga allergy.
1: DTX 500.
23: Masaligan.
1: DTX 500.
23: E3 Bio with Physio.
3: Ako si Boy Fidel, isang ka-health researcher kag isaman ka registered nurse. Sa nagsugod ako tumaos ang D3 Bio, mas naging klaro kag alerto ang akong paminsalon.
23: D3 Bio.
3: Ang D3.
23: Yung may Physio.
3: Ang Physio.
23: Yung may D3.
3: D3 Bio.
23: D3 Bio.
13: Ako si Boards, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer's disease. Tuma na gid ka malipaton. Gitry namon patumaron sa D3 Bio. Ilalang kabula, nagbalik normal ang paminsaron ni Lula. Bangod ina sa D3 Bio.
23: D3 Bio.
3: Ang D3 Bio.
23: Yung may Physio.
3: Ang Physio.
23: Yung may D3. Matatas
3: mga butika.
14: Nga aga pamati ka sa K5 News FM.
16: Nagapamati gid ako sa K5 News FM. Sa ila, may balita nga husto. Dali magets, kagalin gid sa dagipusuon sang komunidad. Kampyon gid. Ako si Jun sang Mandriyaw. Tunay na ka K5.
14: O ikaw, ano bala ang imo kinapamatian? Tutok na sa 88.7 K5 News FM Iloilo.
22: Wow! My puso!
25: You're listening to 88.7 K5 News FM. K5 News FM.
27: This song is brought to you by D3 Bio, the antiviral and antibacterial specialist.

News FM. Ang kampiyon ng estasyon sa Iloilo City, 88.7 K5 News FM.

100. Epektibo nga suplemento sa pagtap na sa mga balatian kasubong sang diabetes, arthritis, hypertension, kidney failure o kung sakit sa bato, cancer, cyst o kung tumor. Gagmadamo pa nga iban. DTX 500. Mabakal sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy sa kilid sang Robinson's Harbor.

0: Express sa umaga.
1: DTX Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
2: Narito na ang DTX Premium Coffee. Premium sa sarap, premium sa lasa, at health benefits para sa mga naghahanap ng coffee experience na hindi kailangang umasa sa karaniwang artificial na asukal bilang pampatamis. Kaya pwede ito sa mga diabetic, wala kang palpitation na mararamdaman sa pag-inom ng DTX Premium Coffee. DTX Premium Coffee, sweetened by stevia, strengthened by Ganoderma. Kaya kung gusto mo ng pamparelax na kape, ito ang dapat para sa iyo. DTX Premium Coffee. Hanapin lamang sa inyong mga suking butika
3: nationwide.

0: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C. Dry eye, pirmiga katol, imo mata, hindi na magulat pa na magdako ang problema sa imo mata. Mag Eye Care Gold Capsule ka. Ang Eye Care Gold Capsule, highly recommended sa mga eksperto para sa pagdapta sa mga nagkalain-lain nga sahi sa sakit sa mata. Eye Care Gold Capsule, may aras ang lutein, vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc, kag bilberry extract. Para sa mas epektibo kag manami nga kombinasyon para sa eye health, mag-inom sang Eye Care Gold. Kaupod ang pagbutang sang Eye Care Drops adlaw-adlaw.
1: Sport Biotics, makabuling sa pagtapna sa mga bad bacteria na nagatuga sa infeksyon sa lawas. Ang tagabantay sa maayo nga panglawason kag nagapabakon sa imong resistensya kontra balatian, tuga sa mga kagaw. Klinika Sport Biotics. Sport Biotics, ang fortified probiotics, may 80 billion CFU sang good bacteria. Sport Biotics, kabulig sa pagtapna sang kagaw ng H. pylori nga nagatuga sang ulcer. Mag klinika Sport Biotics ka.
2: Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy, good news! Good news! Bangun sarang na kamo na makapakonsulta sang libre.
3: Libre?
4: Libre!
2: Yari ang mga masunod ng mga schedules and consultation sa Pasig City Branch, magkadto kada Lunes kag Huwebes sa Salvation Street, near Corner A Pani Street, Barangay Poblasyon, Ilawud, Pasig City. Sa Haro Branch naman, magkadto sa adlaw sang Martes, Miyerkules, Biyernes kag Domingo, na hamtang sa Ilope Street sa kilid sang Robinson Saro. Ikayong lawas salungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
5: Good news!
6: Good news!
5: Yari na ang madugay nyo na nga kinahulat. Mga ka-K5, may libre nga check-up na sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center Sara Branch. Kada Domingo, alas 9 sa aga, tugtog alas 2 sa hapon, sugod sa Setyembre 6, 2026. May ginabatiag ka? May gusto ka ba na ipakonsulta? Hindi na maghulat nga maglalak pa. Libre na! Libre na ang check-up sa Klinika Sara Branch. Located at RJM's Building, Barangay Apologista, Sara, Iloilo, malapit sa Sara Public Terminal. Klinika de Alternativo Medicina Sara Branch. Libre ka check-up kada Domingo para sa imo kag sa inyong pamilya.
7: Ladies and gentlemen, please welcome Tatay Diggs, ang presidente ng bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
8: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na itom ang kilikili. Ano yan, Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito, mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm.
7: Clinica Deo Fresh, para tanggalin ang mabahong amoy ng kilikili mo. Para manatili itong malinis, para hindi mangingitim ang kilikili mo. Clinica Deo Fresh.
8: Kaya subukan ninyo.
7: Clinica Deo Fresh, Deo Roll On. Feel fresh and clean all day long. Clinica Deo Fresh.
8: Clinica Deo Fresh.
7: Available now.
9: DTX Beauty Soap.
10: Ako si Elaine. Ako, gidangapon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, paghamis, kag pagpaputi sa ngapon nga pani. May yara inisang antimicrobial property. Kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Kaginhalinan sa mga skin diseases.
9: DTX Beauty Soap.
11: Pabakal sa mga butika.
9: DTX Beauty Soap.
12: Ako si Ronald. Isa ka sales rep.
13: So una,
12: pwede, magid ako sa akong body odor.
13: Huya na ako magatubang sa akong mga customers.
12: Pero subong,
13: sadya nagid ako sa budig sa DTX Beauty Soap.
12: Kag
13: naghamis, kag nagputi, gid ako nga pani. Salamat sa DTX Beauty Soap.
9: DTX Beauty Soap.
11: Pabakal sa mga butika.
14: Extend Food Supplement for Men.
15: O si Junie, taga Bacolod. Kapasalamat gid ko sa Extend Food Supplement for Men. Kay dako gid ang nabulig sini sa akon nga sex life. Always gid satisfied ang partner ko sa akon serbisyo sa iya. Madamo gid nga salamat sa Extend Food Supplement for Men.
14: Extend Food Supplement for Men.
9: Extend Food Supplement for Men.
16: Ako si Mark. Sa tutuod lang, tungod ka kaedad na ta, ginakulang na ta sa pwersa, daw hindi na gid makarang ka. Hasta nga nabatian ko sa radyo, Extend Food Supplement for Men. Yung testingan ko, wow, ayos gin. Kamuman bala, testingin nyo ang Extend Food Supplement for Men.
14: Extend
9: Food Supplement for Men.
14: Para sa matino nga dugo.
9: DTX 500.
14: Para sa healthy nga tayo.
9: DTX 500.
14: Ang DTX 500.
9: Ang may mataas nga antioxidants.
14: Nga amo naman
9: ang nagatino sa imo atay.
14: Basta tino ang atay.
9: Happy kalunay.
14: DTX 500.
9: Masaligan.
14: Epektibo.
9: DTX 500.
3: Mataas pala ang imo blood sugar.
4: TTX 500.
3: Ikaw ba na
4: ang may diabetes?
3: TTX 500.
4: Ang TTX 500
3: ang may powerful compounds.
4: Yan ang gapanupo.
3: Kaga kontrolar
4: sa imo blood sugar.
3: TTX 500.
4: Asal rikan.
3: Epic tipo.
4: TTX 500.
3: E3 Bio.
6: Ako si Gabriel. Nagalibogin ang akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. Bowex ko pa lang ang pag-inom. Nabatsagan ko na paghalog sa akong dilargo. Naglagamay ang akong nga buyon.
3: D3 Bio.
4: Ang D3.
3: Yung may Physio.
4: Ang Physio.
3: Yung may D3.
4: E3 Bio with Physio.
11: Ako si Jay. Taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumagos ang D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
4: D3 Bio.
3: Ang D3.
4: Yung may Physio.
3: Ang Physio.
4: Yung may D3.
3: D3 Bio.
4: Mabakal sa mga butika.
3: D3 Bio.
17: You're listening to 88.7 K5 News FM. K5 News FM. K5.
18: K5
17: News FM.
19: That song was brought to you by Mighty C, ang alkaline vitamin C.

K5 News FM ang kakampyon ng estasyon sa Iloilo City 88.7 K5 News FM.

0: K5 News FM championing the lives of the Filipino.
1: Wow, may puso.
0: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 103.1 K5 News FM Tacloban, 107.1 K5 News FM Olongapo City, 97.7 K5 News FM Dumaguete City, 95.7 K5 News FM San Jose Antique, 94.5 K5 News FM Calibo, 100.9 K5 News FM Rojas City, 89.1 K5 News FM Pasig City, 103.9 K5 News FM Bacolod City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Iloilo City. 88.7 K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
2: D3 Bio Health News. D3 Bio.
3: Ako si Gabriel, nagalibog na nga akong ulo kung paano magpaniwang. Eh wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. Bowex ko pa lang ang pag-inom. Nabatsagan ko na paghalog sa nga akong dilargo. Naglagamay ang akong nga buyon.
2: D3 Bio. Ang D3. Yung may BCO. BCO. Yung may D3.
4: Ang combination sang extra virgin coconut oil nga ginupdan sang vitamin D3 nga ara sa D3 Bio Sir JP ang makahatag sang dako nga benepisyo sa mga may edad na no nga maluya na ang immune system. Sila ang ginakabig na nga immunocompromised no. Ang D3 Bio nga may lauric acid makahatag sa imo protection batok sa kagaw kag viruses bisan indi mo na masaligan ang imo nga immune system. Ginupdan pa ini sang vitamin D3 nga nagaserbe nga communicator between one cell to another agud ma-regulate ang reaction sang imo nga immune system. Sa D3 Bio gina-fortify niya na imo immune system, may third immune system ka pa.
5: Ang D3 Bio no, kung adlaw-adlaw kagay no, makaserbe sa lawas bilang innate immune system o ang immediate responder sang immune system paagi sa monolaurin nga nagapamatay sang kagaw kag viruses unsay. Ginpamanan pa sang vitamin D3 nga nagasuporta sa imong adaptive immune system nga nagapanami sa pagproduce sang B cells kag T cells. Kung ga D3 Bio ka, siyempre may immediate and long-term protection ka batok sa mga kagaw kag viruses. Te, mag-amuna ang mga benepisyo, no? Makakuha ka sang pagtumar sang gituwag D3 Bio. Hindi na kuya mag-untat inom, Sir Kevin. Kaya siyempre, imagine ba, kaya hindi ko gusto makadto lang akong kwarta sa pagpabulong sa balatian ko. Enjoy yun kuya ang akon nga healthy nga lawas, no? Layo sa kagaw, layo sa virus, kaya siyempre adlaw-adlaw kuya gainom sang D3 Bio.
2: D3 Bio.
3: Ako si Gabriel, nagalibogin ang akong ulo kung paano magpaniwang. Eh wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. Bowex ko pa lang ang pag-inom. Nabatsagan ko na paghalog sa akong dilargo. Naglagamay ang akong nga buyon.
2: D3 Bio. Ang D3. Yung may BCO. BCO. Yung may D3.
6: So ang D3 Bio may arasang medium chain fatty acids. No? Sir Kevin nga na sarang no? Makabulig sa lawas pagpagwa sa mga toxins. No? Paagi sa paghapin sa intestinal walls agud hindi ma-reabsorb ang toxin. Kag ginukdan ini sang vitamin D3 nga nagapa-enhance ang ability sang imo mga macrophages no manghimo sang toxin sa lawas. So ang toxin sa lawas dapat hindi magtiner sa lawas.
5: Dapat hindi gidya.
6: So, dapat ini magwa. Amo na nga ginbutang kita sang Dios sang mga detoxifying organs
5: kagaya sa atay,
6: atay no?
5: Kidney.
6: Para mabuligan nato ng aton nga mga detoxifying organs, no? Kinahanglan naka D3 Bio kita kadadlaw.
7: Dapat D3 Bio gid kay ang D3 Bio makabulig sa pag-maintain sang healthy nga kidneys. Ginahilway sang monolaurin nga yara sa D3 Bio ang imo nga urinary tract sa mga kagaw nga nagakos ang UTI nga kung pabayan pwede magsaka sa kidneys kag mahulog sa pyelonephritis. Ang may simptoma nga pagpanalakit sang likod, sa idalom lang sa imo nga mga ribs, kag sa groin area sa mga lalaki, or ang imo nga pantog. Iniman ang posibleng nga rason nga nag-urinary incontinence ka. Bangod pati ang imo nga urinary bladder, nagluya na ka-infected na sang bakterya. Mm. Pero kung naka D3 bio ka adlaw-adlaw, ano pa ang tsansa sa mga bakterya nga makahalit sa imo nga urinary tract ang D3 bio puno sang medium chain triglycerides nga ginapakusog pagid sang imo nga atay paagi sa paghimo sini sa monolaurin nga nagapangguba kag nagapangtunaw sang panit sang bakterya.
5: Amo ni ang rason nga ginakabig naton ang D3 bio, Sir GP, Sir Kevin, nga antibacterial kag antiviral.
7: Correct.
5: Specialist. Ini nga mga benepisyo ang ginpamatud-an sa mga dalubhasa sa patag sang sinsya paagi sa paghimo sa mga research kag studies. Kag ini ang gapamatuod kung ano ka epektibo ang D3bio kung ang problema mo kagaw ba, punjay ba, sa mga bitukon o bitukon, may mga parasites, no? Or even virus, inatanan kaya tunawon kag patyon sang D3bio, dala ang iyang mga derivatives kaangay sang lauric acid kag monolaurin, D3bio lang malakas. Kuway pa ka katumar, tumar ka na adlaw-adlaw. Para adlaw-adlaw man, ginapatay mo ang mga kagaw virus nga gasulod sa imo nga lawas.
8: Nagapalandulong pala ang imo panulukan.
9: Magalingin pala ang imo nga uhaw.
8: Masami nagkapangihi.
9: Masami ginauha.
8: Si may diabetes ka na.
9: DTX 500 na.
8: Ang DTX 500.
9: Ang may powerful compound.
8: Nga nagapanubo.
9: Sang imo blood sugar.
8: DTX 500.
9: Garantisado.
8: DTX 500.
10: DTX 500. Health Alert with Dr. Ramil Uy.
11: K5. News FM.
10: The official overall number one station in Iloilo City. K5 News FM. Iloilo 88.7. D3 Bio.
12: Ako si Karen, kadamugid sang akon hair fall, hindi man nami ang akon yung kutis. Nag-try ako tumar sang D3 Bio, kag naghining akon buhok, kag naghinis ang akon kutis.
10: D3 Bio.
13: Ang D3, nga may Visio.
10: Ang Visio,
13: nga may D3.
8: Para sa matinlo nga dugo.
9: DTX 500.
8: Para sa healthy nga tayo.
9: DTX 500.
8: Ang DTX 500.
9: Ang may mataas nga antioxidants.
8: Nga amo naman
9: ang nagatinlo sang imo atay.
8: Basta tinlo nga tayo.
9: Happy kanunay.
8: DTX 500.
9: Masal Ligat.
8: Epic Demo.
9: DTX 500.
10: DTX Coffee Mix.
14: Ako si Rick Vista, nga isa ka negosyante. Agod yung magpapiling na alerto, DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da, ng mga negosyante, DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix. Mga pinata.
10: DTX Coffee Mix.
13: Mga butika.
15: DTX Premium Coffee. Premium sa sarap, premium sa lasa at health benefits. Pinagsama ang sarap na kape at piling functional ingredients para sa ating daily wellness. Malusog na kape ang piliin mo. DTX Premium Coffee. Ang kape na pinatamis ng stevia at pinalakas ng Ganoderma. DTX Premium Coffee.
16: Mabibili sinyo mga suking butika nationwide.
17: Kabalo ba na kamo nga may tatlo sang klase nga cancer sulod sa mata? Iniamo ang ocular melanoma, ang pinaka-common nga cancer sa mata. Nga gina-target sini ang aton iris. Lymphoma, ga-apekto sa puti nga dugo sang lawas, mostly sa mga tigulan o sa mga tao nga ara sa HIV o AIDS. Retinoblastoma, cancer nga halin sa retina na mostly nag-apektuhan sini ang mga bata. Protektahan ang aton mata. Mag-eye care gold capsule adlaw-adlaw para sa mas epektibo na kombinasyon para sa manami na eye health. Mag-inom sang eye care gold capsule. Kaupod ang sa pagbutang sang eye care drops adlaw-adlaw.
10: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
18: Sa lecithate, ang una yan, iwang-iwang sa akay, wala git ko gana magkaon. Kag sagay lang ko ubo, hilanan. Insulayan ko pa ang Mighty C. Kag one capsule, 3 times. After 1 week, nagnamigit ang akong nga pamilya. Salamat sa Mighty C.
10: Mighty C.
13: Mabaka butika.
19: Masakit ang tiyan, masaminabudlayan sa pag-ariya. Mags 4 Biotics ka. May fortified probiotics na nagabuli sa pagbalik sang maayong nga digestion. SAS 4 Biotics. Gadalhay ang pag-ariya.
20: Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Good news!
21: Good news!
20: Bangun sarang na kamo na makapakonsulta sang libre.
21: Libre?
22: Libre!
20: Yari ang mga masunod ng mga schedules and consultation sa Pasig City Branch, Magkadto Kadalones Kagwebes, sa Salvation Street, near Corner A Pani Street, Barangay Poblasyon, Ilawud, Pasig City. Sa Haro Branch naman, Magkadto sa Adlaw sang Martes, Miyerkules, Biyernes, kag Domingo, na hamtang sa Ilope Street, sa kilid sang Robinson Saro. Ikayong lawas sarungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
23: Good news!
10: Good news!
23: Yari na ang madugay nyo na nga
1: ulan. Mga ka-K5, may libre nga check-up na sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center, Sara Branch. Kada Domingo, alas 9 sa aga, tugtong alas 2 sa hapon, sugod sa Setyembre 6, 2026. May ginabatiyag ka? May gusto ka ba na ipakonsulta? Hindi na maghulat nga maglalak pa. Libre na! Libre na ang check-up sa Klinika Sara Branch. Located at RJM's Building, Barangay Apolohista, Sara, Iloilo, malapit sa Sara Public Terminal. Klinika de Alternativo Medicina, Sara Branch. Libre ka check-up kada Domingo para sa imo at sa inyong pamilya.
21: Halika mga langaw! Ari na ang paborito nato niya, ilaw!
22: Klinika Deo Fresh. Say goodbye sa body odor, say hi sa freshness. My virgin coconut oil, nagatap na sa mikrobyo nga kapagbaho sang ilo. Klinika Deo Fresh. A natural deodorant nga nagalast up to 48 hours. Sa Klinika Deo Fresh, fresh na fresh sa bango, fresh na fresh sa feeling. Klinika Deo Fresh. Bili na sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center.
23: Kadaragsa nga punggot, DTX Beauty Soap. Magaspang nga panit, DTX Beauty Soap. Dala o magputi, DTX Beauty Soap. Puro katol-katol, DTX Beauty Soap.
24: DTX Beauty Soap. All natural, antimicrobial, nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, madre di cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
25: Bakal na sa mga butika.
26: Nestor, ang sinaing!
27: Luto na!
26: Ang labahan!
27: Nakasampay na!
26: Ang uniform ko!
27: Naplansa na!
28: Ganito ako!
29: Tigasi!
28: Tigalaba!
29: Tigasay!
28: Tigaplansa!
29: Sa araw si Mrs. ang masusunod!
28: Sa gabi!
29: Ako ang bossing!
28: Dahil kasangga ko!
29: Ang extend!
28: Supplement for men!
29: Lourdes!
28: Tapos ka ng maligo!
30: Yes, darling! Come to mama!
29: Extend food supplement for men.
28: May maca at lavawaska
29: na nagpapataas ng energy
28: at stamina
29: para sa tigasing
28: performance.
29: Extend food supplement for men
28: para sa matinlo nga dugo.
29: DTX 500
28: para sa healthy gatay.
29: DTX 500
28: ang DTX 500
29: ang may mataas ka antioxidant
28: nga amo naman
29: ang nagatinlo sa imo atay.
28: Basta tinlo ang atay,
29: happy kanunay.
28: DTX 500
29: masaligan,
28: epektibo.
29: DTX 500
28: D3 Bio.
31: Ako si Lito, isa ka maso na-diagnose na may balatian sa atay. Nabatian ko kag-intestingan ang D3 Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3 Bio.
32: D3 Bio!
33: Ang D3 Bio!
34: Yung may VCO!
35: Ang VCO!
34: Yung may D3!
35: Mga butika!
36: Nga aga pamati ka sa K5 News FM!
37: Dapamati, gita ko sa K5 News FM. Kitamo, gita ko natunaan yung mga health tips sa link kay Dr. Ramil Uy. Nakabulig itin sa akon para maging healthy, guwapa, kag sexy. Ako gali si Cynthia, sang Barangay Ortiz City Proper. Tunay na ka-K5!
36: O ikaw, ano bala ang imo kinapamatian? Tutok na sa 88.7 K5 News FM Iloilo.
38: Wow, my puso.
39: You're listening to 88.7 K5 News FM. K5 News FM.
40: This song is brought to you by D3 Bio, the antiviral and antibacterial specialist.

labi ko. Sabay tayo ng good morning sa isa't isa. Di po sabay tayo nag-aalala. At tanong na kumain ka na ba at asan ka. Yung lambing na di na tayo mapaghihiwalay. Kaso,

K5 News FM Ang kampiyon ng estasyon sa Iloilo City 88.7 K5 News FM

0: number one station in Iloilo City, K5 News FM, Iloilo 88.7. D3 Bio with Vizio.
1: Ako si Ana, ifor problema ko gid nga kon irregular nga regla. Isa galabot gid tatlo ka bulan bla. Sa pagtumarko sang D3 Bio bow okay gid ang resulta, subong normal na gid.
0: D3 Bio.
2: Ang D3 Bio.
0: You my Vizio.
2: Ang Vizio.
0: You my D3.
2: Mga sa mga butika.
3: My family history bala ka mo usong diabetes.
4: Mag TDX 500 ka.
3: Mataas bala ang imo blood sugar.
4: Mag TDX 500 ka na.
3: Ang DTX 500.
4: Ang my powerful compound.
3: Yan ang panubo sang imo blood sugar.
4: TDX 500. Garantisado,
3: epektibo,
4: Aramis TDX 500,
0: DTX Coffee Mix.
5: Ako si Mayra, permilang butod ako dyan, nabatian ko sa radyong DTX Coffee Mix. Nitistingan ko man, nagnamikid ang akong pamatyal, regular ang akong pagpamuhi, wala sang hangin ang akong dyan.
0: DTX Coffee Mix,
2: DTX Coffee Mix.
0: Mabasa mga butika.
3: Glaucoma,
0: IK Gold Capsule, Bacterial Conjunctivitis,
3: o Pink Eye,
0: IK Gold Capsule,
3: Eye Allergy,
0: IK Gold Capsule,
3: Cataracts,
0: IK Gold Capsule,
3: ang IK Gold Capsule.
0: May aras ang lutein,
3: vitamin A,
0: vitamin E,
3: vitamin C,
0: zinc,
3: kag Dilberry Extract.
0: Eye Care Gold Capsule.
3: Para sa mas epektibo kag manami na kombinasyon para sa eye health,
0: mag-inom sang Eye Care Gold.
3: Kaupot ang pagbutang sang Eye Care Drops.
0: Adlaw-adlaw,
3: Eye Care Gold Capsule.
0: Mabakala sa mga leading drugstores sa marubo na presyo.
3: Mighty C,
0: ang alkaline nga vitamin C.
6: Mabali si Bibi, mas masami ko bina-allergy. Iski magwala ko kag mahanginan, damo rin pula-pula sa likod ko kasabot ko. Pero sa pagsugod ko inom sa Mighty C, grabing epekto. Inuras lang dula na dayo ng ako ni allergy.
0: Mighty C.
2: Mababaka sa mga butika.
7: Spore Biotics na ginugdan sang prebiotic. Nagapabaskog sang imong nga resistensya. Spore Biotics. Nagapanami sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa klinika Spore Biotics, you're always in good health.
8: Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Good news!
9: Good news!
8: Bangun siya lang na kamo na makapakonsulta sang libre.
10: Libre?
11: Libre!
8: Yari ang mga masunod ng mga schedules and consultation sa Pasig City Branch, Magkadto kada Lunes kag Huwebes, sa Salvation Street, near corner A Pani Street, Barangay Poblasyon, Ilawod, Pasig City. Sa Haro Branch naman, Magkadto sa adlaw sang Martes, Miyerkules, Biyernes kag Domingo, na hamtang sa Ilope Street, sa kilid sang Robinson Saro. Ikayong lawas sa lungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
12: Good news!
0: Good news!
12: Yari na ang madugay nyo na nga kinahulat. Mga ka-K5, may libre nga check-up na sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center, Sara Branch. Kada Domingo, alas 9 sa aga, tugtong alas 2 sa hapon, sugod sa Setyembre 6, 2026. May ginapatiag ka? May gusto ka ba na ipakonsulta? Hindi na maghulat nga maglala pa. Libre na! Libre na! Check-up sa Klinika Sara Branch. Located at RJM's Building, Barangay Apolohista, Sara, Iloilo, malapit sa Sara Public Terminal. Klinika de Alternativo Medicina, Sara Branch. Libre ka check-up kada Domingo para sa imo kag sa inyong pamilya.
13: Shop at the SM City Iloilo 3-day sale on September 18, 19, and 20. Enjoy up to 70% off on great finds and get a chance to win a brand new car, a Suzuki Bronx GLX AT Hybrid.
14: SM, SM.
15: Ga, gabasa na naman bala ang imo.
16: Ay, ga, gabasa na naman.
15: Oo, balaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
17: Always nagabasa.
15: Kag nagabaho ang kilikili.
17: Mag-Clinica Dayo Fresh.
15: Para sa maputi at mabangong kilikili.
17: Clinica Dayo Fresh.
16: Nagabasa na naman balaga.
15: Alay naman na ya. Amo na ang basa na gusto ko.
17: Clinica Dayo Fresh.
15: Para sa maputi at mabangong kilikili.
18: Kadaragsa nga punggod.
19: DTX Beauty Soap. Magaspang nga panit.
20: DTX Beauty Soap.
21: Dala o magputi.
22: DTX Beauty Soap.
23: Puro katol-katol.
24: DTX Beauty Soap.
25: DTX Beauty Soap. All natural. Antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract. Madrete cacao leaf extract. Papaya fruit extract. Kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
26: Bakal na sa mga butika.
0: Extend Food Superman
27: Man. Ako si Eric. Isa ko ka jeepney driver. Di nagid katosik ang akon man, no? Silang sa migo ko. I-try ang Extend Food Supplement for Men. Kay epektibo ko, no? Akon gintilawan. Abaw. Gatok turaok gid ang akon man, no? Kanamit gisa experience ba?
0: Extend Food Superman
27: for Man.
0: Para sa

0: nga dugo.
1: GTX 500
0: para sa healthy nga tay.
1: GTX 500
0: ang GTX 500
1: ang may mataas nga antioxidant
0: nga amo naman
1: ang nagatilo sa imo atay.
0: Basta tilo nga tay.
1: Happy kanunay.
0: GTX 500
1: masaligan
0: epektibo.
1: GTX 500
2: E3 Bio
1: with Physio.
3: Ako si Darlene, isa ka full-time law student. Mas hapos kag mas madasig ko mamemorya ang akon mga tulunan. Tungod sa D3 Bio amo ini ang ako nangin sekreto sa law school.
2: D3 Bio
1: ang D3
2: yung may Physio.
1: Ang Physio
2: yung may D3.
1: D3 Bio
4: nga aga pamati ka sa K5 News FM.
5: Kapamati ganti sa K5 kahit daw hindi gid bala makumplito ang gabi kung hindi ko mamati sa programa ni Matcha Chocolate. Tapos kung gwapo gid ang iyang mga bisita na lipay gid ko. Ako gali si Jenny Alin Saharo, tunay nga ka K5.
4: O ikaw, ano bala ang imo kinapamatian? Tutok na sa 88.7 K5 News FM Iloilo.
6: Wow, my puso.
7: You're listening to 88.7 K5 News FM. K5 News FM.
8: This song is brought to you by Mighty C, ang alkaline vitamin C.

0: K5 News FM
1: K5 Galinha on time.
2: Berta! Berta! Breakdown ako sa lota! Imusada! Imusada, Berta!
3: Ha? Sa dinta ba kanto?
2: Imusa gamit mo, layas na to!
1: K5 Galinha on time.
0: FM, championing the lives of the Filipino.
4: Wow! May puso!
0: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 103.1 K5 News FM Tacloban, 107.1 K5 News FM Olongapo City, 97.7 K5 News FM Dumaguete City, 95.7 K5 News FM San Jose Antique, 94.5 K5 News FM Calibo, 100.9 K5 News FM Rojas City, 89.1 K5 News FM Pasig City, 103.9 K5 News FM Bacolod City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Iloilo City. 88.7 K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Impormasyon sa ikaayong lawas. Programa nga puno, kumpleto sa health tips and information.
5: Makauras ang pinaka-regular gid nga interval sa imo nga pagkaon. So meaning pa, mahaw kalas 7, dapat manyaga kalas 12, manyapon ka alas.
6: So pain reliever, na-relieve siya ang pain, bangod nag-inom ka. After 4 hours, madula na si reliever, aragya po ng pain.
7: Kung magsubra ang imo body mass index sa 20, kina-consider ka na obese.
8: Tamo, no, nga mga pagkaon nga rich in beta-carotene.
6: Hindi lang gri-carots.
8: Oo, hindi lang carots, mga
0: impormasyon sa ikaayong lawas. Magpamati, makibahin sa health discussion. Kaupot ang mga health experts.
6: Dok, asna ako, tani nga kung magkaon ko balot, kilingin tayo ang ako nulos.
5: Kala ang solusyon, hindi magkaon balot.
0: Impormasyon sa ikaayong lawas. Malingaw ka na.
5: Listening ko ng babala ni mga flowers nga damo probiotic.
6: Mas
5: ano kayong interior ba?
0: Maedukar ka pa.
5: Number one nga supplement sa depression is B-complex. Pag damo ko ang B-complex, layo ka sa depression.
0: Impormasyon sa ikaayong lawas.
9: TTX 500. Kina problema mo bala ang mataas ka blood sugar level? Ang TTX 500 na ay ampalaya extract. Ngibugala sa guarantee na magkabulig sa pagpanubo sa blood sugar level. Likawan ang komplikasyon dala sa diabetes. Mag TTX 500 na.
6: Mga suki na itong natagpalamati sa programang mga impormasyon sa ikaayong lawas. Gasakit kisang ulo nyo, though gaplanakit bla, hindi mo mainsidihan. Probably migraine or simple headache. Ini tanan may mga relation sa inflammatory reaction, no, sa aton nga lawas. Abi mag DTX 500 ka mo before pa makamagsagi inom sa mga pain relievers. Try nyo blanay manage ina sang DTX 500 aga kagabi. Kay isa sa mga epektibo bala nga solusyon sa migraine ang DTX 500. May kilala ko nga grabe ang sakit sang ulo per me. Not only one ha, kadamo na sang na-try namon ginpainom DTX 500 aga kagabi, naampuan blang ila sakit sang ulo. So mga sakit-sakit sang ulo, hindi sa gadyon pain reliever, makagubain na sa inyo kidneys. Ang sige-sige nga paginom sang pain relievers. Try DTX 500. Parisi na lang sa Mighty C, ang alkaline nga vitamin C. Ako si Jean Paul Hineroso, istoryahan ta karon. Ano ba lang makuha na ton sa pagsagay untat kaon? Or itawag na ton nga fasting. Kapilatan na naging topic, but let's try ang ining benefits nga makuha na ton in skipping a meal. Kaupo tayo sa ron nga diskusyon si Doc Ramil Oy, amon CEO, Doc Sammy Pedrosa, kag si Sir Boy Solweta. Doc Ramil.
10: Sa tanan na ton nga masuki nga tagpalamati, welcome na sa palatuntunan mga informasyon sa ikaing lawas.
6: Istoryahan ta kung ano bala ang nagkakatabo sa lawas ng tao sa tion nga ini ang hindi magkaon. Ano bala ang nagkakatabo kung kita ang magfasting? Ini bala ang may malaing epekto sa lawas? Or on the contrary, ini ang makabulig sa recovery and healing process ng lawas? Tell us your thoughts, Dr. Mil, about fasting.
10: Bago ko sabton ang nanungod sa fasting, Sir GP, remind ko, anay, sa mga wala pa nakainom sa DTX 500 kag Mighty City, inom na ka mo ah. No? Samtang wala pa unod ang inyo da nga tiyan, agod mangin priority sa lawas, ang pag-absorb sa mga super antioxidants ng suplemento nga halin sa DTX 500 Mighty C or Pure C. Ang pag-fasting, Sir GP, ang may madamo nga maayong epekto sa lawas. Halin sa pagpanubo sa timbang, pakadto sa pagtinlo sa imo nga selula, digestion, pagklaro sa paminsaron, kag madamo pa nga mga healthy benefits.
6: So ano ang nakakatabo sa sulod sa lawas, Dr. Mil, sa kada oras nga wala ka sang kaon, ang tawo, like wala ka binanyaga, matapos ka magpamahaw last 7 sang aga?
10: Ang nakakatabo, Sir GP, matulugan ka kay gutom na mo. Ang una nga 4 ka oras, Sir GP, nga wala ka sang kaon, ini ang ginatawag nga anabolic growth phase. No? Sa sininga tiyon, ginagamit sang imo lawas ang energy halin sa imo nga ginkaon sang pamahaw bilang gatong sa imo nga buluhaton. No? Subong man sa cellular and tissue growth. Ang pancreas ang nagaproduce ang gitawag insulin. Ini ang nagasugo sa lawas na osaron ang glucose nga ginrelease ang imo tinai pakadto sa dugo matapos magkaon.
6: So ano naman ang kakatabo, Dr. Mil, sa 4 tub-tub 16 ka oras nga wala kaya nagkaon?
10: Lipungan ka na. Kung magkaon ka panyaga, 4 ka oras matapos ka magpamahaw, kisa 5 pa na, Sir GP.
6: Uh-huh.
10: Ang wala mo magamit nga glucose ang igastor sang lawas bilang tambok sa buyon kag iban pa nga parte sang imo lawas, gani kung sobra perme ang imo kaon sang sa kinanglanon nga energy, magatambok ka. Igastor siya mo, no? Kag kung damo nga carbohydrates ang ginkaon, especially ang mga gitawag ni added sugars, base magka-diabetes ka pa. Kaya nga man, sobra-sobra na mo. May lang kun, gadi TX 500 ka. Gamay TC ka. Kay at least may mabulig nga, mametabolize ang glucose, agad hindi ka magka-diabetes. So kung wala ka panyaga, Sir GP, kag wala pagid ka abi nagpanyapon, yari ang matabo sa lawas after 4 to 16 hours nga wala kaon. Ini ang ginatawag nga ikaduha nga phase. Ang ginatawag nga catabolic or gitawag breakdown phase. Bangod wala na sang bilin nga glucose halin sa imong kaon. Magasugod na release sang stored nutrients ang imong nga mga selula. Kag kun ini ang maubos na, diri na magasugod nga ang lawas ang maga-release ang imong nga gitawag stored fats, ang mga kwanda, sobra nga tambok. Ini ang nagasugod sa ika-16th nga hour o oras nga wala ka sang may ginkaon. Ang pag-breakdown sang fats ang nag-release ang gitawag ketones.
6: So ang pagsugod sang catabolic phase, gali, ang nagadepende kung ano ang imo ginkaon sang last meal. Bangod mas madugay magamit ang glucose kung ikumpara sa fats kag proteins. Subong man nga, kung nag-exercise ka like walking, jogging, biking o swimming, mas nagadasig ang pagkaubos.
10: Sa catabolic phase man o 16 hour after last meal, nagkatabo ang pinakapaborito kong health benefits, ang fasting. Ining itawag autophagy. Iniamo ang pagtinlo sa mga higo sa mga selula. That time, cleansing ang ano, gakatabo sa mga selula. Pagkaka sa mga patay o naguba ng mga cellular material nga nag-contribute sa pagkatigulang, pagtuhaw sa gitawag cancer, kag mga chronic diseases. So, amo na mga bintaha kung pigado ka, lagsa ka lang makakaon. So, kung gusto mo nga mas effective ang epekto sa autophagy o pagtinlo sa mga selula, dapat mag-inom gid DTX 500 kag may TC para may mabulig tinlo. Agud mas efficient ang paghimo sa mga guba na ang mga selula. Kag ang mga selula nga may mutations, gani agud maproteksyonan ang kaugalingon batok sa cancer kag rapid aging, regular nga mag-fasting, mag-inom DTX 500 kag may TC. So, ang tao nga wala gakapatay sa gutom kundi sa sobra nga kaon. Kag hindi na husto nga pagkaon.
6: Gusto gre, no? So, mag-fasting na kugli.
10: So, may benepisyo.
6: 16 hours.
10: Lain niya ang manggaranon kag ibol mo.
6: Ano?
10: Mas dali, mas damo, ano, balatian ng manggaranon. Kay, bastante kaon, Sir Boy mo.
6: Alright. So, sige. Mag-fasting, ha? Kag mag-DTX 500 kag Mighty C or Pure C.
9: DTX 500! Nagatamo na pala ang kulubot sa imong itsura? Mag-DTX 500 na! Masamihin ka balatian? I-DTX 500 muna! Kung kulang ka sa antioxidant, nagatigulang ka! Mag-DTX 500! Agot maging mas hubid, sakitan ang itsura! DTX 500! Impormasyon sa ikaayong lawas.
10: Benepisyo!
6: Para sa dugang pa nga mga health benefits, nga aton makuha sa adlaw-adlaw nga pag-inom sa DTX 500 kag Mighty C, bisan pa, wala sa lahi nyo ang pagkakalbo. Dako sa gyapon ang posibilidad nga makalbo bangod sa oxidative stress. ang padayon nga pag-igo sang oxidative stress sa hair follicles ang nagaepekto sa pagtubo sang buhok. That's why nga samtang nagaedad ka, nagaamat-amat kalbo ang ulo. Inabangod nga ang matrix cells sang hair follicle ang ginaigo sang oxidative stress kag literally nagalupok ini. Eh, paano pa nabi magtubo ang buhok kung naglupok na yung matrix cells sa imo nga ulo? Inom ka na DTX 500 kag may tisimin plus may buhok ka pa.
10: Correct, no? Sa mga may madamo nga punggol o ginatawag lang nga acne, isa sa nagapalala sang kondisyon amo ang pagkadamage sa gituag hair follicles. Bangod sang oxidative stress, ilibinakon present ang bakterya kag iban pang mga hiko nga matrap sa mga buho sa guya or kung magagalbot ang facial hairs. Ang pag-inom sang DTX 500 may tisi, kung ikaw ang mayara na sang acne, ang makabulig magtapna or ma-prevent.
6: Tat.
10: No. Nakita mo wala may punggod ya kaya nagagain na miya DTX 500 kag may tisi, Doksam.
11: Manami man confirme ka nagainom sang power combination sang DTX sa 500 kag may tisi, no? Sir JP Bangol, sa epekto sini sa imong tulog, no? Tungod sang direktang aksyon sang super antioxidant sang DTX sa 500, no? Sa aton nga mga cells, ang aton nga mga gland, no? Sufficiente man ang supply sini sa imong mga hormones. So that's why kalmado ang imong utok kag kalmado man ang imong balat tiagon sa tion sang katulogon, no? Nami ang mga tulog, well rested ka, syempre pagbugta mo sa aga hindi kaya toxic. Hindi ka buringot kag maiwasan mo pa ang stress.
6: Wow.
12: One of the problems sa mga lalaki is male fertility. Dako ang mabulik sa pag-inom sa DTX 500 kag Mighty C sa mga lalaki na hindi makabata. Ang oxidative stress ang closely linked to male infertility, weaker sperm cells, and low sperm count. Several studies show that oxidative stress damage the sperm membrane, the DNA, and protein. So you need to take DTX 500 daily so para mas kung yung sperm, no? To neutralize free radicals that damage your sperm cells, no? That will cause oxidative stress. DTX 500 is a superior antioxidant that promotes the production of healthy sperms. Kung gusto mo ang imusimilya, healthy, mag DTX 500 adlaw-adlaw.
10: Grabe, gigali ang tuga ni sa oxidative stress or mga tok-tok sa ito nga cellula. Nilamangin na, Sir Boyd, Sam, pati na ang makamalatay nga prostate cancer. Actually, ang prostate cancer ang isa sa pinakalawig nga mag-develop kag mag-progress. That's why kung may prostate cancer ang tao, nagalawig pa sang madamo nga tinuig. But then, cancer na ya. Kag hindi lang nga basta hubag lang. Mas maayo gid nga hindi kaya magka-cancer. Paano? Ang research pero may nagabalik-balik, dapat ang lawas damo antioxidants. Dapat adlaw-adlaw inom DTX 500 kag Mighty C. Kay makabulig din ni sang dako, labi na kung palabisyo ka, gainom ka, no, sigarilyo, kag may family history ka mo sang cancer. Dapat mag-inom adlaw-adlaw sang DTX 500 kag Mighty C, kag hindi lang cancer ang malikawan, kun adlaw-adlaw kag inom DTX 500 kag Mighty C. Gagwapo ka, Doc Sam. Pareho kay Doc Sam, no? Imagine, hindi kaya makalbo, tapos dula punggod mo, kadamo bata mo.
6: Ay!
10: Sigurado makahimo pa kamusang bata ni Mrs. mo. Wala taga ni mahilak sa bakal sang mga bisyota. Masigarilyo, whiskey, kagber, nga makahalit sa lawas, di takes 500, hindi kaya magbakal. May TC, pure sin, hindi ka magbakal, nga makapaayo na sa imo. Sugo di na ang pag-amlig sa imo lawas samtang hindi pa ulihi ang tanan. Start it with a daily dose of DTX 500 and May TC or pure sin. Awan din ra ba panago-nago lang na siya.
11: Ha? Ano sikreto niya?
6: Minix siya taguay.
10: Wal siya panago si ra ba gagamit na siya sang DTX herbal oil. Kay amo tong gamito niya ipamasahi. Kablo ko kung ano an sino ang gapamasahi saya pleidad sir boy.
6: This is no this. 19 nag ang 8 nag 19 ako no kay last year 18 plan ko mo. Oy ka 19 ah.
12: Ah kampyon ni
10: mag. Kablo ka ang benepisyo ko magpamasahi ka once a week. Makabulig sa manami nga blood circulation especially sa mga pinakapunta ni mga kugatan, gamay ni mga kugatan. Kung gapamasaj ka at least once a week, kung twice a week mas nami pagid gamit ang DTX herbal oil.
6: Kung gusto ka malayo sa suya nga gaatake sa buhok sang ilok mo, anong imuon niya, sir boy?
12: Maligo kadlaw-adlaw, no?
6: Basic.
12: Oh, maligo, get basic gina.
10: Pagligo is not enough.
12: Maligo ka na adlaw-adlaw using the correct soap. Ang DTX beauty soap ka. Ang DTX beauty soap is the only kind of soap na may mga beauty properties pero may antimicrobial properties, meaning to say
13: Mumot ka na, hamis ka pa nga aki may VCO. Ang VCO kaya tap na mga mikrobyo that causes body odor. Ano pagid, no? May ani ni DSE, the most powerful kind of antioxidant, ginputang sa habon to moisturize your skin para layo ni sa injury, para intact ang skin, para maputiktahan ang lawas. Ang pinakakampiyon din may papain. Ang papain, amo ni mga extract ngalin sa papaya nga kapaputi sa imo panit. Duangan sa DSE nga kapaputi man sa imo panit, hindi pa kunting to si Doclamil, ginputangan sa vitamin C. Puno-puno vitamin C alin sa guava extract. That's why, kung imo sa imo habon, DTX Beauty Soap, gamat-hamat ka hamis. Ang pinakaimportante, hamot-hamot ka kung ang imo habon, DTX Beauty Soap.
14: Impormasyon sa ika ayong lawas.
15: DTX 500, ang free radical neutralizing supplement. Ini ang may 1.3 million RF unit score sa talaksan sa antioxidant. Likawan ang komplikasyon kag balatia. DTX 500, ang pinakakampiyon antioxidant. DTX 500. DTX 500.
16: Pasami ka pala nag-augdas, kapoy sa trabaho,
17: kag-stress adlaw-adlaw. Ini ang kapagdanan sa matasi ka pagkimula, kalaman ang abiyan.
15: Mag-DTX 500 ka. Kaya sa DTX 500, ang stress malikawan, pagkamuligod maliptan. DTX 500.
18: Ikaw bala may ginapatiyag sa imong alawas? Ikaw bala may balatian? Hindi na magkabala ka pa. May libre nga konsulta sa Klinika de Alternativo Medicina. Ganit kadto na kag magpa-check up. Kompleto pa kag barato ang presyo sang mga produkto. Ang klinika ang taghimo sang DTX 500, My DC, D3 Bio, Klinika Deo Fresh, Extend Food Supplement for Men, Klinika Phyto Fiber kag iban pa. Kung di kalidad nga produkto ang ginapangita mo, magklinika na. Kaysa klinika, sigurado mag ayo ka. Para sa libre nga konsultasyon, magbisita lang sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center malapit sa inyong lugar. Sa Iloilo City, yara lang sa E. Lopez Street, malapit sa Robinson's Haro, sa tupad sang St. Roberts International College. Sa Pasay City, yara lang sa Salvation State Corner, Ipane Street, Barangay Poblasyon Ilawod, Pasay City.
14: Impormasyon sa ikaayong lawas.
10: Sa mga baho na ilok, ayuhan, kinahanglan, gamit sang
13: Klinika Dio Fresh.
10: Klinika Dio Fresh.
6: Maligo, anay.
13: Before ka mag-Klinika Dio Fresh, maligo, anay.
10: Kati, makapi na kita.
13: Using our super coffee, ang kape nga paborito ni Sir El Jan, ang kape nga pang kapainit sa imo lawas, kay kapataas ang imo metabolismo, galaba, gatinlo, sang imo sirila, kay may antioxidant, DTX coffee mix, gakapi ka na, gadetox ka pa. Pero kung may budget, mag-DTX Premium Coffee ka. May ergo tayo ni nalin sa Gano Mushroom, another kind of antioxidant, ginparisan sang pinakakusog nga antioxidant, which is DSE, nga makita sa DTX 500, kaginpaamanan pa sang stevia, nga ma-healthy klase, nga sweetener. That's why, very healthy ang lawas mo. Kung duangan mo, pag isang duwa ka D3 Bio, may bulletproof coffee ka na, protektado ka na sa free radicals, protektado ka pa sa micro. Kung pugaan mo ang imo DTX Premium sang duwa ka D3 Bio.
10: Sige. Ano to?
13: O, tige. Ang paborito yan ni...
10: Init tayo nyo ka, Jan?
13: Init na, Jan.
6: Na? Ay, doon na kape.
13: Pero si Ambal ni Engineer.
6: Walang papasahe.
11: Ang sekreto ni Engineer.
10: Lain niya pa init Engineer.
13: Lain niya pa init Engineer.
6: Pamasads.
13: Habang ka pamasads, ginulat ang epekto sang ginatawag nga Extend Food Supplement. Ang Extend Food Supplement, ka pa namin sa imo blood circulation. That's why namin in delivery sang minerals and vitamins sa imo cellula na ami man ang paghimo sang basura sang imo sirila. That's why you feel younger, you feel stronger kung ikaw nga Extend. Kasi sige pa nga massage imo, ga-improve man ang imo blood circulation. Amo na ang sekreto ni Engineer Albao. That's why nga hubin, feeling hubin. Engineer na, farmer pa. Mayo magrado.
6: Tubero pa.
13: Engineer Albao, good morning. Barangay 35, good morning.
10: Try nyo ha. Try nyo. Extend Food Supplement for Men. Namin right. Na para nami ang circulation, madulong gid ang mga sustansya sa lawas pakadto sa pinakapunta sa inyong mga kalawasan.
14: Impormasyon sa ikaayong lawas.
6: Paano lang makabulig ang D3 Bio sa inyo dengue fever sa kabataan nyo? Sa Talk ni Doc with Sir Boy Silueta.
19: Talk ni Doc!
13: Thank you, Sir JP. Ano pa bala mabulig sang D3 Bio kontra sa dengue fever? Dr. Ramil?
10: Nabalaan natin, Sir Boy, Sir JP, nga ang D3 Bio may vitamin D3. Tikong kasigi ulan, wala adlaw. So wala sang may mahimo sang D3 sa imulawas.
13: Wala ma-process, correct.
10: Wala sang ma-process. So panahon sa ting ulan, you need vitamin D3 nga ara sa D3 Bio. Kag nakanami, nga ang vitamin D3 nga ara sa D3 bio, gabulig na siya mag-absorb sa imo nga gituwag calcium. Take note ha. Especially ang gituwag calcium active form, Sir Boy. Ang hormone nga calcitriol. Now, ang D3 bio, ato nabaloan, Sir Boy, nga may ara siya, gituwag ang antimicrobial kag metabolic influence ang medium chain triglycerides nga halin sa gituwag extra virgin coconut oil sang D3 bio, ga-provide na siya sa mga gituwag limitless health benefits sa imo nga lawas. Now, amuning nakanami, para nga malayo ka sa dinggi, para nga hindi ka magka-dinggi, kung kaso magka-dinggi gid man ka, ang the best there is, ang combination ni D3 kag ni virgin coconut oil, champion nga combination. Amunang gani, permi naman na balik-balik, nga hindi ko yung mag-inom nga D3 lang, nga wala BCO. Hindi man ko mag-inom BCO, nga wala D3. Amunang nga, sa D3 bio lang makita. So, kung adlaw-adlaw ang kabataan ga-inom, o ikaw nga tigulang ga-inom sa gituwag D3 bio, adlaw-adlaw naging likawan mo ang dengue fever. Mostly, gakatabo, kulang pa ka D3, gahilay mo immune system, mapiktuhan ka sa amo na nga kagaw. Pero kung gainom ka D3 bio, bakod imo immune system, hindi ka basta-basta tapikan sa virus nga dengue.
11: So, adlaw-adlawan ng pagtumar sa D3 bio para ma-prevent naton ang pagtapik o kung pag-atake sa dengue virus, especially sa mga kabataan, Blaser GP, no? Kaya ang dengue, gina-atake niya ang platelets, no? So, kung lubo ang aton nga platelets, pwede ka magka-thrombocytopenia. No, but silingon, nubo na ang aton nga platelets kag it will lead, Sir Boy, sa ginatawag hypovolemic shock. O, ini ginatawag hypovolemic shock, makamamatay ini tungod nga wala na sa ginatawag masupply sang enough nga dugo pakadto sa aton nga lawas kag pwede kang mapatay sini kung may dengue ka. What? Tungod nga pwede ka magka-internal bleeding, Sir Boy. Iba ang ginasunggo eh. No? Kay ang dengue virus yung atake niya gali, Sir Boy, ang ginatawag platelets o production sang platelet sa aton nga bone marrow, no? So may mga dinggin nubo na ang ilang platelet mga kauturan, no? So agud nga malikawan naton ang dinggi, malikawan naton ang ginatawag nga hypovolemic shock, no? Nga makamamatay, tumar kita kadadlaw sang D3 bio, Sir Boy.
19: Ang kontlagid sa ginatawag dengue fever, ang ginatawag nila nga hemorrhagic fever, no? That's why, kung gusto lalakit ng lawas ang dengue, why hindi ginagaan aspirin? Kasi aspirin promotes bleeding. Prone ka na daan sa bleeding, kung may dengue ka, that's why kanan, ang ginahatag na painkiller ni usually is acetaminophen, no? Pero ang point here is, ang D3 bio, mapunggan niya ni tanan ang mga maglala ang symptoms mo kay tungod sang kombinasyon ginambal ni Dr. Mil sang vitamin D3 and extra virgin coconut oil. In one study, it showed that vitamin D3 supplementation in dengue improves ginatawag macrophages activity. Ano ni macrophages ini? Amo ni mga higante nga mga soldado sang aton lawas. Ano bala ang role sini sang macrophages? Ang macrophages ni besides nga gabulig patay sang virus nga dengue, nga macrophages gabulig man suporta sang aton bones, no? Which is at ginaatake. Remember, ang bone ta datanan ga amo na gahaw sa aton bone marrow. Ang bone marrow ta amo naghimo sa atong platelet. Ini nga dengue nga ini, ginaatake yan ni mga platelets existing na daan sa imo mga sa imo blood sa mga sa imo circulatory system, pati ang mga platelets na ginahimo pa lang sa imo bone marrow ginaatake man. That's why delikado ka, prone ka sa bleeding. No? That's why ginamonitor gini ang platelet count mo kung may dengue ka. Pero ang D3 bio minimizes the damages that is created by the dengue virus, Dr. Mil.
10: Amo ni ang bintaha mo, walaw-law ka ginom D3 bio, Sir Boy. Nabalaan na to, nga ang D3 bio is damo monoglyceride from lauric acid. I-turn to monolaurin. Sining monolaurin, may abilidad niya, kaya niya patyon ang mga lipid bilayer sa membrane sa gituwag dengue virus. Te, saan o mainom?
19: Saan ka pa mainom sa madali
10: ka na? Dapat niya subong pa, inom ka na. Kag hindi lang patyon niya ang kuan, virus sa Sir Boy. Katong mga nag-atake man sa mga platelets, ginapatay man.
19: Ginapatay man. Pati mga infected niya platelet, ginapatay man sa monolaurin.
10: That's how powerful ang gituwag monolaurin nga makita mo sa D3 bio. Ang monolaurin, hindi na makita sa D3. Na plain.
6: Wala.
10: Pero kung D3 bio,
19: may anak sina.
10: May monolaurin ka.
19: Monolaurin ka.
10: Oh, di ba? so kaya niya pat yun ining gitawag mga dengue virus nga nag-atake sa imo platelet. Amo na nga ang iban nga platelet is ga cancer boy.
12: Gasulot.
10: Ga naog.
12: Naog lang.
10: Oh. Once nga magnaog, ga bleeding ang kwan, ang pasyente. So nami gid nga kwan, ga inom ka di tribayo. Kaya man, aside nga gapatay isang kagaw sang dengue virus, ginaabsorb niya ang kwan, ang mga minerals nga kinanglan ni platelets. Mm-hmm. Formation sang gitawag platelets. Di bala nato iron, importante na, phosphorus, calcium, mga rumats na para mag-create sang bag-ong mga platelets. So, ang MCT nga makita mo sa D3Bio, gina-improve man niya ang pag-absorb sang vitamin K, especially pala kaon ka, no?
12: Utan.
10: Utan. So, inang vitamin K is a fat soluble nga gina-activate niya ang protein to stimulate sang gitawag blood clot formation. Amo nang bintaha kun pala inom ka D3Bio. Ang isa gid sa pinakabintaha, ma-prevent mo ang gitawag infection from a dengue virus kag layo ka sa bleeding.
15: D3 Bio, problema sa pangkaso, hilanap, sipo, kagubo, tugas ang virus, kagbiklobyo. Ang D3 Bio ka na. Ang D3 Bio, puno sang lauric acid, na ginahimo monolaurine sa atong lawas, na tumang epektibo sa pagpatay sang virus man o mikrobyo. Mag D3 Bio, adlaw-adlaw. D3 Bio, D3 Bio, senior citizen ka na bala, kag medyo lipato na, ibalik, kag protektahan ang memorya. Mag D3 Bio ka na. Sarang makuha ang kito sa D3 Bio, na isa ka sahi, ga brain food, kagandin luman, san atong uto, rason, gagandami ang memorya. Mag D3 Bio at lawag-law.
18: Ikaw ba lang may ginapatiyag sa imong alawas? Ikaw ba lang may balatian? Hindi na magkabala ka pa. May libre nga konsulta sa Klinika de Alternativo Medicina. Ganit kadto na kag magpa-check up. Kompleto pa kag barato ang presyo sa mga produkto. Ang klinika ang tagimo sang DTX 500. May DC, D3 Bio, Klinika Day of Fresh, Extend Food Supplement for Men, Klinika Phytofiber, kag iban pa. Kung di kalidad ng produkto ang ginapangita mo, mag-klinika na. Kaysa klinika, sigurado mag-aayo ka. Para sa libre nga konsultasyon, magbisita lang sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center malapit sa inyo lugar. Sa Iloilo City, yara lang sa E. Lopez Street, malapit sa Robinson Saro, sa tupad sang St. Robert's International College. Sa Pasay City, yara lang sa Salvation Street, corner Ipanes Street, Barangay Poblasyon Ilawud, Pasay City.
14: Impormasyon sa ikaayong lawas.
10: Dugang pa nga mga benepisyo kung ikaw adlaw-adlaw pala inom sang D3Bio. Kung adlaw-adlaw kag inom D3Bio, puno na siya sang gitawag medium chain triglyceride. So tungod kay siyempre may extra virgin coconut oil ang imo nga D3. So bala na to nga once nga may gitawag MCT ka, kaya niya nga mapamat-amat nubo ang imong timbang. Because this MCT gina-stimulate na gina-suportan ang hormone production including na ang ito ang appetite controlling hormone such as leptin, ghrelin, kag cholecystokinin. So ini nga mga hormones sir boy ga-regulate kag ga-control sang ito ang imong gana. Kaya siyempre dali ka mabusog ya. Pero kung gusto kaya mas dasig pagid kung ga-inom ka D3Bio higti pagid imot yan kaya dasig ka na yung busog ya. So, kung maligawan mo ang pagsaka o pagtaas ang imo timbang, pagdako sa imo timbang o pagbugat sa timbang mo, maligawan mo ang ito ang hypertension, diabetes, and even cancer. Ina, kung adlaw-adlaw ka ginom, D3Bio.
11: So, Sam? D3Bio, sir boy, maka-improve sa ginatawag insulin sensitivity. But silingon, ang glucose, halin sa pagkaon niya ginakaon na ton, madulong gid sa insulin o kung makarga sa insulin, pakanto sa aton yung mga cellula, sir boy. So, maligawan ginatawag ng balatian, sakit nga, diabetes kag kun ang insulin no kag glucose magamit sa aton nga cellula nami ang aton nga cellula sir boy no kun nami ang aton nga cellula ang aton nga mga cells amo na ang ma-inform sa aton nga uto kun busog ka na kag hindi kaya mag overeating sir boy no siyempre ang timbang mo insakto lang sumalikawan mo gid ang sakit nga diabetes kun naka D3Bio ka kadali
10: correct
6: ang pag skip sang meal o itawag na mo gina ni doc nga fasting dako bala mabulig sini labi na kun hindi kaya mag-fasting, abi low carb diet ka lang. Meaning to say, kaganagandon may rice, tamis, noodles, pancit canton, bihon. Diyo tayo naman na pati imo nga tinapay. Low carb diet, galing problema sina, daw galingin ang ulo mo, kikulang ka sa energy, siyempre. Pero kung ga-take ka D3Bio, along with your low carb diet, naku, giblang mabulig. Because ang medium chain triglycerides, ngayon sa D3Bio, makahatag inis ang good source of energy. That's why nga bisan low carb diet ka, kayang-kaya gyapon magtrabaho kag efficient gyapon ang imo nga body functions bangod sang D3 Bio.
10: Sir Boy?
19: Mm-hmm. Ang kanami kidya sa D3 Bio for me is kun mag-usal ka to sa ginhamba ni Sir JP nga ma-low carb diet ka, what does D3 Bio does to you? It gives you energy without using cholecystokinin, a hormone that basically triggers your gallbladder to release bile. Wala yung ginapa-release bile ni D3 Bio, no? Nga, kay ang MCT siya doesn't need bile to be absorbed sa aton lawas. That's why less ang stress sa imo hormone producing glands, no? Less man ang stress ang lawas to produce energy. Nga, it only takes 3 steps to produce energy from medium chain triglycerides compared to long chain triglycerides na 28 steps. That's why energize ka dayon. Biskan ikaw, gajita, basta gajitri bayo ka lang.
10: Mm-hmm. So, lain yun niya kung adlaw-adlaw ka ganyan, gajitri bayo. Damo-damo lang yun nga health benefits nga inyo nga makuha.
14: Impormasyon sa ikaayong lawas.
10: Wala na mi tayo. Ini naman si Dr. Ramil Oy, magasiling ang Diyos magapakamay sa tuntunan, mag-aayog gid sa madamo ninyo nga balatian.
14: Impormasyon sa ikaayong lawas. Programa na nagbibigay ng tamang kaanaman tungkol sa kalusugan, mga health tips at health information. Alamin mula sa ating mga eksperto na mga alternative medicine doctors na pinangungunahan ni Dr. Ramil Oy. Impormasyon sa ikaayong lawas.

100. Epektibong nga suplemento sa pagtapna sa mga baladian kasubong sang diabetes, arthritis, hypertension, kidney failure o kung sakit sa bato, cancer, cyst o kung tumor. Gagmadamo pa nga iban. DTX 500. Mabakal sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy sa kilid sang Robinson's Haro. DTX

0: sa umaga.
1: DTX Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
2: Stress sa trabaho? Pag-uwi sa bahay, mag-relax. Uminom ng DTX Premium Coffee. DTX Premium Coffee, ang kaping magbibigay ng relaxation dahil sa sangkap nitong Ganoderma na magbibigay ginhawa sa ating katawan. Kaya, kung busy at gusto mag-relax, ito ang kaping para sa iyo. DTX Premium Coffee with Ganoderma Extra. DTX Premium Coffee, mabibili sa inyong mga suking butika nationwide.

0: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C. Nagaburon nga mga mata, nagamuta, nagapula kaga nagakatol. Mag-Eye Care Co, ang kapsula nga himo para sa mga mata. May yara ini sang superior antioxidant para sa mga mata. Kaangay sang lutein, vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc, kag bilberry berry extract. Eye Care Co, ang maskin pabasko nga kapsula para sa mga mata. Eye Care Co, para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar sang Eye Care Co kag patuluan ang mga mata sang Eye Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika. Eye Care Go
1: Sport Biotics. Makabulig sa pagtapna sa mga bad bacteria na nagatuga sa infeksyon sa lawas. Ang tagabantay sa maayo nga panglawason kag nagapabangon sa imong resistensya kontra balatian tuga sa mga kagaw. Klinika Sport Biotics. Sport Biotics, ang fortified probiotic. May 80 billion CFU sang good bacteria. Sport Biotics. Kabulig sa pagtapna sang kagaw ng H. pylori nga nagatuga sang ulcer. Mag-klinika Sport Biotics ka!
2: Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Good news! Good news! Bangun sarang na kamo na makapakonsulta sang libre.
3: Libre?
4: Libre!
2: Yari ang mga masunod ng mga schedules and consultation sa Pasig City Branch, magkadto kada Lunes kag Huwebes sa Salvation Street, near Corner A Pani Street, Barangay Poblasyon, Ilawood, Pasig City. Sa Haro Branch naman, magkadto sa adlaw sang Martes, Miyerkules, Biyernes kag Domingo, na hamtang sa Ilopes Street sa kilid sang Robinson Saro. Ikaayong lawas sa lungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
5: Good news!
6: Good news!
5: Yari na ang madugay nyo na nga kinahulat. Mga ka-K5, may libre nga check-up na sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center Sara Branch. Kada Domingo, alas 9 sa aga, tugtog alas 2 sa hapon, sugod sa September 6, 2026. May kinabatiyag ka? May gusto ka ba na ipakonsulta? Hindi na maghulat nga maglala pa. Libre na! Libre na! Check-up sa Klinika Sara Branch. Located at RJM's Building, Barangay Apolohista, Sara, Iloilo, malapit sa Sara Public Terminal. Klinika de Alternativo Medicina, Sara Branch. Libre ka check-up kada Domingo para sa imo kag sa inyong pamilya.
7: Ladies and gentlemen, please welcome Tatay.

0: kilikilimo. Klinika Dio Fresh.
1: Kasubukan ninyo.
0: Klinika Dio Fresh. Dio Roll On. Feel fresh and clean all day long. Klinika Dio Fresh.
1: Klinika Dio Fresh.
0: Available now.
2: DTX Beauty Soap.
3: Ako si Elaine. Ako, gidangakon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, paghamis, kagpagpaputi sa ngakon nga pani. May yara inisang antimicrobial property. Nagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Naginhalinan sa mga skin diseases.
2: DTX Beauty Soap. Pabakan sa mga butika. Extend food supplement for men.
4: Ako si Mark. Sa tuntood lang, tungod ka kaedad na ta, ginakulang na ta sa pwersa, daw hindi naging makarangka. Hasta nga nabatian ko sa radyo, Extend food supplement for men. Intestingan ko. Wow, ayos. Kamuman bala, testingin nyo ang Extend Food Supplement for Men.
2: Extend Food Supplement for Men. Para sa matino nga dugo. DTX 500. Para sa healthy gatay. DTX 500. Ang DTX 500. Ang may mataas nga antioxidant. Nga amo naman ang nagatindo sa imo atay. Basta tindo ang atay. Happy kanunay. DTX 500. Masaligan. Epektibo. DTX 500. E3 Bio with Physio.
5: Ako si Jay, taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumagos ang D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
2: D3 Bio, ang D3 yung may Physio. Ang Physio yung may D3. D3 Bio, mabakal sa mga butika. D3 Bio.
6: Nga aga pamati ka sa K5 News FM.
7: Nga pamatigid ako sa K5 kay luwas sa balita, kag music, kag entertainment. Pero migit bala sanda nagabulig sa mga pigado. Ako gali si Paulita, taga Antique. Pero dyan ako gatinir sa Lapas. Tunay naka K5.
6: O ikaw, ano bala ang imo kinapamati? Tutok na sa 88.7 K5 News FM Iloilo.
8: Wow, my puso.
9: You're listening to 88.7 K5 News FM. K5 News FM.
6: This song is brought to you by Mighty C, ang alkaline vitamin C.

K-5 News FM ang kakampyon ng estasyon sa Iloilo City 88.7 K-5 News FM.

0: K-5 News FM.
1: K-5 Galingawan Time.
2: Pre, sa una, blang amang granon pa ko. Magkaon ko. Nagakamot lang ko. Pero sa subong apigado na ko. Nagakutsara na ko.
3: Ba, waraw-waraw ka man, imuya. Ngaman haw.
2: Balaan mo, pre. Mubunlay ka mo to ng lugar.
0: Fam, championing the lives of the Filipino.
4: Wow! May puso!
0: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 103.1 K5 News FM Tacloban, 107.1 K5 News FM Olongapo City, 97.7 K5 News FM Dumaguete City, 95.7 K5 News FM San Jose Antique, 94.5 K5 News FM Calibo, 100.9 K5 News FM Rojas City, 89.1 K5 News FM Pasig City, 103.9 K5 News FM Bacolod City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Iloilo City. 88.7 K5 News FM, championing the lives of the Filipino. The official overall number one station in Iloilo City. K5 News FM, Iloilo, 88.7. E3 Bio.
5: O, si Karen, kadamugid sang akon hair fall, hindi man nami akon kutis. Nag-try ako tumar sang D3 Bio, kag naghining akon buhok, kag naghinis ang akon kutis.
0: D3 Bio. Ang D3, nga may Visio. Ang Visio, nga may D3. D3 Bio.
6: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Dakugid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
0: D3 Bio. Ang D3 Bio, nga may Visio. Ang Visio, yung may D3. Mga mabuti ka. Para sa matino nga dugo, DTX-500. Para sa healthy nga tayo, DTX-500. Ang DTX-500 ang may mataas nga antioxidants. Nga amo naman ang nagatino sa imo atay. Basta tino ang atay, happy kanunay. DTX-500 masaligan, epektibo. DTX-500 mahigo bala ang imo dugo. DTX-500 masamit ka bala ang gina-allergy. DTX-500 ang DTX-500 ang nagatino sa imo mahigo nga dugo. Nga sa masami, amo naman ang ginahalin na sa mga nagkalaylay ng energy. DTX-500 Masalika. DTX-500 DTX Coffee Mix.
7: Ako si Rick Vista, ng isa ka negosyante. Agad yung magpapili ng alerto, DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da ng mga negosyante, DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix, mga pinata.
0: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix.
8: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayon ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix mamuok gyapon ng akong tulog. Subong aga kagahapon na ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
0: DTX Coffee Mix.
9: DTX Premium Coffee. Premium sa lasa at health benefits. DTX Premium Coffee. Ang kaping pinatamis ng stevia at pinasarap ng Ganoderma. DTX Premium Coffee. Mabibili sa inyo mga suking bodega
0: Premium
9: nationwide.
10: Nagaburon nga mga mata, nagamuta, nagapula kaga nagakatol, mag-Eye Care Gold. Ang kapsula nga himo para sa mga mata, may yara ini sang superior antioxidants para sa mga mata. Kaangay sang lutein, vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc, kag bilberry berry extract. Eye Care Gold, ang mas ginpabasko nga kapsula para sa mga mata. Eye Care Gold, para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar sang Eye Care Gold kag patuluan ang mga mga mata sang eye care drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika. Eye Care Gold, Mighty C, Alkaline, nga Vitamin C.
11: Kasi si Jake, ang una yan, iwang-iwang sa akay. Oh. Wala git ko gana magkaon. Kag sagay lang ko ubo, hilanan. Insulayan ko pa no. Ang Mighty C. Kag one capsule, 310. After one week, nagnamigit ang akong nga pamilya. Salamat sa Mighty C.
10: Mighty C, mabakal sa mga butika. Mighty C, Alkaline, nga Vitamin C.
12: Ako si Rosita, may dysmeria ako. May nag-recommend ang Mighty C, Alkaline, Vitamin C. Maintain ko ini for 3 months. One capsule 3 times a day. Hasta subong kung mag-abot ako ng menstruation. Wala nagigit ako makabatsyag sang sakit.
10: Mighty C, mabakal sa mga butika.
13: Sa amon mga suki sa kahanginan, mga supporters kag pinalangga namon nga tagpalamati. Salamat sa inyo wala untat nga suporta sa pagpamati sa kampyon nga istasyon. Sa Iloilo, padayon kita nga magapangalagad sa tampad nga serbisyo publiko. Magadulog sa mga balita kag impormasyon nga wala sa may ginaapinan, serbisyo nga matuod gid lamang. Ini si KK5 Ray Espeha Umalay sa Iloilo, K5 News FM.
14: Masakitang tiyan, masaminabudlayan sa pag-ariya. Bugs 4 Biotics ka. May fortified probiotics na nagabuling sa pagbalik sang maayong nga digestion. Sa Spore Biotics, kadalhay ang pag-ariya.
15: Spore Biotics, ang best friend sa mga kababaihan. Spore Biotics, dinamaintain ang pH level sa feminine area. Spore Biotics, dinatap na ang fungi nga nagatuga sang fungal infection kag UTI sa mga babae. Confident ka sa Clinica Spore Biotics.
14: Fiesta Edition Iloilo City. Luyag mo ba lang magbisita kag maghatag sang kasadyahan kag papremyo ang K5 News FM 88.7 sa inyo nga kapistahan sa barangay. Magkatulang sa istasyon sang K5 News FM Iloilo ukon mag-message sa amon official Facebook page. Agon mag-inquire kung paano kami makakanto sa inyo nga barangay. Masinadya kita mga ka K5 sa KKB, K5, Kalingawan sa Barangay Fiesta Edition.
13: Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Good news! Bangun sarang na kamo na makapakonsulta sang libre.
16: Libre?
17: Libre!
13: Yari ang mga masunod ng mga schedules and consultation sa Pasay City Branch, magkadto kada Lunes kag Huwebes sa Salvation Street, near corner A Pani Street, Barangay Poblasyon, Ilawud, Pasay City. Sa Haro Branch naman, magkadto sa adlaw sang Martes, Miyerkules, Biyernes kag Domingo, na hamtang sa Ilope Street sa kilid sang Robinson Saro. Ikaayong lawas sa lungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
18: Good news!
19: Good news!
18: Yari na ang madugay nyo na nga kinahulat. Mga ka-K5, may libre nga check-up na sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center, Sara Branch. Kada Domingo, alas 9 sa aga, tugtong alas 2 sa hapon, sugod sa Setyembre 6, 2026. May ginabatiyag ka? May gusto ka ba na ipakonsulta? Hindi na maghulat na maglalakba. Libre na! Libre na ang check-up sa Klinika Sara Branch. Located at RJM's Building, Barangay Apolohista, Sara, Iloilo, malapit sa Sara Public Terminal. Klinika de Alternativo Medicina, Sara Branch. Libre ka check-up kada Domingo para sa imo kag sa inyong pamilya.
20: Balik na mga langaw! Ari na ang paborito natin niya, ilaw!
21: Klinika Deo Fresh. Say goodbye sa body odor, say hi sa freshness. My virgin coconut oil, nagatap na sa mikrobyo nga kapagbaho sa ilo. Klinika Deo Fresh. A natural deodorant nga nagalast up to 48 hours. Sa Klinika Deo Fresh, fresh na fresh sa bango, fresh na fresh sa feeling. Klinika Deo Fresh. Bili na sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center.
22: Kadragsa nga punggod, DTX Beauty Soap. Magaspang nga panit, DTX Beauty Soap. Galao magputi, DTX Beauty Soap. Puro katol-katol, DTX Beauty Soap.
23: DTX Beauty Soap.
16: Show, all natural, antimicrobial, nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, matrepi cacao leaf extract, papaya fruit extract, got virgin coconut oil. DTX Beauty Show.
17: Bakal na sa mga butika.
19: Nestor, ang sinaing!
23: Luto na!
19: Ang labahan!
23: Nakasampay na!
19: Ang uniform ko!
23: Naplansa na!
24: Ganito ako!
25: Tigasi!
24: Tigalapa!
25: Tigasay!
24: Tigaplansa!
25: Sa araw si Mrs. ang masusunod!
24: Sa gabi,
25: ako ang bossing!
24: Dahil kasangga ko!
25: Ang Extel!
24: Supplement for men!
25: Durtes!
24: Tapos ka ng maligo!
26: Yes, darling! Come to mama!
25: Extend Food Supplement for Men.
24: May maca at lavawaska
25: na nagpapataas ng energy
24: at stamina
25: para sa tigasing performance.
24: Extend Food Supplement for Men
25: para sa matilo na dugo.
24: DTX 500
25: para sa healthy gatay.
24: DTX 500
25: ang DTX 500
24: ang may mataas na antioxidant.
25: Nga amo naman
24: ang nagatilo sa imo atay.
25: Basta tilo ang atay.
24: Happy kanunay.
25: DTX 500
24: masaligan.
25: Epektibo.
24: DTX 500
25: mataas pala ang imo blood sugar.
24: DTX 500
25: ikaw pala
24: ang may diabetes.
25: DTX 500
24: ang DTX 500
25: ang may powerful compounds
24: nga nagapanupo
25: kaga kontrolar
24: sa imo blood sugar.
25: DTX 500
24: masaligan.
25: Epektibo.
24: DTX 500
25: D3 Bio.
6: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Nakugid ang nabulig sa D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
25: D3 Bio
24: ang D3 Bio
25: yung may PCO.
24: Ang PCO
25: yung may D3
24: mabagat sa mga butika.
25: D3 Bio.
27: Ako si Lito, isa ka mason na diagnose na may balatian sa atay. Nabatian ko kagintistingan ang D3 Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3 Bio.
25: D3 Bio.
24: Ang D3 Bio.
25: Yung may PCO.
24: Ang PCO.
25: Yung may D3.
24: Mabagat sa mga butika.
28: Nga aga pamati ka sa K5 News FM.
29: Kapamati, gita ko yung sa K5 kay do amuna sa ang akon nga kapi kong aga. Kung wala na, do hindi na lang ko yung magbugtaw. Ako si Divina sang tansa bye-bye. Tunay na ka K5.
28: O ikaw, ano bala ang imo kinamamatian? Tutok na sa 88.7 K5 News FM Iloilo.
30: Wow, my puso.
31: You're listening to 88.7 K5 News FM. K5 News FM.
32: This song is brought to you by DTX 500, the superior antioxidant.

K5 News FM. Ang kampiyon ng estasyon sa Iloilo City, 88.7 K5 News FM.

0: K5 News FM.
1: K5 Galingawan Time.
2: Ang tanong, ano ang national tree ng Pilipinas? Nagsisimula ito sa letter N.
3: Alam ko yan, nyog, nyog.
2: Oh, matigas ito.
3: Nyog.
2: Oh, hindi ito namumunga.
3: Alam ko na, alam ko na. Nyog na baog.
1: Hey, hi, Galingawan Time.
0: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
4: Wow, may kumso.
5: The official overall number one station in Iloilo City. K5 News FM. Iloilo 88.7.

100. Epektibo nga suplemento sa pagtap na sa mga balatian kasubong sang diabetes, arthritis, hypertension, kidney failure o kung sakit sa bato, cancer, cyst o kung tumor. Gagmadamo pa nga iban. DTX 500. Mabakal sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy sa kilid sang Robinson's Haro. DTX

0: Butika.
1: Narito na ang DTX Premium Coffee. Premium sa sarap, premium sa lasa, at health benefits para sa mga naghahanap ng coffee experience na hindi kailangang umasa sa karaniwang artificial na asukal bilang pampatamis. Kaya pwede ito sa mga diabetic. Wala kang palpitation na mararamdaman sa pag-inom ng DTX Premium Coffee. DTX Premium Coffee, sweetened by stevia, strengthened by Ganoderma. Kaya kung gusto mo ng pamparelax na kape, ito ang dapat para sa iyo. DTX Premium Coffee. Hanapin lamang sa inyong mga suking butika nationwide.

0: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C. I Care Gold, ang kapsula nga ginhimo para sa mga mata. I Care Gold, ang kapsula nga may mataas nga lutein, isa ka super antioxidant nga nagabulig sa retina, sang mata, gikan sa halik, nga dala sang UV rays kag blue light. Dungagan pa sang vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc kag bilberry berry extract. I Care Gold, ang superior eye formula. Para sa epektibo nga kombinasyon, mag-inom sang I Care Gold kag patuluan ang mata sang I Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika.
1: Sport Biotics, makabulig sa pagtapna sa mga bad bacteria na nagatuga sa infeksyon sa lawas. Ang tagabantay sa maayo nga panglawason kag nagapabangon sa imong resistensya kontra balatian, tuga sa mga kagaw. Klinika Sport Biotics. Sport Biotics, ang fortified probiotic, may 80 billion CFU sang good bacteria. Sport Biotics, kabulig sa pagtapna sang kagaw ng H. pylori nga nagatuga sang ulcer. Magklinika Sport Biotics ka.
2: Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Good news!
3: Good news!
2: Bangon sarang na kamo na makapakonsulta sang libre.
4: Libre?
5: Libre!
2: Yari ang mga masunod ng mga schedules and consultation sa Pasig City Branch, magkadto kada Lunes kag Huwebes sa Salvation Street, near Corner A Pani Street, Barangay Poblasyon, Ilawood, Pasig City. Sa Haro Branch naman, magkadto sa adlaw sang Martes, Miyerkules, Biyernes kag Domingo, na hamtang sa Ilope Street sa kilid sang Robinson Saro. Ikayong lawas salungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
6: Good news!
7: Good news!
6: Yari na ang madugay nyo na nga kinahulat. Mga ka-K5, may libre nga check-up na sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center, Sara Branch. Kada Domingo, alas 9 sa aga, tugtong alas 2 sa hapon, sugod sa Setyembre 6, 2026. May ginabatiyag ka? May gusto ka ba na ipakonsulta? Hindi na maghulat nga maglala pa. Libre na! Libre na ang check-up sa Klinika Sara Branch. Located at RJM's Building, Barangay Apolohista, Sara, Iloilo, malapit sa Sara Public Terminal. Klinika de Alternativo Medicina, Sara Branch. Libre ka check-up kada Domingo para sa imo kag sa inyong pamilya.
8: Gabasa na naman bala ang imo.
9: Ay, gabasa na naman?
8: Oo, balaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
10: Always nagabasa?
8: Kag nagabaho ang kilikili?
10: Mag-Clinica Deo Fresh. Para sa maputi at mabangong kilikili.
8: Clinica Deo Fresh.
9: Nagabasa na naman balaga.
8: Alay naman na ya. Amo na ang basa na gusto ko.
10: Clinica Deo Fresh.
8: Para sa maputi at mabangong kilikili.
11: DTX Beauty Soap.
12: Ako si Elaine. Ako, gidangapon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, paghamis, kag pagpaputi sa ngapon nga pani. May yara inisang antimicrobial property. Kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo na ginahalinan sa mga skin diseases.
11: DTX Beauty Soap. Pabangang sa mga butika. DTX Beauty Soap.
13: Ako si Ronald. Isa ka sales rep.
14: Una,
13: problem. Magid ako sa akong body odor.
14: Huya na ako magatubang sa akong mga customers.
13: Pero subong.
14: Sadya na gid ako sa budig sa DTX Beauty Soap.
13: Kag
14: naghamis ka nagputi gid ako nga pani.
13: Salamat gid sa DTX.
11: DTX Beauty Soap. Mabakas sa mga butika.
15: Shop at the SM City Iloilo 3-day sale on September 18, 19, and 20. Enjoy up to 70% off on great finds and get a chance to win a brand new car, a Suzuki Bronx GLX 80 Hybrid.
16: SM.
17: Extend Food Supplement for Men.
18: O si Juni, taga-Bacolod. Kapasalamat gid ko sa Extend Food Supplement for Men. Kay dako gid ang nabulig sini sa akon nga sex life. Always gid satisfied ang partner ko sa akon serbisyo sa iya.

0: Madam, ugid na salamat sa Extend Food Supplement for Men.
1: Extend Food Supplement for Men. Extend Food Supplement for Men.
2: Ako si Mark, sa tudtood lang, tungod ga ka edad na ta, ginakulang na ta sa pwersa, daw hindi na gid makaarang ka. Hasta nga nabatian ko sa radyo, ang Extend Food Supplement for Men. Intestingan ko, wow, ayos gid. Kamuman bala, testingin yung Extend Food Supplement for Men.
1: Extend Food Supplement for Men. Para sa matino nga dugo.
3: DTX 500.
1: Para sa healthy nga tay.
3: DTX 500.
1: Ang DTX 500.
3: Ang may mataas ga antioxidant.
1: Nga amo naman
3: ang nagatilo sa imo atay.
1: Basta tilo ang atay.
3: Happy kanunay.
1: DTX 500.
3: Masaligan.
1: Epektibo.
3: DTX 500.
1: Mataas pala ang imo blood sugar.
3: DTX 500.
1: Ikaw pala
3: ang may diabetes.
1: DTX 500.
3: Ang DTX 500.
1: Ang may powerful compounds.
3: Nga nagapanupo.
1: Kagakontrolar
3: sa imo blood sugar.
1: DTX 500.
3: Masaligan.
1: Epektibo.
3: DTX 500.
1: E3 Bio.
4: Ako si Gabriel. Nagalibogit ang akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3Bio with BCO. Co-wex ko pa lang ang pag-inom. Nabatsyagan ko ng paghalog sa akong dilargo. Naglagamay ang akong nga buyon.
1: D3Bio.
3: Ang D3.
1: Yung may BCO.
3: Ang BCO.
1: Yung may D3.
3: D3Bio with BCO.
5: Ako si Jay. Taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumag sa D3Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
1: D3Bio.
3: Ang D3.
1: Yung may BCO.
3: Ang BCO.
1: Yung may D3.
3: D3Bio.
1: Mabakal sa mga butika.
3: D3Bio.
6: You're listening to 88.7 K5 News FM. K5 News FM.
7: This song is brought to you by D3Bio, the antiviral and antibacterial specialist.

0: K5 News FM
1: Champion
0: K5 News FM championing the lives of the Filipino.
2: Wow! May kumso!
0: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 103.1 K5 News FM Tacloban, 107.1 K5 News FM Olongapo City, 97.7 K5 News FM Dumaguete City, 95.7 K5 News FM San Jose Antique, 94.5 K5 News FM Calibo, 100.9 K5 News FM Rojas City, 89.1 K5 News FM Pasig City, 103.9 K5 News FM Bacolod City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Iloilo City. 88.7 K5 News FM, championing the lives of the Filipino. The official overall number one station in Iloilo City. K5 News FM, Iloilo, 88.7. E3 Bio.
3: O si Karen, kadamugid sang akon hair fall, hindi manami akon na kutis. Nag-try ako tumar sang D3 Bio, kang naghining akon buhok, kang naghinis ang akon kutis.
0: D3 Bio. Ang D3, nga may Visio. Ang Visio, nga may D3. D3 Bio.
4: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Dakugid ang nabulig sang D3 Bio sa akon, natapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
0: D3 Bio. Ang D3 Bio, nga may Visio. Ang Visio. Yumay D3. Mabagat sa mga butika. Para sa matino nga dugo, DTX 500. Para sa healthy nga tayo, DTX 500. Ang DTX 500, ang may mataas nga antioxidant, nga amo naman ang nagatino sa imo atay. Basta tino ang atay, happy kanunay. DTX 500, masaligan, epektibo. DTX 500, mahigo bala ang imo dugo? DTX 500, masamit ka bala gina allergy? DTX 500. Ang DTX 500, ang nagatino sa imo mahigo nga dugo, nga sa masami amo naman ang ginahali na sa mga nagkalaylay ng allergy. DTX 500, masalika. DTX 500.
5: Shop at the SM City Iloilo 3-day sale on September 18, 19, and 20. Enjoy up to 70% off on great finds and get a chance to win a brand new car, a Suzuki Bronx GLX AT Hybrid.
6: SM
0: DTX Coffee Mix.
7: Ako si Rico, sang una hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayo nang akon tulog. Habang ang DTX Coffee Mix mamuok gyapon ang akon tulog, subong aga kagahapon na ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
0: DTX Coffee Mix.
8: Pamasaag abuti ka.
9: DTX Premium Coffee. Premium sa sarap, premium sa lasa at health benefits. Pinagsama ang sarap na kape at piling functional ingredients para sa ating daily wellness. Malusog na kape ang piliin mo. DTX Premium Coffee. Ang kape na pinatamis ng stevia at pinalakas ng Ganoderma. DTX Premium Coffee.
10: Mabibili sa inyo mga suking butika nationwide.
0: Eye Care Gold, ang superior eye formula. Eye Care Gold, ang kapsula ng may mataas ng lutein, vitamins, minerals, kag bilberry berry extract. Isa ka herbal medicine para sa mga mata ng may mataas ng anthocyanin. Isa ka potent antioxidants nga nagabulig sa pagtinaw sang panulukan. Eye Care Gold, ang superior eye formula. Para sa epektibo nga kombinasyon, mag-inom sang maskin pabaskog nga Eye Care Gold, kag patuluan ang mataas sang Eye Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika. Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
11: Si Jace, ang una yan, niwang-niwang sa akin. Oh. Walagit ko gana magkaon. Kag sagay lang ko ubo, lanan. Insulayan ko pa, no. Ang Mighty C. Kag one capsule, 3 times. After 1 week, nagnamigid ang akong nga pamilya. Salamat sa Mighty C.
0: Mighty C, mabakal nga butika. Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
12: Ako si Rosita, may dysmeria ako. May nag-recommend ang Mighty C, alkaline vitamin C. Maintain ko ini for 3 months. 1 capsule, 3 times a day. Hasta subong kung mag-abot na ako menstruation. Nalagid ako makabatsyag sa
0: Mighty C. Babaka sa mga butika.
1: Masakit ang tiyan, masaminabudlayan sa pag-ariya. Mags 4 Biotics ka. May 45 probiotics na nagabuling sa pagbalik sang maayong digestion. Sa 4 Biotics, gadalhay ang pag-ariya.
6: 4 Biotics, ang best friend sa mga kababaihan. 4 Biotics, dinamaintain ang pH level sa feminine area. 4 Biotics, ginatap na ang fungi nga nagatugas ang fungal infection kag UTI sa mga babae. Confident ka sa Clinicas 4 Biotics.
8: Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Good news! Bangun sarang na kamo na makapakonsulta sang libre.
13: Libre?
6: Libre!
8: Yari ang mga masunod ng mga schedules and consultation sa Pasig City Branch, magkadto kada Lunes kag Huwebes sa Salvation Street, near corner A Pani Street, Barangay Poblasyon, Ilawood, Pasig City. Sa Haro Branch naman, magkadto sa adlaw sang Martes, Miyerkules, Biyernes kag Domingo, na hamtang sa Ilope Street sa kilid sang Robinson Saro. Ikaayong lawas sa lungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
1: Sa mga taga Quinto Distrito, mas ginpalapit na ni Doc Ramil Uy ang iya mga produkto. Magbakal na sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center Sara Branch. Located sa RJM's Building, Barangay Apologista Sara, Iloilo, near Sara Public Terminal. Bukas, Domingo hasta Biyernes, alas 8 sang aga, tugtog alas 5 sang hapon. Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center Sara Branch. Bakal na!
14: Good news!
15: Good news!
14: Yari na ang madugay nyo na nga kinahulat. Mga ka-K5, may libre nga check-up na sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center Sara Branch. Kada Domingo, alas 9 sa aga, tugtog alas 2 sa hapon, sugod sa September 6, 2026. May ginapatiyag ka? May gusto ka ba na ipakonsulta? Hindi na maghulat na maglalak pa. Libre na! Libre na ang check-up sa Klinika Sara Branch. Located at RJM's Building, Barangay Apologista, Sara, Iloilo, malapit sa Sara Public Terminal. Klinika de Alternativo Medicina, Sara Branch. Libre ka check-up kada Domingo para sa imo kag sa inyong pamilya.
16: Ladies and gentlemen, please welcome Tatay Diggs, ang presidente ng bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
17: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito, mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm.
16: Clinica Deo Fresh, para tanggalin ang mabahong amoy ng kilikili mo. Para manatili itong malinis, para hindi mangingitim ang kilikili mo. Clinica Deo Fresh.
17: Kaya subukan ninyo.
16: Clinica Deo Fresh, Deo Roll On. Feel fresh and clean all day long. Clinica Deo Fresh.
17: Clinica Deo Fresh.
16: Available now.
5: Shop at the SM City Iloilo 3-day sale on September 18, 19, and 20. Enjoy up to 70% off on great finds and get a chance to win a brand new car, a Suzuki Bronx GLX AT Hybrid.
18: SM.
19: Nestor, ang sinaing!
20: Luto na!
19: Ang labahan!
20: Nakasampay na!
19: Ang uniform ko!
20: Naplansa na!
21: Ganito ako!
22: Tigasi!
21: Tigalapa!
22: Tigasay!
21: Tigaplansa!
22: Sa araw si Mrs. ang masusunod!
21: Sa gabi,
22: ako ang bossing!
21: Dahil kasangga ko!
22: Ang extend!
21: Supplement for men!
22: Lourdes!
21: Tapos ka ng maligo!
23: Yes, darling! Come to mama!
22: Extend Food Supplement for Men.
21: May maca at lavawaska
22: na nagpapataas ng energy
21: at stamina
22: para sa tigasing
21: performance.
22: Extend Food Supplement for Men
21: para sa matinong nga dugo.
22: DTX 500
21: para sa healthy gatay.
22: DTX 500
21: ang DTX 500
22: ang may mataas ka antioxidant
21: nga amo naman
22: ang nagatinlo sa imo atay.
21: Basta tinlo ang atay,
22: happy kanunay.
21: DTX 500
22: masaligan,
21: epektibo.
22: DTX 500
21: mataas pala ang imo blood sugar.
22: DTX 500.
21: Ikaw ba na
22: ang may diabetes?
21: DTX 500.
22: Ang DTX 500.
21: Ang may powerful compounds.
22: Yan
21: ang
22: gapanupo.
21: Kagakontrolar.
22: Sang imo blood sugar.
21: DTX 500.
22: Masalika.
21: Epektibo.
22: DTX 500.
0: D3 Bio.
4: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Nakugid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagkumar. Natunaw gid ang bato.
0: D3 Bio.
15: Ang D3
21: Bio. Yung may Visio.
13: Ang Visio.
21: Yung may D3.
13: Matatas mga butika.
21: D3 Bio.
15: Ako si Lito, isa kamason na diagnose na may balatian sa atay. Nabatian ko kagintistingan ang D3 Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3 Bio.
21: D3 Bio.
13: Ang D3 Bio.
21: Yung may Visio.
13: Ang Visio.
21: Yung may D3.
13: Matatas mga butika.
14: Nga aga pamati ka sa K5 News FM.
18: Kapamati, gina ko sa K5 News FM. Kay dasig sila mag-update. Labi na gid kong wala klase. Balik na tulog eh. Ako gali si Erica, nagatabog suba haro, tunay naka K5.
14: O ikaw, ano bala ang imo kinapamatian? Tutok na sa 88.7 K5 News FM Iloilo.
20: Wow, my puso.
24: You're listening to 88.7 K5 News FM. K5 News FM.
14: This song is brought to you by DTX Coffee Mix. Nakakape ka na, naka-detox ka pa.

K5 News FM. Ang kakampyon ng estasyon sa Iloilo City, 88.7 K5 News FM.

0: K-5 News FM
1: K-5 Galing Awantay. Ano ang isabat mo kung may maghambal sa imo nga?
2: Laway, laway, laway! Hoy, ano ba matiyag mo sa akon? Ispiho?
1: K-5 Galing Awantay.
0: FM, championing the lives of the Filipino.
3: Wow! My puso!
4: The official overall number one station in Iloilo City. K5 News FM. Iloilo 88.7. D3 Bio with Vizio.
5: Ako si Ana. Before problema, kung gidang akong irregular nga regla, kisa, galabot, gitatlo, kabulan, bla. Sa pagtumar ko sang D3 Bio, bow okay, gidang resulta, subong normal na gin.
4: D3 Bio.
6: Ang D3 Bio.
4: Yung may Vizio.
6: Ang Vizio.
4: Yung may D3.
6: Mga butka.
4: D3 Bio.
7: Ako si Boards, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer disease. Tuma na gid ka malipaton. Gitry namon patumaron sa D3 Bio. Ilalang kabula, nagbalik normal ang paminsaro ni lula. Bangod ina sa D3 Bio.
4: D3 Bio. Ang D3 Bio.
6: Yung may Vizio.
4: Ang Vizio.
6: Yung may D3.
4: My family history ba na kamuusang diabetes? Mag-DDX 500 ka! Mataas ba na ang imo blood sugar? Mag-DDX 500 ka na! Ang DTX 500! Ang may powerful compounds! Ganagapanubos ang imo blood sugar! DDX 500! Garantisado! Epektibo! Aramis mo! DDX 500! Nagapalandunong ba na ang imo panulukan? Magalingin ba na ang imo nga ulo? Masami nagkapangihi? Masami ginauha? Masi may diabetes ka na? Mag-DDX 500 na! Ang DTX 500! Ang may powerful compounds. Nga nagapanubo sang imo blood sugar. DTX 500. Garantisado. DTX 500.
6: DTX Coffee Mix.
8: Eric Ledesma, mataas ang akon nga sugar. Nabatian ko ang DTX Coffee Mix nga bulong galiini nga kape. Hintilawan ko man eh. Nagpagsik ang akon nga lawas kag nagnubo ang akon sugar. Kaya mayara inigali nga sang ang palaya extra.
4: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix.
9: Ako si Mayra. Permi lang butod ako dyan. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix. Intistingan ko man. Nagnamigid ang akon pamatyal. Regular ang akon pagpamuhi. Wala sang hangin ang akon dyan.
4: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix.
6: Mabaka.
10: Stress sa trabaho? Pag-uwi sa bahay, mag-relax. Uminom ng DTX Premium Coffee. DTX Premium Coffee. Ang kaping magbibigay ng relaxation dahil sa sangkap nitong Ganoderma na magbibigay ginhawa sa ating katawan. Kaya, kung busy at gusto mag-relax, eto ang kaping para sa iyo. DTX Premium Coffee with Ganoderma Extra. DTX Premium Coffee. Mabibili sa inyong mga sukin butika nationwide.
4: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
11: Ako si Anika. Kundayan ko mangi, kay gali, may UTI ko. Ang tiya ko naghambal, try ko ang Mighty C. 1 capsule, 3 times a day. 1 week lang, nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C, efektibo.
4: Mighty C,
6: mabaka sa mga butika.
4: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
12: Mabali si Bibi, mas masami ko gina-allergy. Iski magwa lang ko kag mahanginan, damo rin pula-pula sa likod ko kasabot ko. Pero sa pag-

0: vaccines sa pituka. Para healthy ang tiyan, Magklinika Sport Biotics.
1: Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy, good news!
2: Good news!
1: Bangun sarang na kamo na makapakonsulta sang libre.
3: Libre?
4: Libre!
1: Yari ang mga masunod ng mga schedules and consultation sa Pasig City Branch, Magkadto kada Lunes kag Huwebes, sa Salvation Street, near Corner A Pani Street, Barangay Poblasyon, Ilawud, Pasig City. Sa Haro Branch naman, Magkadto sa adlaw sang Martes, Miyerkules, Biyernes kag Domingo, na hamtang sa Ilope Street, sa kilid sang Robinson Saro. Ikayong lawas salungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
5: Shop at the SM City Iloilo 3-day sale on September 18, 19, and 20. Enjoy up to 70% off on great finds and get a chance to win a brand new car, a Suzuki Bronx GLX AT Hybrid.
6: SM.
0: Sa mga taga Quinto Distrito, mas ginpalapit na ni Doc Ramil Uy ang iya mga produkto. Magbakal na sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center Sara Branch. Located sa RJM's Building, Barangay Apologista Sara, Iloilo, near Sara Public Terminal. Bukas, Domingo hasta Biyernes, alas 8 sang aga, tuktok alas 5 sang hapon. Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center Sara Branch. Bakal na!
7: Good news!
8: Good news!
7: Yari na ang madugay nyo na nga kinahulat. Mga ka-K5, may libre nga check-up na sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center Sara Branch. Kada Domingo, alas 9 sa aga, tugtog alas 2 sa hapon, sugod sa September 6, 2026. May ginabatiyag ka? May gusto ka ba na ipakonsulta? Hindi na maghulat nga maglalak pa. Libre na! Libre na ang check-up sa Klinika Sara Branch. Located at RJM's Building, Barangay Apologista, Sara, Iloilo, malapit sa Sara Public Terminal. Klinika de Alternativo Medicina, Sara Branch. Libre ka check-up kada Domingo para sa imo kag sa inyong pamilya.
5: Shop at the SM City Iloilo 3-day sale on September 18, 19, and 20. Enjoy up to 70% off on great finds and get a chance to win a brand new car, a Suzuki Bronx GLX AT Hybrid.
9: SM.
10: Deo Fresh. Say goodbye sa body odor, say hi sa freshness. My virgin coconut oil, nagatap na sa mikrobyo nga kapagbaho sang ilo. Klinika Deo Fresh. A natural deodorant nga nagalast up to 48 hours. Sa Klinika Deo Fresh, fresh na fresh sa bango, fresh na fresh sa feeling. Klinika Deo Fresh. Bili na sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center.
11: Kadragsa nga punggod,
12: DTX Beauty Soap.
11: Magaspang nga panit,
12: DTX Beauty Soap.
11: Galaong magputi,
12: DTX Beauty Soap.
11: Puro katol-katol,
12: DTX Beauty Soap.
0: DTX Beauty Soap. All natural, antimicrobial, nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, madrepi cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
11: Bakal na sa mga butika.
13: Extend Food Superman for Man.
14: Ako si Ere. Isa ko ka jeepney driver. Di nagid katosik ang akon man, no? Siling sang migo ko. I-try ang Extend Food Supplement for Men. Ka-epektibo ko, no? Akon gintilawan. Abaw. Gatok turaok gid ang akon man, no? Kanamit gisa experience ba?
13: Extend Food Superman for Man. Extend Food Superman for Man.
15: Ako si Fred Domingo. Extend Food Supplement user. Dako gid nga bulig sa among mag-asawa ang Extend Food Supplement for Man. Kaysang una, abi daw wala nagiganay. Pero may himala pamangali. Salamat gid sa Extend Food Supplement for Men. Epektibo gid.
13: Extend Food Supplement for Men. Para sa matinlo nga dugo. DTX 500. Para sa healthy nga tayo. DTX 500. Ang DTX 500. Ang may mataas nga antioxidant. Nga amo naman ang nagatinlo sa imo atay. Basta tinlo nga tayo. Happy kanunay. DTX 500. Masaligan. Epektibo. DTX 500. Mahigo ba na ang imo dugo? DTX 500. Masamit ka ba na ang gina-allergy? DTX 500. Ang DTX 500. Ang nagatinlo sa imo mahigo nga dugo. Nga sa masami, amo naman ang ginahalina sa mga nagkalayday nga allergy. DTX 500. Masaligan. DTX 500. D3 Bio with Physio.
16: Ako si Boy Fidel, isang health researcher kag isang man ka-registered nurse. Sa nagsugod ako tumal sa D3 Bio, mas naging klaro kag alerto ang akong pamilsalon.
13: D3 Bio. Ang D3 na may Physio.

0: Physio. Yung may D3. D3 Bio with Physio.
1: Ako si Jay, taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumagos ang D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
0: D3 Bio. Ang D3. Yung may Physio. Ang Physio. Yung may D3. D3 Bio.
2: Babakal sa mga butika.
0: D3 Bio.
3: Nga aga pamati ka sa K5 News FM.
4: Aga pamati ako sa K5 News FM Iloilo tungod kay Macho Kulit. Gakadula, gina akon stress. Nga napatyagan kag nagahatag gid sang good vibes ang iyang programa. Ako gali si Angie isang kalaparan. Tunay na K5.
3: O ikaw, ano bala ang imo kinapamatian? Tutok na sa 88.7 K5 News FM Iloilo.
5: Wow, my puso.
6: You're listening to 88.7 K5 News FM. K5 News FM.
7: This song is brought to you by DTX Coffee Mix. Nakakape ka na, naka-detox

0: K-5 News FM.
1: K-5 Kalingawan Time.
2: Dok, ngaamo ng operasyon sa ulo ko, ha? Dumakita ng utok ko, Dok.
3: Amo na sa mamang ginatawag naton nga open-minded.
2: Nay!
1: K-5 Kalingawan Time.
0: FM, championing the lives of the Filipino.
4: Wow! May puso!
0: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 103.1 K5 News FM Tacloban, 107.1 K5 News FM Olongapo City, 97.7 K5 News FM Dumaguete City, 95.7 K5 News FM San Jose Antique, 94.5 K5 News FM Calibo, 100.9 K5 News FM Rojas City, 89.1 K5 News FM Pasig City, 103.9 K5 News FM Bacolod City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Iloilo City, 88.7 K5 News FM, championing the lives of the Filipino. The official overall number one station in Iloilo City. K5 News FM, Iloilo 88.7.

X500, epektibo nga suplemento sa pagtap na sa mga balatian kasubong sang diabetes, arthritis, hypertension, kidney failure o kung sakit sa bato, cancer, cyst o kung tumor, gagmadamo pa nga iban. DTX500, mabakal sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy sa kilid sang Robinson's Haro.

0: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C. Nagaburon nga mga mata, nagamuta, nagapula kaga, nagakatol. Mag-Eye Care Go, ang kapsula nga himo para sa mga mata. May yara ini sang superior antioxidant para sa mga mata. Kaangay sang lutein, vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc, kag bilberry berry extract. Eye Care Go, ang maskin pambasko nga kapsula para sa mga mata. Eye Care Go, para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar sang Eye Care Go kag patuluan ang mga mata sang Eye Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika. Eye Care Go
1: Sport Biotics. Makabulig sa pagtapna sa mga bad bacteria na nagatuga sa infeksyon sa lawas. Ang tagabantay sa maayo nga panglawason kag nagapabagon sa imong resistensya kontra balatian tuga sa mga kagaw. Klinika Sport Biotics. Sport Biotics, ang fortified probiotics. May 80 billion CFU sang good bacteria. Sport Biotics. Kabulig sa pagtapna sang kagaw ng H. pylori nga nagatuga sang ulcer. Mag-klinika Sport Biotics ka!
2: Sa mga taga Quinto Distrito, mas ginpalapit na ni Doc Ramil Uy ang iya mga produkto. Magbakal na sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center Sara Branch. Located sa RJM's Building, Barangay Apologista Sara, Iloilo, near Sara Public Terminal. Bukas, Domingo hasta Biyernes, alas 8 sang aga, tuktok alas 5 sang hapon. Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center Sara Branch. Bakal na!
3: Gabasa na naman bala ang imo.
4: Ay, gabasa na naman?
3: Oo, balaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
5: Always nagabasa?
3: Kag nagabaho ang kilikili?
5: Mag-Clinica Deo Fresh.
3: Para sa maputi at mabangong kilikili.
5: Clinica Deo Fresh.
4: Nagabasa na naman bala ka.
3: Alay naman na ya. Amo na ang basa na gusto ko.
5: Clinica Deo Fresh.
3: Para sa maputi at mabangong kilikili.
6: DTX Beauty Soap.
7: Ako si Lay, nako gidangapon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, paghamis kag pagpaputi sa ngapon nga pani. May yara ini sang antimicrobial property kag amuning nagapatay sa mga mikrobyo na ginhalinan sa mga skin diseases.
6: DTX Beauty Soap sa mga butika. DTX Beauty Soap.
8: Ako si Ronald, isa ka sales rep.
9: So una,
8: problema gid ako sa akong body odor.
9: Buya na ako magatubang sa akong mga customers.
8: Pero subong,
9: sadya na gid ako sa budig sang DTX Beauty Soap kag naghamis kag nagputi gid ako nga pani. Salamat gid sa DTX Beauty Soap.
6: DTX Beauty Soap. Mabakal sa mga butika.
10: Extend Food Supplement for Men.
11: O si Juni, taga Bacolod. Kapasalamat gid ko sa Extend Food Supplement for Men. Kay dako gid ang nabulig sini sa akon nga sex life. Always gid satisfied ang partner ko sa akon serbisyo sa iya. Madamo gid nga salamat sa Extend Food Supplement for Men.
10: Extend Food Supplement for Men. Extend Food Supplement for Men.
12: Ako si Mark. Sa tuntood lang, tungod ga ka edad na ta, ginakulang na ta sa pwersa, daw hindi na gid makaarang ka. Hasta nga nabatian ko sa radyo ang Extend Food Supplement for Men. Intestingan ko.
13: Wow, ayos gid.
12: Kamu man bala, testingin yung ang Extend Food Supplement for Men.
10: Extend Food Supplement for Men.
14: Para sa matino nga dugo.
10: DTX 500.
14: Para sa healthy nga tay.
10: DTX 500.
14: Ang DTX 500.
10: Ang may mataas nga antioxidant.
14: Nga amo naman
10: ang nagatino sa imo atay.
14: Mas tagtino ang atay.
10: Happy kanunay.
14: DTX 500.
10: Masaligan.
14: Epektibo.
10: DTX 500.
14: Mataas bala ang imo blood sugar.
10: DTX 500.
14: Ikaw bala
10: ang may diabetes.
14: DTX 500.
10: Ang DTX 500.
14: Ang may powerful compounds.
10: Nga nagapanupo.
14: Kaga kontrolar.
10: Sang imo blood sugar.
14: DTX 500.
10: Masaligan.
14: Epektibo.
10: DTX 500.
14: E3 Bio.
15: Ako si Gabriel. Nagalibogin ang akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. Bowex ko pa lang ang pag-inom. Nabatsagan ko ng paghalog sa akong dilargo. Naglagamay ang akong nga buyon.
10: D3 Bio.
14: Ang D3. Yung
10: may
14: Physio.
10: Yung
14: may D3.
10: D3 Bio with Physio.
16: Ako si Jay, taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumagos ang D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
10: D3 Bio.
14: Ang D3.
10: Yung may Physio.
14: Ang Physio.
10: Yung may D3.
14: D3 Bio.
6: Mabakal sa mga butika.
10: D3 Bio.
2: Nga aga pamati ka sa K5 News FM.
17: Nga pamati kita ko sa K5 News FM Iloilo tungkol na namin anak pa Enrico Sorita Jr. Kay dasig sa kaglaro magbalita. Ako gali si Paco sang Tagbakaro. Tunay, naka K5.
2: O ikaw, ano bala ang imo kinapamatian? Tutok na sa 88.7 K5 News FM Iloilo.
4: Wow, my puso.
6: You're listening to 88.7 K5 News FM.

K5 News FM Rangkampiyon ng estasyon sa Iloilo City 88.7 K5 News FM.

K5 News FM. Ang kakampyon ng estasyon sa Iloilo City, 88.7 K5 News FM.

0: K5 News FM K5 News FM Championing the lives of the Filipino.
1: Wow! May puso!
0: The official overall number one station in Iloilo City. K5 News FM Iloilo 88.7. E3 Bio.
2: O si Karen, kadaan mo isang akon hair fall. Hindi man namin ang akon na kutis. Nag-try ako to mars ang D3 Bio kang naghining akon buhok kang naghinis ang akon kutis.
0: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. D3 Bio.
3: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Dakugid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
0: D3 Bio. Ang D3 Bio nga may Visio. Ang Visio. Yumay D3 mga para sa matino nga dugo. DTX 500 para sa healthy nga tayo. DTX 500 ang DTX 500 ang may mataas nga antioxidant nga amo naman ang nagatilo sa imo atay. Basta tilo nga tayo, happy kanunay. DTX 500 masaligan, epektibo. DTX 500 mahigo bala ang imo dugo. DTX 500 masamit ka bala gina allergy. DTX 500 ang DTX 500 ang nagatilo sa imo mahigo nga dugo nga sa masami amo naman ang ginahali na sang mga nagkalay-lay ng energy. DTX 500 masalika. DTX 500 DTX Coffee Mix.
4: Ako si Rick Vista ng isa kanegosyante. Ako yung magpapili ng alerto. DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da ng mga negosyante, DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix mga pinata.
0: DTX Coffee Mix mga butika. DTX Coffee Mix.
5: Ako si Rico. Sang una hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayon ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix mamuok gyapon ng akong tulog. Subong aga kagapon na ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
0: DTX Coffee Mix. Mamasaga butika. Nagaburod nga mga mata, nagamuta, nagapula kag nagakatol. Mag Eye Care Gold ang kapsula nga himo para sa mga mata. May yara ini sang superior antioxidant para sa mga mata. Kaangay sang lutein, vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc kag bilberry berry extract. Eye Care Gold ang maskin pabasko nga kapsula para sa mga mata. Eye Care Gold para sa epektibo nga kombinasyon. Magtumar sang Eye Care Gold kag patuluan ang mga mata sang Eye Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika. Eye Care Gold Mighty C ang alkaline nga vitamin C.
6: Si Jake ang una yan, niwang-niwang sa akay. Wala git ko gana magkaon kag sagay lang ko ubo, lanan. Insulayan ko pa no. Ang Mighty C kag 1 capsule 3 times. After 1 week nagnamigid ang akong nga pamilya. Salamat sa Mighty C.
0: Mighty C mabakal nga butika. Mighty C ang alkaline nga vitamin C.
7: Ako si Rosita, may dysmeria ako. May nag-recommend ang Mighty C alkaline vitamin C. Maintain ko ini for 3 months 1 capsule 3 times a day. Basta subong kung mag-abot ako ng menstruation. Wala nagit ako makabatsyag sang sakit.
0: Mighty C mabakal sa mga butika.
8: Sa amon mga suki sa kahanginan, mga supporters kag pinalangga namon nga tagpalamati. Salamat sa inyo wala untat nga suporta sa pagpamati sa kampyon nga istasyon. Sa Iloilo, padayon kita nga magapangalagad sang tampad nga serbisyo publiko. Magadulog sa mga balita kag impormasyon nga wala sang may ginaampinan, serbisyo nga matuod gid lamang. Ini si K5 Ray Espeha Umalay sa Iloilo K5. News FM.
9: Masakitang tiyan, masaminabudlayan sa pag-ariya. Mags 4 Biotics ka. May 45 probiotics na nagabulig sa pagbalik sang maayong digestion. Sa 4 Biotics, gadalhay ang pag-ariya.
10: 4 Biotics, ang best friend sa mga kababaihan. 4 Biotics, dinamaintain ang pH level sa feminine area. 4 Biotics, ginatap na ang fungi nga nagatugas ang fungal infection kag UTI sa mga babae. Confident ka sa Clinicas 4 Biotics.
9: K5 Kalingawan sa Barangay Fiesta Edition Iloilo City. Luyag mo ba lang ang magbisita kag maghatag sang kasadyahan kag papremyo ang K5 News FM 88.7 sa inyo nga kapistahan sa barangay. Magkatulang sa istasyon sang K5 News FM Iloilo ukon mag-message sa amon official Facebook page. Agon mag-inquire kung paano kami makakadto sa inyo nga barangay. Masinadya kita mga ka-K5 sa KKB, ka-K5, Kalingawan sa

0: Ladies and gentlemen, please welcome Tatay Diggs, ang presidente ng bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
1: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito, mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm.
0: Clinica Deo Fresh, para tanggalin ang mabahong amoy ng kilikili mo. Para manatili itong malinis, para hindi mangingitim ang kilikili mo. Clinica Deo Fresh.
1: Kaya subukan ninyo.
0: Clinica Deo Fresh, Deo Roll On. Feel fresh and clean all day long. Clinica Deo Fresh.
1: Clinica Deo Fresh.
0: Available now.
2: Gadragsa nga punggod. DTX Beauty Soap. Magaspang nga panit. DTX Beauty Soap. Dala o magputi. DTX Beauty Soap. Puro katol-katol. DTX Beauty Soap.
3: DTX Beauty Soap. All natural. Antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract. Madrete cacao leaf extract. Papaya fruit extract. Got virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
4: Bakal na sa mga butika.
5: Nestor, ang sinaing!
6: Luto na!
5: Ang labahan!
6: Nakasampay na!
5: Ang uniform ko!
6: Naplansa na!
7: Ganito ako!
8: Tigasin!
7: Tigalapa!
8: Tigasay!
7: Tigaplansa!
8: Sa araw si Mrs. ang masusunod!
7: Sa gabi,
8: ako ang bossing!
7: Dahil kasangga ko!
8: Ang Extel!
7: Supplement for men!
8: Gortez!
7: Tapos ka ng maligo!
9: Yes, darling! Come to mama!
8: Extend Food Supplement for Men.
7: May maca at lavawaska
8: na nagpapataas ng energy
7: at stamina
8: para sa tigasing performance. Extend Food Supplement for Men
7: para sa matino nga dugo.
8: DTX 500
7: para sa healthy gatay.
8: DTX 500
7: ang DTX 500
8: ang may mataas nga antioxidant
7: nga amo naman
8: ang nagatilo sa imo atay.
7: Basta tilo ang atay,
8: happy kanunay.
7: DTX 500
8: masaligan,
7: epektibo.
8: DTX 500
7: mataas pala ang imo blood sugar.
8: DTX 500.
7: Ikaw pala
8: ang may diabetes.
7: DTX 500.
8: Ang DTX 500
7: ang may powerful compounds.
8: Yan ang kapanupo
7: kagakontrolar
8: sa imo blood sugar.
7: DTX 500.
8: Masaligan,
7: epektibo.
8: DTX 500.
7: D3 Bio.
10: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Dakugid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
7: D3 Bio.
8: Ang D3 Bio.
7: Yung may PCO.
8: Ang PCO.
7: Yung may D3.
8: Mabagat sa mga butika.
7: D3 Bio.
11: Ako si Lito, isa ka mason na diagnose na may balatian sa atay. Nabatian ko kag intestingan ang D3 Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3 Bio.
7: D3 Bio.
8: Ang D3 Bio.
7: Yung may PCO.
8: Ang PCO.
7: Yung may D3.
8: Mabagat sa mga butika.
12: Nga aga pamati ka sa K5 News FM.
13: Nga pamati ako sa K5 News FM Ililo. Tungod na namin ako sa mga drama ni Maninay Mane. Especially, ang iya nga Pages of Love. Ini si Jin sang Bitoon Haro, tunay na sa K5.
12: O ikaw, ano bala ang imo kinapamatian? Tutok na sa 88.7 K5 News FM Iloilo.
14: Wow, my puso.
15: You're listening to 88.7 K5 News FM.

News FM. Ang kampyon ng estasyon sa Iloilo City, 88.7 K5 News FM.

0: K5 News FM K5 News FM Championing the lives of the Filipino.
1: Wow! May puso!
0: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 103.1 K5 News FM Tacloban, 107.1 K5 News FM Olongapo City, 97.7 K5 News FM Dumaguete City, 95.7 K5 News FM San Jose Antique, 94.5 K5 News FM Calibo, 100.9 K5 News FM Rojas City, 89.1 K5 News FM Pasig City, 103.9 K5 News FM Bacolod City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Iloilo City. 88.7 K5 News FM, championing the lives of the Filipino. The official overall number one station in Iloilo City. K5 News FM, Iloilo 88.7. D3 Bio with Vizio.
2: Ako si Ana. Before problema, ako gida nga ako irregular nga regla. Kisa, galabot, gitatlo, kabulan, bla. Sa pagtumar ko sa D3 Bio, bau okay, gidang resulta, subong normal na gid.
0: D3 Bio.
3: Ang D3 Bio.
0: Yung may Vizio.
3: Ang Vizio.
0: Yung may D3. Makakats,
3: mga buti ka.
0: D3 Bio.
4: Ako si Boards, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer disease. Tuma na gid ka malipaton. Gitry namon patumaron sa D3 Bio. Ilalang kabulan, nagbalik normal ang paminsaro ni lula. Bangod ina sa D3 Bio.
0: D3 Bio.
3: Ang D3 Bio.
0: Yung may Vizio.
3: Ang Vizio.
0: Yumay D3.
3: Mga buti ka.
0: My family history ba na kamuusong diabetes? Mag-DDX 500 ka! Mataas ba na ang imo blood sugar? Mag-DDX 500 ka na! DTX 500! Ang may powerful compound nga nagapanubos ang imo blood sugar! DDX 500! Garantisado! Epektibo! Para mismo! DDX 500! Nagapalandulong ba na ang imo panulukan? Magalingin ba na ang imo nga ulo? Masami nagapangihi? Masami ginauhaw? Kasi may diabetes ka na! Mag-DDX 500 na! Ang DTX 500! Ang may powerful compact nga nagapanubos ang imo blood sugar. DTX 500 garantisado. DTX 500 DTX coffee mix.
5: Eric Ledesma, mataas ang akon nga sugar. Nabatian ko ang DTX coffee mix nga bulong galiini nga kape. Hintilawan ko man eh. Nagpagsik ang akon nga lawas kag nagnubo ang akon sugar. Kay mayara inigali nga sang ang palaya extra.
0: DTX coffee mix. DTX Coffee Mix.
6: Ako si Mayra, permilang butod ako dyan. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix. Tistingan ko man, nagnamigid ang akong pamatyal. Regular ang akong pagpamuhi. Wala sang hangin ang akong dyan.
0: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix. I Care Gold. Ang kapsula nga ginhimo para sa mga mata. I Care Gold. Ang kapsula nga may mataas nga lutein. Isa ka super antioxidant nga nagabulig sa retina. Sang mata, gikan sa hali. Nga dala sang UV rays kay blue light. Dungagan pa ang vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc, kag bilberry berry extract. I Care Gold, ang superior eye formula. Para sa epektibo nga kombinasyon, mag-inom sang I Care Gold. Kag patuluan ang mata sang I Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika. Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
7: Ako si Anika. Kadayan ko mangi, kay gali, may UTI ko. Ang tiya ko naghambal, try ko ang Mighty C. One capsule, three times a day. One a week lang, nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C, epektibo.
0: Mighty C, mabakal sa mga butika. Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
8: Mabali si Bibi, mas masami ko gina-allergy. Maski magwa lang ko kag mahanginan, damo rin pula-pula sa likod ko kasabot ko. Pero sa pagsugod ko inom sa Mighty C, grabing epekto, inuras lang, dula na tayo ng ako nga allergy.
0: Mighty C, mabaka sa mga butika.
9: Sa amon mga suki sa kahanginan, mga supporters kag pinalangga namon nga tagpalamati. Salamat sa inyo wala untat nga suporta sa pagpamati sa kampiyon nga istasyon. Sa Iloilo, padayon kita na magapangalagad sa tampad nga serbisyo publiko. Magadulog sa mga balita kag impormasyon na wala sa may ginaapinan, serbisyo na matuod gid lamang. Ini si ka K5 Ray Espeha Umalay sa Iloilo, K5 News FM.
3: Spore Biotics nga ginugdan sang prebiotic, nagapabaskog sang imong nga resistensya. Spore Biotics nagapanamig sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa klinika Spore Biotics, you're always in good health. Kasakit ang tiyan? Mag-Spore Biotics. Kabutod-butod ang tiyan kag hindi matunawan? Mag-Spore Biotics. Kabulig sa pagpanami isang digestion, nagpagkakas sang toxins sa pituka. Para healthy ang tiyan, mag-Klinika Spore Biotics. Fiesta Edition, Iloilo City. Luyag mo ba lang magbisita kag maghatag sang kasadyahan kag papremyo ang K5 News FM 88.7 sa inyo nga kapistahan sa barangay? Magkadto lang sa istasyon sang K5 News FM Iloilo ukon mag-message sa amon official Facebook page agon mag-inquire kung paano kami makakadto sa inyo nga barangay. Masinadya kita mga ka K5 sa KKB, K5, Kalingawan sa Barangay Fiesta Edition. Sa mga taga Quinto Distrito, mas ginpalapit na ni Doc Ramil Uy ang iya mga produkto. Magbakal na sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center Sara Branch. Located sa RJM's Building, Barangay Apologista Sara, Iloilo, near Sara Public Terminal. Bukas, Domingo hasta Biyernes, alas 8 sang aga, tuktok alas 5 sang hapon. Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center Sara Branch. Bakal na!
10: Hali ka mga langaw! Ay, nakapaborito natin niya ilaw!
11: Oh, hindi! Nga, perme lang ako ginalangawan!
12: Klinika Deo Fresh. Say goodbye sa body odor, say hi sa freshness. My virgin coconut oil, nagatap na sa mikrobyo nga kapagbaho sang ilo. Klinika Deo Fresh, a natural deodorant nga nagalast up to 48 hours. Sa Klinika Deo Fresh, fresh na fresh sa bango, fresh na fresh sa feeling. Klinika Deo Fresh. Bili na sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center.
13: Kadaragsa nga punggod, DTX Beauty Soap. Magaspang nga panit, DTX Beauty Soap. Dala o magputi, DTX Beauty Soap. Puro katol-katol, DTX Beauty Soap.
3: DTX Beauty Soap. All natural, antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, madre di cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
13: Bakal na sa mga butika.
14: Extend Food Superman
15: for Man. Ako si Ere. Isa ko ka jeepney driver. Di nagid katosik ang akon man, no? Siling sang migo ko. I-try ang Extend Food Supplement for Men. Kaya epektibo ko, no? Akon gintilawan. Abaw. Gatok tura o gid ang akon man, no? Kanamit gisa experience ba?
14: Extend Food Superman for Man. Extend Food Superman for Man.
16: Ako si Fred Domingo. Extend Food Supplement user. Dako gid nga bulig sa amo mag-asawa ang Extend Food Supplement for Man. Kaysang una, abi daw wala nagiganay. Pero may himala pamangali. Salamat gid sa Extend Food Supplement for Men. Epektibo gid.
14: Extend Food Supplement for Men. Para sa matilo nga dugo. DTX 500. Para sa healthy nga tayo. DTX 500. Ang DTX 500. Ang may mataas nga antioxidant. Nga amo naman ang nagatilo sa imo atay. Basta tilo nga tayo. Happy kanunay. DTX 500. Masaligan. Epektibo. DTX 500. Mahigo ba na ang imo dugo? DTX 500. Masamit ka ba lang gina-allergy? DTX 500. Ang DTX 500. Ang nagatilo sa imo mahigo nga dugo. Nga sa masami, amo naman ang ginahalina sa mga nagkalayday nga allergy. DTX 500. Masaligan. DTX 500. E3 Bio.
17: Ako si Gabriel. Nagalibog na nga akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. Uwex ko palang ang pag-inom. Nabatsagan ko na paghalog sa nga akong dilargo. Nagnagamay ang akong nga buyon.
14: D3 Bio. Ang D3. Yung may BCO. BCO. Yung may D3. D3 Bio. With BCO.
18: Ako si Boy Fidel. Isang health researcher kag isang man kalagester nurse. Sa nagsugod ako ko tumaas ang D3 Bio, mas naging klaro kag alerto ang akon paminsalon.
19: D3 Bio, ang D3 yung may Visio. Ang Visio yung may D3. D3 Bio.
20: Nga aga pamati ka sa K5 News FM.
21: Naga pamati kita ko sa K5 News FM. Sa ila, may balita nga husto, dali magets kag halinggid sa nagipusuon sang komunidad. Kampyon gid. Ako si Jun sang Mandurayaw. Tunay na ka K5.
20: O ikaw, ano bala ang imo kinamamatian? Tutok na sa 88.7 K5 News FM Iloilo.
22: Wow, my puso.
23: You're listening to 88.7 K5 News FM.

K5 News FM ang kampyon ng estasyon sa Iloilo City, 88.7 K5 News FM.

K5 News FM. Ang kampiyon ng estasyon sa Iloilo City, 88.7 K5 News FM.

100. Epektibo nga suplemento sa pagtap na sa mga balatian kasubong sang diabetes, arthritis, hypertension, kidney failure o kung sakit sa bato, cancer, cyst o kung tumor. Kagmadamo pa nga iban. DTX 500. Mabakal sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy sa kilid sang Robinson's Haro.

0: Mighty C ang alkaline ng vitamin C. I Care Gold ang superior eye formula. I Care Gold ang kapsula ng may mataas ng lutein, vitamins, minerals kag bilberry berry extract. Isa ka herbal medicine para sa mga mata ng may mataas ng anthocyanin. Isa ka potent antioxidant nga nagabulig sa pagtinaw sang panulukan. I Care Gold ang superior eye formula para sa epektibo nga kombinasyon. Mag-inom sang maskin pabaskog nga I Care Gold kag patuluan ang mataas ang I Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika.
1: Sport Biotics. Makabulig sa pagtapna sa mga bad bacteria na nagatuga sa infeksyon sa lawas. Ang tagabantay sa maayo nga panglawason kag nagapabangon sa imong resistensya kontra balatian tuga sa mga kagaw. Klinika Sport Biotics. Sport Biotics. Ang fortified probiotics. May 80 billion CFU sa good bacteria. Sport Biotics. Kabulig sa pagtapna sa kagaw ng H. pylori na nagatuga sang ulcer. Mag-klinika Sport Biotics ka!
2: Sa mga taga Quinto Distrito, mas ginpalapit na ni Doc Ramil Uy ang iya mga produkto. Magbakal na sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center Sara Branch. Located sa RJM's Building, Barangay Apologista Sara, Iloilo, near Sara Public Terminal. Bukas, Domingo hasta Biyernes, alas 8 sang aga, tugtog alas 5 sang hapon. Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center Sara Branch. Bakal na!
3: Gagabasa na naman bala ang imo.
4: Ay, gabasa na naman?
3: Oo, balaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
5: Always nagabasa.
3: Kag nagabaho ang kilikili.
5: Mag-Clinica Deo Fresh.
3: Para sa maputi at mabangong kilikili.
5: Clinica Deo Fresh.
4: Nagabasa na naman balaga.
3: Alay naman na ya. Amo na ang basa na gusto ko.
5: Clinica Deo Fresh.
3: Para sa maputi at mabangong kilikili.
2: Okay ka, may kape ka sa K5. Sa solid nga tagpalamati nga wala nagahalin-halin sang ilang radyo kag nakatutok pirmi sa K5 News FM.

0: na mga ka-K5 diri lang sa kampiyon nga istasyon K5 News FM Iloilo 88.7
1: DTX Beauty Soap.
2: Ako si Elaine. Ako, gidangapon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, pag-hamis, kag pagpaputi sa ngapon nga pani. May yara inisang antimicrobial property. Kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Kaginhalinan sa mga skin diseases.
1: DTX Beauty Soap.
3: Pamakan sa mga butika.
1: DTX Beauty Soap.
4: Ako si Ronald. Isa ka sales rep.
5: So una,
4: today, magid ako sa akong body odor.
5: Huya na ako magatubang sa akong mga customers.
4: Pero subong.
5: Sadya na gid ako sa budig sa DTX Beauty Soap.
4: Kag nag-hamis ka nagputi. Gid ako nga pani.
5: Salamat gid sa DTX Beauty
1: DTX Beauty Soap.
3: Pamakas sa mga butika.
1: Extend Food Supplement for Men.
6: O si Junie, taga Bacolod. Dapasalamat gid ko sa Extend Food Supplement for Men. Kay dako gid ang nabulig sini sa akon nga sex life. Always gid satisfied ang partner ko sa akon serbisyo sa iya. Madamo gid nga salamat sa Extend Food Supplement for Men.
1: Extend Food Supplement for Men. Extend Food Supplement for Men.
7: Ako si Mark. Sa tuntood lang, tungod ka edad na ta, ginakulang na ta sa pwersa. Daw hindi na gid makaarang ka. Hasta nga nabatian ko sa radyo ang Extend Food Supplement for Men. Testingan ko.
8: Wow, ayos gid.
7: Kamu man bala, testingin nyo ang Extend Food Supplement for Men.
1: Extend Food Supplement for Men. Para sa matilo nga dugo.
9: DTX 500.
1: Para sa healthy nga tayo.
9: DTX 500.
1: Ang DTX 500.
9: Ang may mataas nga antioxidants.
1: Nga amo naman
9: ang nagatilo sa imo atay.
1: Basta tilo nga tayo.
9: Happy kanunay.
1: DTX 500.
9: Masaligan.
1: Epektibo.
9: DTX 500.
1: Mataas pala ang imo blood sugar.
9: DTX 500.
1: Ikaw ba na
9: ang may diabetes?
1: DTX 500.
9: Ang DTX 500.
1: Ang may powerful compounds.
9: Yan
1: ang
9: gapanupo.
1: Kagakontrolar
9: sa imo blood sugar.
1: DTX 500.
9: Masaligan.
1: Epektibo.
9: DTX 500.
1: E3 Bio.
10: Ako si Gabriel. Nagalibogin ang akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. Bowex ko pa lang ang pag-inom. Nabatsagan ko na paghalog sa akong dilargo. Nagamay ang akong nga buyon.
1: D3 Bio.
9: Ang D3.
1: Yung may Physio.
9: Physio.
1: Yung may D3.
9: E3 Bio.
1: With Physio.
11: Ako si Jay. Taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumagos ang D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
1: D3 Bio.
9: Ang D3.
1: Yung may Physio.
9: Ang Physio.
1: Yung may D3.
9: D3 Bio.
3: Mabakal sa mga butika.
1: D3 Bio.
0: Nga aga pamati ka sa K5 News FM.
2: Nagpamati, gita ko sa K5 News FM. Kitamo, gita ko natunaan yung mga health tips sa linki Dr. Milpuy. Nakabulig itin sa akon para maging healthy, guwapa, kag sexy. Ako gali si Cynthia, sang barangay Ortiz City proper. Tunay na ka-K5.
0: O ikaw, ano bala ang imo kinapamatian? Tutok na sa 88.7 K5 News FM Iloilo.
12: Wow, my puso.
1: You're listening to 88.7 K5 News FM.

K5 News FM. Ang kakampyon ng estasyon sa Iloilo City, 88.7 K5 News FM.

News FM. Ang kampyon ng estasyon sa Iloilo City, 88.7 K5 News FM.

0: K5 News FM championing the lives of the Filipino.
1: Wow! May puso!
0: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 103.1 K5 News FM Tacloban, 107.1 K5 News FM Olongapo City, 97.7 K5 News FM Dumaguete City, 95.7 K5 News FM San Jose Antique, 94.5 K5 News FM Calibo, 100.9 K5 News FM Rojas City, 89.1 K5 News FM Pasig City, 103.9 K5 News FM Bacolod City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Iloilo City. 88.7 K5 News FM, championing the lives of the Filipino. The official overall number one station in Iloilo City. K5 News FM, Iloilo 88.7. E3 Bio.
2: O si Karen, kada mo isang akon hair fall, nag hindi man nami akon kutis. Nagtry ako to mars ang D3 Bio kag naghining akon buhok kag nagkinis ang akon kutis.
0: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. D3 Bio.
3: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Dako gid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan nya pagtumar, natunaw gid ang bato.
0: D3 Bio. Ang D3 Bio nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Mabakas mga butika para sa matino nga dugo. DTX 500. Para sa healthy nga tay. DTX 500. Ang DTX 500 ang may mataas nga antioxidants nga amo naman ang nagatindo sa imo atay. Basta tindo ang atay, happy kanunay. DTX 500. Masaligan, epektibo. DTX 500. Mahigo bala ang imo dugo. DTX 500. Masamit ka bala ang gina-allergy. DTX 500. Ang DTX 500 ang nagatindo sa imo mahigo nga dugo. Nga sa masami, amo naman ang ginahalina sa mga nagkalaylay nga allergy. DTX 500. Masaligan. DTX 500. DTX Coffee Mix.
4: Ako si Rick Vista nga isa kanegosyante. Agud yung magpapili nga alerto, DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da nga mga negosyante, DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix mga pinata.
0: DTX Coffee Mix. Mga butika. DTX Coffee Mix.
5: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayo ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok yapon ang akong tulog. Subong aga kagahapon na ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
0: DTX Coffee Mix. Pamasahang ang butika. I Care Gold. Ang I Care Kapsula. Nga mas ginpapasko kag mas ginpanami. I Care Gold. Ang kapsula nga ginhimo para sa mga mata. May superior antioxidant para sa mata. Kaangay sang lutein, vitamin A, vitamin C, zinc, kag bilberry berry extract. I Care Gold. Ang superior antioxidant eye formula. Basta may problema sa mata, mag I Care Gold na. Para sa epektibong nga kombinasyon, manginom sang I Care Gold. Kag patuluan ang mata sang I Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika. Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
6: Sa una yan, niwang-niwang sa akay, wala gid ko gana magkaon. Kag sagay lang ko ubo, hilanan. Insulayan ko pa ang Mighty C. Kag one capsule, 310. After one week, nagnamigid ang akong nga pamilya. Salamat sa Mighty C.
0: Mighty C, mabakal mga butika. Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
7: Ako si Rosita, may dysmeria ako. May nag-recommend ang Mighty C Alkaline Vitamin C. Maintain ko ini for 3 months. 1 capsule 3 times a day. Hasta subong kung mag-abot ako ng menstruation. Kung nagigid ako makabatsyag sang sakit.
0: Mighty C, mabaka sa mga butika.
8: Sa amon mga suki sa kahanginan, mga supporters kag pinalangga namon nga tagpalamati. Salamat sa inyo wala untat nga suporta sa pagpamati sa kampiyon nga istasyon. Sa Iloilo, padayon kita nga magapangalagad sa tampad nga serbisyo publiko. Magadunog sa mga balita kag impormasyon nga wala sa may ginaapinan, serbisyo nga matuod gid lamang. Ini si ka K5 Ray Espeha Umalay sa Iloilo K5 News FM.
9: masakit ang tiyan, masapinabudlayan sa pag-ariya, Mags 4 Biotics ka! May 45 probiotics na nagabuling sa pagbalik sang maayong nga digestion. Sa Spore Biotics, gandalhay ang pag-ariya!
10: Spore Biotics, ang best friend sa mga kababaihan. Spore Biotics, dinamaintain ang pH level sa feminine area. Spore Biotics, dinatap na ang fungi nga nagatuga sang fungal infection kag UTI sa mga babae. Confident ka sa Clinica Spore Biotics!
9: K-5, Kalingawan sa Barangay Fiesta Edition, Iloilo City. Luyag mo ba lang magbisita kag maghatag sang kasadyahan kag papremyo ang K-5 News FM 88.7 sa inyo nga kapistahan sa barangay? Magkatulang sa istasyon sang K-5 News FM Iloilo ukon mag-message sa amon official Facebook page. Agon mag-inquire kung paano kami makakanto sa inyo nga barangay. Masinadya kita, mga ka-K-5 sa KKB, ka-K-5, Kalingawan sa Barangay Fiesta Edition. Sa mga taga Quinto Distrito, mas ginpalapit na ni Doc Ramil Uy ang iya mga produkto. Nagbakal na sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, Sara Branch. Located sa RJM's Building, Barangay Apologista, Sara, Iloilo, near Sara Public Terminal. Bukas, Domingo hasta Biyernes, alas 8 sang aga, tugtog alas 5 sang hapon. Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, Sara Branch. Bakal na!
11: Ladies and gentlemen, please welcome Tatay Diggs, ang presidente ng bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
12: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, kumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito, mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm.
11: Clinica Deo Fresh, para tanggalin ang mabahong amoy ng kilikili mo. Para manatili itong malinis, para hindi mangingitim ang kilikili mo. Clinica Deo Fresh.
12: Kaya subukan ninyo.
11: Clinica Deo Fresh, Deo Roll On. Feel fresh and clean all day long. Clinica Deo Fresh.
12: Clinica Deo Fresh.
11: Available now.
13: Gadragsa nga punggot, DTX Beauty Soap. Magaspang nga panit, DTX Beauty Soap. Gala o magputi, DTX Beauty Soap. Puro katol-katol, DTX Beauty Soap.
9: DTX Beauty Soap. All natural, antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, madre de cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
13: Bakal na sa mga butika.
14: Nestor, ang sinaing!
15: Luto na!
14: Ang labahan!
15: Nakasampay na!
14: Ang uniform ko!
15: Naplansa na!
16: Ganito ako!
17: Tigasing!
16: Tigalaba!
17: Tigasay!
16: Tigaplansa! Sa araw si Mrs. ang masusunod!
17: Sa gabi, ako ang bossing!
16: Dahil kasangga ko!
17: Ang extend!
16: Supplement for men!
17: Lourdes!
16: Tapos ka ng maligo!
18: Yes, darling! Come to mama!
17: Extend Food Supplement for Men.
16: May maca at lavawaska
17: na nagpapataas ng energy at stamina
16: para sa tigasing
17: performance. Extend Food Supplement for Men
16: para sa matino nga dugo.
17: DTX 500
16: para sa healthy nga tayo.
17: DTX 500
16: ang DTX 500
17: ang may mataas nga antioxidant
16: nga amo naman
17: ang nagatino sa imo atay.
16: Basta tino ang atay,
17: happy kanunay.
16: DTX 500
17: masaligan,
16: epektibo.
17: DTX 500
16: mataas pala ang imo blood sugar.
17: DTX 500.
16: Ikaw ba na
17: ang may diabetes?
16: DTX 500.
17: Ang DTX 500
16: ang may powerful compounds
17: nga nagapanupo
16: kagakontrolar
17: sa imo blood sugar.
16: DTX 500.
17: Masalikan,
16: epektibo.
17: DTX 500.
16: D3 Bio.
19: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Nakugid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
17: D3 Bio.
16: Ang D3 Bio
17: yung may PCO.
16: Ang PCO
15: BCO,
20: yung D3. Makakats
15: mga butika.
20: D3 Bio.
21: Ako si Lito, isa kamason na diagnose na may balatian sa atay. Nabatian ko kadintistingan ang D3 Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3 Bio.
20: D3 Bio.
15: Ang D3 Bio.
20: Yung may BCO.
15: Ang BCO.
20: Yung may D3.
15: Makakats mga butika.
22: Ngaaga pamati ka sa K5 News FM.
23: Kapamati ka sa K5 kahit daw hindi gid bala makumplito ang gabi ko kung hindi ko mamati sa programa ni Matt Chocolate. Tapos kang gwapo, gidang iya nga mga bisita na lipay gid ko. Ako gali si Jenny Alin Saharo, tunay nga ka K5.
22: O ikaw, ano bala ang imo kinapamatian? Tutok na sa 88.7 K5 News FM Iloilo.
24: Wow, my puso.
25: You're listening to 88.7 K5 News FM.

K-5 News FM ang kampyon ng estasyon sa Iloilo City 88.7 K-5 News FM.

K5 News FM Pangkakampyon ng estasyon sa Iloilo City 88.7 K5 News FM.

Now all we have is each other and a little memory to cling to.

0: K5 News FM championing the lives of the Filipino.
1: Wow, my
0: The official overall number one station in Iloilo City. K5 News FM. Iloilo 88.7. D3 Bio with Vizio.
2: Ako si Ana. Before problema, ako gida nga kon irregular nga regla. Kisa, galabot, gitatlo, kabulan, bla. Sa pagtumar ko sang D3 Bio, bau okay, gidang resulta, subong normal na gin.
0: D3 Bio.
3: Ang D3 Bio.
0: Yung may Vizio.
3: Ang Vizio.
0: Yung may D3.
3: Mabakas, mga butika.
0: D3 Bio.
4: Ako si Boards. Nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer disease. Tuma na gid ka malipaton. Gitry namon patumaron sa D3 Bio. Ilalang kabula, nagbalik normal ang paminsaron ni lula. Bangod ina sa D3 Bio.
0: D3 Bio.
3: Ang D3 Bio.
0: Yung may Vizio.
3: Ang Vizio.
0: My D3.
3: Mga butika.
0: My family history bala kamuusong diabetes. Mag TDX 500 ka. Mataas bala ang imo blood sugar. Mag TDX 500 ka na. Ang DTX 500. Ang may powerful compound. Ganagapanubo sang imo blood sugar. TDX 500. Garantisado. Epektibo. Aramis wow. TDX 500. Nagapalandulong bala ang imo panulukan. Magalingin bala ang imo nga ulo. Masami nagapangihi.
3: Masami ginauha.
0: Si may diabetes ka na. Mag DTX 500 na. Ang DTX 500.
3: Ang may powerful
0: nga nagapanubo sang imo blood sugar.
3: DTX 500
0: garantisado.
3: DTX 500
0: DTX Coffee Mix.
5: Eric Ledesma, mataas ang akon nga sugar. Nabatian ko ang DTX Coffee Mix nga bulong galiini nga kape. Hintilawan ko man eh. Nagpagsik ang akon nga lawas kag nagnubo ang akon sugar. Kamayara inigali nga sang ang palaya extra.
0: DTX Coffee Mix.
3: Mabaka, mga butika.
0: DTX Coffee Mix.
6: Ako si Mayra. Permilang butod ako dyan. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix. Intistingan ko man. Nagnami kidang akon pamatyal. Regular ang akon pagpamuhi. Wala sang hangin ang akon dyan.
0: DTX Coffee Mix.
3: DTX Coffee Mix.
0: Mabaka, mga butika. Problema sa mata? Ari na ang Eye Care Gold Capsule. Mas pinabasko, mas ginpanami. Eye Care Gold Capsule. Ang kapsula nga ginhungod ubra para sa mata. May ara nga superior antioxidant nga kaangay sang lutein, vitamin A, vitamin C, zinc, ang ginpabastog sang bilberry extract. Eye Care Gold Capsule, ang superior antioxidant eye formula para sa mas epektibo na kombinasyon para sa manami na eye health. Mag-inom sang Eye Care Gold. Kaupod ang sa pagbutang sang Eye Care Drops adlaw-adlaw. Ang Eye Care Gold Capsule, mabakal sa mga leading drugstores sa murubo na presyo. Mighty C,
3: ang alkaline nga vitamin C.
7: Ako si Anika. Kulayan ko mangi, kay gali, may UTI ko. Ang tiya ko naghambal, try ko ang Mighty C. One capsule, 3 times a day. 1 week lang, nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C, efektibo.
0: Mighty C,
3: mabakal sa mga butika.
0: Mighty C,
3: ang alkaline nga vitamin C.
8: Mugali si Bibi, mas masami ko bina-allergy. Iski magwa lang ko kag mahanginan, damo rin pula-pula sa likod ko kasabot ko. Pero sa pagsugod ko inom sa Mighty C, grabing epekto, inuras lang, dula na dayo ng ako ni allergy.
0: Mighty C,
3: mabakal sa mga butika.
9: Sa amon mga suki sa kahanginan, mga supporters kag pinalangga namon nga tagpalamati. Salamat sa inyo wala untat nga suporta sa pagpamati sa kampyon nga istasyon. Sa Iloilo, padayon kita nga magapangalagad sa tampad nga serbisyo publiko. Magadulog sa mga balita kag impormasyon nga wala sa may ginaapinan, serbisyo nga matuod gid lamang. Ini si K5 Ray Espeha Umalay sa Iloilo, K5 News FM.
10: Spore Biotics nga ginubdan sang prebiotic. Nagapabaskog sang imong nga resistensya. Spore Biotics. Nagapanami sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa klinika Spore Biotics, you're always in good health. Kasakit ang tiyan? Mag-Spore Biotics. Kabutod-butod ang tiyan at hindi matunawan? Mag-Spore Biotics. Kabulig sa pagpanami sang digestion at pagkakas ang toxins sa bituka. Para healthy ang tiyan. Mag-Klinika Spore Biotics.
11: K5 News FM. KKB K5 Kalingawan sa Barangay Fiesta Edition Iloilo City. Luyag mo ba lang magbisita kag maghatag sang kasadyahan kag papremyo ang K5 News FM 88.7 sa inyo nga kapistahan sa barangay. Magkadto lang sa istasyon sang K5 News FM Iloilo ukon mag-message sa amon official Facebook page agon mag-inquire kung paano kami makakadto sa inyo nga barangay. Masinadya kita.
12: mga ka-K5 sa KKB. Ka-K5, Kalingawan sa Barangay Fiesta Edition. Sa mga taga Quinto Distrito, mas ginpalapit na ni Doc Ramil Uy ang iya mga produkto. Nagbakal na sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, Sara Branch. Located sa RJM's Building, Barangay Apologista, Sara, Iloilo, near Sara Public Terminal. Bukas, Domingo hasta Biyernes, alas 8 sang aga, tuktok alas 5 sang hapon. Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, Sara Branch. Bakal na!
13: Dali ka mga langaw! Ari na kapaborito nato niya ilaw!
14: Oh, hindi! Nga, perme lang ako ginalangawan!
15: Clinica Deo Fresh. Say goodbye sa body odor, say hi sa freshness. My virgin coconut oil, nagatap na sa mikrobyo nga kapagbaho sa ilo. Clinica Deo Fresh, a natural deodorant nga nagalast up to 48 hours. Sa Clinica Deo Fresh, fresh na fresh sa bango, fresh na fresh sa feeling. Clinica Deo Fresh. Bili na sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center.
16: Kadaragsa nga punggot, DTX Beauty Soap. Magaspang nga panit, DTX Beauty Soap. Dala o magputi, DTX Beauty Soap. Puro katol-katol, DTX Beauty Soap.
12: DTX Beauty Soap. All natural, antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, madre ni cacao leaf extract, papaya fruit extract, god virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
16: Bakal na sa mga butika.
17: X-10 Food Superman for Man.
18: Ako si Ere, isa ko ka jeepney driver. Di nagid katosik ang akon man, no? Siling sang migo ko, itry ang X-10 Food Supplement for Man. Kay epektibo ko, no? Akon gintilawan, abaw, gatok tura, upgid ang akon man, no? Kanamit gisa experience ba?
17: X-10 Food Superman for Man. X-10 Food Superman for Man.
19: Ako si Fred Domingo, X-10 Food Supplement user. Dako gid nga bulig sa amo mag-asawa ang X-10 Food Supplement for Man. Kay sang una, abi daw wala nagiganay. Pero may himala pa man gali. Salamat gid sa X-10 Food Supplement for Men. Epektibo gid.
17: X-10 Food Supplement for Men. Para sa matilo nga dugo. DTX 500. Para sa healthy nga tayo. DTX 500. Ang DTX 500. Ang may mataas nga antioxidant. Nga amo naman ang nagatilo sa imo atay. Basta tilo nga tayo. Happy kanunay. DTX 500. Masalikat. Epektibo. DTX 500. Mahigo bala ang imo dugo. DTX 500. Masamit ka bala ang gina-allergy. DTX 500. Ang DTX 500. Ang nagatilo sa imo mahigo nga dugo. Nga sa masami, amo naman ang ginahalina sa mga nagkalaylay nga allergy. DTX 500. Masalika DTX 500. D3 Bio with Physio.
20: Ako si Boy Fidel, isang health researcher kag isaman kalagastered nurse. Sa nagsugod ako tumal sa D3 Bio, mas naging klaro kag alerto ang akong paminsalo.
17: D3 Bio. Ang D3 yung may Physio. Ang Physio yung may D3. D3 Bio. D3 Bio.
21: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Nakugid ang nabulig sa D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar, natunaw gid ang bato.
17: D3 Bio. Ang D3 Bio. You my Visio. Ang Visio. You my D3. Mabagat sa mga butika.
22: Nga aga pamati ka sa K5 News FM.
23: Nga pamati gid ako sa K5 kay luwas sa balita, kag music, kag entertainment. Pero migit bala sanda nagabulig sa mga pigado. Ako gali si Paulita, taga Antique. Pro, dyan ko gatinir sa lapas. Tunay na ka-K5.
22: O ikaw, ano bala ang imo kinapamatian? Tutok na sa 88.7 K5 News FM Iloilo.
24: Wow, my puso.
25: You're listening to 88.7 K5 News FM.

K5 News FM Ang kampiyon ng estasyon sa Iloilo City 88.7 K5 News FM.

News FM. Ang kampyon ng estasyon sa Iloilo City, 88.7 K5 News FM.

0: K5 News FM championing the lives of the Filipino.
1: Wow, may puso.
0: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 103.1 K5 News FM Tacloban, 107.1 K5 News FM Olongapo City, 97.7 K5 News FM Dumaguete City, 95.7 K5 News FM San Jose Antique, 94.5 K5 News FM Calibo, 100.9 K5 News FM Rojas City, 89.1 K5 News FM Pasig City, 103.9 K5 News FM Bacolod City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Iloilo City. 88.7 K5 News FM, championing the lives of the Filipino. K5 News FM.

0: 500. Epektibo nga suplemento sa pagtakna sa mga balatian kasubong sang diabetes, arthritis, hypertension, kidney failure o kung sakit sa bato, cancer, cyst o kung tumor. Gagmadamo pa nga iban. DTX 500. Mabakal sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy sa kilid sang Robinson's Haro.
1: DTX 500. Ang health mo, protektado!
2: K5 News FM.
3: Sa pasimula, ginawa ng Diyos ang sanglibutan ng maganda, mapayapa, puno ng pagmamahal at kaligayahan. Ngunit, dahil sa kasalanan, ang sanlibutan at ang mga nananahan dito ay lubhang napasama. Makikita natin ito sa kalikasan, sa kalagayan ng mga pamilya, at gayon din sa moral at espiritual na kalagayan ng sangkatauhan. Ang Diyos ba ay nagpabaya lamang dito? Hindi ba siya naawa sa ating kalagayan? Ang Diyos ay naawa sa ating mga kapatid. Kahit sa mga panira ng kaaway, dahil sa pag-ibig at awa ng Diyos, siya ay nagtayo ng mga reformador sa bawat panahon. At ngayon, narito ang Tinig ng Reformasyon.
4: Tinig ng Reformasyon.
3: Ang programang naghahatid sa inyo ng Ebanghelyo ng Kaligtasan sa pamamagitan ni Panginoong Hesukristo.
4: Tinig ng Reformasyon.
3: At ngayon, narito ang inyong lingkod.
5: Hello mga kapamilya, kag sa tanan nga mga tagpalamati nga mga suki naton sa aton nga pratuntunan Tinig ng Reformasyon. Kamusta kamo? Sa gihapon dalayon gid ang Dios sa sining tion bangod sa iya nga tanan nga mga pagkamaayo, ginatipan kita, ginprotektoran, ginpakamaayo sa tanan nga ginkinanglan sa aton nga physical, mental, spiritual, financial kag protection. Bangod sina, dalayon gid siya. Pasalamatan taman siya bangod sa tanan nga mga pagkamaayo dibugo sa aton kay nakabaron na kita nga ang aton tiempo subong parte na gid ka damo nga mga trahedya, mga nagkalatabo nga daw hindi gid mapatihan pero ara na sa una mga bati-bati lang to, mga pabati-bati nga maya mo na matabo gikan pa sa panahon ni Kristo, pero sa ulihi sa aton subong hindi lang nga naka pamati kita kung di nakita ta sa mga wakita ka, wala kita kakita sa saksi sa pag-aktual gid, pero nakita ta ang managlatabo labi na sa aton subong sa social media. Amo na nga kung kita nakaangot permi si Ginoo, amo lang gid na ang aton kasiguruhan. Amo na nga kamusta kamo? Kamay pa nga sige hapon, yara kamo sa maayo nga lawas, sa inyong panglawas, halong man, aman kay kung hindi kita mabakal permi sa mga ginkinahalan para sa aton lawas ng mga food supplements. Pero ang problema kay wala man kita inugbakal di halong gid kita sa aton lawas. Amo lang na ang aton nga pagpanamyaw sa inyo. Sige hapon, sang hindi pa kita magpadayon sa aton nga pagtuon sa mga pulong sang Ginoo, mga muyo anay kita. Dakilang Dios, nasa kitasan po kayo ng mga langit sa pamamagitan ng inyong bugtong na anak na matay sa krus sa Kalbaryo. Kami po ay dumulog sa inyong madalang luklukan at pinasasalamatan po namin inyong dakilang pag-ibig, patnubay't gamay. Sa mga sandali pong ito, kami po'y narito at kami inyong pinagkaloban ng pagkakataon upang makapagpatuloy sa pag-aral sa banal na salita. Pagpalain mo man yung banal na salita na aming pag-aralan. Pagpalain mo man ang ginagamit ng pilan kay 5 News FM Philippines. At pagpalain mo ang CEO Camilo Oy at pamilya. Nawa, patuloy ang mga pagpapala na kinakailangan na physical, mental, spiritual, financial protection. Ngayon din sa lahat ng mga kawani. At pagpalain mo man ang mga nakikinig, nawa maunawaan namin ang aming pinag-aaralan na nawa ay makakatulong sa paglago ng aming ugnayan sa inyo. Ito ay hiniling kasamang pagpatawad sa lahat naming mga pagkukulang at pagkakasala laban sa inyo sa pamamagitan ng matamis na pangalan ng aming Panginoon Jesus. Amen. Ang aton nga tunan subong, mga katuoran, ining mga paanggit gihapon, may kaangtanan siya sa nalubong ng manggad. nga ginlubong nila ang ilamanggad, kumbaga kwarta.
6: Diri
5: aton mabalaan nga ah. Kay unas tanan aton basahon ang Mateo Kapitulo 13 mga versikulo 44. Nagsiling ang ginharian sang langit kaangay sang manggad nga ginlubong sa uma. Nasapuan ini sang isa ka tawo kag iya liwat gitampukan. Gintampukan niya dahil sa dako nga kalipay naglakat siya kag ginbaligya niya ang tanan niya nga mga pagkabutang kag nagbalik sa pagbakal sa tunga uma. Kanami sa panggid no. Ilang taon ta ko nga ang amo niyang natabo. Sa liwat ng ginharian sang langit, kaangay sang bahandi nga natago sa isa ka uma. Nga kon makita sang isa ka tawo, ginatago niya ini, kag sa kalipay sini, nagkadto siya kag ginbaligya ang tanan niya nga pagkabutang kag ginbakal ang uma. Mayo na lang kay sa panggid nga ginamit ni Kristo, ginbaligya man sang tag-iya ang uma. Nga dito nakitaan ang manggad nga ang tag-iya sang uma, tag-iya sang duta, wala makabalo nga may ara dito manggad nga ginlubong natago. Ang nakabalo ang nakaagi kag nakita sang nakita na ginbaligya niya ang tanan pagkabutang para nga may inugbakal kag dayon ginkatuan kag maayo na lang kag ginbaligya man sang tag-iya kag iya ginbakal na amo na ang natabo. Ang historia mo ni sang dumaan nga panahon kinabatasan sang mga tao nga taguon ang ilabahandi sa duta. Ang mga pagpangawat kag pagpanulis masunsun. Kag sa tagsa katiun nga may pagbag-o nga nagagahom nga pamunuan. Yadtong may madamo nga pagkabutang dapat ipaidalom sa mabugat nga buhis. So agon makalikaw sa buhis kay mabugat man nga buhis ang ginmando na nga bag-o nga mga leader. Amo na nga ang mga manggranon gintaguan sa ang ilang manggad. Dugang pa, ang pungsod yara sa dalayon nga katalagman sang pagsalakay sang mga hangaway nga nagapangawat o isa pa na. Kay kung salakayon halimbawa sa mga hangaway, sa ilang mga kaysang una, girahanay man sila, dayon gulpyada na lang nga ginsalakay, kag ang imo nga manggad, makitaan, dala, adi, sayang. Subong resulta, ang mga manggranon nagtinguha sa pagtipig sang ilang manggad paagi sa pagtago sini. Kag ang duta gintamud subong isa ka luwas nga palanaguan. Amo na ang ilang huna-huna sang una. Malubong ni, hindi na ginikitaon. Problema lang kung mapatay kag hindi man na hambal dito sa nabilin nga sakop sang pamilya, wala na, madulan na to. Apang samasami, ang duog nga gipanaguan nalipatan ang problema na ni. Ang kamatayon mahimo nga mag-angkon sang tag-iya, ang pagkabilanggo ukon pagkatapok mahimo nga magbulag sa iya gikan sa iya bahandi. Kag ang manggad nga iya ginataguan nga amligan ginbilin para sa mapalaron nga makakita. Sa adlaw ni Kristo, hindi tumalagsaon nga matukiban sa napabayaan nga duta ang daan nga mga sinsilyo kag mga kwarta, mga pilak o bulawan. Masami na sa butang balon nga kumun lang gali. Ang isa ka tao nag-aarkila sing duta agod talamnan, simpre tinan. Kag samtang ginaarado sang mga baka kag ang duta, ang nulubong nga bahandi nakutkutan. Samtang natukiban sang tao ini nga bahandi, nakita niya ang iyang ang isa kamanggad yara sa iya malabot. Dinbalik ang bulawan sa iya ginapanaguan, nagbalik siya sa iya puluyan kag ginbaligya ang tanan niya nga pagkabutang. Agud mabakal ang latagon nga nagaunod sang bahandi. Ang iya pamilya kag ang iya mga kaingod nagaunahon

kagsang panikasog nga dapat himuon sa pagsiguro sini. Ari na ang nami nga kahulugan. Ang nakakita sang bahandi sa latagon, handa sa pagbulag sa tanan nga iya. Handa sa pagpangabudlay, sing walay kakapoy, agon masiguro ang natago nga mga manggad. Gani ang nakakita sang langit nun nga bahandi, hindi mag-isip sang pagpangabudlay, nga tuman kadapo kag wala sing halad nga tuman kamahal, agon maangkon ang bahandi nga kamatuo, sang kamatuoran. Sa panggid, ang uma nga nagaunod sang bahandi nagarepresentar sang balaan nga kasulatan, ang Biblia. Kag ang Ebanghelyo amo ang bahandi. Agoy kanami no? Ang duta mismo hindi tuman ka kanami hindi tuman ka daw ang aton nga tigipusoon aton nunahuna daw hindi bala siya maayo ang aton nga mga bulawanon nga mga handom. Kaya ang mga ugat sina kag puno sang malahalon nga mga butang pareho sang pulong sang Dios. Amutamalon ang aton ulo, ang aton nahuna, ang aton utok, samtang wala gintiniran sang pulong sang Dios. Nga una sa tanan basically ara sa Biblia. Kaangay lang na sa uma nga daw way man maayong nga balor. Nga man, nakita bala ninyo sa aton nga tiempo subong? Ano ang ginsakuan sa mga tatanan? Halin sa mga bata, sa mga teenagers, sa mga mature age, mga mature ng ilang edad. Kagstanan, bisan patigulang, diin man sila sako. Sige lang taw sa Facebook, bisan diin ka. Kada adlaw, the whole week, the whole day, the whole week, the whole month, sa bilog nga kabuhi, undang mawa, untat na ako, mapatay na. Pero ano ang uno dira? Mayo tani kung ang ginlantaw dira sa Facebook, kay mo manangin kabuangan subong sa bilog kalibutan. Mayo tani kung mga nami dira ay dira pang naghalin ang mga kalautan na ginahimo sa mga tao. Kung makita so ano na nakitaan, di wala, walay pulos. Amo na ang nakita diri. Pero ang importante gali, tani, may bulawan nga nalubong. Maayo tani no, may bulawan nga nalubong. Kay kun mga bulawan nga malubong, baklon ta na, sangin panggid ri. Importante nga, aton siya nga maislan. Amo na nga, importante kaayo. Ano, paano siya natago ang bahandi? Ang bahandi si Ebanghelyo, ginhambal nga, natago. Pagi sa mga maalam sa ila kagulingon nga pagbanta, nga nagapabugal sang pagtudlo sang walay pulos nga pilosopiya, ang katahum kagahum sang misteryo sang plano sang pagtubos wala mahangpan. Amo man ang problema subong. Kay nagpabugal na ang mga maalam, mga summa cum laude pagin sila, pila ka titulo ang ila natapos sa ila kurso, dayon kun pulong na sa Ginoo ang istoryahan, wala sing lugar sa ila hunahuna kag tigipusoon. Amo na, ginpabugal nila ang ila mga pagkabutang o ang ila nga mga titulo sa sini nga kalibutan. Madamo ang may mga mata pero hindi man sila makakita. May mga dalunggan sila apang wala sila makabati. May mga kaalam sila pero hindi nila mahangpan ang natago nga bahandi. Kaluluoy no? Mahimo nga maglamay ang isa ka tawo sa lugar nga gintaguan sang bahandi. Sa dako nga kinahanglanon, mahimo siya magpungko sa pagpahuway sa tiilan sang isa ka kahoy nga wala makahibalo sang mga manggad nga natago sa mga gamot sini. Amo man ang natabo sa mga Hudyo. Subong isa ka bulawanon nga bahandi ang kamatuoran gintugyan sa bruhanon nga katawhan. Ang ekonomiya sang mga Hudyo, ang ilang mga ritual nga mga may perma sang langit gintukod ni Kristo mismo. Sa mga tipo kag mga simbolo ang dalagko nga mga kamatuoran sang pagtubos gintabunan. Apang sang nag-abot si Kristo, ang mga Hudyo wala makakilala sa iya nga ginatudlo sining tanan nga mga simbolo. Amo na nga nasubuan si Kristo nga nagsiling siya, nagkaresiya sa mga iya apan ang mga iya hindi nagamaton sa iya. Juan 1 versikulo 11 kaluluoy. Yara sa ila mga kamot ang pulong sang Dios. Yara sa mga kamot

sa mga Hudyo nga katawhan. Apang ang mga tradisyon nga ginpasa sa kaliwatan, pagkadto sa kaliwatan kag ang mga tawhanon nga mga paghangop sa kasulatan nagtago sa ila sang kamatuoran subong mayara ini kay Kristo. Ang espiritual nga importansya sang sagrado nga mga sinulatan nadula. Ang balay sang bandi sang tanan nga ihibalo bukas sa ila apang wala sila makahibalo sini. Ang Diyos wala nagatago sang iya kamatuoran sa mga tao. Bagi sa ila kaugalingon nga dalanon sang paghulag ginahimo nila ini nga indi maathag sa ila kaugalingon. Si Kristo naghatag sa katawhan sang mga Hudyo sing bugana nga pamatuod nga siya amo ang Mesiyas. Apang ang iya pagpanudlo nagtawag para sa ila sa isa ka patud nga pagbag-o sa ilang mga kabuhi. Nakita nila nga kon mabato nila si Kristo, dapat nila talikdan ang ila ginapakabahandi nga mga pagsulundan kag mga tradisyon ang ila makagod di Dios nun nga mga buhat. Amo man ang problema. Amo man kita subong. Kaya nga, damo kita mga tradisyon, damo kita mga ginahigugma ng mga kalingawan sa kalibutan, nga kung aton batunon si Kristo sa tuod-tuod gin sa atong tingipusoon, madula siya, hindi man kita malipay. Mas malipay man kita nga padayon lang sa aton nga kagulingon nga mga ginahuna, labi na mga bisyo. Amo na nga, ang importante, ginkinahanglan man ini, sang nagkinahanglan man ini sang isa ka sakripisyo, agon mabaton ang ula nagabag-o walay katapusan nga kamatuoran. Gani hindi nila pagbatonon ang labing patod nga ebidensya nga mahatag sang Dios sa pagtukod sang pagtuo kay Kristo. Nagsiling sila ang mga tao nga nagapati sila sa kasulatan sang daan nga katipan apang nagdumili sila sa pagbaton sang panaksihon nga yara sa sini nanungod sa kabuhi kag kinaiya ni Kristo. Amo ni ang ambal sang mga Hudyo. Nahadlok sila nga makonbinsi kay basi, makonverter sila sa kagmapilitan nga talikdan ang ilan na una nga mga opinyon. Ang bahandi sa Ebanghelyo, ang dalan, ang kamatuoran, kag ang kabuhi, yara sa tunga nila. Apang ginsikway nila ang labing dako nga dulot nga mahatag kag ginhatag sang langit. Sa tunga sang puno nga mga manug gahom, madamo man ang nagtuo sa iya sa ila panahon ni Kristo, damo man sila mga leaders. Aton mabasa, apang tungod sa mga Parisyo, wala sila magtuad sa iya. Wala magtuad kay Kristo. Base nga hindi sila pagtabugon. Base nga sila tabugon sa sinaguga. Suno sa Juan 14, versikulo 42. Nahadlok sila nga tabugon, hadlok sila nga itiwalang sa iglesia, amo na nga, hindi sila nagtuad nga amo na tong Kristo nga ilang ginpatihan. Pero nagkumbinsita na sila. Nakonbinsi sila, nagtuo sila nga si Jesus amo ang anak sang Dios. Apang indi nila sila nahinisuro sa ila ambisyon. Sila mga ambisyoso nga mga handom sa pagtuad sa iya. Muna nga indi sila nag baton, indi lang gituad nga man kay indi nila luyag biyaan ang ila nga kinaandan nga mga opinyon, mga tradisyon kag mga daw ambisyon kag daw kaangay sa aton subong daw mga bisyo. Wala sila sing pagtuo nga makahatag sa ila sang langit nun nga bahandi. Nagapangita sila sang kalibutan nun nga bahandi. Amo na kita subong. Di ba boring katama kung pulong sa Ginoo pamatian? 30 minutos lang na sa simbahan, perti ka boring na, mati ka sa pulong sa Ginoo. Pero kung kalingawan, bisan bilog nga adlaw, bilog nga gabi, daw walay katapusan, firme lang pamati, sige balik-balik. Nga aman, kay ang aton tigipusoon, ang aton unahuna, wala koneksyon sa pulong sa Ginoo, wala koneksyon sa mga bagay-bagay o mga butang sa langit. Amo na ang kabangdanan nga ang hindi kita interesado sa matutuod nga manggad. Amo man ang kamatuoran. Amo na nga, kung kalibutanon nga bahandi o manggad ang aton ginpangita, wala ang kita interes sa pulong sa Ginoo. Kasi sa karoon ng mga tao, malangkagon nga nagapangita sing dutanon nga bahandi. Ang ilang mga nahuna puno sang makagod, ambisyoso nga mga pagpanghunahuna, mga profesyon, mga ginikanan, ang andom sa mga anak. Amo na. Dayon, amo na ang natabo. Di ba pwerte kasako? Halin pa sa kinder ang bata hasta nga nag-elementary, hasta nga
nag-high school hasta nga nag-college hasta nga nagtrabaho, perti kasako. Pero gipahigad ang pulong sa Ginoo. Paglabot sa tiyon, dito na maghinulsol. Pero para sa pag-angkon sa kalibutanon nga manggad, kanungganan o kungahom, ginabutang nila ang mga maxim, tradisyon kag mga kinahanglanon sang mga tao labaw sa mga kinahanglanon sang Dios. Gikan sa ila, ang bahandi sang iya pulong natago. Amo na nga di na makitaan. Kaya nga, kay natago man, hindi man lamahang pan. Ang kinaugali nga tao, nga na kinaandan, wala nagabaton sa mga butang sang Espiritu, sang Dios. Kay ini kabuangan sa ila. Kag hindi niya nila ini mahangpan, kay ini mahangpan paagi sa Espiritu nga paagi. 1 Corinto 2 versikulo 14. Kung nangamon maayong balita ang bali po sa Pablo sa 2 Corinto kapitulo 4 versikulo 3-4. Kung nangamon maayong balita natago ini sa mga nadula nga sa ila ang Dios sining kalibutan. Ang Dios sining kalibutan mutambalon si Satanas nagbulag sang mga unahuna sang mga wala nagatuo. Agod nga ang kapawa sang mahimayaon nga maayong balita ni Kristo nga amo ang larawan sang Dios magsigasilak sa ila. So muna nga hindi magsilak sa ila mga tagpasoon, unahuna natago sa ila kaaman kay wala ang Espiritu sang Ginoo. Muna nga pertika luluoy. Nakita sang mga luwas nga mga tao no, nahuyog sa pag-angkon sang ginansya. Kag nagakadulaan sang pagtan-aw sa walay katapusan nga mga realidad. Nagpangako sila sa pagtadlong sini nga kalautan. Gintinguhaan nila nga gumun ang makawiwili nga anting-anting nga ilang nga mga nagaparlisar sa ila kalag ang ginkabig bala nga anting-anting or nabalang gahom-gahom sa ila kagulayin. Sa atong kagulingon bala daw anting-anting lang kita na daw sa Bisaya pa nalamat. Si Kristo nagsinggit sa mabasko, ano ang pulos ang tao kung maangkon niya ang bugos ng kalibutan kag madula ang iyakalag? O kung ano ang ihatag sang tao kabaylo sang iyakalag? Matthew 16, versikulo 26, tuwagin na siya. Kung maangkon tang bilog kalibutan pero madula atong kalag, ano pulos? Maangkon tang bilog kalibutan pero pagkanto kita sa imperno. Sino bala ang tao nga nag-aangkon sa bilog kalibutan? Wala man. Nag-aangkon sa bilog kalibutan, Satanas lang. Kung may mga tao nagpakuno-kuno nga sila daw ang nag-aangkon sa kalibutan, ilang kalibutan, pero sila lang ito paminsaron. Hindi man to sakto. Muna nga, ginapresentar ni Kristo sa tubangan sang napukan nga katawhan ang mas dungganon nga kalibutan nga ilang nadula. Agud makita nila ang walay katapusan nga kamatuoran. Ang ginpakita ang matuod nga kalibutan, ning kalibutan ta bag-uhon ni siya. Kabalo na kita ang ining kalibutan may katapusan. Sa mga scientist, ang ining kalibutan hindi matapos. Padayon lang sa walay katamtuban nga sila kuno ang generation, ang generation to generation, amo lang daw ni ang matapos, mag-islanay, magbulusanay, pero hindi na siya matuod. Suno sa aton mga pamatudan sa balaan ng kasulatan. May katapusan ang kalibutan, bag-uhon ni ang kalibutan kay pati nakadunot. Mugani na ang tanan ng mga nagkalatubusong mga tanda ni siya nga lapit na gumaon sa Ginoo ini ng kalibutan. Dayon baguhon, kung baguhon na siya, kay hindi luyag ang Ginoo nga itimpon ni nga kalibutan sa bilog nga universo nga magpadayon nga mo ni siya ang kahimtang. Ulayon ni siya, putlion ni siya, baguhon, sunugon. Amo na nga, gindala ni Kristo ang mga tao sa gahaan sang walay katapusan sang hindi masaysay sa himaya sang Dios kag ginpakita ang bahandi dito. Gindala ni Kristo unas tanan dito sa mga Hudyo ang balor sa ining bahandi labaw pa sa bulawan o kon pilak ang manggad sang mga minahan sang duta hindi makapaanggid sa sini. Ang kadadalman nagasiling wala ini sa akon kag ang dagat nagasiling wala ini sa akon. Hindi ini makuha sa bulawan, hindi man pagtimbangon ang pilak sa bili sini. Hindi ini matumbas sa bulawan sang offer upod ang malahalon nga onyx o kon sapiro. Ang bulawan kag ang kristal hindi makatupong sini kag ang pagbaylo sini hindi pagbayloan sang mga alahas nga puro nga bulawan.
hindi na pagsambiton ang mga kuralis o kon mga perlas kay ang bilis ang kaalam labaw pa sa mga rubi. Amo ni ang ginasoy diri ni Hub sa Hub kapitulo 28 mga bersikulo 14 hasta sa 18. Amo ini ang bahandi nga makita ta sa kasulatan ang balaan nga kasulatan ang Biblia. Kaya ang Biblia amo ang dako nga libro sang Dios, libro sa tanan nga mga libro, bisan ano pa nang ensiklopedya hindi makatupong sa Biblia. Ang dako nga manunulo nga halin sa pulong sang Dios. Ang sansaran sang tanan nga matuon nga siyensya yara sa Biblia. Ang tagsa kasanga sang ihimalo mahimo nga makita paagi sa pagpangita sang pulong sang Dios. Kag labaw sa tanan nagaunod ini sang siyensya sang tanan nga siyensya, ang siyensya sang kaluwasan. Munang walay makatupong, walay libro sa bilog kalibutan nga naga bisan sin upang scientist, bisan ano pa nga mga siyentipiko nga mga panugid nga mga pagtuon, hindi makatupong sa siyensya sang kaluwasan. Ang Biblia amo ang minahan sang hindi matungkad nga manggad ni Kristo. Ang matuod nga nga mas mataas ng edukasyon, matigayon paagi sa pagtuon kag pagtuman sang pulong sang Dios. Apang kun ang pulong sang Dios ginpain para sa mga libro nga wala nagadulong sa Dios kag sa ginharian sang langit. Ang edukasyon nga naangkon sang isa siya kabalak pagbaliskad sang matuod nga ngalan nga edukasyon. Amo ta malon bisan pila pa ka doble ang imo pagkasuma cum laude, bisan ano pa nga kurso pila pa ka titulo ang aras sa imo kay para sa akon nga amigo sang una nga amunto nangin presidente sa bilog nga kalibutan. Anom ka kurso ang iya natapos. Pero hambal niya ang pinaka dalom nga kurso nga iya na abot among nga pagkaibalo niya sa mga pulong sa Dios paagi sa Biblia. Ah, grabe man to kay electrical engineer tapos PhD international lawyer dayon. Ano pa to? Basta kay anom ang yan, lipatan ko na tong anom to yung titulo. Amo na ang matuon nga alam. Amo na nga mayara, makatilingala nga magkamatuuran ang sa Biblia, ang makita mo. Ang duta, ang dagat, kag ang kalangitan, puno sang kamatuuran. Sila ang aton mga manunudlo. Kaya muna ang nature. Ang kinaugaligi, nagabungat sang iatingog sa mga leksyon. Sang langit nun nga kaalam kag walay katapusan nga kamatuoran. Ang kinaugali ang baldari the nature. Apang ang napukan nga tao hindi makahangop. Ang sala nagtabon sang mga pananawan kag hindi niya sa iya kagulingon mahangpan ang kinaugali nga wala ini ginabutang sa ibabaw sang Dios. Ang husto nga mga leksyon hindi makapatudok sa unahuna sang mga nagasikway sang pulong sang Dios. Ang panudlo sang kinaugali sa ila tuhay nga nagapalayo sang hunahuna gikan sa manunuga. Ginahunahuna sang madamo nga mga katawhan nga ang makaalam sang tao mas mataas ang sa kaalam sang Dios nun nga manunudlo. Amo na ang ginapinsar subong, amo na ang ginatinguhaan gid maayo kag ang libro sang leksyon sang Dios amo ang ginakabig nga daan. Daan na kag indi na makawiwili. Amo nang masubo-subo makatoran. Amo nang wala interes sa pulong sang Dios. Apang sang mga ginbuhi sang balaan ng espiritu kay kun ikaw ginbuhi sa balaan ng espiritu wala ini ginakabig nga amo ina mo sina. Nakita nila ang bilidhon nga bahandi kag ibaligya nila ang tanan agud baklon ang umah nga nagaunod sini. Lamang maguturan padayon unta ni sa gihapon. Kay natapos naman gali ang aton mga minutos, aton ananitaposon sa nubo nga pangamuyo. Mapagpala at mahabagi namin Panginoong Diyos, muli kaming dumulog sa inyong banal na luklukan, na pinasalamatan po namin muli ang inyong nakilang pag-ibig, patubay at gabay. Maraming salamat po sa pagkataon sa aming pag-aaral sa inyong banal na mga salita. Nawa, ito yung maunawaan sa mga nakinig at may tanim sa aming puso't isipan sa napakahalagang karunungan, kaalaman na makalangit ang kaalaman ng inyong banal na mga salita na kita po sa banal na sulatan. Pagpalain mo ang mga nakinig sa himpilan pong ito kay 5 News FM Philippines. Pagpalain mo man ang Siyoro Camiloy at pamilya. Pagpalain mo ang Siyoro Camiloy at pamilya at ang mga kawani. Pagpalain mo kaming lahat. Patawarin mo naman kami sa aming mga pagkukulang at pagkasalaban sa inyo. Ito'y aming hinihiling sa pamagitan ng matamis ang pangalan ng aming Pinesus. Amen.

0: K5 News FM championing the lives of the Filipino.
1: Wow! Maikumso!
0: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 103.1 K5 News FM Tacloban, 107.1 K5 News FM Olongapo City, 97.7 K5 News FM Dumaguete City, 95.7 K5 News FM San Jose Antique, 94.5 K5 News FM Calibo, 100.9 K5 News FM Rojas City, 89.1 K5 News FM Pasig City, 103.9 K5 News FM Bacolod City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Iloilo City. 88.7 K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Impormasyon sa ikaayong lawas. Programa nga puno, kompleto sa health tips and information.
2: Di ba kauras ang pinaka-regular gin nga interval sa imo nga pagkaon? So meaning, pa, namahaw ka alas 7, dapat manyaga ka alas 12, manyapon ka alas
3: 7. So pain reliever, na-relieve siya ang pain, bangod na inom ka. After 4 hours, madula na si reliever, arag yung pain.
4: Kung magsubra ang imo body mass index sa pinta, kina-consider ka na obese.
5: Damo, no, ang mga pagkaon nga rich in beta-carotene.
3: Hindi lang ganyan carrots.
5: Oo, hindi lang carrots.
0: Impormasyon sa ikaayong lawas. Magpamati, makikbahin sa health discussion. Kaupod ang mga health experts.
3: Dok, as na ako, tani nga akong magkaon ko balot, galingin tayon ang akong nulos.
2: Sala ang solusyon. Hindi magkaon balot.
0: Impormasyon sa ikaayong lawas. Malingaw ka na.
2: Sini nga, babalaan yung mga flowers na damong probiotic.
3: Ano na yung itinerman?
0: Maedukar ka pa.
2: Number one nga supplement sa depression is B-complex. Pag damong kwa B-complex, layo ka sa depression.
0: Impormasyon sa ikaayong lawas.
3: Itong ihanta ka ron, ano bala ang mga manami nga pagkaon para sa imo atay? Or foods best for your liver. Again, ako si Jean Paul Hinoroso, kaupod sa nakadiskasyon, si Dr. Mil Oy, among CEO. We also have Dr. Sammy Pedrosa and Sir Boy Surita. Dr. Mil.
6: Sa tanan natin nga mga tagpalamati, welcome sa palatuntunan mga informasyon sa ikaayong lawas. Kabay pa, nainom nyo na inyong mga paborito nga suplemento, DTX 500, D3 Bio, kag Mighty C or Pure C.
3: Istoryahan ta subong kung ano ang mga pagkaon nga manami para magtinlo sa aton atay. Usually, ginahambal, Dr. Ramil, naton nga ang aton atay dapat i-detox. But bala sinisilingon, Dr. Ramil, nga ang aton atay migko, puno sang toxins?
6: Kung detox siya, Sir GP, ang aton paghambalan, DTX 500 kagwan, may TC, kag Pure C. Wala na sang iban nga mas kampiyon kung pagtinlo lang man sa mga selula sang lawas ang aton nga paghambalan. Anyway, about sa liver, literally, Sir GP, wala man niya higko ang aton liver nga daw basurahan. Yes, ang liver ang nagadetox sa aton nga dugo. Nagahimo sa tanan nga higko nga aton ginakaon, ginainom kag ginatungar. Pero ini ang wala nag-accumulate sa gitawag toxins. Sa more than 500 ka mga functions sang atay, topmost is to detoxify toxins, chemicals and poisons. Kung wala guro atay, di pa dugay na tayo na pataya. Pero hindi ini budiga nga gasupot sang higko sa lawas. Unless Sir GP, may fatty liver ka. Kay ang fats nga nagtubo mismo sang imo atay, ang toxic sa liver cells and tissue. Naga-inflame or nagahubag ang atay kung tuma nakadamo sang gituag tambok no ang imo nga atay. Kag it causes cirrhosis of the liver, mo na nga dapat inom gid DTX 500 kag Mighty C. Agud indi maghubag ang imo atay kag mabuligan ini repair sang mga liver cells nga nagadamage bangod sang inflammation.
3: Quick review lang ta ha sa pinakaimportante nga function sa atay. Number one, naga-detoxify. Gahimo sang bile to break down fats kag naga-extract sang nutrients from fats. Iniman ang nagahimo sang steroid hormones, kangay sang estrogen, progesterone, testosterone.
6: including na Sir GP ang gitawag cortisol hormone nga mo ini ang gitawag anti-inflammatory hormone nga amo ang nagapugong nga hindi maghulubag kag magpalanakit ang imo kalawasan. Ini man ang anti-stress hormone sa atay ginahimo ang gitawag cortisol. 80% sang cortisol nga nagaupod sa imo dugo ang gitawag nagahalin sa imo atay. So amo na nga kun may guba na ang atay mo, isa sa mga sintomas ini amo ang pagpalanakit sa imo nga mga joints. Mangudkulang ka na sa cortisol kag stressful ka na, confused ka pa, disoriented ka, gina anxiety attack. Mga sign lang na nga perti na ka problema ang imo ang gitawag atay. Ang mga palainom, kilala ko ni. Palainom sang DTX 500. No, amo na ang pinakanamis, Sir Boy.
3: Palainom
6: no?
3: Ako.
6: Wala nagasakit ang joints bangod wala labot nga anti-inflammatory na nga daan. Ang DTX 500 kag MyTC, ini pa ang nag-repair sang imo nga mga liver. Sa imo nga liver gani bastante ang production sa gitawag cortisol.
3: Correct, Dr. Ramil. Yari ang mga pagkaon nga dapat mo kaonon agot mabuligan recover ang imo atay. Mga cruciferous vegetables, broccoli, rabanos, mustards.
6: Broccoli with garlic. Ang broccoli, Sir GP, may mataas na nga sulforaphane. Kag ini ang mga nagbulig tinlo sa mga selula kag tissues ang atong atay kag nagakuha sang gitawag inflammation o pagubag. Kung lala ang inflammation, pwede nga magresulta sa diabetes kag cancer.
3: Wow.
6: Ahos, siyempre natural antibiotic na kag ini nagatinlo man sa imong liver. Turmeric, curcumin sini ang magabulig man sa pagpaayo sa imong atay. Damo lang pagkaon nga nami mag ano bulig tinlo.
3: Atay, no? Like avocado, Dok Ramil. Ang avocado isa man sa makabulig sang dako sa pag-repair sa liver cells.
6: Avocado subong.
3: Tatlo ka bilog avocado sa isang semana, may dako na nga improvement sa imong liver. Bangod, ang avocado ang mayara man sang anti-inflammatory properties.
6: Take note, ang avocado may glutathione man.
3: Ay,
6: na,
3: wow.
6: No? Actually anything anti-inflammatory, Sir GP, ang makabulig sang dako sa pag-heal sa ang naghubag mong atay. That's why before pa maghubag ang atay, before pa maguba ang atay, permi na mo ginabalik-balik. Importante ang pag-inom. DTX 500 kag Mighty Zero Pure C tungod sa kataas sa iya nga anti-inflammatory substance. Ang atay, Sir GP, ang very robust, no? Meaning si atay ang pinakakabalan sa tanan nga organ. Bisan pa mabugbog sarado ini bangod sang adlaw-adlaw nga inom sang alcohol, ini ang sarang makabawi kun matagaan lang sang chance nga makarecover. Ganun lang ako papahawayon man. Gani kun ako sa inyo, kaon na kamo sang utan kag prutas nga may mataas nga gitawag antioxidants. Kay antioxidants lang ang may kapabilidad nga mag-ayos ang atay mo. Pero mas mahal ang gastuhon mo sa prutas unless kung may prutasan ka.
3: Oho.
6: Kag kinahanglanon mo ang sari-sari nga prutas kag utan kada adlaw. Pero para hapos kag hindi ka matamaan sa gasto, permi na mo ginabalik-balik nga ang pag-inom sa DTX 500 kag Mighty C dako nga bagay. Bangod ini ang makabulig sang dako sa pag-ayo sa ang ginabusuhan mo nga atay. Ikamatay mo ang cirrhosis of the liver kung matabo ina. Maganiwang ka pero gahabok ang tiyan mo. Kagtiil, mayilo pa na mata mo. Kagpanit, mintras okay pa ang atay mo, kag may chance pa nga makarecover, baguha ang imong lifestyle, inom gid DTX 500 kag Mighty C. Adlaw-adlaw.
7: Impormasyon sa ikaayong lawas.
8: DTX 500.
9: Imo pangalan na partner.
10: Dennis Antonio, taga Kabakungan.
9: 41. Nagpa-check up ka sa among free clinic. Imo nga blood sugar test, nakita ko daw pinatong score ganin.
10: 470.
9: Sang-sano ka nagsugod inom na DTX 500?
10: Nagtiko duwa sa gabi, duwa sa aga. Bali, 2 times at
9: pila na lang imo nga blood sugar sang last mo nagpa-check?
10: 160.
9: Sa may mga diabetes, kag mataas nga blood sugar, anong mahambal mo sa ila?
10: Inom ka mo sang DTX 500 kay ako mismo. Tested and proven, the best get ang DTX 500.
7: DTX 500.
3: May mga madamo pa ng mga health benefits nga makuha sa pag-inom sang Mighty C kag DTX 500 sa kada adlaw. Ang free radicals ang naga-breakdown sang skin collagen kag ini ang nagresulta sa mga skin blemishes, wrinkles, dark spots, fine lines kag pagsagi or luyat-yat sang imo nga guya. Ang pag-inom sang DTX 500 sa kada adlaw ang makabulig sa pag-neutralize sini mga free radicals. Gani isa sa mga notable effect nga man-notice mo kung ikaw ang nag-inom sang DTX 500 kag Mighty C, amo ang pagnami sang imo nga panit. Amat-amat nga nagakadula ang mga wrinkles and folds sa imo guya.
6: So ang pinaka-importante nga benefit man nga ihatag sa DTX 500 kag Mighty C or Pure Sir GP ang pag-prevent sa mga balatian nga ginatugas sa gitawag oxidation. Permit namon ginabalik-balik ang oxidation na pareho lang sa isa kasalsalon nga natuktukan. Isa sa example, Sir GP, ang aton heart kag lungs. Bangod sa wala untat nga trabaho sang heart kag pumps ang dugo sa bilog nga lawas, ini ang nag-generate sa madamo nga gitawag free radicals or tok-tok. Kagundamo ng free radicals, bangod kulang sa antioxidants, diri nagasugod nga matamat nga nagakadamage sa mga heart tissues, gani nagatigulang ang organ, kag makibot ka na lang, may heart failure ka na, kag may heart enlargement ka na, may arrhythmia ka na, susubong pa lang dapat inom ka na DTX500, inom ka na may TC or PRC, agod maamligan ang tanan nga selula mo sa kurason or sa imong heart kag lungs.
8: Mm-hmm. Hindi man tanan, hindi ta pagkalimtan ang kang importansya sa DTX 500 kag may TC sa aton kidneys. Suno sa mga studies, mataas nga pressure sa dugo nagaresulta sa sustained tubular injury kag ni nga mapalisan sang oxidative stress damaging sa tanan sa kidney. Inflammation plays a major part in the formation of kidney stones. Paano? When you're inflamed, your body will release protein. Protein not only for your for the repair but is also as a pangbato sang aton immune system kontra sa inflammation. Din nga kadto ini mga protein ini ga aggregate ni siya, ga tingob ni siya sa imo kidney. Parisan pagin sa napatay na selula sa tungod sa inflammation, nagdamo na itong mga particles sa imo kidney. That will form stones kung ikaw wala ga DTX 500. Kaya ano ang pangunta sa inflammation? Kalanlan may antioxidant ka. Cause inflammation produces oxidation.
3: To avoid cancer is to avoid the following. Atensyon, hindi magpanigarilyo.
6: Agoy.
3: Untat, inom alcohol.
6: Agoy.
3: Mm-hmm. Magkaon sang healthy nga diet, which is more on fruits.
6: Ngrustan. Pala hubog.
3: More on fruits and vegetables. I-avoid ang pagkaon sang too much nga mga karne.
6: Mm-hmm.
3: If hindi gin malikawan, pilion ang puti nga karne na kabalos. Ang...
6: Kabalos?
3: White meat na lang ah. Isda, manok, no? Maintain ang healthy nga weight and be physically active. Proteksyonan ang panit gikan sa constant exposure sa adlaw. Ang pinakaimportante sa tanan, adlaw-adlaw gid inom DTX 500 kag Mighty C kun indi ka gusto magka-cancer. DTX 500 kag Mighty C, you can enjoy life, and be cancer free.
6: Madamo pa sa mga benepisyo nga mahatag ang adlaw sa adlaw-adlaw nga pag-inom mo sa DTX 500 kag Mighty C or PRC. Sa kagamay nga kantidad, kadako sang baylo sang imo nga lawas. Imagine bala, hindi kaya magbalatian, hindi ka magka-cancer, ganami ang imo panit, gadula ang wrinkles, hindi ka dali magtigulang, mangin healthy ang heart mo kag lungs, hindi magguba ang mga kidneys mo, tinluan pa imo dugo. So kung gusto ka sang gitawag holistic approach sang health management, ti permi na mo ni ginakumpanya DTX 500 kag Mighty C. Sinji na rabaw, panago-nago lang na siya.
11: Ano yung sekreto niya?
12: Milig siya taguay.
6: Once ka panago si Sinji na rabaw, gagamit na siya sang DTX herbal oil. Kaya amo itong gamito niya, ipamasahi. Kabalo ko mo, kung ano, sino ang kapamasahi sa'yo, pinaidad, sir boy.
12: DC, kano, DC. 19, ang 8, nag 19 ako nung kay last year, 18, plan to mo. Uy, ka 19 na.
11: Kampiyon ni
6: Magpiso. Kabalo ka ang binipisyo kung magpamasahi ka once a week, makabulig sa manami nga blood circulation, especially sa mga pinakapunta ni mga kugatan, gamay ni mga kugatan, kung kapamasage ka at least once a week. Kung twice a week, mas nami pagid. Gamit ang DTX Herbal Oil.
12: Kung gusto ka malayo sa suya nga ga-atake sa buhos ang ilok mo, anong imuon niya, sir boy?
11: Maligo ka adlaw-adlaw, no?
12: Basic.
11: Maligo. Basic gina yan.
6: Ang pagligo is not enough.
11: Maligo ka na adlaw-adlaw using the correct soap. DTX Beauty Soap ka. Ang DTX Beauty Soap is the only kind of soap na may mga beauty properties pero may antimicrobial properties. Meaning to say, mumot ka na, hamis ka pa nga, kaya may VCO. Ang VCO kaya tapnaon mga mikrobyo that causes body odor. Ano pagid, no? May ari ni DSE, the most powerful kind of antioxidant, giputang sa habon to moisturize your skin para layo ni sa injury, para intact ang skin, para maprotektahan ang lawas. Ang pinaka-kampiyon din may papain. Ang papain, amo ni mga extract ngalin sa papaya nga kapaputi sa imo panit. Luangan sa DSE nga kapaputi mas imo panit, hindi pa kunting to si Dr. Ramil, giputangan sa vitamin C. Mm-hmm. Puno-puno vitamin C alin sa guava extract. That's why, kung imo sa imo habon, DTX Beauty Soap, gamat-hamat ka hamis, ang pinaka importante, hamot-hamot ka kung ang imo hapon, DTX Beauty Soap.
7: Impormasyon sa ikaayong lawas.
13: DTX 500. Si Edin Grace Paglumutan, 45 years old, Tagahilamunan, Barangay 1. Ako may sakit nga diabetes, 250 ang ako nga sugar.
14: Ilang imo nga gininom nga kakapsula?
13: Duwa ka beses na sa aga kag sa gabi. Nag 100 ang ako nga sugar score. Wow. Nami nagita ako nga pananawan, wala na gabi ring ako likod, wala na ako nga tustok-tustok sa ako nga tiil.
14: Sa mga wala pa nakatry sa DTX 500, anong mahambal mo sa ila?
13: Mabakal na kamo. Sa DTX 500, kay nami gitini sa ako nga lawas.
7: DTX 500!
15: Ikaw ba lang may ginapatiyag sa imong lawas? Ikaw ba lang may balatian? Hindi na magkabala ka pa. May libre nga konsulta sa Klinika de Alternativo Medicina. Gani, kadto na, kag magpa-check up. Kompleto pa kag barato ang presyo sa mga produkto. Ang klinika ang taghimo sa DTX 500, My DC, D3 Bio, Klinika Day of Fresh, Extend Food Supplement for Men, Klinika Phytofiber, kag iban pa. Kung di kalidad ng produkto ang ginapangita mo, magklinika na. Kaysa klinika, sigurado mag-aayo ka. Para sa libre nga konsultasyon, magbisita lang sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center malapit sa inyong lugar. Sa Iloilo City, yara lang sa E. Lopez Street, malapit sa Robinson's Haro, sa tupad sa St. Robert's International College. Sa Pasig City, yara lang sa Salvation Street, corner Apane Street, Barangay Poblasyon Ilawod, Pasig City.
7: Impormasyon sa ikaayong lawas.
3: So pareho man yung blanga permena mo ginakumpanya. Mm-hmm. Na dapat maligo gikan adlaw.
6: Dapat lang.
3: Oo, oh, hindi pwede nga.
6: Kung maligo ka adlaw, presko ang lawas, presko ang guya. Kag hindi paglipatan after ka maligo,
11: para oh, mabawas na may pares.
6: Di siyempre, Clinica Dio Fresh.
11: Clinica Dio Fresh.
6: Mm-hmm. Damo yang ano, hindi kasaw sa iban nga deodorant. Try nyo Clinica Dio Fresh.
11: Amo ning pag-asa nyo, no? Kung dugay na way gay pikto deodorant nyo, amo niya. Mm-hmm. Ang makapaipekto sinyo nga akigay ang mikrobyo nga gatuga sa pag-angsod sa imo ilok, ginapatay gidya sa VCO nga ara sa Clinica Dio Fresh deodorant. That's why it gives you 48 hours of freshness kung ikaw naka Clinica Dio Fresh.
3: Anyway, boy, nakapangapi ka na.
11: Ibo si malat nang ka na. Sabang taas.
3: Nakapangapi ka na.
6: Of course. Burito nga kape ni Sir Iljan, wala na sa iban.
11: DTX Coffee Mix. Ang DTX Coffee Mix, ang kape nga gapataas ang imo metabolismo pero gatinlo masimo sila. That's why gaamat-amat kahubo bin kung ang imo kape tuwing aga ay DTX Coffee Mix, no? And of course, kung may budget, kung medyo may kwarta, mag DTX Premium ka nga duwa ang antioxidants ni ergotinin that stays the longest in your body, a kind of antioxidant. And of course, may DSE ang pinakakusog, ang pinakabaskog nga antioxidant. That's why amat-amat kasi ni hubin dali lang gidya. May ang sweeteners ni stevia pa, which is really good sa imo blood sugar because it's a natural sweetener.
16: Sir Boy. Huh? Pwede sa mga diabetison.
11: Pwede sa diabetison.
16: Kapitoon na lang, Sir Boy, ang protection. No? Pugaantan na lang atong kape sa duwa ka soft gel sa D3 Bio.
11: Mm-hmm.
16: May... Oo, gatamis. Kaya tamis ang diterbayo eh. No? May protection ka na sa kagaw.
11: May protection
16: may
11: pa.
16: May antioxidant ka pa.
11: May protection ka pa sa tanan, sa free radicals. Kasi puno sa ginatawag nga antioxidant through DSE and ergotinin, may harak pa muno law rin nga rin sa D3 Bio. Ang gusto yan ni General Bagatin, Dog Tanan.
6: Kung aga, kapakapis siya, butangan niya extend. Kung gabi ya, gapamasad siya, kag inom siya extend.
11: Ay, kampiyon. Anyway, nami extend, kinami mo blood circulation, nami delivery sa vitamins and minerals.
7: Impormasyon sa ikaayong lawas.
3: Now, istoryahan ta karon. Paano bala halungan, tatapon, alagaan ni D3 Bio ang mga cellulas ang lawas mo sa Talk ni Doc with your boy Sulweta.
11: Thank you, Sir JP. Kabalo na kita ang D3 Bio. Gaamlik sa itong kung tatangkaso, ubusip, on kagilanat. Ginaputiktahan sina, kabalo kang kung hindi ka magilanat. Kay ang imo cellula, putiktado sang D3 Bio. Subong adlaw, tunanta, ano pagid bala ang mabulig ni D3 Bio para sa aton cellula, Doc Ramil?
6: D3 Bio, ti permi na mo balik-balik, puno ni siya sa gitawag medium chain fatty acid, which is good kind of fat. No? Ang nakanami lang yung, ang BCO, toil, wala kaagiinit, Sir Boy.
11: Pinaka-kampiyon klase.
6: Pinaka-kampiyon nga klase nga fats. Masiling ta fats, that is lipid. Amo na ang gitawag foundation sa aton nga cell membrane. Masiling ka foundation, Sir Boy, 40% sa ang composition sa aton nga cellula. Mid of lipids.
11: Kung sa balay pa, 40% sa balay mo. Halo ang halo black sini, lipids.
6: Tikong pala inom kaya di Tribayo, nami ang pundasyon sa imong akuan. Gitawag cellula. Ang nakanami pagid, sining gitawag di Tribayo. Siyempre, importante ini sa imong cellula tungod kay indirectly, ginakonteract niya ang oxidation by promoting positive cytosol environment. Ano naman ang cytosol? Para hindi dalom sa mga...
17: Nagpamati sa aton.
6: Ang cytosol, sir boy, amunin siyang part sa imong cellula nga responsable nga mag-produce kag mag-create sa gitawag glutathione.
17: Uy, anak na.
6: May glutathione sa kada cellula. Tungod kay kada cellula, may ga-produce nga gitawag free radicals. Gapang damage siya. Grabe ang ginoo, no? Di may ga-damage. Ang ato cellula,
17: may ga-repairman.
6: Ga-produce ang glutathione. Pero, hindi magana si glutathione kung wala ditribayo, sir boy. Nga, because ang ditribayo, ang MCT nga aras sa ditribayo, gina-improve niya ang absorption sa imong potassium, imong sodium, imong magnesium sa imong lawas, which is importante nga minerals para mag-create sa gituwag cytosol environment.
17: Uy, kampiyon.
6: So, sano kaya man ditribayo ya? Nga, inom-inom ka lang ditri, kulang na. Kulang na kung ditri lang. Dapat, D3 nga may BCO, BCO nga may D3 doksam.
16: So importante na ang good fast sa aton yung mga cellular, sir boy, labilangit sa aton nga brain. Kaya nga aton nga utok, yung sir boy, 60% is made of fats.
3: Correct.
16: So kinanglan sa aton nga utok is good fats halin sa D3 bio.
6: Pero may natumpatihan sa ano? Kaon money.
16: Kaon money.
6: Pero lain nga money ang ginakaon sa boy, no? Nga anong aras sa money? O diba? Perdi ang money sa ano sa D3 bio.
3: Layo lang.
6: Layo gidya. 100 times.
3: Mas lalakit ang joints ng kaon mani, guro? Hindi ko umakuha ang the same effects ng
16: D3 bio. Diyari, loan mo lang. So, D3 bio, kinalan sa aton nga brain, sir boy, para sa ginatawag good fast. Kag ang D3 bio, ang MCT sina, responsible sa pag-create sa ang ginatawag myelin sheets. Putos sa aton nga nerve cells, sir boy.
17: Nerve cells,
16: ang electrical wire, sir boy, may putos na siya eh.
17: Kaya mo nagnatag sa D3 bio.
16: Para hindi mag, short circuit, huma na ang aton nga...
6: Try nyo ba lang mga wire nga live, wala putos?
16: Oo.
6: Di ba gasiga-siga?
16: Makurinti ka, no? Kag amuan ina ang kapundanan kung nga ada sig ang gitawag pagdala sang signal o kon impulses halin sa utok pakadto sa different parts ng aton nga lawas sa sir boy, no, especially sa aton nga mga organ, no, kag ang ditribayo hindi lang ina ang mabulig sa aton sir boy kundi gina-convert ina sa aton nga lawas into ketones para hindi kita mag malipaton kay ang ketones amo na nagapanghimo sang gitawag tau protein beta amyloid plaque nga amo na kabagdanan sang aton nga pagka malipaton na sir boy. So damo pagidya sir boy ang mabulig sa aton sang D3 bio halin sa malikawan ng pagka malipaton kag naga-provide pa sang ginatawag good fats para magnami ang komunikasyon o kon pagdala sang impulses, no, sang aton nga utok pagadto sa mga organ sa aton nga lawas, sir boy.
17: Grabe, no. Kung sa D3 bio gali, kita mo gamat-amat ka puti, kigadamo ang glutathione sa lawas mo. Sa D3 bio gali, gamat-amat ka energetic nga kay kung ketones gali ang ginausal nga gatong sang imo cellula, gadamo mangli ang mitochondria, ang makina sang cellula. That's why gamat-amat ka man attractive. Pero kabaluya ang D3 bio manghimo sang latak sang iya mga mitochondria kampiyon. Ano pagit mabulig sang D3 bio? D3 bio is ambal ni Dr. Ramil is an essential part of your cell membrane composition. But silingon, ano ba lang ni cell membrane ni? Your cell membrane protects the cell. Kabalo ni siya maprotect sa cell, kabalo ni siya kung ano lang dapat masulod, kung ano lang dapat magwa. Ano ang kasulod? Nutrients and vitamins ginapasulod na sa imo cellula. Ano ginapag sa imo cell membrane ang mga basura, mga carbon dioxide ginapagwa sa imo cellula. Kung nami ang cell membrane healthy ang cell, it's just like a person nga nami ang iya skin, nami man ang iya sulod. Kay healthy ang iya skin, healthy ang barrier or protection or armor sang tao against external forces. Amo man na ang aton cellula. Ano pang nami da? Kung ang D3 bio, may lipid siya nga go help putos sang ginatawag nga cell membrane. And it also contains gallic acids, which was observed to be very effective in lessening disruption of mitochondrial membrane. Ano but silingon siya na? Kung gadito'y bayo ka, may gallic acid. Kung may gallic acid, nami ang proteksyon sa makina sa imo cellula, which increases which decreases intracellular ginatawag nila nga pagnubo sang oxidative stress sa sulod sang imo selula ina tanan tanan ginahatag sang D3 bio but there's more Dr. Ramil.
6: Kung wala kagainom D3 bio sir boy hindi gid matipanan ang imo selula nga kung wala D3 bio wala sang may mo protekta sa imo selula against virus and bacteria. Te kung wala si D3 bio atakihon ang imo selula guba ang selula hindi lang isa ka selula ang gubon sir boy gad mas gadamo pa ka selula ang maguba bangod sa gito ang kagaw bangod sa virus bangod sa bacteria. That's why si D3 bio pag inom mo na ga-produce dahil nasa sa pinaka importante nga gito ang monoglycerides. Pero binang mo na balik-balik, monolaurin, monocaprin, monocaprilin. Protektahan niya imo selula, di na na siya mga ayoy bulig sa imo ano? Immune sa immune system. Relax ka lang immune system. Kami bahala. So meaning pa, hindi stressful imo ano, hindi ba stress ang imo immune system, imo mga immune cells, hindi siya ma-stress bangod sa D3 bio nga ara sa kada selula. So amo na, pero binang mo na balik-balik. Once nga mag-inom ka D3 bio para maprotektahan, maalagaan ang imo selula, dapat every 8 hours, sir boy. Okay. Isa lang.
8: Every 8 hours.
6: Kung damo ka kwarta, kung damo ka kwarta, damo ah. Damo ah, kay wala man sa ano, wala side effect, wala...
8: It's all natural.
6: Tanan natural na, wala na yung chemical. So, dire na kanami, nga kung palainom ka D3 bio, hindi lang nga protektahan against virus, bacteria, this monolaurin, kaya niya nga protektahan imo selula from mutation of its DNA nga may abilidad nga magprotect sa imong cell from mutation sir boy nga makakos ang gitawag cancer. So meaning pa maamligan pa again sa kagaw ang imo selula maamligan pa o maprotektahan pa imo selula para hindi magka cancer. Te may amo ka mo nang suplemento D3 bio no ang isa sa mga pinaka the best nga anti-cancer or ma-prevent ang cancer, magdamo ang cancer sa imong lawas.
18: D3 Bio with Physio.
19: Ako si Ana. Before problema, ako gida nga ako na regular nga regla. Kisa, galabot, gitatlo, kabulan, bla. Sa pagtumarkos ng D3 Bio, ba okay, gida ang resulta, subong normal na gid.
18: D3 Bio.
20: Ang D3 Bio.
18: Yung may Physio.
20: Ang Physio.
18: Yung may D3.
20: Magabuti ka.
18: D3 Bio.
21: Ako si Borges, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer disease. Suma, naging kamalipaton. I-try namon patumaron sa D3 Bio. Ilalang kabulan, nagbalik normal ang paminsaron ni lula. Bangod ina sa D3 Bio.
18: D3 Bio.
20: Ang D3 Bio.
18: Yung may Physio.
20: Ang Physio.
18: Yung may D3.
15: Ikaw ba lang may ginapatiyag sa imong lawas? Ikaw ba lang may balakian? Hindi na magkabala ka pa. May libre nga konsulta sa Klinika de Alternativo Medicina. Gani kadto na kag magpa-check up. Kompleto pa kag barato ang presyo sang mga produkto. Ang klinika ang taghimo sang DTX 500, MyDC, D3 Bio, Klinika Deo Fresh, Extend Food Supplement for Men, Klinika Phytofiber, kag iban pa. Kung kalidad nga produkto ang ginapangita mo, magklinika na. Kaysa klinika ka, sigurado mag-aayo ka. Para sa libre nga konsultasyon, magbisita lang sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center malapit sa inyong lugar. Sa Iloilo City, yara lang sa E. Lopez Street, malapit sa Robinson Saro, sa tubag sa St. Robert's International College. Sa Pasig City, yara lang sa Salvation Street, corner A. Panes Street, Barangay Poblasyon Ilawood, Pasig City.
7: Impormasyon sa ikaayong lawas.
3: Meron pa binipisyo nga makuha sa pag-inom sang D3 bio kadadlaw, Dr. Mil?
6: Yes. Ti kisa also ang chicken pox. Before pa pagkabalo ni mo nga may mga sulalog na, mga tupad balay. Before pa ka magkasulalog, inom ka na, tumar ka na D3 bio. Di ba grabe pag uso sa typhoid fever? It's also
8: virus,
6: no? Kinanglan inom D3 bio.
3: Bisan dengue gani inom ko.
6: Di ba dengue subong grabe ang kwan. Damo, painom mo na daan before pa mag dengue, hindi nga dito pa painom nga may dengue na because ining gitawag D3 bio kaya niya patyon ining mga herpes simplex virus nga kaya patyon sining gitawag D3 bio. Ang mga medium chain fatty acids from D3 bio ginaturn niya to antiviral monoglycerides, no? Sa imo lawas. So isa na da ang gitawag monolaurin. So kung damo monolaurin ang imong lawas, inatanang mga viral envelope of the varicella zoster virus kag herpes simplex causing leakage and complete disintegration sining gitawag envelope, sir boy, patay na tanan.
8: Patay sila.
6: Kag hindi lang hastada. Hindi lang virus ang kaya patyon
8: sa
6: ano? Even bacteria, mga TB honda inom gid mo D3 bio.
3: Ang ano ni ang aton immune system works two ways. Una, amo ni ang kinanglanon niya ang imo nga mga vitamins nga para pag-boost sa immune system. Ano ni mga vitamins? Adik, vitamin A, vitamin D, vitamin K. E, kag vitamin K. Kinanglanon ini nga suporta para sa immune system. Ikadua, ang immune system gud maatake mismo sa kagaw. Now, gakakapoy sa immune system. Ari ang mahimo ni D3 Bio. Una, ang imo nga vitamins to strengthen your immune system ginabuligan ni D3 Bio nga maabsorb. Otherwise, hindi mo nimpos landok sam. So kon may D3 Bio ka sa imo nga system, may dalan way labot nga ginabuligan ni absorption sang vitamin D. May D3 na siya nga daan nga dala.
1: Impormasyon sa ikaayong lawas.
6: Wala na mi tayo. Ini naman si Dr. Ramil Oy, magasiling ang Diyos magapakamayos sa tuntunan, magaayugin sa madamo ninyo nga balatian.
1: Impormasyon sa ikaayong lawas. Programa na nagbibigay ng tamang kaanaman tungkol sa karusugan, mga health tips at health information. Alamin mula sa ating mga eksperto na mga alternative medicine doctors na pinagmumunahan ni Dr. Ramil Oy. Impormasyon sa ikaayong lawas.

0: Mighty C ang alkaline ng vitamin C.
1: Sport Biotics. Makabuling sa pagtapna sa mga bad bacteria na nagatuga sa infeksyon sa lawas. Ang tagabantay sa maayo nga panglawason kag nagapabangon sa imong resistensya kontra balatian tuga sa mga kagaw. Klinika Sport Biotics. Sport Biotics. Ang fortified probiotics. May 80 billion CFU sa good bacteria. Sport Biotics. Kabulik sa pagtapna sa kagaw ng H. pylori na nagatuga sa ulcer. Mag-klinika Sport Biotics ka!
2: Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Good news! Bangun sarang na kamo na makapakonsulta sang libre.
3: Libre?
4: Libre!
2: Yari ang mga masunod ng mga schedules and consultation sa Pasig City Branch. Magkadto kada Lunes kag Huwebes sa Salvation Street, near Corner A, Pani Street, Barangay Poblasyon, Ilawood, Pasig City. Sa Haro Branch naman, magkadto sa adlaw sang Martes, Miyerkules, Biyernes kag Domingo, na hamtang sa Ilope Street sa kilid sang Robinson Saro. Ikaayong lawas sa lungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
5: Gabasa na naman bala ang imo.
3: Ay, gabasa na naman?
5: Oo, balaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
6: Always nagabasa?
5: Kag nagabaho ang kilikili?
6: Mag-Clinica Deo Fresh. Para sa maputi at mabangong kilikili. Clinica Deo Fresh.
3: Nagabasa na naman balaga.
5: Alay naman na ya. Amo na ang basa na gusto ko.
6: Clinica Deo Fresh. Para sa maputi at mabangong kilikili.
7: DTX Beauty Soap.
8: Ako si Elaine. Ako, gidangapon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, pag-hamis, kag pagpaputi sa ngapon nga pani. May yara inisang antimicrobial property. Kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Kaginhalinan sa mga skin diseases.
7: DTX Beauty Soap.
9: Pabangang sa mga butika.
7: DTX Beauty Soap.
10: Ako si Ronald. Saka sales rep.
11: Una,
10: problema. Gid ako sa akong body odor.
11: Huya na ako magatubang sa akong mga customers.
10: Pero subong.
11: Sadya na gid ako sa budig sa DTX Beauty Soap.
10: Kag nag-hamis ka nagputi. Gid ako nga pani.
11: Salamat gid sa DTX.
7: DTX Beauty Soap. DTX
9: Beauty Soap.
7: Mabaka sa mga butika.
12: Extend Food Supplement for Men.
13: O si Juni, taga-Bacolod. Kapasalamat gid ko sa Extend Food Supplement for Men. Kay dako gid ang nabulig sini sa akon nga sex life. Always gid satisfied ang partner ko sa akon serbisyo sa iya. Madamo gid nga salamat sa Extend Food Supplement for Men.
12: Extend Food Supplement for Men.
7: Extend Food Supplement for Men.
14: Ako si Mark. Sa tutuod lang, tungod ga kaedad na ta, ginakulang na ta sa pwersa, daw hindi na gid makaarang ka. Hasta nga nabatian ko sa radyo ang Extend Food Supplement for Men. Intestingan ko. Wow. Ayos, gid. Kamuman bala, testingin niyo ang Extend Food Supplement for Men.
12: Extend
7: Food Supplement for Men.
12: Para sa matino nga dugo.
7: DTX 500.
12: Para sa healthy nga tayo.
7: DTX 500.
12: Ang DTX 500.
7: Ang may mataas nga antioxidant.
12: Nga amo naman
7: ang nagatino sa imo atay.
12: Basta tino ang atay.
7: Happy kanunay.
12: DTX 500.
7: Masaligan.
12: Epektibo.
7: DTX 500.
12: Mataas bala ang imo blood sugar.
7: DTX 500.
12: Ikaw bala
7: ang may diabetes.
12: DTX 500.
7: Ang DTX 500.
12: Ang may powerful compounds.
7: Nga nagapanupo.
12: Kaga kontrolar
7: sa imo blood sugar.
12: DTX 500.
7: Masalikan.
12: Epektibo.
7: DTX 500. E3 Bio.
15: Ako si Gabriel. Nagalibog na akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. Bowex ko palang ang pag-inom. Nabatsagan ko ng paghalog sa akong dilargo. Nagnagamay ang akong buyon.
7: D3 Bio.
12: Ang D3.
7: Yung may Physio.
12: Physio.
7: Yung may D3.
12: D3 Bio with Physio.
16: Ako si Jay. Taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumagos ang D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
7: D3 Bio.
12: Ang D3.
7: Yung may Physio.
12: Ang Physio.
7: Yung may D3.
12: D3 Bio.
7: Mabakal sa mga butika.
12: D3 Bio.
7: D3 Bio.
17: O, si Karen. Nadamog isang akon hair fall. Hindi manami. Akon na kutis. Nag-try ako tumar sa D3 Bio. Kang naghining akon buhok. Kang naghinis ang akon kutis.
7: D3 Bio.
12: Ang D3.
7: Yung may Physio.
12: Ang Physio.
7: Yung may D3.
12: Mabakal sa mga butika.
7: D3 Bio.
18: Ako si Kenneth. Isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Nakugid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
7: D3 Bio.
12: Ang D3 Bio.
7: Yung may Physio.
12: Ang Physio.
7: Yung may D3.
12: Mabakas mga butika.
7: Para sa matino nga dugo.
12: DTX 500.
7: Para sa healthy nga tayo.
12: DTX 500.
7: Ang DTX 500.
12: Ang may mataas nga antioxidant.
7: Nga amo naman
12: ang nagatino sa imo atay.
7: Basta tino ang atay.
12: Happy kanunay.
7: DTX 500.
12: Masaligan.
7: Epektibo.
12: DTX 500.
7: May Ko bala ang imo dugo?
12: TTX 500.
7: Masamit ka bala gina energy?
12: TTX 500.
7: Ang TTX 500
12: ang nagatinlo sa imo mahigko nga dugo.
7: Nga sa masami,
12: amo naman
7: ang ginahalina sa mga nagkalainay nga energy.
12: TTX 500.
7: Masalika TTX 500.
12: TTX Coffee Mix.
4: Ako si Rick Vista nga isa ka negosyante. Agud yung magpapiling na alerto, DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da nga mga negosyante, DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix. Mga pinata.
12: DTX Coffee Mix.
7: Mga butika.
12: DTX Coffee Mix.
9: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawa ng pagpangapi bangod apektado gidayo ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok yapon ng akong tulog. Subong aga kagapon na ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
12: DTX Coffee Mix.
7: Mga butika.
12: Mighty C.
7: Ang alkaline ng vitamin C.
19: Sang una yan, niwang-niwang sa akin. Wala gid ko gana magkaon. Kagsagay lang ko ubo, hilanan. Insulayan ko pa ang Mighty C. Tag 1 capsule, 310. After 1 week, nagnamigid ang akong nga pamilya. Salamat sa Mighty C.
12: Mighty C.
7: Mabaka mga butika.
12: Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
20: Ako si Rosita, may dysmeria ako. May nag-recommend ang Mighty C alkaline vitamin C. Maintain ko ini for 3 months. 1 capsule, 3 times a day. Hasta subong kung mag-abot ako ng menstruation. Wala nagigid ako makabatsyag pang sakit.
12: Mighty C.
7: Mabaka sa mga butika.
1: Masakit ang dyan. Masaminabudlayan sa pag-ariya. Mags 4 Biotics ka. May 45 probiotics na nagabulig sa pagbalik sang maayong nga digestion. Sa Spore Biotics, kadalhay ang pag-ariya.
21: Spore Biotics, ang best friend sa mga kababaihan. Spore Biotics, dinamaintain ang pH level sa feminine area. Spore Biotics, dinatap na ang fungi nga nagatuga sang fungal infection kag UTI sa mga babae. Confident ka sa Klinika Spore Biotics.
2: Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Good news!
22: Good news!
2: Bangun sarang na kamo nga makapakonsulta sang libre.
23: Libre?
24: Libre!
2: Yari ang mga masunod ng mga schedules and consultation sa Pasig City Branch. Magkadto kada Lunes kag Huwebes sa Salvation Street, near Corner A Panay Street, Barangay Poblasyon, Ilawod, Pasig City. Sa Haro Branch naman,

0: Cardio Fresh. Makakasiguro kayo dito, mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm.
1: Clinica Deo Fresh, para tanggalin ang mabahong amoy ng kilikili mo. Para manatili itong malinis, para hindi mangingitim ang kilikili mo. Clinica Deo Fresh.
0: Kaya subukan ninyo.
1: Clinica Deo Fresh, Deo Roll On. Feel fresh and clean all day long. Clinica Deo Fresh.
0: Clinica Deo Fresh.
1: Available now.
2: Gadragsa nga punggot. DTX Beauty Soap. Magaspang nga panit. DTX Beauty Soap. Dala o magputi. DTX Beauty Soap. Puro katol katol. DTX Beauty Soap.
3: DTX Beauty Soap. All natural. Antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract. Madre ni cacao leaf extract. Papaya fruit extract. God virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
2: Bakal na sa mga butika.
4: Nestor, ang sinaing!
5: Luto na!
4: Ang labahan!
5: Nakasampay na!
4: Ang uniform ko!
5: Naplansa na!
6: Ganito ako!
7: Tigasi!
6: Tigalapa!
7: Tigasay!
6: Tigaplansa!
7: Sa araw si Mrs. ang masusunod!
6: Sa gabi,
7: ako ang bossing!
6: Dahil kasangga ko!
7: Ang extend!
6: Supplement for men!
7: Lourdes!
6: Tapos ka ng maligo!
8: Yes, darling! Come to mama!
7: Extend food supplement for men.
6: May maca at lavawaska
7: na nagpapataas ng energy
6: at stamina
7: para sa tigasing performance. Extend food supplement for men
6: para sa matino nga dugo.
7: DTX 500
6: para sa healthy gatay.
7: DTX 500
6: ang DTX 500
7: ang may mataas ka antioxidant
6: nga amo naman
7: ang nagatino sa imo atay.
6: Basta tino ang atay,
7: happy kanunay.
6: DTX 500
7: masaligat,
6: epektibo.
7: DTX 500 mataas pala ang imo blood sugar.
6: DTX 500.
7: Ikaw ba na
6: ang may diabetes?
7: DTX 500.
6: Ang DTX 500
7: ang may powerful compounds
6: nga nagapanupo
7: kag kontrolar
6: sa imo blood sugar.
7: DTX 500
6: masaligat,
7: epektibo.
6: DTX 500
7: D3 Bio.
9: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Dakugid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
7: D3 Bio.
6: Ang D3 Bio
7: yung may BCO.
6: Ang BCO
7: yung may D3.
6: Mga butika
7: D3 Bio.
10: Ako si Lito, isa ka mason na diagnose na may balatian sa atay. Nabatian ko kag intestingan ang D3 Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3 Bio.
7: D3 Bio.
6: Ang D3 Bio
7: yung may BCO.
6: Ang BCO
7: yung may D3.
6: Mga butika D3 Bio with BCO.
11: Ako si Ana. Before problema ko gid ang akon irregular nga regla. Isa galabot gid tatlo ka bulan bla. Sang pagtumar ko sang D3 Bio bow okay gid ang resulta, subong normal na gid.
7: D3 Bio.
6: Ang D3 Bio
7: yung may BCO.
6: Ang BCO
7: yung may D3.
6: Mga butika
7: D3 Bio.
12: Ako si Boards, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer disease. Tuma na gid ka malipaton. Gitry namon patumaron sa D3 Bio. Ilalang ka bulan nagbalik normal ang paminsaron ni lula. Bangod ina sa D3 Bio.
7: D3 Bio.
6: Ang D3 Bio
7: yung may BCO.
6: Ang BCO
7: yung may D3.
6: Mga butika.
7: My family history ba na kamuusong diabetes?
6: Mag DTX 500 ka.
7: Mataas ba na ang imo blood sugar?
6: Mag DTX 500 ka na.
7: Ang DTX 500
6: ang may powerful compound
7: nga nagapanubo sang imo blood sugar.
6: DTX 500
7: garantisado,
6: epektibo.
7: Aramis
6: mo DTX 500.
7: Nagapalandulong bala ang imo panulukan?
6: Magalingin bala ang imo nga ulo?
7: Masami nagapangihi?
6: Masami ginauha?
7: Si may diabetes ka na?
6: Mag DTX 500 na.
7: Ang DTX 500
6: ang may powerful compound
7: nga nagapanubo
6: sang imo blood sugar.
7: DTX 500
6: garantisado,
7: DTX 500.
6: DTX Coffee Mix.
13: Eric Ledesma, mataas ang akon nga sugar. Nabatian ko ang DTX Coffee Mix nga bulong galiini nga kape. Hintilawan ko man eh. Nagpagsik ang akon nga lawas kag nagnubo ang akon sugar. Kamayara inigali nga sang ang palaya extra.
6: DTX Coffee Mix.
7: Mabaka mga butika.
6: DTX Coffee Mix.
14: Ako si Mayra. Permilang butod ako dyan. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix. Intistingan ko man nagnami kida ang akon pamatyal. Regular ang akon pagpamuhi. Wala sang hangin ang akon dyan.
6: DTX Coffee Mix.
7: DTX Coffee Mix.
6: Mga butika.
7: Mighty C
6: ang alkaline ng vitamin C.
15: Ako si Anika. Nabayan ko mangi kay gali may UTI ko. Ang tiya ko naghambal. Try ko ang Mighty C. One capsule 3 times a day. 1 week lang nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C. Epektibo.
6: Mighty C.
7: Mabaka sa mga butika.
6: Mighty C
7: ang alkaline ng vitamin C.
16: Mabali si Bibi. Mas masami ko gina-allergy. Maski magwa lang ko kag mahanginan. Damo rin pula-pula sa likod ko kasabot ko. Pero sa pagsugod ko inom sa Mighty C. Grabing epekto. Inuras lang. Dula na tayo ng ako ng allergy.
6: Mighty C.
7: Mabaka sa mga butika.
3: Spore Biotics nga ginubdan sang prebiotic. Nagapabastog sang imong resistensya. Spore Biotics. Nagapanami sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa Klinika Spore Biotics, you're always in good health.

0: matatag at hindi matunawan? Max 4 Biotics. Kabulig sa pagpanami isang digestion at pagkakas ang toxins sa pituka. Para healthy ang tiyan. Mag-Clinica 4 Biotics.
1: Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Good news! Good news! Bangun siya lang na kamo na makapakonsulta sang libre.
2: Libre?
3: Libre!
1: Yari ang mga masunod ng mga schedules and consultation sa Pasig City Branch, Magkadto kada Lunes kag Huwebes, sa Salvation Street, near Corner A Pani Street, Barangay Poblasyon, Ilawod, Pasig City. Sa Haro Branch naman, Magkadto sa adlaw sang Martes, Miyerkules, Biyernes kag Domingo, na hamtang sa Ilope Street, sa kilid sang Robinson Saro. Ikaayong lawas sa lungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
2: Balik ka mga langaw! Ari na ang paborito natin niya, ilaw!
4: Clinica Deo Fresh. Say goodbye sa body odor, say hi sa freshness. My virgin coconut oil, nagatap na sa mikrobyo nga kapagbaho sa ilo. Clinica Deo Fresh. A natural deodorant nga nagalast up to 48 hours. Sa Clinica Deo Fresh, fresh na fresh sa bango, fresh na fresh sa feeling. Clinica Deo Fresh. Bili na sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center.
5: K5 News FM. K5 News FM. K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
2: Wow! May kumso!
6: Oras sa Pilipinas, alas 4:46.

Good morning, good morning, good morning, good morning, good morning, good morning, good morning, good morning, good morning. Bugtaw, bugtaw, bugtaw, bugtaw, bugtaw. Tama na nga tulog. 1/3 ang gabuhi ta, ginatulog ta. Ma, kung mo mag-isagatos ang edad mo, ang 33 ka to, eh, gintulog mo. Tama na na! Bugtaw na! Mayong aga, Banwa. Mayong aga siyudad kag probinsya sang Iloilo. May dayag nga aga sa aton mga tagpalamati sa kaiping nga kaprobinsyahanan sa isla sang Panay. Sa mga taga Antique, Aklan, Capiz. Sa mga taga Island Province of Guimaras. Sa mga nag-upload sa aton online. Pinagi sa aton duha ka Facebook pages. May mga halos 1.5 million followers and counting. Di ba mga bahin sang pungsod Pilipinas o kung sang bilog niya kalibutan, ginaabi-abi tagid ka mo sa aton programa K5 Sunday News.

0: Nagkuhan pa kita subong, doon nangangapa pa kita di sa bagong teknolohiya. Nagdula siya, oh. Sige, Leon. Mayroon yung loop, tani ka K5, Jesse. Bawal ito pangapa pa ko subong mga ka-K5. Kaya bago din natubang mga console. Bago man ang monitor di sa wala. Ang stoo din, bago man. Ang tubang ko lang itang daan. Ang tubang ko nga tao. Sa mga ka-K5 naton, nga mga mangunguma, mga manugpang isda, mga usually timprano pa, aga pa nagamata. Ako sa ilang obligasyon, mga responsibilidad, nagaprokurar sa ilang mga pamilya. Ayaw nga aga sa inyo, tanan. Makamusubong pakanto, ano man inyo ginahimo, halong gid, no? Mga mangunguma, taya, laban-laban, guro na balasan, anayakein na pa. Mga managpang isda, takamusta ang kadagatan, da? Nami ko kung nagpang isda, mamidala ka mga monitor, bla. May radyo ka muna sa K5. Parang updated ka mo, gyapon. Ha, sa pinakadalag ko ng mga balita, mga isyo, pati na lakat sang panahon, eh. Amo man sa aton ng mga ka K5 ng mga driver sa bisan ng size ng salakyan. Nag-drive ko na siyang taxi, TNVS, mga Grab Maxim la in drive. Nag-drive siyang modernized bus, traditional jeep, pribado nga salakyan, tricycle, hindi lang motor. Kumudlay ko nagapamati ka kung nagamotor. Mga abyanta na nga mga bulantero, mga aras sa merkado, subong. Nagbisan pa gano'y aras sila mga balay. Nagbisan niya Domingo, wala day off. Ay, day off ang pagkananay, pagkatatayaw. Padayon lang sa inyo, ginaobra. Kami naman niya bahala sa mga isyo, mga balita, at mga importante, katama nga mga impormasyon. Agod niyang armado, kamo subong adlaw, bisan pa nga Domingo. Mga balita na inyo dapat maibaluan subong adlaw mga ka-K5. Sa mga wala pa yung nakapangape, buksin nyo nanda ang DTX Coffee Mix. Ako pag-abot ko diya, nagayo ko kay ka-K5, Jess. Kung mga pe ko, anay blak. Ikaduha ko pala ni nga tilawos ang DTX Coffee Mix ka-K5, Jess. Ayugin man. Basilipat ko bala magpakilala.
1: Bangon na.
0: Kasi sa inyo lang gamay-gamay ng mga dead era. Ikaduha tanang adlaw, boss. Mas smooth gini. Mapakilala ta na yan. Temporaryo malanis ang alan sang inyo usual nga anchor sa programa Sunday News or K5 Sunday News. Ako naman si ka-K5 Christian Hagurin. Updanay kita tumtum alas 6 subong aga. Siyempre sa paghibalos ng pinakadalag ko ng mga balita, lokal, nasyonal, magtala kayo man sa pila ka mga importante nga isyu sa palibot sang syudad kag probinsya sang Iloilo, sa palibot sang Western Visayas pati sa Bugos ka Pilipinas. Ano si ka-K5 game? Bukod sa anong paginamon ka mga kaupdanan dre? Naani na nila ang ilang ang prutas, ang bungas, ang ilang pagbaka-baka. May local travel sila sa buong. Malaag sila sa Cebu. Ang sitwasyon nila ba? Bebe.
1: Bangon na!
0: Diba, be?
2: Uy,
0: sana, uy! Amo na temporaryo kita magapungko at talo sanay kay K5 Kim Kaluyo. Salay sa yun, tanan niya, stakron las 8. Ay, upod man siya K5 Aaron Rifoyo. Upod si K5 Enrico Sorita. Pagid malakat. damo sila. Ang sigurado lang ni mga ka-K5 kay pagbalik sila sa Biyernes. Nakarapal sa mga utap, di kag sa mga keychain, di kag mga ref magnet.

arena na yung mga ka-K5, oh. Mga balantayan ng mga balita. Subong adlaw sang Domingo. Petsa 13 kita subong sa bulan sang Setyembre, ng 2026, Sunday. Amo gini actually ang umpisa sang semana. Kaya tinanad tayo nga. Sabi tang umpisa sang work week, Monday, amo man ang umpisa sang semana, pero Domingo gid. Tanaw niyo sa kalendaryo, bla. 13 subong adlaw. Buto nga di maalas niya sa iban, pero hindi man. Mga balantay nga balita subong nga Domingo, mga ka-K5. Katapusan sang 2026 bar examination, iwato na subong nga adlaw. Mga bay pa nga hindi malas, no? Sa aton nga mga bar takers. Bay pa nga after several weeks, magwa resulta, duga nga naman sang pila kalibo ang aton nga mga abogado. Probinsya sang Guimaras, wala sa may na-record nga 8 ka-focus crime sa sulod sang 24 oras. Ining mga balita idolon dugay-dugay ni ka-K5 Karen Badilla. Kalibot-libot sa K5 patrol na tsekyarang nga kaimtangan sa Bugos na syudad kag probinsya. May bala sang syudad kag probinsya. Ano pag-ibang mga balita nga dapat ninyo may baliwan sa mga Domingo? Chief Tano dito sa Dumangaso, pwerte kabilidadan, nadakpan sa bypass operation, lapit tunga sa milyon nga balor sa ginapatihan na Sabu, nakuha kay Chief! Paano tani ka saludo si mo, Chief man? May ambulansya man mga ka-K5, dito sa Banwasang Kabatuan, na disgrasya. Ang subo di kay anom ka mga personnel nagkalapilasan. May update man kita, ha, sa mga napatay sa nasunog ng MV June Aster. Gikan yun yung mga ka-K5 sa Philippine Coast Guard. May tiyempo, pakita ko rin storyahan, taman. Kagadyo puro padalman, ining ginasiling nga price cap o kon price ceiling sa presyo sang kuryente. Kung ginasinggitan sa mga ka-K5 ta, sa mga kauturan ta. Dira din sa syudad, ha? Pati sa Bigos nga probinsya, sa isla sang Panay, Western Visayas. Ah, kunway man lang kami kuryente, abi pa baratuhin nyo? Hindi nga. Ah, double dead gitas ni. Mahal na gani ang kuryente. O hindi gani, why na gani kuryente? Mahal pa! Libre ko kay 5 Jess, kung ma-commercial na ta. Bukod pwede pa takakwa pag-asa, at least kita mag-commercial.

By the way, subuh man nga adlaw, mga tililipon liwat, ano yung mga finalist pala sa K5 live reporting competition. Matilipon sila subuh nga adlaw. Para nga anti sila mag alatubangay sa September 27 sa Robinson's Main para mabalaan. Takot sinong pinakamaayo ang estudyante sa live reporting sa high school kategorya. Anti sila dito mag sabak sa gyera. May dala sila bastante ng mga armas. Ang mag-equip sa ila, ito may abilidad ng mga daan. Ang raw talent kag skill ara na. Gamay na lang ang polishing, gamay na lang ang mga reminders ni sa aton mga ka K5 nga high school students na nagpasakop sa K5 news live reporting competition. Kinsi ini sila tanan mga ka K5, ipod na nilang ilang ang mga coach, mga trainer, pati ilang ang mga pamilya siguro, pasi kung matambong man eh. Sa hiwaton na karon sa hapon aton ah. Nga gamay nga lecture no. Para madugang-dugangan man ang ilang mga ihibalo, ikaalam. Kag pati na confidence eh, sa pagatubang sa aton nga mga hurado kag sa audience. Sa finals kinabantayan sang tanan. Sa September 27 mga ka K5.

0: Ay na, himaloon ta na yung pinaka ulihin nga lakat sang panahon upod sa aton K5 sa Pag-asa Iloilo, si Engineer John Baron. Engineer John, mayong aga.
1: Hello, hello sir, mayong aga kag sa aton man mga kagpulamati. Ang latest nga weather update naton no sa adlaw sang Domingo, September 13, 2026. Sa subong ang easterlies ang nag-apekto sa may extreme northern Luzon, while the result from sa western Visayas, generally fair weather kita. Pero may mga chance gyapon sa mga isolated nga mga pag-ulan, pangilat kag panagob kapin pa sa hapon kag sa gabi yon, dala sang mga localized thunderstorms. Ang hangin mahina tubtob kasarangan sa direksyon na amihan nakatundan, tubtob amihan. Amni ang magadala sang makanay tubtob kasarangan nga mga balod sa aton kalagatan. Forecast temperature is 24 to 32 degrees Celsius. Ang adlaw magabutlak 5:39 sa aga, magatuno din ni 5:52 karon sa hapon.
0: Engineer Baron,
1: aton latest weather update.
0: Sir.
1: Sir.
0: Damo balaga pa mangkot parte sa iningila pa abot nga bagyo. Anong kamustang update naton diri, Engineer Baron?
1: Well, ang ano naton sir no, ang mga weather disturbance nga gina-monitor naton kagapon, ang isa to nga LPA dito sa may western side ng aton nga pungsod is actually nag-develop nato siya sa isa ka tropical depression.
0: Okay.
1: Pero daw pa landfall nato siya sir sa Vietnam.
0: Okay.
1: So medyo malayo na siya sa aton no, and moving away naman siya sa ano sa aton nga pungsod. Wala naman siya direktang epekto. So actually wala na gani naton gin ano no gin gin wala na kita nagpagwa sang information sa subong, kahit siyempre palanfall naman siya sa Vietnam, may wala naman siya epekto sa aton. And may LPA man actually nga ginamonitor pa dito sa eastern side sang aton nga pungsod, outside sa aton nga par, pero nagdissipate siya sang gabi, sang gabi lang. So sa subong, so sa subong wala kita may ginamonitor ng LPA or bagyo sa sulod or sa guwa sang par, which is good news para sa aton no, kay subong fair weather kita, and actually mag ano na siya, mag-persist na siya sa next week no. Pero ang mga localized thunderstorms nato na gyapon,
0: sa latest naton sir nga natali, mga pila na kabagyo subong so far, ikaw pila na taganing a letra, no letter R na kita, masulod na ta sa R sa next nga magyo kung may ara pagid man.
1: Yes sir, sa aton nga ano no, sa aton nga bagyo, ika kung may ara man no, magsulod sa par is number 17.
0: Okay.
1: Balik na kita no, letter Q na kita.
0: Q.
1: Si Queenie.
0: Queenie, okay. Sige, madamugin nga salamat sa dugang impormasyon na Engineer John Baron sa Pag-asa Iloilo.
1: Thank you, sir. Good morning.
0: Napatian mga ka-K5 si Engineer John Baron sa Pag-asa Iloilo. Na mulo monitor ko pa rin sa nagligad kayo. Kung may magsulod pag ginaman nga bagyo, sabay pa wala na no? Makunwaay doon ko na, may gawa ba? September pang may na bagyo. Ano yung mga K5 ang Pilipinas? On average, nag-experience ang tub-tub 20 no, ka mga bagyo kada tuig. But silingon, isi-size na nakasulod. Halin sa January 1 sining nga tuig, tub-tub nagligad si mana eh. Ikaw na average kita 20. May apat na lang abilin ka bagyo. Grabe daw kuta ba? Ikaligi average malang eh. Pwede magnubo mga ka-K5. Pwede man magdugang. Hopefully, no? Uligin nyo ko bala pangamuyo. Nga mauntat na. Hindi na magsulod bagyo. Katapusan na to sa nagligad. Para hasta lang ta sa letter kwan. Letter P lang kita asta. Si Pilandok. Why na Queenie? Why na sang letter R, S, T, U? Problema kay bisan why man sang bagyo gani. Pwerte ka ni mag-inulan. Dalasang habagat, dalasang easterlies. Sa why bagyo ka ba? Anong klase? Mugi na ang disadvantage mga ka-K5. Kanyara kayo sa isa ka tropical bala nga lugar, tropical nga region. May duwa lang yung mantahan ito ng seasons, so wet and dry. Isa, sobramang kita yung ka-wet. Sana all ba? Pag-apta.

0: Magapanumbalik pa kita makaliga ng importante ng mga pahanumdom. Oras, las 5:06.
1: Kampiyon sa balita, kampiyon sa drama, kampiyon sa musika, kampiyon sa komentaryo, kampiyon sa serbisyo publiko. Bandera noon, K5 News FM na ngayon. Ito ang kampiyon ng istasyon, K5 News FM. Championing the lives of the Filipinos.

0: suplemento. DTX 500, epektibo nga suplemento sa pagtap na sa mga balatian kasubong sang diabetes, arthritis, hypertension, kidney failure o kung sakit sa bato, cancer, cyst o kung tumor, gagmadamo pa nga iban. DTX 500, mabakal sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy sa kilid sang Robinson's Haro.
1: DTX 500, ang health mo, protektado!
2: Kapoy!
3: Relax! May bugnaw nga Gold Eagle Beer na nagahulat sa suki nga tindahan. Abot kaya nga pang pa-relax. Barato na, swabig din ang sabor. Para buwas, mapagsik ka nga magsugod liwat. Gold Eagle Beer. Drink responsibly.

0: VITC, ang alkaline ng vitamin C.
1: Sport Biotics, makabulig sa pagtapna sa mga bad bacteria na nagatuga sa infeksyon sa lawas. Ang tagabantay sa maayo nga panglawason kag nagapabangon sa imong resistensya kontra balatian, tuga sa mga kagaw. Klinika Sport Biotics. Sport Biotics, ang fortified probiotics by 80 billion CFU sa good bacteria. Sport Biotics, kabulig sa pagtapna sa kagaw ng H. pylori nga nagatuga sang ulcer. Mag-klinika Sport Biotics ka!
2: Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Good news! Good news! Bangun siya lang na kamo na makapakonsulta sang libre.
3: Libre?
4: Libre!
2: Yari ang mga masunod ng mga schedules and consultation sa Pasig City Branch, magkadto kada Lunes kag Huwebes sa Salvation Street, near Corner A Pani Street, Barangay Poblasyon, Ilawud, Pasig City. Sa Haro Branch naman, magkadto sa adlaw sang Martes, Miyerkules, Biyernes kag Domingo, na hamtang sa Ilope Street sa kilid sang Robinson Saro. Ikaayong lawas sa lungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
5: Gabasa na naman bala ang imo.
3: Ay, gabasa na naman?
5: Oo, balaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
6: Always nagabasa?
5: Kag nagabaho ang kilikili?
6: Mag-Clinica Deo Fresh. Para sa maputi at mabangong kilikili.
5: Clinica Deo Fresh.
3: Nagabasa na naman balaga.
5: Alay naman na ya. Amo na ang basa na gusto ko.
6: Clinica Deo Fresh. Para sa maputi at mabangong kilikili.
7: DTX Beauty Soap.
8: Ako si Lay, nakugid ang akon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, paghamis, kag pagpaputi sa akon nga pani. May yara inis ang antimicrobial property. Tagamuning nagapatay sa mga mikrobyo na ginahalinan sa mga skin diseases.
7: DTX Beauty Soap. Sa mga butika.
9: Extend Food Supplement for Men.
10: O si Junie, taga Bacolod. Kapasalamat gid ko sa Extend Food Supplement for Men. Kay dako gid ang nabulig sini sa akon nga sex life. Always gid satisfied ang partner ko sa akon serbisyo sa iya. Madamo gid nga salamat sa Extend Food Supplement for Men.
9: Extend Food Supplement for Men. Extend Food Supplement for Men.
11: Ako si Mark, sa tutuod lang, tungod ka kaedad na ta, ginakulang na ta sa pwersa, daw hindi naging makaarang ka. Hasta nga nabatian ko sa radyo, Extend Food Supplement for Men. Yung tistingan ko, wow, ayos gin. Kamuman bala, tistingin nyo ang Extend Food Supplement for Men.
9: Extend Food Supplement for Men.
12: Shop at the SM City Iloilo 3-day sale on September 18, 19, and 20. Enjoy up to 70% off on great finds and get a chance to win a brand new car, a Suzuki Bronx GLX 80 Hybrid.
13: SM.
14: Para sa matinlo nga dugo,
15: DTX 500.
14: Para sa healthy nga tayo,
15: DTX 500.
14: Ang DTX 500
15: ang may mataas nga antioxidants.
14: Nga amo naman
15: ang nagatinlo sa imo atay.
14: Basta tinlo nga tayo,
15: happy kanunay,
14: DTX 500.
15: Masaligat,
14: epektibo,
15: DTX 500.
14: Mataas pala ang imo blood sugar,
15: DTX 500.
14: Ikaw ba na
15: ang may diabetes,
14: DTX 500.
15: Ang DTX 500
14: ang may powerful compounds
15: nga nagapanupo
14: kag nga kontrolar
15: sa imo blood sugar,
14: DTX 500.
15: Masaligat,
14: epektibo,
15: DTX 500.
14: E3 Bio.
16: Ako si Gabriel, nagalibogin ang akong ulo kung paano magpaniwang kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. Bowex ko pala nga pag-inom, nabatsagan ko ng paghalog sa akong dilargo, nagamay ang akong nga buyon.
14: D3 Bio,
15: ang D3
14: gamay Physio,
15: Physio,
14: yung may D3,
15: D3 Bio with Physio.
17: Ako si Jay, taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumagos ang D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
14: D3 Bio, ang D3,
15: yung may Physio,
14: ang Physio,
15: yung may D3,
14: D3 Bio.
15: Babakal sa mga butika,
14: D3 Bio,
15: D3 Bio.
18: Ako si Karen, kada mo itsang akon hair fall, hindi manami akon kutis. Nag-try ako tumars ang D3 Bio, kang naghining akon buhok, kang naghinis ang akon kutis.
14: D3 Bio,
15: ang D3,
14: yung may Physio,
15: ang Physio,
14: yung may D3.
15: Babakal sa mga butika,
19: K5,
5: K5?
19: News FM.
5: K5,
19: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
11: Wow! Mike Puso!

Balik kita mga ka-K5 sa K5 Sunday News. Kung sa Gapon sa inyo alagad, K5 Christian Haguri. Pati ko ginaman ang miyaw sa mga suki. Pari mabawi ko ah. I've got someone waiting for me. Lasingko, 14 na mga ka-K5. Punta niya ng tinigang. May pagbayae ah. Arangayin lang. Good morning kay Alan Ortega Tocoyo. K5 Alan. Awan kay ka-K5. John Ethan Castor. Cheryl Lapating Brania. Good Sunday morning.

0: dito ang ibang hindi. Diba kay Jean Ray Siman. Mama Erlina Telar Magoles. Akon Iloy, ari aga pa namugtaw. Akon Iloy, sa di ka sa Bungmasa, nila kun sa Manduria. K5 Joe M. Obong, good morning idol from Barangay Santo Tomas, Pasi. O sa mga taga Pasi City da, Barangay Santo Tomas, mayong aga lang da. Making Sunday go on and on. Sige ka kay 5 Alan Ortega, toko taga Giso, Kalinog. Na 5:16 na mga ka-K5. Ito kay ka-K5 Karen Badilla. Kay subong nga adlaw mga ka-K5, ang katapusan nga adlaw, isang 2026 bar examination. Isa sa 15 ka-testing center sa Bilog Apungsod, sa Central Philippine University. Ang matahom nga Central Philippine University. All 24 hectares of it. Ang mga venue sang bar exam sa siyudad sang Iloilo. Early as last year actually, kapipararan ninyo ang CPU. Hindi basta-basta. Medyo home court advantage mo nga. Aton nga mga central yan bar exam takers. Ilanad ang lugar. Sabay pa nga, mayong resulta na pinagid sa mga Ilonggo ng mga aspiring lawyers. It's a beautiful. Out sa One Team Family and Emergency Responders. Sa akon nga, Abian Aldrin Ding Nonato. Nagamonitor aga pa. Mayugid siya. Aran na si ka K5 Karen. Araman gili si ka K5 dan gumban tamo no. Dapat gid sa suporta mga amigo. Ha. Walk in the park. K5 Karen Badilla naka standby na.
1: K5 News FM.
0: Oh,
1: live report.
0: Sige, aliwata.

0: Master Dan, Master Pau Pau, mga grupo tada sa team pasakit. Madam Jem, kay Boss Rick Ariete dada sa park. Master Stanley Flores. Bianta sa When I see her. Good morning, ride sa aga ba? Hindi hey, hey, naman pakad to, Master. Hey, hey, it's a beautiful day. Sana naka-standby na gito, tuod na gini.
1: K5 News FM Live Report.
0: K5 Karen, good morning. Kamusta dala sa Central Philippine University?
2: K5 Christian, diri kita subong sa May Lopez Haina Street sa Distrito Sangharo. Sang tinalikdan ng mga inadlaw, like sa September 6, September 9, ang ining mga nagkalain-lain, no? Nga law students sa gikan, sa nagkalain-lain man ng mga eskwelahan diri sa Western Visayas, dito sa May San Isidro, ni nag-standby K5 Christian para ipakita ang ilaya supporters sa tagsa nila ka mga bar takers. Pero subong nga adlaw katapusan sang 2026 bar examination, diri naman sila K5 Christian naka-standby sa may Lopez Haina, no, sa diri sa distrito Sangharo, kung sa diin tigi na cheer nila ang mga bar takers nga nagalabay diri K5 Christian. So makit-an subong sa aton nga video, may bus diri, no, nga naglabay iya ka University of St. LaSalle, Bacolod City, K5 Christian, full force
0: man. K5 Karen, do, kuano, do, tourist attraction.
2: Amo gani?
0: Ang namin mo ka K5 Karen, dra, sa may Dalan Lopez Haina, sa may intersection, dra, Stubang, sang Kabangbang store?
2: Yes, correct.
0: Okay.
2: Diri na di sila subong naka-standby. Tikagina, naglabay naman na diri ang bus sang University of the Philippines Visayas, K5 Christian. Ang nami lang diri kay ang mga nagkalain-lain, no, nga mga law students bisan hindi abi halin sa ilang eskwelahan, pero kung makitaan nila nga bar taker ka, K5 Christian, nag-cheer sila para ya sa imo kag nagasinggit nga ti good luck sa exam, K5 Christian, no.
0: Doon na nagadula ang kolor sa eskwelahan ng K5 Karen, no, kung napalariyo sila sang handom ang inabugado.
2: Yes, correct, Ged. Ang subong mabatian diri sa aton ang cheer sang University of San Agustin. May araman iya ka Central Philippine University, K5 Christian. Hindi ko diri makitaan ang West Visayas State University, amot kundi ni sila nakaplastar. Kaya ang makita ko diri iya ka UP, CPU, LaSalle, CPC, kag ang Sanag, sa subong, K5 Christian.
0: Ka idea ka K5 Karen, kung may mga manog-abugado, may mga bar takers, dragikan sa mga bulutuan sa gwa sang Western Visayas.
2: Sa subong wala kita sang information kung may ara, no, pero sa nanligat na interview naton ang dean sang College of Law sang University of San Agustin nga si attorney Romel Billiones, K5 Christian, nga may iban sila nga mga estudyante nga diri nag-graduate sa SANAG sa nga law school pero sa iban nga region nagkuha. So dako man ang posibilidad nga may iban man nga mga taga iban nga region tapos diri nagkuha man K5 Enrico. Kon K5 Christian.
0: Dumasunggod ko si mo.
2: Sorry.
0: So, ano oras sila na nag-plastar kay nasang aga kay K5 Karen?
2: Ang iban diri alas 2 pa lang,
0: wow!
2: Diri na di nakaplastar, especially ni ang sa may ano ni tawag sa Kolehiyo de la Purisima Concepcion
0: sa
2: ang sa Capiz. Oo, mataga. Diri na di sila alas 2 pa lang sang kaagahon K5 Christian.
0: Wow, grabe nga paugat nila para magsuportar sa ila nga mga mga kwan, mga batchmates kag mga kwan naguro ni mga seniors nila kag K5 Karen. So subong maagyan din asta ang pwede maagyan ka K5 Karen sa aton nga mga kwan nga mga kauturan naman niya nga nagagamit usually siya nang adalan.
2: Dira lang git sa may intersection kung sa Lakyan, K5 Christian, dira lang git sa may intersection sang Kabangbang, pero kung magsulod ka na git, hindi pwede K5 Christian.
0: Okay.
2: Ang pwede lang git makasulod ang sa Lakyan sang mga nagakuha sang bar.
0: Okay. Buobot si Lingon, sirado na tong dalan, din hasta sa may Bangga si Pio, sirado na, din gina reroute K5 Karen.
2: Hasta na to sa may San Isidro git, K5 St. Christian, close, hasta diri sa may intersection sa Kabangbang.
0: Ah, so posible dito sa lagi, sa likod sa kwartero or sa...
2: Yes.
0: Sa kwa, no? Sa may service road sa Dungon.
2: Yes, yes, okay. Correct.
0: So, sige, mula na na yung observation report. Ragikan sa Central Philippine University, K5 ka rin. Mabalik ka pa karon.
2: Oo. Kag ang dugang talang, kay may duha diri subong ka fan run nga ginapatigayon man dito sa city proper. So kalabanan subong nga mga dalan ta diriya sa syudad sang Iloilo, temporaryo nga sirado K5 Christian.
0: Damo naman isa mareklamo sa isa ka page sa K5 ka rin nga atrasar naman sila sa ila kalantuan.
2: Correct gid. So, especially ang hindi run, aware.
0: Oo, ang hindi way nagalantaw bala sa page sang Bamong City kag K5 ka rin, ba nagapost man sa mga latest nga mga ruta kung may mga pagbag-o sa ruta gina-post ba sa mga kautura tatani tutamwa man sila sa mga page ng city government or sa aton sa K5 kaya gina-post naman ining updated nga ruta kung may mga events kaangay sa mga fun run kung di gani pagsirado sa dalan dira kay may bar exam sa Haro area ka K5 ka rin.
2: Yes, correct. K5 Christian. No? Ang ining fun run, ang main gini nga ginapatigayunan nga venue dito sa may grandstand, then sa Iloilo Provincial Capitol.
0: Ano yung naglisang kwa, no? Civil service?
2: Oh, yes, iya ka civil service.
0: Ah, okay. Sige, ka K5 ka rin.
2: So sa dugang naton nga mga balita, bantayan sa aton nga pagpanumbalik. Para sa K5, bakon sa situation na report, ang upod sa patrol si K5 Makoy Espeha, ini naman si K5 Karen Badilla para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kang kalingawan sa Iloilo. K5 News FM.
1: K5 News FM. Live report.
0: There you have it. Nabatian si K5 Karen Badilla. Live na live sa Lopez High na Haro. Kapusan nga adlaw ang bar exam. Hindi nga tuig mga ka-K5. Hey, it's a beautiful day. May pa nga beautiful day. Kining Domingo. Mga sa aton nga bar exam takers. Isang day 1, September 6. Ang ilang exam maging kuha. Ba mo lang divide ni sa lain-lain. Ba mo lang makuha sa isa lang ka-adlaw. Mabagtik utok mo na iya. Kapas mo ka niya. Ang day 1 mga ka-K5, Political and Public International Law. Sa aga ni ha. Hapon mo, Political and Public International Law. Pagkahapon naman, hindi madugo man eh. Commercial Law and Taxation. Tama niya sa mga ginadred. Mga ginakakulbaan sa aton ng mga bar takers. Ang ilang mga pre-law, blado hindi accountancy. Why related sa mga numero. Tapos ginilagubo mo. Ang date naman sa September 9, Civil Law and Land Titles and Deeds. Pati na Labor Law and Social Legislation. Amo ning katatlong adlaw subong September 13. Sa Germanic Criminal Law, Remedial Law, Legal and Judicial Ethics with Practical Exercises. Nagapush up sila na. Ayun pa tindog. O, tindog, anay! Give me 20 drops! Siguro kung may amo na sa bar exam, no? Pagaling natin kay Ina, Binsik, a local testing center sa bilog ng Pungsod, Pilipinas. Ito sa Metro Manila, 3 sa Luzon, 3 sa Visayas, kag 2 sa Mindanao. May nalakip ang Central Philippine University sa 3 ka mga testing centers diri sa Visayas, mga K5. Sa Kabugusan, may ara tanan nga 13,441 ka mga applicants, mga bar takers. Subo nga tuig. Ang modality, subong, ako ng pamaagi sa pagkuha sa exam, digital na ni mga ka-K5. Sabi ko ni Karma lang digital ka-K5, Jesse. Bar exam digital ng gamit sila sa ilang mga personal nga mga laptop. Pero may secure naman yung mga apps. Kaya before ka nang magkuha, gina-check na isa-isa. Kung may mga nakasulod na nga mga pinagbabawal na technique, bla. Para nga sigurado na ito ng integrity sa bar exam sa mga ka-K5. Para sa mga nagaplano magkwa bar, magkwa sang abogasiya, 20 ma lang. 20 ka straightforward essay type questions per subject. Ano sa mga napamangko? Ano yung nagambal? Ano ginang bar exam? Ano yung kabudlay-budlay gina pasaron? Ano yung 20? Puro essay. 20 ka questions per subject. Magsilingon. Subong criminal law, 20 ka question tanan-tanan parte sa criminal law. So, usually mga ka K5 mga situationer ni. Kasi situationer. Situational. Nagahanin ka sa example ng sitwasyon. Mapakuno-kuno kada nga abogado na eh. Kada mo na i-handle. Anong mga argumento mo dari? Ang grade ni mo, say, ay nami oh. Walang ni mo. 0 to 100. Kung tinigong tag 5% per question, ikon sa 20, karoon ka pamangkot. Ang imo nga sabat, medyo hapaw, why unod? Hindi tag 1%, 2% ka lang abe. Ang inaban na 40% ka lang imo score sa bar. Ano na, gali. So ang mga nakakuha sa mga tag 93, ang redabla kay galing bar top notcher, ang pinakataas, gilip lang nga grado, nakuha sa bar, na halindri sa Northern Iloilo. Pat ko naman ang pelido yung... Basta, trivia mga ka K5, ang pinakataas nga score nga nakuha ever sa bar exams, record sa isa ka Ilunggo. So sure kung taga Balasan or San Dionisio or Bata, ang draka area. So kung 93 imo score, may mga talalupang doon man ganing nga mga Ilonggo. Kaya nang ibabaw man sa bar exams. Ano si Florence Regalado, I believe. Si Associate Justice. Florence Regalado, one of my highest ever bar exam score. 93 plus. Ano si former senator, former mayor Rodolfo Roding Ganson. Number 3 man to sa bar. Batchmate to ni Anhing. Presidente kag diktador Ferdinand Marcos Sr. Si former Senate President Franklin Drilon, bar top na chairman eh. My, it's a beautiful day. Amigo ko nga si Attorney Paulo Sigubre. Kung nagpamati ka man sa mga attorney. Number one sa guwasang top 10. Namo number 11.
3: Bango na, kag magkape.
0: Nga pito sa yaman. Okay, gina-shout out ko na mga abyanta nga mga abogado. Si Attorney Paulo Sigubre, number 11. Number 11 sa bar. Si Attorney Deo Verhiltan ng National Telecommunications Commission Region 6. Legal officer. Abyanta abogado. Attorney Jom Lamparero. Attorney Francis Chanero. Attorney Leo Ganzon. Attorney Kyle Dinopol. Attorney ang amigo ko sa New Zealand na galing. Attorney Richard Bermejo Perillo. Attorney Lawel Lerona. Sinapagit. Attorney John Malyare. Amigo tagit.

expected nga magpagwa sang results mga ka-K5 is January next year, no? 2027 na magwa ang exam. Tatlo pa kamo ka bulan. Tatlo ka bulan pa sulusubra. Kapag pro pa nga mo yun, dala ka mo da sa mga itlog da sa sa Carmelite. Basi pala mabutong-butong. Pwede basta-basta magkuha ka sa bugasiya. Kumain ako sa una mahulog sa aboy-aboy. Kasi kasi Victoria, abi, hindi ka magsugot. This is my beautiful day. Karoon bala sa lain nga programa. Programa, pataliwat ka rin. Di medyo talakayon, tanigamay kung nga ang bar exam. Why ka mo nag-wonder? Why ka mo natingalan mga ka-K5? Kung nga bar exam ang tawag sa niyo. Ito hindi man ikaw mo mag-practice ang mag-bartending da. Ay, hindi mo mag-barista. Funny ni nga anecdote. Pati sa barista bla. This is my anyway. Kaliwat, congratulations in advance. Ka good luck. Good luck sa aton nga mga bar takers. Pinagis mga Ilonggo bar takers. Daraling ka mo sa Negros Island. Alin sa Isla Sang Panay. Kolehiyo de la Purisima Concepcion dire sa Capiz. Sa Aklan ano gani ang may law. Aklan State University bla da may law man sila mo. Dito sa Iloilo, ang CPU may ala nga may ara nga College of Law, ang University of San Agustin amuman. Siyempre ang bag-o sa bang West Visayas State University may bag-o man gani nga building. Kagang University of the Philippines Visayas ay soon to be bag-o man ang ilang law building. So, apat kita dari kabulutuan ang UI abi do na dula ang College of Law nila. Damo man nga mga abogado dress lilo hindi man sa UI so na sa mga pioneer law schools diri sa Western Visayas mga KK5 amo man sa mga taga University of St. Lasal dress sa Bacolod iban pagid nga mga bulutuan na nagkadto diri sa Iloilo sa 2026 bar exams.

nagamo ni Tor sa aton via online o sa mga radyo man da, patamyaw ka mo. Mga opinion ka mo, reaction, question or whatever. Sa aton nga programa subong, K5 Sunday News. Hindi ka mo mag-uya-uya. Welcome ang tanandra nga comment. Positive, negative, neutral. Madam Raquel Gubatanga, kay Sir Kumpol kag sa asawa niya. Kamataan na niya nagalinagabong na radyo niya maayong aga. Kumpol, o si Ma'am Raquel niya nagambal, hindi ako ha. Jenia Mogreyes, good morning. Ronnie Val Jr., thank you again. Ay, kay Pastor Val Rian Bilyones, oh. Di ka ba monitor pass? Para sa, din ka sabong sa Mindanao. Salamat, kid, salamat, kid. Say, say, say, say that you love. Share, share, share lang aton nga Facebook Live. Hindi man

Las 5.36 na mga kakifays. O, sa mga may transaksyon sa buong Domingo, sa mga lakat, sa mga abyanta na mga friends natin, mga kakifive natin, nga mga bikers. So, mga bikers nga naga-bisikleta, mountain bike, road bike, gravel bike, Sunday, pati ng mga big bike, mga long ride sa buong aga, tsunami man simpo. Halong gid sa pag-drive, ah. Halong sa pagmaneho, halong sa pagbike. I've got someone waiting for me. Sana mo kahalon kun ka isa. May mga haras-haras dala. Hapon yun tayo lang kuma. Huwag ikutan ay kaprograma sa buong. Nag-overtake sa ako nga nakamotor. Batsagan ugid ang hangin sa hunggan kuma. Helmet na ko na. This is shout out agli sa naka Suzuki Raider, ha? Kapote, may orange decal. Agani yon green ang iyang kwan, ang iyang rims, ang iyang plate number, F389HO. Kaluwas ka sa ako na. Kaya mo lang kung madisgrasya. Natakbong chubby lang takahapon. Birds are singing. Mga tatlo kapulgadas kurong kalayo sang iyan dolbar sa akon. Salamat kang dala ko motor, hindi backhoe. Mga Beth Edar Lilia, good morning Sir Christian, mga pita DTX Coffee Mix. Ay pag-ula ko katapos ma'am, kampiyon gid man. Ngayong hapon man sa bana ni Ma'am Beth, kay Arturo Lilia.

0: Antes na magadto sa balita niya ka K5 Karen, pati sa good news, o gikan sa probinsya sang Gima, makomersyal tanay. Balikan tala na mga ka K5. Kinugan note ang mga commercials ang oras, las 5.39.
1: Kampiyon sa balita, kampiyon sa drama, kampiyon sa musika, kampiyon sa komentaryo, kampiyon sa serbisyo publiko. Bandera noon, K5 News FM na ngayon, ito ang kampiyon ng istasyon, K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
2: Ako si Edinil Panaligan sa Barangay Lapus Norte, Iloilo City, 31 years

0: sa heart health kag sa health sang atong mga mata. Makita sa ingredients ini nga kumpleto ini from A to Zinc. Paupod ang pagkaon sang insakto kag regular nga exercise. Mahambal ko nga, dako nga bulig sa akon ang Centrum Advance.
1: Multivitamins and minerals is the generic name of Centrum Advance. If symptoms persist, consult your doctor.
2: Centrum Advance. Alagang di magkukulang.
3: Para sa matino nga dugo.
4: DTX 500.
3: Para sa healthy nga tay.
4: DTX 500.
3: Ang DTX 500.
4: Ang may mataas nga antioxidants.
3: Nga amo naman
4: ang nagatino sa imo atay.
3: Basta tino nga tay.
4: Happy kanunay.
3: DTX 500.
4: Masaligan.
3: Epektibo.
4: DTX 500.
3: Mahigo bala ang imo dugo?
4: DTX 500.
3: Masamit ka bala ang gina-allergy?
4: DTX 500.
3: Ang DTX 500
4: ang nagatinlo sa imo mahigo nga dugo.
3: Nga sa masami,
4: amo naman
3: ang ginahalina sa mga nagkalaylay nga allergy.
4: DTX 500.
3: Masaligan.
4: DTX 500.
3: DTX Coffee Mix.
5: Ako si Rick Vista nga isa ka negosyante. Agud yung magpapiling nga alerto, DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da nga mga negosyante, DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix. Mga pinata.
3: DTX Coffee Mix.
6: Mga butika.
3: DTX Coffee Mix.
7: Ako si Rico sang una hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayon ang akon tulog habang ang DTX Coffee Mix mamuok gyapon ang akon tulog subong aga kag hapon na ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
3: DTX Coffee Mix.
6: Mga butika.
3: Mighty C. Ang alkaline nga vitamin C.
8: Sa DTX sang una yan iwang-iwang sa akay oh. Wala gid ko gana magkaon kag sagay lang ko ubo lana. Insulayan ko pa no. Ang Mighty C kag 1 capsule 310 after 1 nagnamigid ang akong nga paminaw. Salamat sa Mighty C.
3: Mighty C.
6: Mabaka mga butika.
9: Cheers sa barkada nating
10: Night Shift,
9: OT,
10: Breadwinner.
9: Deserve na deserve nyo mag-Tanduay Light. Masarap yun namin, suabe ang hagod. Tanduay Light, gaan ang may kasama. Drink responsibly. Mainit ang summer, pero magaan ang samahan with Tanduay Light. Gaan ang may kasama. Drink responsibly.
3: Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
11: Ako si Rosita, may dysmeria ako. May nag-recommend ang Mighty C. Alkaline Vitamin C. Maintain ko ini for 3 months. 1 capsule 3 times a day. Hasta subong kung mag-abot ako ng menstruation. Noon, nagigit ako makabatsyag sang sakit.
3: Mighty C.
6: Mabaka sa mga butika.
12: Masakit ang tiyan. Masaminabudlayan sa pag-ariya. Mags 4 Biotics ka. May fortified probiotics na nagabulig sa pagbalik sang maayong nga digestion. Sas 4 Biotics. Gadalhay ang pag-ariya.
13: Spore Biotics. Ang best friend sa mga kababaihan. Spore Biotics. Dinamaintain ang pH level sa feminine area. Spore Biotics. Dinatap na ang fungi nga nagatugas ang fungal infection kag UTI sa mga babae. Confident ka sa Klinika Spore Biotics.
14: Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Good news!
15: Good news!
14: Bangun sarang na kamo na makapakonsulta sang libre.
15: Libre?
13: Libre!
14: Yari ang mga masunod ng mga schedules and consultation sa Pasig City Branch. Magkadto kada Lunes kag Huwebes sa Salvation Street, near Corner A Pani Street, Barangay Poblasyon, Ilawod, Pasig City. Sa Haro Branch naman, magkadto sa adlaw sang Martes, Miyerkules, Biyernes kag Domingo, na hamtang sa Ilope Street sa kilid sang Robinson Saro. Ikaayong nga wasarungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
16: Ladies and gentlemen, please welcome Tatay Diggs, ang presidente ng bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
17: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, gumamit ng Klinika de Iofresh. Makakasiguro kayo dito, mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm.
16: Klinika Diofresh, para tanggalin ang mabahong amoy ng kilikili mo. Para manatili itong malinis, para hindi mangingitim ang kilikili mo. Klinika Diofresh.
17: Kaya subukan ninyo.
16: Klinika Diofresh, Dioroll-On. Feel fresh and clean all day long. Klinika Diofresh.
17: Klinika Diofresh.
16: Available now.
13: Gadragsa nga punggot. DTX Beauty Soap. Magaspang nga panit. DTX Beauty Soap. Gala o magputi. DTX Beauty Soap. Puro katol-katol. DTX Beauty Soap.
12: DTX Beauty Soap. All natural. Antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract. Madrete cacao leaf extract. Papaya fruit extract. Kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
13: Bakal na sa mga butika.
2: K5 News FM.
18: K5
2: News FM. Championing the lives of the Filipino.
13: Wow! Mike Pumsoa!

Balik na rin sa K5 Sunday News, mga ka-K5. Sunday, 5:45 na. Natuto ka mo sa Gyapon. Ang pagpangalagad subong at Domingo. Kapag kay ka-K5 Christian Aguri. Hey, hey, it's a beautiful day. Ano ni oras ka-K5, Jess? I've got some... Simpo ko ni sa sagrado ko ni nga chimpo. When I see her... Ang chimpo nga nagapamuhi. Nag-ariya. Hey, hey, hey, it's a beautiful... Kapag gusto niyo isang nagadalhay nga pag-ariya,

nakuha o ng dugang balita ni K5 Garden Badilia, ni K5 Patrol. Lalagson ko anay nga mga talamyawon. Oh, ang damo sa ilaw. Geoffrey Nonato Pagsugiron, good morning. Ay Jasper John Linterna, kampyon. Jesse Hamole Senior, good morning Sir Christian. Patamyaw lang kay Marilu Kagmulong San Sitio Sapa, Uno Balantang. O sa mga taga Balantang na partidos patal sa Balantang haro. Sir Ken Senior ka Kaya Solidad Subdivision Crucial sa Pulau Dumangas Mayong aga Jean Racy Marina Maria Lorna Alvarez, good morning, watching live from Barangay 16, San Miguel. Sa mga taga San Miguel da, good morning. Ako Jimuel Cuales, Joem Obong, good morning idol, asa ka Santo Tomas Pasisi. Binks PJ, Edgar Lekina, dyan ay ari na ni. Sir Noel Goles, kinapatamyaw ni Ma'am Erlina Tilarma Goles. Ito ko Aldrin Ding Donato. Jomar Esler. Isis na si Clarice Echalico Esler sa Kuwait. Eduardo Ignacio, good morning everyone. Listening watching sa Iloilo City. Ako man, sa mga ka-K5 na ito, ni Ma'am Rose Mi Bagaforo Bailara. Mga taga Sitio, Tinibawan, Barangay Maasin, Pasig City. Good morning, abal ni Kim Heroso Panes. Ito ko, Dr. Jomel Sumbing sa UPV School of Technology. Nagapagumbayan, Tigbawan, nagapagmonitor man sa buong sa aton. Mga ka-K5. Si Ma'am Lulit Fondaldra sa Simon Ledesma Harong. Gian de los Santos Ingram. Sir Marlon Palete, mayong aga man sa imo, sir. Matthew Tanyo. Migo ko Joe Puswak. Agaraman ko basket, abi pre. Daddy Wayne. Oy, migo ko Giovanni Gostilo dra sa Melbourne, Australia. Madam Nesty dra sa Kabatuan. May utang sa akon nga lumpia. Lumpia ko ipadala lang. I've got someone waiting for me when I see her. Migo ko Chrisler Gamboa Kagkay. Hey, hey, hey, it's a beautiful day. Una to galing. Ha! Kay Lieutenant Marlon Aison. Beautiful. Bang CIDJ. Go kugid. Good morning, idol. This is my Alang-alang, alang-alang na si Karen, si sa K5 Karen. Araw na lang sa ma-report sa akin sa 728 ka K5 ka rin. Willie, kung di ka pa namiyaw. Na makumako. Na muhaw-muhaw. Damo-damo, abi. Okay, tala kayo. Talang pila ka mga importante man ng mga topic ko. 555 ba matamagwa, no?

0: kay Sir Lear, mga ka-K5, inilipon karon ang mga finalist. Hey, hey, hey. Abikan sa 15 ka mga bulutuan sa palibot sang probinsya sang Iloilo, pag-isla sang Guimaras, probinsya sang Guimaras. Nakasulod sa top 15. Ang aton nga K5 live reporting competition. September 27 ani. Kabako gani anti sila mag atubangay sa Dason nga Domingo. Sunday after next, no? Ay gamay sila na yung training session. Yung mga lecture sila pamatian. Parang mga polish man ang ilan ng adaan ng kwan, skill na kinaadman mga ka-K5. Oh, ang mga taga-Lapas National High School da. Representative ka mo sa finals da. Kuman ang mga taga-Trinidad V. Canha, Santa Teresa National High School. Sa Jordan, Guimaras. Ayan mo niyong kwan ha, ang alma mater. Isang sikat ng volleyball player na si Jovelyn Gonzaga. Sa Alberto Sorongon Memorial High School, dura sa Pototan, nakasulod man ang taga Iloilo City National High School, nakasulod man sa top 15 mga ka-K5, taga Sara National High School, Balasan National High School, San Rafael National High School, taga Pasig City National High School, sulod man. Ang taga Pototan National Comprehensive High School. Kuman ang taga Philippine Science High School. Taga Tubungan National High School. Luton National High School. Haro National High School. Alandoni Memorial National High School. Kag taga Buena Vista National High School. Dres sa Island Province of Guimaras. So kinita ay kita karon. Wala una sa hapon. Dres sa St. Clement. Kapit na lang tadi yung simba. Para nga maswerte. bless kita. Atong nga mga ka-K5, magpatigayon sang lecture. K5, Sunny Puna. Headlining and news writing, I believe. Ako naman iya. Matutugan nang iwakal ko koron man. Para tis sa kwa na. Live reporting basics and techniques. It's a beautiful. Pakigbahin taman ang gamay tang mga natunaan. Aton nga experience sa TV kag sa radio. May pa may mapulot mga mukuron nga mga leksyon na magamit ninyo sa September 27. Hey, mga ka-K5. Ko Richard Sanchez, nag-monitor man subong sa aton. San Isidro Haro. Oy, kag si Sir Perry Arlos. Good morning, K5 Christian. Si K5 Perry. Si Ma'am Maria Marma Fadrigo Montenegro. Sorry naman din siya. Kadami tulukon ko. Mga personal ko yung mga abyan. Mga kilala. Kag mga nag-monitor sa akon sang utol. Ari na di subong. Salamat gid ah. Talaga yung pang purgahon ta kamo din sang GTX coffee mix. Tagaan ta kamo. Inigo ko ni Charles Sanchez kinang lanya ni Goro sang extend food supplement for men. Nila kamo di Mighty C, alkaline vitamin C. Ang Clinica D3 Bio. May virgin coconut oil na. May vitamin D3 pa. Isa lang ka soft gel capsule. Siguro pagbalik alindog ko di. Ugangan ko pagkaroon be. Ang DTX Beauty Soap. With Ampalaya Leaves. Lupok ni karoon ng agi. Ang manda sa amigo ko sa Patnongon ng tike. Earl Ray Puedan. Kaya nga misis. Ako sa U1's Art. Sige, kayway na kita oras mga ka-K5. Salamat sa pagpakigupod sa aton. Ato nga pagpangalagad, sini nga Domingo, September 13, 2026. Nakala na gid lamang sa aton nga Chief Executive Officer ng K5 News FM Philippines, Dr. Ramil Itang-Uy. Ang mga boss, Sir Eljan Castanio, ating Vice President for Operations, K5 Ray Esp- Peha Umal, aton Vice President for Digital. Station Manager ng K5 Warren French. Ako naman, sa K5 Christian Hagorin para sa kampyon nga istasyon K5 News FM. Oras na 5:55.
1: Kampyon sa balita, kampyon sa drama, kampyon sa musika, kampyon sa komentaryo, kampyon sa serbisyo publiko. Bandera noon, K5 News FM na ngayon. Ito ang kampyon ng istasyon, K5 News FM. Championing the lives of the Filipino. D3 Bio with Vizio.
2: Ako si Ana. Before problema, ko gidang ako na regular nga regla. Kisa, galabot, gidatlo, kabulan, bla. Sa pagtumarkos ang D3 Bio, bau okay, gidang resulta, subong normal na gin.
1: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may Vizio. Ang Vizio. Yung may D3. Mabakas, mga butika. D3 Bio.
3: Ako si Borge. Nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer disease. Tuma na gid ka malipaton. Gitry namon patumaron sa D3 Bio. Ilalang kabula, nagbalik normal ang paminsaron ni lula. Bangod ina sa D3 Bio.
1: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may Vizio. Ang Vizio. Yung may D3. Mga butika. My family history ba na kamuusong diabetes? Mag TDX 500 ka. Mataas ba na ang imo blood sugar? Mag TDX 500 ka na. DTX 500. Ang may powerful compound. Ganaga panubos ang imo blood sugar. TDX 500. Garantisado. Epektibo. Aramis wow. TDX 500. Nagapalandulong ba na ang imo panulukan? Magalingin ba na ang imo nga ulo? Masami nagapangihi. Masami ginauha. Si may diabetes ka na. Mag DTX 500 na. Ang DTX 500. Ang may powerful compound. Nga nagapanubo sang imo blood sugar. DTX 500. Garantisado. DTX 500. DTX Coffee Mix.
4: Eric Ledesma, mataas ang akon nga sugar. Nabatian ko ang DTX Coffee Mix nga bulong galiini nga kape. Hintilawan nga mani. Nagpagsik ang akon nga lawas kag nagnubo ang akon sugar. Kamayara, inigali nga sang ang palaya extra.
1: DTX Coffee Mix. Mabaka mga butika. DTX Coffee Mix.
5: Ako si Mayra. Permilang butod ako dyan. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix. Intistingan ko man. Nagnamigid ang akon pamatyal. Regular ang akon pagpamuhi. Wala sang hangin ang akon chan.
1: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix. Mabasa mga butika. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
6: Ako si Anika. Kulayan ko mangi. Kay gali, may UTI ko. Ang tiya ko naghambal. Try ko ang Mighty C. One capsule, 3 times a day. 1 week lang, nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C. Epektibo.
1: Mighty C. Mabaka sa mga butika. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
7: Mugali si Bibi. Mas masami ko bina-allergy. Iski magwala ko kag mahanginan. Damo rin pula-pula sa likod ko kasabot ko. Pero sa pagsugod ko inom sa Mighty C, grabing epekto, inuras lang, dula na dayo ng ako niya allergy.
1: Mighty C! Mabaka sa mga butika. Spore Biotics, naging updan sang prebiotic. Nagapabaskog sang imo nga resistensya. Spore Biotics, nagapanamik sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa Klinika Spore Biotics, you're always in good health. Kasakit ang tiyan? Mag-Spore Biotics! Kabutod-butod ang tiyan at hindi matunawan? Mag-Spore Biotics! Kabulig sa pagpanami sang digestion, nagpagkakas ang toxins sa pituka. Para healthy ang tiyan, mag-Klinika Spore Biotics!
8: Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Good news! News. Bangun sarang na kamo na makapakonsulta sang libre.
9: Libre? Libre!
8: Yari ang mga masunod ng mga schedules and consultation sa Pasay City Branch, magkadto kada Lunes kag Huwebes sa Salvation Street, near corner A Pani Street, Barangay Poblasyon, Ilawud, Pasay City. Sa Haro Branch naman, magkadto sa adlaw sang Martes, Miyerkules, Biyernes kag Domingo, na hamtang sa Ilope Street sa kilid sang Robinson Saro. Ikaayong lawas sa lungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
10: Deo Fresh. Say goodbye sa body odor, say hi sa freshness. My virgin coconut oil, nagatap na sa mikrobyo nga kapagbaho sang ilo. Klinika Deo Fresh. A natural deodorant nga nagalast up to 48 hours. Sa Klinika Deo Fresh, fresh na fresh sa bango, fresh na fresh sa feeling. Klinika Deo Fresh. Bili na sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center.
11: Kadaragsa nga punggod, DTX Beauty Soap. Magaspang nga panit, DTX Beauty Soap. Dala o magputi, DTX Beauty Soap. Puro katol-katol, DTX Beauty Soap.
12: DTX Beauty Biso, all natural, antimicrobial, nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, madre di cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty So.
13: Bakal na sa mga butika.
14: X10 Food Superman Man.
15: Ako si Ere. Isa ko ka jeepney driver. Di nagid katosik ang akon man, no? Siling sang migo ko. I-try ang X10 Food Supplement for Men. Kay epektibo ko, no? Akon gintilawan. Abaw. Gatok tura ok gid ang akon man, no? Kanamit gisa experience ba?
14: X10 Food Superman for Men.
16: Oras sa K5 News FM Iloilo, alas 6 impunto.
17: This time check is brought to you by Tanduay Light. Gaan nang may kasama.
14: X10 Food Superman for Men.
18: Ako si Brid Domingo. X10 Food Supplement user. Dakogin nga bulig sa among mag-asawa ang X10 Food Supplement for Men. Kaysang una, abi daw wala nagiganay. Pero may himala pamangali. Salamat gid sa X10 Food Supplement for Men. Epektibo gid.
14: X10 Food Supplement for Men.
19: Para sa matino nga dugo.
20: DTX 500.
19: Para sa healthy nga tayo.
20: DTX 500.
19: Ang DTX 500.
20: Ang may mataas nga antioxidant.
19: Nga amo naman
20: ang nagatino sa imo atay.
19: Mas tagtino ang atay.
20: Happy kanunay.
19: DTX 500.
20: Masaligan.
19: Epektibo.
20: DTX 500.
19: Mahig ko bala ang imo dugo?
20: DTX 500!
19: Masamit ka bala ang gina-allergy?
20: DTX 500!
19: Ang DTX 500!
20: Ang nagatindlo sa imo mahig ko nga dugo?
19: Nga sa masami,
20: amo naman
19: ang ginahalina sa mga nagkalaylay nga allergy?
20: DTX 500!
19: Masalikan!
20: DTX 500!
14: D3 Bio with Physio!
21: Ako si Boy Fidel, isang health researcher kag isang man ka registered nurse. Sa nagsugod ako tumaos ang D3 Bio, mas naging klaro kag alerto ang akong paminsalon.
14: D3 Bio! Ang D3!
20: May Physio!
14: Ang Physio
20: nga may D3.
14: D3 Bio.
20: D3 Bio.
22: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Dako gid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan nga pagtumar. Natunaw gid ang bato.
14: D3 Bio.
20: Ang D3 Bio
14: nga may Physio.
20: Ang Physio
14: nga may D3.
20: Mga butka.

libre, epektibo nga suplemento sa pagtap na sa mga balatian kasubong sang diabetes, arthritis, hypertension, kidney failure o kung sakit sa bato, cancer, cyst o kung tumor. Gagmadamo pa nga iban. DTX 500. Mabakal sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy sa kilid sang Robinson's Haro. DTX

0: sa Mighty C. Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
1: Sport Biotin, makabuling sa pagtapna sa mga bad bacteria na nagatuga sa infeksyon sa lawas. Ang tagabantay sa maayo nga panglawason kag nagapabangon sa imong resistensya kontra balatian, tuga sa mga kagaw. Klinika Sport Biotics. Sport Biotics, ang fortified probiotic. May 80 billion CFU sa good bacteria. Sport Biotics. Kabulig sa pagtapna sa gagaw ng H. pylori na nagatuga sa ulcer. Mag-klinika Sport Biotics ka!
2: Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Good news!
3: Good news!
2: Bangun sarang na kamo na makapakonsulta sa libre.
4: Libre?
5: Libre!
2: Yari ang mga masunod ng mga schedules and consultation sa Pasig City Branch, magkadto kada Lunes kag Huwebes sa Salvation Street, near Corner A Pani Street, Barangay Poblasyon, Ilawud, Pasig City. Sa Haro Branch naman, magkadto sa adlaw sang Martes, Miyerkules, Biyernes kag Domingo, na hamtang sa Ilope Street sa kilid sang Robinson Saro. Ikayong lawas sarungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
6: Gabasa na naman bala ang imo.
4: Ay, gabasa na naman?
6: Oo, balaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
7: Always nagabasa.
6: Nagabaho ang kilikili.
7: Mag-Clinica Deo Fresh.
6: Para sa maputi at mabangong kilikili.
7: Clinica Deo Fresh.
4: Nagabasa na naman balaga.
6: Alay naman na ya. Amo na ang basa na gusto ko.
7: Clinica Deo Fresh.
6: Para sa maputi at mabangong kilikili.
8: DTX Beauty Soap.
9: Ako si Elaine, ako gidangapon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, paghamis, kag pagpaputi sa ngapon nga pani. May yara inisang antimicrobial property. Kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Naginhalinan sa mga skin diseases.
8: DTX Beauty Soap. Sa mga butika.
10: K5. News FM.
11: K5.
10: News FM. Championing the lives of the Filipino.
12: Wow! May puso.
13: Oras sa Pilipinas, lasay-say sang aga.
10: Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan. K5 News FM.
14: Number one.
10: Ang himpilan ng sambayanan. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
13: Pilipinas! Maayong aga! Welcome sa DTX 500 Morning Newscast Sunday Edition. September 13, 2026.
15: Mga ka-K5, sarang kita mabatian sa 88.7 sa Itagsa ka-FM dial. Makitaan kag mabatian man ito worldwide, pinaagi sa aton official Facebook page, ang K5 News FM Iloilo 88.7.
13: Kami ang inyo mga tagbalita, ka K5 Christian Hagurin.
15: Kag ako naman si ka K5 Alira Alvarado Apin.
13: Sa headlines, ginatulong sa kaluwan sang DTX 500, Ampalaya leaves with the sugarcane extract. Para sa may mga diabetes, kagagod makalikaw sa high blood pressure, kagsubong man sa balatian niya cancer, mag-DTX 500, the superior antioxidant. Mga ka-K5, top story of the day. Numerosang ang napatay sa nasunog ng MV June Aster, nagsaka na sa 76, matapos ma-recover ang 41 kabangkay sa sulod sang barko. Hello kita sa balita lokal.
16: Lokal.
13: Numero or mga opisyales sang barangay Linubayan sa Tigbawan nagpasugot sa request ni Congresswoman Janet Garin nga i-extend ang ila pagserbisyo sa barangay.
15: Sa dugang balitang lokal, Chief Tanod sa Dumangas, arestado sa drug buy bust operation, malapit tunga sa milyon nga shabu na kumpiskar.
13: Sa regional news, 38 anyos nga lalaki na ginaligar na mahog sa Kapitolyo sang Negros Occidental. Hinpanginwala ang alegasyon.
15: Para naman sa K5 and Network News, mas madamo nga kush na kumpiskar sa yate sa Port of Subic.
13: Balita nasyonal, anay Speaker Martin Romualdez ginsaylo sa Philippine General Hospital para sa independent medical check-up.
15: Sa duga nga balitang nasyonal, PBBM gintap ang Indian Rail Firm para sa Mindanao, Cebu kag PNR projects.
13: Balitang international, pag sinapol sang Iran kag Gulf countries natuoy sa Strait of Hormuz, mag-aumpisa na sa Lunes.
15: Para naman sa balitang negosyo, presyo sang gasolina, posible magtaas ang 5 ka peso. Diesel magasaka sang 2.50 cents sa masunod nga semana.
13: Balitang sports, Carlos Yulo target ang 4 ka bulawan nga medalya sa gymnastics sa Asian Games.
15: Para naman sa balitang entertainment, Main Mendoza magabalik na sa pelikula.
13: Kag sa balitang extra special, babae sa France, kinkasuhan ang kumpanya. Bangod, or sang kumpanya, bangod ginapaswelduhan siya sa sulod sang 20 katuig pero wala man ginatagan sang obra. Yun. Ang mga detalye mga ka-K5 magasunod na. Para na sa top story of the day. Na-recover ang dugang nga 41 ka mga bangkay gikan sa nasunog nga MV June Aster kabangdanan nagsaka na sa 76 ang death toll sa nasambit nga trahedya. Magluwas sa mga bangkay isang tawo na sa puwaman ng lawas ang ido nga sakay sa barko sunod sa Philippine Coast Guard base sa report sang scene of the crime operatives. Ginpahayag ni PCG spokesperson Commodore Noemi Kayabyab nga ang 41 ka mga bangkay igakarga sa BRP Kapeengganyo subong nga adlaw September 13. Dugang pa sang Philippine Coast Guard nga nagapadayon pa ang recovery operation sa iban pang missing nga mga pasahero. Nagapabili naman sa 43 ang numero sa mga survivors. Madumduman nga sunog ang MV June Aster sang Miyerkules ng gabi, September 9, samtang nagabiyahe sa kadagatan sang Coron, Palawan. Sailo kita sa balitang lokal mga ka-K5, ginkumpirmar ni Punong Barangay Rene Tanyo sang Linobayan Tigbawan nga nahisugtan sa nangin pagsinapol sa mga barangay officials kag ni Iloilo First District Representative Janet Garin nga ila palawigon temporaryo ang pagserbisyo sa barangay agud nga indi maapektuhan ang mga basic services nga gina-avail sa mga pumuluyo. Dugang paniya, mangin mabudlay sa tion sang kalamidad kag iban nga mga aktibidad nga wala sang nagapungko nga barangay. Ginathagman sini nga wala sila nag-withdraw sa ginfile nga resignation halin sa punong barangay, tanan nga barangay kagawad kag sanggunyang kabataan chairman. Subong man, wala pa man sila nakahibalo kung tub-tub sa anawag extension sang ilapag duty sa barangay. Nag-ugat ang ilang mass resignation bangod sa madugay nga problema sa poultry farm sa Kaiping nga barangay nga nagadala sang baho kag langaw nga wala pa na address sang LGU kag ginpasakaan pa sila sang civil case sang tag-iya. Yaring payag ni punong barangay Rene Tanyo. Nabatian si punong barangay Rene Tanyo sang barangay Linobayan Tigbawan, Iloilo.
15: Sa duga nga balitang lokal, nagapabilin nga at large ang 66 anyos nga suspect nga si Victor Juanico, residente sang Dungon si Manduriaw, matapos nga ginlutang siniyang iya hinablos nga si Allen Juanico, 49 anyos, kagresidente man sa nasambit nga barangay sang Huwebes ang gabi, Setyembre 10, 2026. Sa interview sa K5 News FM Iloilo kay Police Captain Greg Matutino sang Iloilo City Police Station 5, iyagin pahayag nga natabo ang insidente. Pasado alas sa isang gabi sa diin ang biktima ang yara nagatambay, kaupod man ang ilahi mata kag iban pa nga mga abyan. Dugang pasang natungdan, hinali lamang nga naglabay ang suspect kag ilayon nga gintiro ang biktima gamit ang ginapahayag improvised nga 12 gauge as shotgun kag naigo ang biktima sa nawala sini nga abaga. Base pa sa pagpangusisa sang kapulisan, mayaras ang ginasuprer nga balatian si Victor nga depresyon na kag nervous breakdown. Apang nagapamalibad ini nga magpatanaw sa doktor kag ginapasuni sa Suruano ini nga nagapabulong. Panay sayon pa sang pamilya nagapati ang suspect nga siya ang ginpahiwitan sang iya mga himata rason sang iya ini nga gintiro. Yari ang pahayag ni Police Captain Greg Matutino.
3: Oh, at lang sa mga suspect, bisan ng iya nga mga kabataan, gani, wala ka balaw kung sa din ang direksyon sa ila amay. Ay sila mismo na bulig sa atong nga makita nila kung sa din siya nagkato ay wala man sila siyang contact sa ilang amay. So natingwaan nila ang tanan ng mga area nga posible ang katuan ginapanan man nila.
5: Last question, may ano lang sir, no, right now or halin pa kagabi, sir, ano ang mga actions taken na natin to determine or matakpan yung suspect, sir? Locate, I mean, sorry.
3: Ang ato niya, wala kita kontak sa pagpangita siya. Ang tanan niya, posibilidad niya, iya nga pagkatuan, tanan informasyon niya, ato niya mga baton, pinakatuan natin. Amuman ang iya nga mga kwan, ang mga kapataan niya. Nagapromisa man kay sila mismo ka bulig, kaga sila mismo gusto nga isurrender kita ng ila may pamakuan nila. So ga-coordinate man sila sa mga relatives nila, kag sa ibang pang makilala nila nga may ano nga may nila. Nga kung kumadto, pabalon sila kay willing sila nga isurrender ang ila may.
13: Nabatian si Police Captain Matutino sang La Paz Police Station. Sa dugang pagid nga mga balita lokal, in the first time, sunod sa Iloilo City Disaster Risk Reduction and Management Office, ang natabo nga may isa ka hospital nga nagpamalibad nga magbulig sa mga pasyente nga naksidente malapit sa ila. Sunod kay Mr. Darwin Jomel Papa, ang hepe sang Disaster Division sang CDRRMO, nga madamo na nga beses nga natabo ang kaangay nga insidente, kagsasubong lamang nga tuig may yara na sang siyam kakasubong nga insidente. Dugang pasang natungdan, bisan pang ilaanay upod sa CDRRMO, ang naka-experience man sa diin na aksidente man ini malapit sa ospital, apang wala ini ginbaton kag iniman ang ginbawian sang kamuhi. Masamisunok kay Papa nga ang mga witness kung sa dinatabo ang insidente, mas ginauna pa nila tawag ang ICER sang sa dalon sa pinakamalapit nga hospital.
11: Sadly no, this is not the first time. We could no longer count the numbers, but sometimes ang nakatabo manabi is that ang bystander nga nagatawag, even though ara sa tubang sa hospital, mas ginatawagan nila ang sina. Just for the year alone, we already have a lot of instances nga may mga minor cases nga instead of bringing the patient to the hospital or calling the hospital, diretso gatawag diri sa aton sa ICER. One very, very bad experience that we had was with a former manamon nga employee and also a volunteer before na konsadin, he was working also in that particular hospital. He met an accident right in front of that same hospital. And wala siyang gintawagan pa sa amon. And sadly, like what happened, he also died.
13: nabatian si Mr. Darwin Papa sang CDRRMO.
15: Sa dugang nga balitang lokal nangin madinalag ono kung generally peaceful kag matawhay ang assessment sang Ahoy Municipal Police Station. Sa natapos lang ang Tambobo Festival 2026 nga nagsugod sang Agosto 10 tubtob Setyembre 3 sini nga tuig. Sa pagpakigangot sang K5 News FM Sara sa Ahoy MPS, nangin successful ang ila pagbantay sa banwa. Sa diin ang tanan nga personnel kag ila talatapan ang aktibo nga ginmobilisa sa tagsa kalugan. Dugang pa wala man sang minor record nga major incidents ang kapulisan sa diin sa isa ka bulan nga aktibidad. Ang kooperasyon sang pumuluyo ang rason sang ila madinalagon nga pagbantay. Nahibaluan nga nangin highlight man sa pagsaulog sang kapiestahan amo ang pagbukas sang Ahoy Public Market nga may tatlo ka panalgan kag nagabalor sang 130 million.
13: Sa iba naman nga balita lokal, pilason ang 6 ka personnel sa isa ka district hospital matapos magbunggo ang ilang ginasakyan nga ambulansya sa isa ka poste sa street light sa barangay Hines Patag, Kabatuan, Iloilo hapon sang Sabado, Setyembre 12. Base sa investigasyon sang kapulisan, ang mga biktima amo ang mga empleyado sang Dr. Ricardo Y. Ladrido Memorial Hospital sa Banwa sang Lambunaw. Pabalik na kuntaning ambulansya sa Lambunaw halin sa Banwa sang Pavia sa di nag-entra ang 12 ka personnel sang ospital sa isa ka pahampang. Apang pagabot sa likod nga bahin sang dalan sa Kabatuan, nadulaan sang control sa manibelang driver nga si Yuri Chiva, rason nga nagdiretso ini nagbunggo sa poste. Nakagum sang minor nga mga pilas sa lawas ang 6 ka mga sakay lakip na ang driver. Natukiban man nga nakitaan na nga daan sang driver sang problema ang manubela sang ambulansya antes pa man sila ang nagbiyahe.
15: Sa pihak nga bahin, wala sang minor record nga 8 focus crimes sang probinsya sang Gimras humalin ala sa isang aga Setyembre 11 tubtob ala sa isang aga Setyembre 12. Ini ang bangod sa pagpabilin sang police visibility sang Gimras Police Provincial Office sa mga nagkalain-lain nga lugar sa probinsya. Nahibaluan nga padayon ang checkpoint operation sa kapulisan kag iban pa nga pag-inspect sa kada lugar. Nahibaluan man nga ang 8 focus crimes ang ginalakipan sang murder, homicide, physical injuries, rape, robbery, theft, motorcycle carnapping, kag motor vehicle carnapping.
13: The size 21 na mga ka-K5, dugang pagin yung mga balita lokal. Arestado ang isa ka chief tanod nga ginakambig high value individual akon HVI matapos nadakpan sa ginpatigayon nga joint by-bust operation sa mga otoridad sa barangay Sulangan, Dumangas, Iloilo pasado alas 5:50 sang gabi Setyembre 12. Ginkilalang suspect nga si alias Talamor, 52 anyos, may asawa kag residente sa nasambit nga barangay. Nakumpiskar sa suspect ang 70 gramos ang ginaaligar shabu nga nagabalor sang 476,000 pesos. Lakip ng buy-bust item, 4 ka medium sachets, kag 4 ka magagmay nga sachets sang droga. Nakuha man sa iya ang 500 pesos nga marked money. Lakip na ang 11 ka budol money pati na ang isa ka brown nga belt bag. Sa karon yara na ang suspect sa kustodiya sang Dumangas Municipal Police Station samtang ang mga nakumpiskar nga droga gindala naman sa Regional Forensic Unit 6 para sa nagakaigo nga eksaminasyon.
15: Sa dugang nga police report, arestado ang anang utility worker sa ginkasang drug buy-bust operation sang Iloilo City Police Station 6 sa barangay Sook Arevalo alas 4 sa isa sang hapon, Setyembre 12, 2026. Ang subject amo si alias Jom sa 26 anyos kag residente sa barangay Hibauan Norte, Mandoriao. Nabaklan sang police pusher buyer ang subject gamit ang 1,600 pesos nga buy-bust money. Na-recover ang 5 grams sang shabu nga may 34,000 pesos nga market value. Suno kay Joms, asang nagligad nga simana ang ulihin niya nga gamit sang shabu apang ginapanginwala ang pagbaligya sini. Sa karon, yara na siya sa kustodiya sang ICPS 6 kag magapangatubang sa nagkakaigo nga disposisyon.
13: Dugang nga police report mga ka-K5. Arestado ang isang kapersona matapos makumpiskar sa iyang kapin 95 gramos ang suspected shabu sa ginpatigayon nga drug by bust operation sa Barangay Hamod, Batad, Iloilo pasado launa 40 kagaon sang September 11. Ginkilala na nadakpan kay alias Toto, ligalang edad, kag kumuluyo sang nasambit nga lugar. Nakuha nga impormasyon sa sang K5 News FM Sara. Nagdangatanan sa 646,000 pesos na nakumpiskar nga illegal nga droga sa among operasyon. Nangin madilago naman ang operasyon tungod sa pagbinuligay sang Batad Municipal Police Station sa pagpanguna sang hepe nga si Police Captain John Predic Padilla. Nagresulta sa pagdakop sang suspect. Sa karon yara nasa kustodiya sang Batad Municipal Police Station ang suspect kag magapangatubang sang kaso nga paglapas sa Republic Act 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Sailo kita sa mga balita regional. Sa balita regional, 78 anyos nga lalaki nga ginaligar na mahog sa Kapitolyo sang Negros Occidental, ginpanginwala ang alegasyon si ka-K5 Red Salgado sang K5 News FM Bacolod. May report.
14: 78 anyos nga lalaki nga ginaligar na mahog sa Kapitolyo sa Negros Occidental, ginpanginwala ang aligasyon. Ginpanginwala sa 78 anyos nga lalaki nga si alias John ang aligasyon na ginpahog niya si Provincial Administrator Attorney Rufando Diaz sa ngini ang nagpadulong sa Kapitolyo Provincial sa itong September 9, Miyerkules nga daw. Sinupa sa kay John nga nagpadulong siya sa Kapitolyo nga in good faith nga para kuhaon lamang ang mga dokumento para sa bulk water project sa probinsya apang pagpamahog sa kabuhi sa isa ka tawo ang wala sa iya paminsaron. Sinupa sa kay John nga masobra duha ka oras ang iya paghulat sa kay Attorney Diaz sa Kapitolyo para lamang makuha ang iya mga dokumento apang ining wala nagpakita sa iya pisar nga makapila ka beses din ni gintugon sa sekretarya sa provincial administrator.
16: Ayan fabricated kaya why po pamahog.
17: Okay. Tapos, ano to sir, kaya ang balto nila sa staff to po, no? May kinapangayo ang mga dokumento, pero...
16: Ano, ang kinapangayo po kay Diaz, ngayuli as akon, ang akon papilis, parte sa bulk water.
14: DTX 500 Morning Newscast and it's si K5 Red Salgado para sa kampiyon ng balita, serbisyo publiko kay Kalingawan sa Negros. K5 News FM.
13: Balitang Regional. Sailo kita mga ka-K5 sa K5 Network News.
15: Para naman sa K5 and Network News, mas madamo nga kush na kumpiskar sa yate sa Port of Subic. May report si ka-K5 Eileen Cueva Sanchez ng K5 News FM, Olongapo.
18: Umabot na sa 366.65 million ang tinatayang halaga ng high-grade marijuana o kush na nasabat ng mga otoridad sa isang yate sa Port of Subic. Ayon sa Bureau of Customs Port of Subic, 123.91 kilo o karagdagang 109 pakete ng kush na nagkakahalaga ng tinatayang 204.44 million ang nadiskubre sa pagpapatuloy ng inspeksyon sa naturang sasakyang dagat. Dahil dito, nasa 198 na pakete na o kabuuang 366.65 million ang halaga ng kontrabando na narecover. Sinagawa ang inspeksyon ng Bureau of Customs, katuwang ang PIDEA, Department of Justice, Philippine Coast Guard, Philippine National Police at Subic Bay Metropolitan Authority Law Enforcement Department. Noong September 2, unang nakumpiska sa yate ang 89 na pakete ng high-grade cannabis na tumitimbang ng 98.33 kilo at nagkakahalaga ng 162.2 million. Ang yate ay may Thai at Malaysian crew at mula Kota Kinabalu, Malaysia, patungong Taiwan nang mapilitang sumilong sa Subic dahil sa masamang panahon. Pantala, sinabi ng Customs na patuloy nilang susuriin ang sasakyang dagat upang matiyak na walang nakatagong kontrabando. Ang mga nakumpiskang droga ay tinurn over na sa PIDEA para sa kaukulang kustodiya at disposisyon. Balita mula sa Subic Central Luzon. Aileen Cuevas Sanchez para sa kampiyon na himpilan, kampiyon sa balita serbisyo publiko at kasiyahan sa buong Pilipinas. K5 News FM.
13: Mga ka-K5 ang K5 Regional Network, pati na local news, ginadulong sa inyo sa Klinika D3 Bio, the antiviral and antibacterial specialist. Mabakal sa Klinika D Alternativo Medicine and Wellness Center, mga branches, mga ka-K5.
19: Balitang National.
13: Sailo kita sa Balita National. Ginsaylo na si Anay House Speaker Martin Romualdez sa Philippine General Hospital Sabado sang aga para sa independent medical assessment nga magatumod kun bala kinahanglan nga magpabilin siya sa ospital kun isaylo sa jail facility. Nag-abot si Romualdez sa PGH alas 8:35 sang aga gikan sa Cardinal Santos Medical Center sa San Juan City kun sa diin siya naka-confine humalin sang pag-aresto sa iya sang September 7. Gintugyanan ang mga doktor sang Philippine General Hospital na hibaluon kung kinahanglan ni Romualdez nga magpadayon sa medical confinement kag kun makita nga hindi na inikinahanglan nga magpabilin sa ospital. Mahimo na ini nga isaylo sa New Quezon City Jail male dormitory dito sa Payatas. Ginmanduan man ang mga doktor sang PGH nga magsumiter sang ila assessment sa mga September 13 samtang ang arraignment kag pre-trial ni Romualdez ang natalana naman sa Lunes, September 14. Nagapangatubang ang Anay Speaker sang 7.44 billion nga plunder case angot sa ginaaligar kickbacks sa flood control projects.
15: Sa dugang balitang nasyonal, nag-file sang ila counter affidavit. Sanday Senator Loren Ligarda kag Batangas sa Representative Leandro Leviste bilang sabat sa plunder complaint batok sa ila suno kay Ombudsman Jesus Crispin Rimulya. Sanday Ligarda kag Leviste ang ginaimbestigaran, may kaangtanan sa ginapatihan nga hindi kumpleto nga mga solar energy projects nga nagabalor sang 10.44 billion. Suno kay Rimulya ang duha ang yara pa sa Paris kag nagkadtuman sa Switzerland. Una na ang ginpanginwala nanday Ligarda kag Leviste. Ang bisan ano nga sala ukon paglapasalayi sa diin si Ligarda naman ang yara sa extended medical leave halin sa Senado bangod sa iya balatian nga may kaangtanan sa baga.
13: Lasay 31 mga ka K5. Dugang balita nasyonal, nakigsapol si President Ferdinand Marcos Jr. sa Indian Railway Company. Kahapon Sabado agudtun-an ang posible pagtukod sang tatlo ka ginaduso nga railway system sa Pilipinas nga ginalakipan sang proyekto sa Mindanao kag Cebu. Kaagang extension sang Philippine National Railway sa PNR gikan sa Tutuban sa Manila. Ginhiwat ang pagsinapol sa tiyon sang ikawalo nga BRICS Summit dito sa Pungsod, India. Naibaluan nga ang BRICS amo ang asosasyon sa mga developing economies kung sa din hindi miyembro ang Pilipinas. Ginpahayag ni Marcos sa iya departure message nga ginimbitar siya ni Indian Prime Minister Narendra Modi nga magtambong sa summit bilang 2026 ASEAN Chair nga bilang outreach participant o kon non-member country nga imbitado sa pagtambong sa summit.
15: Sa ulihi nga balitang nasyonal, ginpahayag o kung nagpahayag si Senator Pia Cayetano sang Biyernes nga nagpalulong siya sa Singapore. Agud suportahan ang Philippine National Paddle Team kag nagpanginwala sa mga espekulasyon nga ginatago niyang iya na hamtangan. Sa halos 30 minutos nga Facebook live stream nga ginpost mga alas 5 sang hapon Setyembre 11, nagpahayag si Senator Pia Cayetano nga wala sang sikreto sa iya pagbiyahe kag inquestion man kun ngaa nangin subject sang public interest ang iya kahimtangan. Suno kay Cayetano, nagbiyahe siya sa Singapore agud suportahan ang Philippine Paddle National Team nga nagapasakop sa tune-up games sa Asia Pacific Paddle Tour antes ang Asian Games. Suno sa senador, naplanuhan na niya ang biyahe kag regular niya nga ginasuportahan ang mga Filipino athletes.
19: Balita International. International.
13: Ang Balita National, ginadulong sa inyo sa Mighty C, ang Alkaline Vitamin C. Tayo kita sa Balita International, mga ka-K5.
19: Balita International. International.
13: Balita International na talana nga makigsapo lang Iran sa mga kaingon nga Gulf countries. Sang Oman, nagud talakayon ang seguridad kag sitwasyon dito sa Strait of Hormuz. Suno sa Iranian Foreign Ministry, katuyuan sa nasambit nga pagtililipon nga pabaskugon ang relasyon kag siguruho ng kaluwasan sang pagbiyahe sa estratehiko nga alagyan sa mga barko. Apektado kag nabara ang matalunsay nga pag-agi sa mga barko, may karga nga langis sa nasambit nga alagyan. Tapos ang mga serye sang atake kag tensyon sa tungas sang US, Israel kag Iran nga nagpataas naman sang presyo sang petrolyo sa nasobra $100 kada bariles. Pinatag naman sang Tehran na ang mga regional issues ang mas dapat resolbahon sang mismo mga pungsod sa Middle East kaupod ang katapos ang Gulf Cooperation Council kag Iraq.
15: Sa pihak nga bahin, naglabot na sa 24 ka mga estudyante ang napatay matapos nasunog ang duha ka eskwelahan sa Democratic Republic of Congo. Kalabanan sa mga napatay ang bangod sa nagluntad nga sampid sa Bukavu sa nasidlangan nga bahin sang Congo. Gindala naman sa ospital ang mga napilasan nga mga biktima. Kapi naman sa 300 ka mga puluyan ang naulamid man na bangod sa dako nga sunog sa lugar. Sa karon padayon ang investigasyon sang otoridad, may kaangtanan sa kabangdanan sang amo nga sunog.
13: Ang mga balita international, ginadulong sa inyo sang Clinica Spore Biotics. Para sa nagadalhay nga pag-ariya, Clinica Spore Biotics.
19: Balitang negosyo. Negosyo. Negosyo.
13: La size 35 mga ka-K5 balitang negosyo, ginalauman ang isa naman kapag taas ang presyo sang petrolyo sa masunod na simana bangod sa pagsaka sang presyo sang rangis sa global market. Suno naman mga ka-K5 sa isa ka source rin sa oil industry, posible nga magtaas ang presyo kada litro sa gasolina sang 4.50 tubtub 5 ka pesos kag diesel sang 2 tubtub 2.50 pesos. Ini ang base naman sa Min of Platts Singapore kag foreign exchange trading alin September 7 tubtub 10. Apang sarang may baluan ang aktual nga price adjustment sa Lunes September 14 kag ipatuman ini sa Martes September 15. Sini nga semana nagtaas na ang presyo sang kada litro sang gasolina sang 4 pesos and 69 centavos, sa diesel naman 5 pesos and 18 centavos kag kerosene sang 5 pesos and 58 centavos. Ang balita sa negosyo, gindulong sa inyo sang DTX Beauty Soap with Ampalaya Leaves. Mamakal sa tanan nga branches sang Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center.

0: Balitang Entertainment. Balitang Entertainment.
1: Para naman sa aton Balitang Entertainment, magabalik na sa pelikula si Maine Mendoza sa entry Nanday Vic Soto kag Vice Ganda sa Metro Manila Film Festival sa buong atuig nga The Greatest Showdown. Ini matapos madugay na nga nangin low-key sa social media si Maine kag sa noontime show na lamang siya nagapakita. Ini matapos gin-intriga siya nga bulag na sa mister nga actor-politician nga si Arjo Atayde. Sa karon nagapreparar na si Maine sa iya special participation sa unang pagupod sa pelikula sang duha ka higante nga host kag comedian nga isa sa nauna sa apat ka official entries sa MMFF 2026 nga kabahin sang walo ka mga official entries.
2: Okay, finally ra na hidlaw ka man kay Maine Mendoza.
1: Oh, fan kita nga daan sang una ya sang album.
2: Ako ya fan ko ni Alden Richard.
1: Tandem na sila.
2: Kung may mga dimpo lang ko tani.
1: Oh.
2: Kasal ang isa kasi.
1: Sin oh, padayon na.
2: Kasal ako kasi Maine Mendoza. Hello kita sa balita sa sports.
0: Balita sports.
2: Balita sa sports mga K5. By the way, ang balitang entertainment dulong sa inyo sang Extend Food Supplement for Men. Kung gusto mo mag-extend, inom na sang Extend. Parang ma-extend gid ang imong extension. Balitang sports mga K5. Target ni Paris Olympic gold medalist Carlos Yulo na makuha sang Philippine gymnastics team ang apat, not one, not two, not three, but four, apat ka gold medals sa 20th Asian Games. Napag-ahiwato naman yung mga K5 sa Aichi, Nagoya, Japan. Kumpiyansa naman si Gymnastics Association of the Philippines President Cynthia Carrion na makakuha sila sang tatlo ka gold medal sa men's artistic gymnastics kag isa sa women's artistic gymnastics. Naibaluan nga wala pa makadaog sang gold medal ang pungsod sa gymnastics event sang quadrennial meet. Naka-Olympic na gani nga gold sa Asian Games, why pa? Natala na ang artistic gymnastics competition sa September 21, tub-tub 25 sa Rainbow Hall sang Nippon Gaishi Hall. Si Alex Iala, kampang man sa Asian Games ka K5 Alira. Ma-absent siya na sa mandated competition sang World Tennis Association. Eh, mas gusto niya nga i-represent ang Philippine flag.
1: Mayo kay na istorya niya naman ang WTA.
2: Ano naman, baga nga na mayo kay naka-istorya ka mo.
1: Nag-text sanay kami.
2: Sana all.

0: vậy.
1: Palita Extra Special.
2: Palita Extra Special.
0: Balitang Extra Special. Kamu gini guru ang handom mo ka K5 Valira.
3: Sana ko.
0: Pamati, pamati, blaw. Isa ka babayi dito sa Pungsod, France, ang hinapahayag nga padayon nga nagabaton sang sweldo sa masulod sa masobra 20 na katuig. Bisan wala siya sang regular nga trabaho nga ginahimo sa kumpanya. Hindi ka na. Sana all. Amo yung tutuod nga sana all. Taga, tubod lang ang income. Why ubra? Hindi naman ni strong hero sa aton mga amon eh. May mga taga-gobyerno, mga ni nga amon eh. Taga, sweldo. Why ubra? Ang iban, ghost employee pa.
3: Ito, gapangapi. Oh, gapangapi.
0: Gapangapi. Sa una, may mga kilala ko. Taga, ubra ang iban. Siya yan, nagapangukay. Kung diyan pista, dito man kapamista. Ang iba nagatrabaho, ang iba niya nagapamanicure, pedicure.
3: Mm.
0: Eh? Ang babae, amo si Lawrence Van Wassenhall. Excuse me po. Isa ka empleyado sang telecommunications company nga Orange. Ang Orange, si Katni nga kwan, na telco dito sa France. Pagkatukot sa ligan si Mana.
3: Ah, ano ka tanan niya ka?
0: Yellow Orange, panay sa mo. Subong Orange na ganyan. Nagbakala ko kitchen, nagpulit man da yun.
3: Di ba kaya gidala sakon?
0: Why ka manatugon? Ginpahayag sang sadtong 2002, naghingyo si Lawrence nga sayluhon sa iban nga branch. Sakto mangi kayang Orange, damo ni branch mo. Pati ka.
3: Pati.
0: Ara siya, oh, tandaan yun ang atsura, okay, tanda na. Amo nang inyo nga mga goals. Naghingyo ni si Lawrence ka K5 Alira nga sayluhon sa iban nga branch ang kumpanya. Kagi na purbahan naman ini. Ayun oh. Ikaw kung may chance sa masaylo sa Sara, masaylo ka man.
3: Mapulit ah.
0: Karon, sabay lungatagan siya sang bagong assignment sa bagong branch. Wala na siya natagan sang regular nga trabaho. Samtang padayon man siya ginaswilduhan, nalipat sila guro no. Sabay lo nga malipay sa sitwasyon. Amo ning cats. Sabay lo nga malipay siya sa sitwasyon. Ang pareho sa mga Pilipino nga iban nga nagabaton sweldo ay nag-uubra. Nagreklamo ha si Lawrence Van Wassenhall. Batok sa kumpanya bangod. Ha, bangod sa pagdingot sa iya sang trabaho kang badugay na nga nasiparar sa workplace. Sabi nga bilidad ba? Why na gani ubra? Ginaswilduhan pa, nagreklamo pa. Bangod sini mga ka-K5. Nagpasaka siya sang kaso batok sa Orange, sa telco company nga Orange. Bangod sa aligasyon nga kampiyon gid indi patas nga pagtratar sa iya. I believe ka?
3: Siya na ba nagreklamo no? Ano? Siya pa nagreklamo.
0: Siya pa yung may gana magreklamo. Why na siya gani isang trabaho, ginaswilduhan pa, reklamo pa siya. Pumatabo niya kay ka-K5 Alira.
3: Mahipos-hipos na ako sa game.
0: Pareho tayo. Hindi ka naman panakop kay, kay Doc Ramil.
3: Ikaling kay ginambal mo na.
0: Ano?
3: Hindi na secret eh. Makita ni Karon nito.
0: Monitor ta ni ka-K5 Ray Umalay. Tapos gin. So kadasig mo lang galing ka-K5 Valira, no? Sang newscast, no? No, pakasaho ko ba?
3: Pwede nga adlaw-adlaw ah.
0: Ha? Adlaw-adlaw. Antes kita matakop ka K5 Balira, manamyaw tanay sa aton ng mga soke nga ka K5 na nagupod sa aton nga K5 Sunday Newscast, o Morning Newscast Sunday Edition. Mario. Lagi kita mo ni sila si Ma'am Beth Edara Lilia. Good morning ka K5 Christian, ka K5 Balira, nagalantaw sa Barangay Maspasan, Kalinog. Batsuyan, Lumihan.
3: Wow.
0: May batsuyan kag Lumihan dahil si Ma'am
3: Sabaw.
0: Beth.
3: Wow, sabaw.
0: Gapakaldo ba? Pod kay husband Arturo Lilia. Si Sir Dodoy Altoveros, good morning man, Ma'am Alira, watching sa General Hodges City Dapdap sa City Proper. Gintamya niya man ko. Lagi kami alay pag-ide. Sa akon nga, ano nga rin si Russell, hinablos ko ni kon pakadua. Russell Ascunia, taga-Sara ni, kag-5 Valira.

0: Maayong aga lang da. Eh, Ma'am Annalie Bahade, Ma'am Alira, and K5 Christian, blessed Sunday everyone. Kay Bings PSJ, good morning. Kay Ma'am Kisya Catalunya Hanaisa, taga Santa Barbara, bugal sa Santa Barbara.
1: Isang lakadun.
0: Kataga?
1: Lakadun.
0: Oo, taga lakadun. Pagid. May ara ka talam yawon kag G5 Balira.
1: Syempre may ara gid eh. Ginatamyaw naton da no. Good morning sa tananda no nga nagapamati sa distrito sang La Paz sila binadara sa kalan-an ni Tita Rema.
0: Oy, kag Tita Rema dara sa Rizal.
1: Yes.
0: Dito ko naka-experience sa kag G5 Balira. Tama ka namit sang paksiyo nga Bang Rose.
1: Isda gid ang kwanta.
0: Isda gid ang iya paborito. Way ka lusot mo paksiyo pinirito. Pinamalhan. Ano pa gid?
1: Pananangaluto ah.
0: Panamit-namit.
1: Panamit gid.
0: Manyaga tada karon kay Tita Rima. Sa mga taga Rizal La Paz da. Mayong aga sa inyo. Oh, sige na. Kay Wai na tao, Wai na ta oras. Mamaya to mga ka-K5, pangkabugusan ng mga balita. Sa DTX 500 Morning Newscast. Subong adlaw sang Domingo, September 13, 2026. Ang iba pa gining mga balita bantayan sa official Facebook page ng K5 News FM Iloilo. At sa masunod ng mga program. Ako si ka-K5, ang inyong tagbalita ka-K5 Christian Hagurin.
1: Kag ako naman si ka-K5, Alira Alvarado Apin.
0: Para sa kampyon nga istasyon, K5 News FM.
2: Kampyon sa balita, kampyon sa drama, kampyon sa musika, kampyon sa komentaryo, kampyon sa serbisyo publiko. Bandera noon, K5 News FM na ngayon. Ito ang kampyon nga istasyon. K5 News FM, championing the lives of the Filipino. E3 Bio.
3: Ako si Karen. Kadawa mo isang akon hair fall. Nag-indi man namin akon na kutis. Nag-try ako to mar sang D3 Bio. Kang naghining akon buhok. Kang naghinis ang akon kutis.
2: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. D3 Bio.
4: Ako si Kenneth. Isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Nakugid ang nabulig sang D3 Bio sa akon. Matapos ang duha ka bulan niya pag tumar. Natunaw gid ang bato.
2: D3 Bio. Ang D3 Bio nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Mabagat sa mga butika. Para sa matino nga dugo. DTX 500. Para sa healthy nga tay. DTX 500. Ang DTX 500. Ang may mataas nga antioxidant. Nga amo naman ang nagatindo sa imo atay. Basta tindo nga tay. Happy kanunay. DTX 500. Masaligan. Epektibo. DTX 500. Mahigo bala ang imo dugo. DTX 500. Masamit ka bala ang gina-allergy. DTX 500. Ang DTX 500. Ang nagatindo sa imo mahigo nga dugo. Nga sa masami, amo naman ang ginahalit. Halina sa mga nagkalay-lay ng allergy. DTX 500. Masalika DTX 500. DTX Coffee Mix.
5: Ako si Rick Vista ng isa kanegosyante. Ako yung magpapiling na alerto. DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da ng mga negosyante. DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix. Mga pinata.
2: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix.
6: Ako si Rico. Sa una, hindi ko gidmasawaan ang pagpangapi. Bangod ka apektado. Gidayo ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok giyak na akong tulog. Subong aga kagahapon na ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
2: DTX Coffee Mix. Mabasa butika. Mighty C. Ang alkaline nga vitamin C.
7: Sige, sa una yan, niwang-niwang sa ate. Oh. Wala git ko gana magkaon. Kag sagay lang ko ubo, hilanan. Insulayan ko pa no. Ang Mighty C. Kag one capsule, 3 times. After 1 week, nagnamigit ang akong nga paming salamat sa Mighty C.
2: Mighty C. Mabasa nga butika. Mighty C. Ang alkaline nga vitamin C.
8: Ako si Rosita, my listeneria ako. May nag-recommend ang Mighty C. Alkaline vitamin C. Maintain ko ini for 3 months. 1 capsule 3 times a day. Basta subong kung mag-abot na ako menstruation. Yung nagigit ako makabatsyag sang sakit.
2: Mighty C. Mabaka sa mga butika.
9: Masakit ang dyan. Masaminabudlayan sa pag-ariya. Mags 4 Biotics ka. May fortified probiotics na nagabulig sa pagbalik sang maayong digestion. Sa Spore Biotics. Gadalhay ang pag-ariya.
10: Spore Biotics. Ang best friend sa mga kababalik. kababaihan. Sporbiotics. Gina-maintain ang pH level sa feminine area. Sporbiotics. Ginatap na ang fungi nga nagatugas ang fungal infection kag UTI sa mga babae. Confident ka sa Clinica Sporbiotics.
11: Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Good news! Bangun sarang na kamo na makapakonsulta sang libre.
12: Libre?
13: Libre!
11: Yari ang mga masunod ng mga schedules and consultation sa Pasig City Branch, magkadto kada Lunes kag Huwebes sa Salvation Street, near corner A Pani Street, Barangay Poblasyon, Ilawud, Pasig City. Sa Haro Branch naman, magkadto sa adlaw sang Martes, Miyerkules, Biyernes kag Domingo, na hamtang sa Ilopes Street sa kilid sang Robinson Saro. Ikayong lawas sa lungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
14: Ladies and gentlemen, please welcome Tatay Diggs, ang presidente ng bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
15: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, gumamit ng Klinika de Iofresh. Makakasiguro kayo dito, mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm.
14: Klinika Diofresh, para tanggalin ang mabahong amoy ng kilikili mo. Para manatili itong malinis, para hindi mangingitim ang kilikili mo. Klinika Diofresh.
15: Kaya subukan ninyo.
14: Klinika Diofresh, Dioroll-On. Feel fresh and clean all day long. Klinika Diofresh.
15: Klinika Diofresh.
14: Available now.

0: Kadaragsak nga punggod,
1: DTX Beauty Soap.
0: Magaspang nga panit,
1: DTX Beauty Soap.
0: Galaong magputi,
1: DTX Beauty Soap.
0: Puro katol-katol,
1: DTX Beauty Soap.
2: DTX Beauty Soap. All natural, antimicrobial, nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, madrete cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
0: Bakal na sa mga butika.
3: Nestor, ang sinaing!
4: Luto na!
3: Ang labahan!
4: Nakasampay na!
3: Ang uniform ko!
4: Naplansa na!
5: Ganito ako!
6: Tigasi!
5: Tigalapa!
6: Tigasay!
5: Tigaplansa!
6: Sa araw si Mrs. ang masusunod!
5: Sa gabi,
6: ako ang bossing!
5: Dahil kasangga ko!
6: Ang extend!
5: Supplement for men!
6: Lourdes!
5: Tapos ka ng maligo!
7: Yes, darling! Come to mama!
6: Extend Food Supplement for Men.
5: May maca at lavawaska
6: na nagpapataas ng energy
5: at stamina
6: para sa tigasing performance. Extend Food Supplement for Men
5: para sa matino nga dugo.
6: DTX 500
5: para sa healthy gatay.
6: DTX 500
5: ang DTX 500
6: ang may mataas ka antioxidant
5: nga amo naman
6: ang nagatino sa imo atay.
5: Basta tino ang atay,
6: happy kanunay.
5: DTX 500
6: masaligan,
5: epektibo.
6: DTX 500
5: mataas pala ang imo blood sugar.
6: DTX 500.
5: Ikaw ba na
6: ang may diabetes?
5: DTX 500.
6: Ang DTX 500
5: ang may powerful compounds.
6: Yan
5: ang
6: gapanupo.
5: Kagakontrolar
6: sa imo blood sugar.
5: DTX 500.
6: Masalika.
5: Epektibo.
6: DTX 500.
5: D3 Bio.
8: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako ang may kidney stone. Nakugid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
5: D3 Bio.
6: Ang D3 Bio.
5: Yung may PCO.
6: Ang PCO.
5: Yung may D3.
6: Mga butika.
5: D3 Bio.
9: Ako si Lito, isa ka mason na diagnose na may balatian sa atay. Nabatian ko kagintistingan ang D3 Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3 Bio.
5: D3 Bio.
6: Ang D3 Bio.
5: Yung may PCO.
6: Ang PCO.
5: Yung may D3.
6: Mabakas, mga butika. D3 Bio with PCO.
10: Ako si Ana. Before problema, kugidang akon irregular nga regla. Kisa, galabot, gitatlo, kabulan, bla. Sa pagtumar ko sang D3 Bio, bow okay, gidang resulta, subong normal na gin.
5: D3 Bio.
6: Ang D3 Bio.
5: Yung may PCO.
6: Ang PCO.
5: Yung may D3.
6: Mabakas, mga butika.
11: Kapoy.
12: Relax! May bugnaw nga Gold Eagle Beer na nagahulat sa suking nga tindahan. Abot kaya nga pang pa-relax. Barato na, swabig yan ang sabor. Para buwas, mapagsik ka nga magsugod liwat. Gold Eagle Beer. Drink responsibly.
6: My family history ba na kamuos ang diabetes?
5: Mag-DTX 500 ka!
6: Mataas ba na ang imo blood sugar?
5: Mag-DTX 500 ka na!
6: DTX 500!
5: Ang may powerful compounds!
6: Ganagapanubos
5: ang imo blood sugar!
6: DTX 500!
5: Garantisado!
6: Epektibo!
5: Aramis
6: mo! DTX 500!
5: Nagapalandulong ba na ang imo panulukan?
6: Magalingin ba na ang imo nga ulo?
5: Masami nagapang
6: masami ginauha.
5: Si may diabetes ka na.
6: DTX 500 na.
5: Ang DTX 500
6: ang may powerful compounds.
5: Nga nagapanubo
6: sang imo blood sugar.
5: DTX 500
6: garantisado.
5: DTX 500.
6: DTX Coffee Mix.
13: Eric Ledesma, mataas ang akon nga sugar. Nabatian ko ang DTX Coffee Mix nga bulong galiini nga kape. Hintilawan nga man eh. Nagpagsik ang akon nga lawas kag nagnubo ang akon sugar. Kaya mayara inigali nga sang ang palaya extra.
6: DTX Coffee Mix.
5: DTX Coffee Mix.
14: Ako si Mayra. Permilang butod ako dyan. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix. Intistingan ko man. Nagnamikid ang akong pamatya. Regular ang akong pagpamuhi. Wala sang hangin ang akong dyan.
5: DTX Coffee Mix.
6: DTX Coffee Mix.
5: Mighty C.
6: Ang alkaline ng vitamin C.
15: Ako si Anika. Kulayan ko mangi. Gagali may UTI ko. Ang tiya ko naghambal. Try ko ang Mighty C. One capsule 3 times a day. 1 week lang. Nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C. Epektibo.
5: Mighty C.
6: Mabaka sa mga butika.
5: Mighty C.
6: Ang alkaline ng vitamin C.
16: Mabali si Bibi. Mas masami ko bina-allergy. Iski magwalang ko kagmahanginan. Damo rin pula-pula sa likod ko kasabot ko. Pero sa pagsugod ko inom sa Mighty C. Grabing epekto. Inuras lang. Nadula. Nadayo ng ako niya allergy.
5: Mighty C.
6: Mabaka sa mga butika.
2: Spore Biotics. Naging updan sang prebiotic. Nagapabastog sang imong resistensya. Spore Biotics. Nagapanamik sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa Clinica Spore Biotics, you're always in good health. Kasakit ang tiyan? Mag-Spore Biotics! Kabutod-butod ang tiyan at hindi matunawan? Mag-Spore Biotics! Kabulig sa pagpanami sang digestion at pagkakas ang toxins sa pituka. Para healthy ang tiyan, Mag-Clinica Spore Biotics!
17: Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Good news!
18: Good news!
17: Bangun sarang na kamo na makapakonsulta sang libre.
18: Libre!
19: Libre!
17: Ay!
4: Yari ang mga masunod ng mga schedules and consultation sa Pasig City Branch, Magkadto Kadalones Kagwebes, sa Salvation Street, near Corner A Pani Street, Barangay Poblasyon, Ilawod, Pasig City. Sa Haro Branch naman, Magkadto sa Adlaw sang Martes, Miyerkules, Biyernes, kag Domingo, na hamtang sa Ilope Street, sa Kilid sang Robinson Saro. Ikayong lawas sarungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
11: Hali ka mga lalaw! Ay, nakapaborito nato niya ilaw!
18: Oh, hindi! Nga, perme lang ako ginalangawan!
19: Klinika Deo Fresh. Say goodbye sa body odor, say hi sa freshness. My virgin coconut oil, nagatap na sa mikrobyo ng kapagbaho sa ilo. Klinika Deo Fresh, a natural deodorant nga nagalast up to 48 hours. Sa Klinika Deo Fresh, fresh na fresh sa bango, fresh na fresh sa feeling. Klinika Deo Fresh, bili na sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center.
20: Kadaragsa nga punggot,
1: DTX Beauty Soap.
3: Magaspang nga panit,
1: DTX Beauty Soap.
3: Gala o magputi,
1: DTX Beauty Soap.
3: Puro katong katol,
1: DTX Beauty Soap.
2: DTX Beauty Soap. All natural, antimicrobial, nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, madre ni cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
1: Bakal na sa mga butika.
5: Extend Food Superman Roman.
21: Ako si Eric. Isa ko ka jeepney driver. Di nagid katosik ang akon man, no? Siling sa ngigo ko. Itry ang Extend Food Supplement for Men. Kay epektibo ko, no? Akon gintilawan. Abaw. Gatok tura o gid ang akon man, no? Kanamit gisa experience ba?
5: Extend Food Superman Roman. Extend Food Superman for Men.
22: Ako si Fred Domingo. Extend Food Supplement user. Dako gid nga bulig sa among mag-asawa ang Extend Food Supplement for Men. Kaysang una, abi daw wala nagiganay. Pero may himala pa man gali. Salamat gid sa Extend Food Supplement for Men. Epektibo gid.
5: Extend Food Supplement for Men.
2: Oras sa K5 News FM Iloilo, alas 7 impunto.
5: This time check is brought to you by Ace Hardware, your home solution store.
23: Para sa matino nga dugo,
24: DTX 500.
23: Para sa healthy nga tay,
24: DTX 500.
23: Ang DTX 500
24: ang may mataas nga antioxidants.
23: Nga amo naman
24: ang nagatino sa imo atay.
23: Basta tino nga tay,
24: happy kanunay.
23: DTX 500
24: masaligan,
23: epektibo.
24: DTX 500.
23: Mahigo bala ang imo dugo?
24: DTX 500.
23: Masamit ka bala gina allergy?
24: DTX 500.
23: Ang DTX 500
24: ang nagatinlo sa imo mahigo nga dugo.
23: Nga sa masami,
24: amo naman
23: ang ginahalina sa mga nagkalayday nga allergy.
24: DTX 500.
23: Masaligan DTX 500.
5: D3 Bio.
9: Ako si Lito, isa ka mason na diagnose na may balatian sa atay. Nabatian ko kaging testingan ang D3 Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3 Bio.
5: D3 Bio. Ang D3 Bio.
24: Yung may Vizio.
5: Ang Vizio.
24: Yung may D3.
5: Mabagat sa mga butika.
24: D3 Bio.
5: With Vizio.
25: Ako si Boy Fidel, isang health researcher kag isaman ka na registered nurse. Sa nagsugod ako tumaos ang D3 Bio, mas naging klaro kag alerto ang akong paminsalon.
5: D3 Bio.
24: Ang D3.
5: Yung may Vizio.
24: Ang Vizio.
5: Yung may D3.
24: D3 Bio.

100. Epektibo nga suplemento sa pagtap na sa mga balatian kasubong sang diabetes, arthritis, hypertension, kidney failure o kung sakit sa bato, cancer, cyst o kung tumor. Kagmadamo pa nga iban. DTX 500. Mabakal sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Sa kilid sang Robinson's Haro.

0: sa Mighty C. Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
1: Sport Biotics. Makabuling sa pagtapna sa mga bad bacteria na nagatuga sa infeksyon sa lawas. Ang tagabantay sa maayo nga panglawason kag nagapabangon sa imong resistensya kontra balatian tuga sa mga kagaw. Klinika Sport Biotics. Sport Biotics, ang fortified probiotics. May 80 billion CFU sa good bacteria. Sport Biotics. Kabulig sa pagtapna sa gagaw ng H. pylori na nagatuga sa ulcer. Mag-klinika Sport Biotics ka!
2: Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Good news!
3: Good news!
2: Bangun sarang na kamo na makapakonsulta sa libre.
4: Libre?
5: Libre!
2: Yari ang mga masunod ng mga schedules and consultation sa Pasig City Branch, magkadto kada Lunes kag Huwebes sa Salvation Street, near Corner A Pani Street, Barangay Poblasyon, Ilawud, Pasig City. Sa Haro Branch naman, magkadto sa adlaw sang Martes, Miyerkules, Biyernes kag Domingo, na hamtang sa Ilope Street sa kilid sang Robinson Saro. Ikaayong lawas salungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
0: K5 News FM. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
6: Wow!
7: May kumso!
8: Aragali, may... Liwat. Oras sa Pilipinas, las 7:05 sang aga.

0: Mayong aga mga ka-K5, mayong aga Banwa, mayong aga siyudad kag probinsya sa Iloilo. Pati na sa mga kaiping nga kaprobinsyanan sa Isla Sang Panay. Kamusta, kamusta, kamusta? Sa mga bago bugtaw ate. Nadlawo na rin ha. Bago natin nyo ka bugtaw. Gamat-amat na singkal ang init. Ni Haring Adlaw mga ka-K5. Bugtaw na, bugtaw na. Petsa 13 subong mga ka-K5 sa bulan sang September 2026. Domingo. Happy Sunday sa inyo tanan. Kamusta da sa inyo lugar? May brownout da? May kuryente ka mo da? Di laban-laban kung kabati ka subong sa akon. May kuryente ka mo ino? Luwas lang sa mga naga-monitor sa ilang mga transistor radio. Ah, pero sa mga kwanya, sa mga kauturan tayang naga-cellphone, no? Naga-monitor online. Mayo kayo naka-charge ka mo. Mayo kayo may mga power bank ka mo mga ka-K5. Para makatuto ka mo sa aton nga pagpangalagad sa buong Domingo. Temporaryo kita magatalos sa inyo regular anchorman, si ka-K5 Aaron Refuyo. Kay malagaw-lagaw sila ya dito sa Cebu. Nabandabandal, anyagi ko ni Kapua, ka-K5 Jess. Sang kuan mo, utap, dried mango, kaga baby whale shark. Sina mga gipang buslan ko man, ka-K5 Kim Kaluyo, ka-K5 Aaron Refuyo, napag-ed, ka-K5 Enrico Sorita, pagbalik nyo din sa Biyernes ha. Utap, dried mango kag baby whale shark. Nagapalayag naman ang programa, ireklamo sa K5. Sa mga problema nyo sa barangay, mga issue nyo sa barangay, sa Drisa Ciudad, nga hindi ma-aksyonan, hindi masapakan, ipadala nyo din sa amo ng reklamo. Kaya tagahan natin sa nagkakaigo nga ig talupangod mga K5, no? I-connect naman sa mga ehensya sa gobyerno, ha, sa mga local chief executives, whether sa barangay man or sa local nga level, sa inyong mga mga munisipyo, sa inyong mga banwa, sa inyong mga syudad, pang akiganta, mga ulugtasan sa barangay, sa banwa man o sa syudad. Ako ang inyo ka-K5, ka-K5 Christian Haguri. Kwan subong? Ang mga kauturan naton nga naga kuha sang bar exams, daba-daba nakasettle na sila sa ila tagsa ka mga room assignments. Ano ko nakasugod na? Ano ba kay na ni ka-K5 Karen Badilla na nag-report live dito sa Lopez Haina Street sa distrito sang Haro as early as 2 a.m. no? May mga supporters na ang aton nga mga bar takers nga nagtililipon para mapakita sang moral support sa ilang mga seniors, sa ilang mga abyan na makuha sang bar exam sining atuig. So good luck sa aton nga bar takers. Kabay pa nga magpabor sa inyo ang Ginoo kag ang inyong fate pagabot sang resulta sa January 2027. Tada sa mga kauturan ta, sa mga ka-K5 ta nga nagamaneho sang salakyan, sa mga padulungan sa bunga aga. Along gid sa pagmaneho, magbulo bakasyon man kamo, kay dumayo chimpo sa bong. Hinay-hinay lang ha, makaabot gid kita sa aton destinasyon. Importante safe and sound kita, layo kita sa peligro mga ka-K5. Bila sa mga issue nga aton tutukan, ang balita nga itong talakayon sa itong pagpangalagad dari sa ereklamo sa K5 program. Nari o, bantayan dugay-dugay balita ni ka-K5 Karen Badilla. Transformer! Transformer, ginkawat kag ginkarga sa tricycle sa distrito sang Haro. Kita kitaan nyo nang daw lagko na nga daw daw baso daw drum nga I believe made this of porcelain. Among porcelain mga ka-K5 isa ni siya ka-insulator rabot silingon bala no, ginakuha niya ginahilwaya kikaw sa pagkakuryente no, mga insulator, mga rubber no, mga porcelain para nga kung may dako nga bultahe sang kuryente hindi kita makuryente, hindi kita mapatay kung muna kita niyo sa mga poste bala yung purpose niya sini I believe ina-transform niya gani no, ang dako nga bultahe sa kuryente gikan sa distributor or gikan sa transmitter ah, para nga ma-consume sa mga konsumidor eh. Kung ginapagamay niya no, ang bultahe sa kuryente kumbaga halin sa kaldero sa iloya sa pinggan lang alam man makaong kas kaldero. Amo na glida pa. Morning transformer. Di may maalam kag abilidad naton nga kaki. Bay lang hindi ni kaki pa. Nagkawat sa transformer o kag ginkarga sa tricycle. Kundiin nga distrito, kundiin nga lugar sa distrito Sangharo. Baluon na dugay-dugay mga kakipay. Siguro na ugtas na ni siya. Bali, total, why man kuryente? Permi man di brown. Out sa amon. Ipakilo. Ipakilo. Tadala ni transformer. Sang more power mga kakipay. Kagsang NGCP. Laban-laban eh. Na piko ng mga kauturan ta sa way untat nga patay sindi sang kuryente sang suga. Kamusta da mga refrigerator nyo mga kakipay? Kamusta da mga TV nyo da? Mga appliances nyo da kayo o pa? Okay pa? Do timprano pa din ng Christmas ato. Tungod sa sining adlaw-adlaw nga manual load dropping con rotational brownout tuwod nga sobra ang demand sang sa supply sang kuryente mga kakipay. Istoryahan taman ini dugay-dugay. Balkon mo na mga klase sang topiko. Tagos sa buto gini, tagos sa laman, tagos sa buto. Igo gitanan. Balon yung pinaka-grabing epekto sa mga abyan naton, sa mga kauturan naton ng mga negosyante. Labi na gid mga gagmay nga negosyante. Ang mga lagkuya nga negosyante, mga multinational companies, may epekto man sa ila, ano kung hindi hamak. Ginansya man na Japon. Mga buhin-buhinan lang ginansya nila. Kung kaluluoy, gida mga kakifay, balan nyo ko na, no? Ang mga small and mga micro, small and medium enterprises, mga MSMEs naton, which, as a matter of fact, comprise no more than 90% sang ekonomiya sang pungsod Pilipinas. Ano gining kaluluoy? Ligya ka nga kuan ang imong negosyo abi ice. O negosyo mo ice candy, ice cream. Disgrasya gid. Tunaw gid mga ka-K5 laban-laban sa ilo ka na lang ni ang imong lang negosyo on scrapan. Laban-laban ang imong refrigerator, ang imong freezer. Imo na ning scrap ni ko magsigi-sigi pa. Ining rotational brownouts, ining manual load dropping diri sa aton tungod sa kakulang sa supply sa kuryente. Detalye sina karon ha. Ningin kawat nga transformer sa distrito Sangharo, bantayan dugay-dugay pod kay ka K5 Karen Badilla. Napagin pila sa mga reklamo nga nakalabot sa K5. Mga kauturan kita nga nagawangal kaya pilagi dapat ka fan run out sa kada semana. Baya nga ngang ilo-ilo ya yeah, puro lang fan run. May fan run kun Sabado, may fan run kun Domingo, may fan run halin sa Enero hasta sa September na ho. Nagambal sa mga nagareklamo nga ma-fan run kamo dragit sa mga mayor nga mga dalanon. Ah, sa mga major thoroughfares mga ka-K5. Pagila. Hindi pwede nga fan run kamo dito lang sa Esplanade. gani sa Sunset Boulevard na lang tanan imo na lang blanga designated nga area para sa mga fun run kag mga kaangay sini nga mga aktibidad. Para nga hindi ko na maperwisyo ha mga kauturan ta na nagabiyahe pakadto sa ilang mga trabaho kon hindi gani may mga appointment may mga kaladtuan kon kaagahon sadyagi ni mga ka K5 hindi matakbalo kundi ta maapin ba? Sigurado gid yan. Tapo si ka K5 Alira apin. So yahan ta man idugay dugay. In line with that, oli og nako kaya ka K5 karen gali. Kamusta hon ta bala ang sitwasyon sa syudad kay balaan ta? Nakahambal kay ina si ka K5 karen Badilia nga may duha, ha? Hindi lang isa. Duha ka fun run subong adlaw sang Domingo sa syudad sang Iloilo. Usually, nag-aumpisa, ini depende ni sa kalayoon mga ka-K5. No? Kung mga full marathon, like 42 kilometers, usually, taga alas 2 ang aga, alas 12, actually, isang tungang gabi, nag-aumpisa na ni mo. Pero kung mga 10K ma lang, mga 5K half marathon, siguro mga alas 3, alas 4 ang kagawang umpisa na, by 7 a.m., tapos na ni gani usually. Kamusta ta si ka K5 Karen Badilia?
1: FM Live Report.
0: Ka K5 Karen, kamusta dere sa syudad? May nagadrudalagan pa?
2: Oh, K5 Christian sa Subong may makitaan pakita diri no ang kung hindi kita magsala sa term ni Blanga Cone. Oh. K5 Christian.
0: Mga traffic cone ka K5
2: yes.
0: Karen ang
2: oh,
0: orange.
2: Mga traffic cones.
0: Ang ginahimo kalo sa mga sumbe.
2: Oo. Oh. Gampang ka man nagali.
0: Ay, isang gamay pa ko.
2: Wow.
0: Isubong dako na ko.
2: Oo, Subong oh. Nga wala na, no? Mm. Demo na ang makitaan naton diri sa Subong, K5 Christian. Halina di sa may Iloilo Provincial Capitol, padulong sa may Iloilo Freedom Grandstand, kag sa Diversion Road okay. Sa distrito sang Mandoriao, ay bangod duha ni kabilog, no? Ang fun run nga ginapatigayon, separado ini, K5 Christian. Kung sa din, based diri sa nakuha naton nga information sa Iloilo City Traffic and Transportation Management Office nga kaina alas 4 sang kaagahon, una ni nag-start ang iya sang Civil Service Fun Run 2026. Mm-hmm. Kung sa din, ang ginsiraduhan diri ang sa may Iloilo Provincial Capitol nga dalan or ang Bonifacio Drive padulong ni sa may Esplanade 5 kag sa may Iloilo River pagadto na ni sa may Mandoriao sa distrito sang Mandoriao K5 Christian bangod nga diri no ang nasakupan nila ng mga area sang ila nga ginapatigayon subong fun run.
0: But sila yung ka-K5 Karen, hindi gina maagyan subong, bisan tungwa lang sa dalan or may makaagi pa man nga mga, kwan, nga mga public utility vehicles kag private vehicles?
2: Makaagi pa man, balikong halin ka sa may city proper, paliko ka dire sa may diversion road, going pa direction sang Pavia, amoy na ang hindi pwede maagyan.
0: But sila yung ka-K5 Karen, ang General Luna Street?
2: Ang sa General Luna pwede makaagi okay. Kay ang ano ni ang ilan ni nga lusot ang umpisa sang ilang fun run sa may Iloilo Provincial Capitol okay. Turn right sila sa may General Luna Street liko sa may ano itawag sa may left side or ang turn left ka no sa may Efra M. Trañas Boulevard or ang ginatawag nila nga Esplanade 5.
0: Oo,
2: so dira nga way hindi ka pwede makaagi pagwa na dito sa may Diversion Road going ang direction mo sa may Pavia so hindi gid inada pwede agyan K5 Christian
0: okay.
2: Pero kung halin ka naman sa may Pavia nga way pagadto sa may Infante Flyover ginhimo ina nga two way para sa mga motorista.
0: O sa mga nangakauturan, tadara nga nagamonitor sa ilang mga salakyan na basi malipat ka mo, two-way na ang dalan halin sa kwa, no? Sa Pavia pakadto sa UP nga area.
2: Yes, correct.
0: Okay. Pero may mga cones man nga nagaseparar sa dalan na ka K5 Karen, hindi man makonfuse aton mga motorista?
2: Yes, may ara man no, ang makitaan pa dirigani sa Subong, mga dalaguan na ni ang mga signage nila bala.
0: Okay.
2: Ngati sa kada intersection, may ginabutang sila nga mga dalaguan nga signage, ngati two-way ang ina nga dalan dara K5 Christian
0: mm-hmm.
2: Kay kung madumduman to sang tinalikdan nga mga binulan may nagluntad nga aksidente dira man sa may San Rafael bangod nga ti why na talupangdan sa mga motorista aki 5 Christian no nga two-way gali ang dalan bangod sa mga magagmay nga signages kung mag-fun run.
0: Amo sa nagligad ang gindiskusyonan nila sa City Council kay dadaan mo to ang binaisay nila parte sa fun run kuno kulang kuno sa mga nagakaigo kag dalag ko nga signage ano pa may mga nadisgrasya to sa una block K5 Karen.
2: Yes, correct. May napatay gito gani eh.
0: Oo, itong nakamotor no nga nadisgrasya.
2: Oo. Di sa Subong, sa gihapon, sakop ang sang fun run, ang diversion road sa distrito sang Mandurriao, kag pila ka mga dala noon diriya sa city proper, K5 Christian. Ang isa diri ka fun run, iyan isang ikag, okay. Ikag run 2026. Nag-start ini alas 5 kainaman sang kaagahon. Kung sa diin, nag-start ang ilang fun run diri sa may Iloilo Dinagyang Grandstand or sa may Molyeloni, K5 Christian.
0: So, lapit na malang dugay-dugay, alas 8 naman laban-laban siguro matapos naman ni ka K5 Karen na in a few minutes ang mga fun run nga ni kag maagyan na niliwat ang mga dalan nga gin temporarily closed no sang aton nga Traffic and Transportation Management Office.
2: Yes, correct. K5 Christian. Why man ni nagalabot sa ano mga 8:30 kay di pila naman ka mga Domingo bala ang na cover naton. Kung sa din may mga fun run no nga katabo kung adlaw sang Domingo, why man nagalabot sa 8:30 to 9 ang iniyang aktibidad diriya sa aton sa siyudad sang Iloilo, K5 Christian.
0: All right. Salamat kay K5 Karen.
2: Ang ini nga situation na report ang ginadulong sa inyo sang Klinika DTX Coffee Mix sang Klinika de Alternativo Medicina ni Dr. Ramel Uy. Upod sa patrol si K5 Makoy Espeha, ini naman si K5 Karen Batilla para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kag kalingawan sa Iloilo. K5 News FM.
1: K5 News FM. Live report.
0: Madam mga salamat kay K5 Karen Badilla. Okay kay K5 Makoy para sa patrol na nagalibot sa bugos ng siyudad. Amo ni sa mga reklamo sa mga kauturan ta kanila. Hindi pwede sa esplanad na lang tamutanan mag-fun run. Hindi kayo sa Sunset Boulevard, kaya malapad-lapad. Kaya doon hindi mo sinakadamo, especially sa Sunset Boulevard, ha? Hindi mo sinakadamo ang nagalabay. Oh, nga nagagamit sang dalan. Palagay pa yung chindi naman ini. No, sang ang mga running enthusiasts, even ang organizers nagpaathag ng mga ka-K5. Kung nga kinangla naton, gamito ng mayor nga dalanon. Para sa mga nagareklamo dira, ariya way tayo ka pang-away ah. Way tayo nagaginapain chindi, talang ginapahangup na lang sa inyo. Para once and for all, bala maklarahan kita, maklaruhan kita. Mahangpanta, no? Ang science, no? Science. Ang logic sa likod sang pagpili sa mga mayor nga dalanon. Imbes nga, ang mga dotago ng esplanad, mga kakipay. So familiar ka mo sa mga marathons. Ang major cities sa kalibutan, pareho abis ang London, no? Ang Tokyo, mga K5. Chicago, Boston, New York, may Berlin, may Sydney. Ang mga cities ngani. Hindi hamak nga mas dako, mas populated. Mas damo pag nagalagi to yung mga salakyan kumpara diri sa aton sa Pilipinas, especially diri sa aton sa Iloilo. Yung nga maka-organize sila, maka-mount sila sa amo sinikadalag ko ng mga events. Participated in, ha? By hindi lang niya isaklibo ng mga runners. Ha? Ang tag-gismil ng mga runners, mga ka-K5, nag-participar sa dalag ko ng mga international marathons. Iba na halin pa sa iba ng mga bahin sang kalibutan. May mga Pilipino ganin nagapasakop sa mga international marathons. Ako muna ang linibo, nagadalalagan, dululungan pa ni, hindi pa ni nga taglaylayan boy, dululungan eh. Yung nga sarangan Manila maghiwatsin eh. Huwag matakbate nga nagasalampukanay nga mga salakyan. Huwag man sang irinaway parte sa na atrasar sa trabaho, hindi gani no na naalangan sa kilid dalan, nagpugo or nagwokaton. Dream lang yas Pilipinas, dream lang sa Iloilo. running events gani. Kapag gani isang nagasuporta, ang Manila, pasalamat gani ang syudad sang Iloilo. Okay, gina-consider kita sang mga organizers. Hindi malang ni mga local organizers, pati national organizers sa mga national running events. Hindi ko na paghambal kayo, may mga commercial value. Alam nyo man ako na, noong mga national running events, mga big brand sa mga ilimnon, no? Big brand sa mga sporting apparel, mga sapatos niyo, mga food supplements. Ginahiwat ang running events na rin sa syudad sang Iloilo. Eh nakita nila una, very robust diri mga ka-K5, ang running community. Ang suporta sang local government at sang running community. Tama ka nami. Why padalabot nakita nila nami man ang kuan ang dalan. Nami ang aton infrastructure, no, do perfect gid dalaganan sa mga damo nga mga runners, no, mga bisita do hindi ka mahuya bla. Kapadalaganon mo di sa mga dalanon sa syudad. Mga bisita halin sa ibang nga bahin sa pungsod. Pero ang ipikto sini sa aton. Ipikto sini sa aton nga local economy dako eh. Ito yung mga runner gani kung halin ka sa Manila, halin ka sa Cebu, halin ka sa Mindanao, halin ka sa Luzon. Makadto ka di para magdalagan Sabado o Domingo. Laban-laban Biyernes pa lang o Huwebes pa lang. Ari na di sila. Hindi nga lang alaman matulog sila sa tent. Hindi gabook sila sa mga hotel. Nagabook sila sa hotel. Nagapang bakal sila di sa mga pagkaon nila. Nagakaon sila sa aton ng mga restaurants, nagasakay sila sa aton ng mga taxi, sa mga TNVS, sa aton public utility vehicles, nagalagaw sa aton ng mga tourist destinations, nagatilaw sa mga local dishes naton. Naginapost man nila sa social media nila, hindi gani ginasugid sa iba nila nga kakilala kung din sila naghalin. Namit galitong pansit mulo sa syudad sa Iloilo, namit galitong batsoy sa lapas. Nami galitong mga merkado nila to kay daw mall. Kay mall gid. Nami galitong dalan sa syudad limpyo-limpyo kay pisa ng taga GSO. Nga kon mo kon na sila kagatos ang mga kangay sila eh. Hindi mo man imatsagan gila yon. Huwag isang immediate kang ambatsagan. No, sa ekonomiya in general, pero ang mga gagmay, ang mga negosyante, mga taxi drivers, ta. Kabatsag sang epekto sini mga ka-K5. Grabe dan mag-magnify, no, ang epekto sang turismo sa ekonomiya naton mga ka-K5. Muna nga pwede naton, it's safe to say, na outweigh ha, sa mga benepisyo sa mga running events ang makabig naton mga disadvantages, mga minor nga mga inconveniences na ma-experience ang aton mga kauturan every time may ginahiwat ng mga running events sa syudad. Kung mga nagreklamo ma-late ko sa ubra ko kay may rerouting. Isa wala kinanglan mo malang mag-check sa post sang Iloilo City TTMO. Check nyo din sa post sang K5 kung ginapost mo nina. Muna ang update halin sa TTMO kung di na mga dalan nga ginasiradhan. Di ka mo maalalagi. Gamay nga due diligence. Expect mo na basta weekend. Kaway man sa nag-fun run kung Lunes. Basta weekend yan Sabador Domingo. Matik na kung pagtapos mo check sang advisory sang More Power or NG Shipper o Ileco. Muna next mo i-check. Kung diin nga mga dalan ang sirado kaya base may fun run naman para makolo adjust ka man. Kaya kung Lunes ka nitong Biyernes nga traffic man kada aga kada inugpulit akong rush hour why man ka muga reklamo. Para nga fun run nga may bintaha sa syudad ta. Tasan nyo gid mga ka-K5. So, ibana-banaon taman. Kung nagreklamo naman niya sa mga aksidente, kaya sa may aksidente, kung wa isang haras-haras kag tangadal kag irresponsable nga driver, kasi nang dalagan mo na iya 30 lang ka kilometros kada oras. Na naga-cellphone kay mo yung magmaneho. Munggo ka man nagyapon. Ha, bisan na ano pa kalapad sa dalan, bisan way pa naginhimo, two-way ang one-way nga dalan, kung haras-haras ka magmaneho. Disgrasya kagid mga kakipan. Siyete, 31 sa aton nga pagpangalagad diri sa ireklamo mo sa K5. Sa mga kauturan na nag-monitor sa social media, sa aton nga Facebook pages, kung may mga personal kamuday nga mga reklamo, mga concern sa inyo barangay, mga issue, kada why action, i-comment yun dao. Pwede gani, message kamo sa Facebook page naton sa Messenger. Sa inyong mga reklamo, ay taan sa pagi nga maaksyonan yun mga ka-K5. Sa ereklamo mo sa K5. Ngayong aga kay Ma'am Beth Idar Lilia dara sa Kalino. Ma'am Regina Gumakil at kay Ma'am Ruth Isuga Nortilio sa Takas Haro. Good morning. Kay Kim Arizone Flora, mayong aga man sa imo. Ay kay Bings PSJ, kay Tita Rima dara sa Rizal. Din pag ini si Ma'am Anali Bahadi. Perme lang brownout sa Pilipinas halos kada adlaw. Manami di sa Hong Kong wala ya brownout sa Christian. Amo na ang talakayo naton sa second portion sang programa ta Ma'am Anali. Brownout permit taas pabalayran sa kuryente. Amo gini hindi mang pan sa mga kauturan ta. Pati ako actually do gala galingay manulo ko. Why ka na gani kuryente? Ako mo sa kadaadlaw buhinan tatlo ka oras ang gamit mo sang kuryente. Ang ending mas mahal pag yapon balayran mo pag sinoktanay na. Balis ka daw, nakabalinga gaw. Sakto na ang nanotaran mo, kwan mambing. Dapat kung kaya gani kuryente, nagbuhin gani ang imo konsumo sang kuryente, dapat barato balayran mo, no? Daw pariwa na blanga, kuryentes ka 3 times a day ka nagkaon, 2 times ka lang nagkaon, kundi gamay ng gasto mo sa pagkaon. O, ti sa anong kamalamalahan kag misteryo, na nga dako pagkadi ang bill na ginabayran ta, gawain na gani kuryente, pero may na gani brownout.

artista talaga yon, ina, padalman mga ka-K5. Kaon tanay balita. Kuwat kaon diliwat si ka-K5 Karen Badilla. Parte sining kinawat na transformer odra sa distrito sang Haro. Na ugot na ni gorong naghimo sini. Tal way man kuryente di. Pakilo tan lang ni, makwartahan ta pa ni. Kag ibayad sa kuryente sa tapos bulan.

0: balay ni nga lugar sa distrito sang Haro. Ano ni nadakpan ning suspek? Ano ang rason gid daw na pakilo ya man eh kani kidto na kwan gid do na dakpan gid ug ari na ding iya motor kaya nga tricycle gali. May good news makita din sa Department of Energy kay ti hambal ni DOE Secretary Sharon Garita mutangan na kuno sang price cap no ang presyo sang kuryente. Okay, 5% hindi na maglapaw no sa certain price point ang suktanay sa per kilowatt hour naton, especially yung pag-procure naton sang kuryente gikan sa wholesale electricity stock market kon WESM. Ara na si K5 Karen. Sige, wala to latunta lang si K5 Karen kay hindi man nakaginhawa. Isa lang ang reporter ta sa bong. Sa mga K5 tada nga naglakat na pagkanto sa kuan sa Cebu. Salong kamo ha. Bay pa nga madumduman yung man kami diri. Sa inyo nga pagsinadya dira. O sige ha.
1: News FM Live Report.
0: Ka K5 ka rin din sa distrito sa ngarong gimatumatuan ng transformer kinalaga sa tricycle. K5 ka rin.
2: K5 Christian, diri na di sa may barangay MH Del Pilar sa distrito sang Haro. Natabo ini alas 2:30 kaina sang kaagahon Setyembre 13 no, based diri sa initial nga information nga nakuha naton sa Iloilo City Police Station 9. Ginabanta apat ni kalalaki K5 Christian ang nakit-an sang pila ka mga persona nga nagahakwat sang transformer kag ginakarga sa tricycle K5 Christian no. Kagina ni sang kagahon kag according diri sa aton nga kapulisan ang sa mention ta ginabanta apat ni ka suspek ang ginalantaw no sang aton nga mga kapulisan based man sa panaysayon sang naka-witness K5 Christian.
0: The good like man na abi ka K5 kari kun isa lang ikaw.
2: Oo, bugat nimo. Oh. Di ang base diri sa nakit-an sa naka-witness, abi niya ni una-una kung na-abirya lang ni bala ang ining mga lalaki kay duga ugtong sila ka kayo dito sa may tricycle kaina sang kaagahon. Pero sang sanggin palapitan ni sang isa ka persona dito natukiban K5 Christian nga may ginakarga sila gali nga transformer dito sa tricycle kagtisang nakit-an man isang apat ka mga sang ginabanta apat ka mga suspect na may nakakita sa ila nagdinalagan ini sila ya dayon pagwa dito sa may MH K5 Christian no kag magluwas sa ila may ara pagid dito sa unhan nga lalaki man K5 Christian nga nagahulat sa ila nang nakasakay iniya sa may motorsiklo kagti why ni sa subong mahibaluan ang ilang lokasyon kag padayon ni nga ginatumod sang Police Station 9 ang identity sa mga suspect K5 Christian.
0: Okay, K5 Karen, would you know kung din exactly sa Drasa MH Del Pilar sa Haro ginkawat in transformer? Kaya parang lapit na lang sa kwan eh. May police station Drasa sa sulod sang ano kanil, sa Don Francisco subdivision sa MH Del Pilar.
2: Ang sa information diri nga nabato naton diri na di sa may sagwa gid bala nga ginalabyan sa mga motor kung going ka na sa may Herios.
0: Okay, sa may kuana daw lapit na sa mga Ledesco area.
2: Yes, okay. Correct.
0: Okay. So ano wala ni wala sa tabo kina sang kaagahon?
2: Alas 2:30.
0: At yung mga alas 2:30 way pagi man sang kuan, way pagi man sang nagabugtaw kag basic kon way kuryente mo na oras.
2: Oh, ben makit-an diri naton sa picture, may mga establishments na DK5 Christian eh nagasiga man no ang suga.
0: Di may convenience store dira nga bukas 24/7 kag may do damo man da tao usually sa mo nga area ka K5 kare no.
2: Pero based diri sa kapulisan ta sang amo ni nga time pagpadulong nila puro sirado ang mga establishmento like diri sa Atubang gid mismo balasang ginbilina ni sang tricycle K5 Christian close ini kag di amo man nasa subong ang ginakwan sang kapulisan ta nga makapangtipon sila sang CCTV dira sa area K5 Christian. Okay. Ang ining motor nga ti may sidecar ni bala K5 Christian smash in ang motorsiklo nga ginusaran sa mga suspect.
0: Okay, ari makita ta ang motor ano ni basi kun ginabiyahe man gani gorong ang iyang motor Suzuki Smash Bros iya sidecar do iya kasikad no?
2: Oo, correct.
0: Okay, so posible nga diri ginabiyahe man dal sa area. So subong anong status sini may nakapila ni nakapalagyo to sa apat?
2: Ang tanan gid ni sila.
0: Ah, okay. So bali ang motor lang gid ka ang transformer nga gituyo kawat ang recover ang apat ka suspect ka
2: wala
0: why gid ma balaan ko din nalagyo?
2: Yes, kay pagkakita ni nila nga may naka witness sa ginahimo nila kay 5 Christian, ang motor nagpinalagyo sila dayon. Pero ang transformer kag ang tricycle ni nga ginusar nila or gingamit, why na ginpabayaan na nila sa higad sang dalan diriya sa may MH Del Pilar.
0: Ano yung tawag sa mga agency ka kay 5 current nga Eagles no lugi gid bilin mo nang imong subject imong target nga transformer pati motor mo bilin mo pa so imbis nga paldo ka na pirdi ka pa.
2: Oh, correct.
0: Di bali basi may mga kwanada may mga CCTV camera das palibot kay 5 kare kay may mga dlag.

0: K5 Christian.
1: Alright. Salamat yung K5 ka rin.
0: Ang ini nga balita, ang ginadulong sinyo sa Klinika DTX Coffee Mix, sa Klinika de Alternativa Medicina ni Dr. Ramel Uy. Upon sa patrol, si K5 Makoy Espeha, ini naman si K5 Karen Badilla para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kang kalingawan sa Iloilo. K5 News FM.
2: K5 News FM. Live report.
1: Batayan ang balita ni K5 Karen Badilla alin sa MH Del Pilar. Distrito sang Naro. Bal ni Mambing, pati transformer ginatakaw, pigado na git. Grabe ang abilidad ng transformer. Why na lang ginulayhon ang bilog nga kuan nga poste. Ara guro, pwede mo pa na guro. Ma-chap-chap pag mapakilo guro. May ma-recover ang aton kapulisan dire sa Police Station 9 ang CCTV footage. Ano ba may ara na da? Kapay pa makakuha kita. Damo ni malantaw mo. Mga muni nga mga abilidad. No? E, siyempre, sa kaon mo pa na. Butangon mo pa na sa telescopic ladder. Tapos siguro tatlo tao ni nagbuloli guys dalom to. Ano ni may kalat sila nga ginagamit para ituntun panahog ni transformer ni. Nadang gatos kilo ni. Kasi do apat ka sako bugas bugato ni. Porcelana ni mga K5 mo. No tama ni ka kwan hindi mo ni madala duwa ka tao ni ka sarang sini mag hakwat.
3: Ay karon hanuton.
1: Hanuton gid. Hindi naman ito nagpalalagyo. Ayan yung mga dungol nga nagka-interesaro sa Transformer na sa MH Del Pilar Raharo, mga ka-K5. Alas 7.43 na sa ato nga pagpangalagan. Reklamo mo sa K5. Sailo kita sa issue. Dito sa Banwasang Tigbawan. Lang mga opisyal o sang barangay Linubayan alin sa ila punong barangay at si punong barangay Rene Tanyo ang ilang mga barangay kagawad pati na ang SK chairperson. So last week of August nag-resign na panaog sila sa pwesto mga ka-K5. Tungod sa madugay na nila nga ginaugtom. Dugay na nila ginapunggan. Ang ilang nga kaakid, kagkainit, disappointment, frustration, ano man tawag mo da. Ha? Sa indi ko no, paghatag sang aksyon sang local government unit, sang Banwas ng Tigbawan, sa madugay na nga reklamo sang ilang nga mga pumuluyo, adra sa Barangay Linubayan, angot sa tuman kabaho nila masimutan adlaw-adlaw alin aga pagpamahaw mo asta manyapon kasta magtulog ka haklo mo ang baho nga nagahalin lagi na aligar halin sa poultry farm hindi sa Barangay Linubayan kundi sa kaiping barangay mga ka-K5 kits tanan kaya ikaw ang nagahaklo sang baho lain nga barangay iya ang nagaginan siya dugay na nila kuno ginpalabot nga reklamo at kay Mayor Nene Teruel sang Tigbawan at sa concerned nga mga opisina sang gobyerno pero duway gyapon aksyon ara gyapon ang baho tugangan pasang damo-damo kuno nga langaw mga ka-K5 tubtub nga ang last straw siguro that broke the camel's back. Abang! May pagpasaka, pagit sila sang kaso, ho? Ha? Ang tag-iya pa mismo sang poultry farm ang nagpasaka sa ila sang kaso. Umaliskad pang paya mga ka-K5. Ano ay nagikagwanta ang, kwan? Ang mga barangay official. Ano mo ni nga plastada, maya pa ni mag-resign tadi tanan. O, sino maupod sa akong resign? Bayaw kamot! Pito ka kagawad ang nagbayaw, pati na si SK chairperson. Gin palabot nila ang

0: mga interest na manaog sa pwesto kay Mayor Nene Teruel. Oh, mangkoton mo si Mayor Teruel. Ang palyan, hindi man niya matuod. Ngaway kami nag-aksyon. Kay ginakadtuan ko man da ang lugar. Nagkadto man dira ang taga Environmental Management Bureau sang Department of the Environment and Natural Resources. Iban pagid ng mga opisyal para check yaron. Ito ay makunos na sa nakita yung paglapas sa mga pagsulundan. Ito ay nagagawa man ng mga informasyon mga KK5. Ang nga, ito ay isang kumpleto ng mga papeles o mga permit ng poultry farm para sa kaiping barangay sa Linubayan. Ti sang ulihi, nagpatunga na si First District Representative Janet Garin. Kaya hindi madala sa ulo-ulo. O hindi madala sa diplomasiya ang gusto matabo sa mga barangay official. Pero na-pressure man sa mga pumuluyo nila. Tingnan mga pamilya mo, naghaklo man nga daan sa baho. Kaya po nga nagsalabtanay pagkani ang mga pumuluyo kag si Mayor Nene Teruel sa ipatigayon nga pagsinapol consultation dra sa ilang gym sa barangay Holto sa barangay Linubayan sa Nagligad. Dali na kag nagpatunga na si First District Representative Janet Garin mga ka-K5. Ano to na tabo ang ilang pagsugilanon man? Ano to fiesta to sa gimbal sa Nagligad? Magin patatawag sila? Pwede man guro nga fiesta, no? O layo na lang. O lang po si Congresswoman. Ah, Kap. Kap, na mga kagawad mo. Nag si skate chair. Paya po na, rigya sa banwa. Sa mansyon. Ay, isturyahan tayo inyong, kwan, inyong problema dyan sa Linubayan. Insat nga daw, ano, hindi ka mo maulunuhan. Siguro, gusto niyo matilawan ng akon nga leche flan. Magpitalawan ta kamo sang akon nga buko salad nga may kaong. Takbalo ko na noon tabo sa paistoryahanay nila kung ano ginbang diskusyonan nila mga ka-K5. Pagtapos nila sa sugilanon kay Congresswoman Janet Garin na nagpasugot na ang mga opisyal sa Barangay Linubayan kamati ah ka i-extend ang ila pagserbisyo sa barangay.
1: Diba? Ay karon hanuton
0: kung malantog galing kinanglan kamay malang galing nga ulo-ulo kung ano ang ila ginistoryahan may takbalong. Pero ang resulta mo na, nagsugot na sila nga i-extend na lang ni Anay. Dumayo man ang offer. Dumayo man ang istorya ta with Congresswoman Janet. This begs the question mga ka-K5 ang pabangkot. Ang una nito na ginhambal sa mga barangay official nga manindugan gud sila para sa ilang mga constituents na waay sang makapugong sa ila sa pagpanaog. Hindi mabakal ang ila prinsipyo. Hindi mabakal ang ila panindugan. Nga kung wise may mamati, sila mismo manaog. Para nga ma-amplify ang ilang nga ginatindugan, ang ilang nga tingog mga ka-K5. Hindi na nagkadto!
1: Ay, karon! Hanuton!
0: Ang pamangkot? Ano ang agreement? Anong compromise? Diin sila nag-meet halfway bala? O kung may iban pa ganyan ang mga ginapasalig mga KK5, si Congresswoman Janet Garin sa mga opisyal sa Barangay Linubayan na nag-kambyo klima. Mula nagali kahapos, malanggali ang panindugan sa mga barangay opisyal sa Linubayan. Tinong kuhan sinin, reaksyon sinin sa mga pumuluyo sa Linubayan. Basi kung may tagpalamati, kita dara. Kaga follower nga gikan sa Linubayan. Kasi may mga listener kita, Drabi, message ka mo din. Kung gusto nyo hindi mabakilalaan, pwede nyo mabuka message anonymously. Magagay, send ka mo mensahe sa aton nga Facebook Messenger. Parang balaan tada inyo sentimiento. Ano masiling nyo? Ha, kay inyo nga mga barangay official, kaginasaligan inyo nga mag-represent sa inyo, mangintingog sang barangay, isalang kahotek, kagisalang kaprotsalad, nagbaliskad,
1: Karon, hanuton.
0: Di, ambot kong coincidence lang ni. Nga, may eleksyon naman sa November. Madayon, gig ko no ang barangay and SK election sa November 2, 2026, mga kakipay. Hindi nagasulod ang aton nga. Ang duwa-duwa. Bala na ano ni subo nga mga barangay official ta ginagamit lang ni nga mga pawn bala nyo ang pawn nara bala sa chess bala kun gampang mo chess ang mga palatyon bala nga mga piyesa ang mga frontliner bala sa hampang puna permi patay on sure tigon ka gay mo kaman queen eh gay mo kaman kun isa rook pero laban-laban gid patay gid kun pawn ka kay ginasakripisyo ka mo. Kaysa ginahimo nga mga paon mga ka-K5 ining mga barangay official ta ginakwan ginasalang na dayon ginapanilagan sa mga nagapungko sa mataas-taas ng mga pwesto ginalantaw ginapanilagan ng ilang mga hulag kundiin sila nagakwan nagapabor kung balawa puslan sila sa mga mayor, sa mga board member, sa mga kongresista, sa mga gobernador, talanta man di man lipod sa aton, barangay level pa lang, pinapanilagan na, palaan na sang tanan-tananda, kundiin ang pamilya mo mabuto. Makasulapo kamo sa mga barangay opisyal nga daw mas ginaulikdan pa ya ang sentimiento para balatsyagon sang ilang ang mga boss sang ilang ang mga maninoy kag mga maninay nga nagabulig sa ila para magdaog sa ila posisyon. Red flag na mga kakipay, hindi nyo na napagtaga iliwa tsansa ilaman laban ang ila sa nga tagipusoon hindi para sa inyo nga mga constituents, hindi sa inyo nga mga bumuluto, mga pumuluyo dira sa barangay, kundi-kundiin sila iya makaganar din sila makaabansin.
1: Ay, karon, hanukon.
0: Kamuning subo nga kamaturan, mga ka-K5, no? Ang mga politiko sa barangay level. Nga ang loyalty, hindi sa ila mga pumuluyo, kundi sa ila nga mga boss, para gid lamang sa ginatawag nga political survival.
1: Ay, karon,
0: taman ko na nga katabo sa barangay. Sa ang sa barangay level, hindi lang niya pa abilidad, hindi lang pa alam-alam, hindi niya pa honest, patampad-tampad kag pasinsiro. Kung kaysa padamu-damu paryente, palapit-lapit sa luwag. Kung isa may mahimo kay kilala man gadaan sang mayor tanan-tanan nga butante. Kilala yung tanan-tanan mo nga kwanda, mga partidos mo sa barangay. Kilala nila tanan nga mga maka-impluensya para nga magdamo ilabuto. Isa nabutang man sa alang-alang ang mga barangay leaders. Kasi isa hingabuton ka man. Kaya natutuod yun na yung istorya. Balaan mo lang gurong yung mga butanay sa barangay level. Ginaipit kasang piyak-piyak nga partido, no? May mga paryente ka nga piyak mabuto, no? Mailinaway pa kamo kay hindi kamo mag isa lang sang kandidato. Pwerte ka gamo mga ka K5. Muning leksyon sa aton pag-abot sa kumadayon gid man ang November 2026 barangay and SK elections. dili kamo sang mga barangay official nga may panindugan nga hindi bala malubag ang ila prinsipyo nga hindi masilaw sa kwarta, kag hindi ba dali-dali magbaylo ang paminsaron, kagamay lang nga hotek kag pasalig sang politiko. May lang karong pasalig karon makabenepisyong barangay. Okay na karon ang pasalig pasiminto ko dang tanan mo dang barangay road. Pakorintihan ko muda tanan or ipatiles ko ng inyo nga nga inyo da nga feeder road da. Kung way ganito pa, login prenda mo lang ka K5, ang imo yang akalag sakay Satanas.
1: Ay, karon, hanuton.
0: Tani ko may mga kauturan kitabla nga magpili sa mga kandidato bisan sa barangay level pa lang. Way nagalantaw kun ano pilyido, way nagalantaw kun paryente ya, kun kilala ya, pero nagalantaw sa tuduod nga kapasidad, sa integridad, at sa katampad sa aton mga kandidato. Dira nagaumpisa mga ka K5 ang mamayon aton nga mga public servants. Aton pungsod Pilipinas. Good morning kay Richard Heka. Shout out lang kami diri sa Days Hotel Kitchen Warriors. Every day kami kapamati. Abaw! Ma'am Nadeline Shautong, laban-laban Shautong ni taga Barotac no ibon ni. Diri sa amon sa Sara ang problema namon mga e-bike. Oh, nagagutok niya banwa sa Sara mga e-bike nagabiyahe, ginapagustuhan lang SB. Abaw! Daso naman at guro, K5 Russell, Lasconia, parinte ko ni. Kabay na kita oras ato nga pagpangalagad sa ereklamo mo sa K5. Sa ngala na git lamang, tangbogo sa puwersa sa K5 News FM Philippines, sa amon Chief Executive Officer, Dr. Ramel Uy, ay Vice President for Operations, Eljan Castanyo, VP for Digital Broadcast Services, Ray Espeha Umalay. Samon Station Manager, Warren French. Kag sa ngalan ni K5 Aaron Refuyo, ang inyong regular anchorman. Ako naman, si K5 Christian Hagurin. Para sa kampyon nga istasyon na K5 News FM.
2: Kampyon sa balita, kampyon sa drama, kampyon sa musika, kampyon sa komentaryo, kampyon sa serbisyo publiko. Pantera noon, K5 News FM na ngayon. Ito ang kampyon ng istasyon, K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
3: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Dakugid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
2: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may VCO. Ang VCO. Yung may D3. Mabagat,
4: mangabuti ka.
2: Para sa matilo nga dugo.
4: DTX 500.
2: Para sa healthy nga tayo.
4: DTX 500.
2: Ang DTX 500.
4: Ang may mataas nga antioxidant.
2: Nga amo naman
4: ang nagatilo sa imo atay.
2: Basta tilo ang atay.
4: Happy kanunay.
2: DTX 500.
4: Masaligan.
2: Epektibo!
4: DTX 500!
5: Oras sa K5 News FM Iloilo, alas 7 impunto.
6: This time check is brought to you by Star Nutrimates. Di lang sarap, sustansyarap.
2: D3 Bio.
7: O si Karen, kadamugid sang akon hair follow, hindi manami ang akon kutis. Nag-try ako tumar sang D3 Bio, kag naghining akon buhok, kag naghinis ang akon kutis.
2: D3 Bio. Ang D3, nga may VCO. Ang VCO, nga may D3.
4: Mahigo bala ang imo dugo?
2: DTX 500.
4: Masamig ka bala ang gina-allergy?
2: DTX 500.
4: Ang DTX 500.
2: Ang nagatidlo sang imo mahigo nga dugo.
4: Nga sa masami,
2: amo naman
4: ang ginahalinas sa mga nagkalaylay ng allergy.
2: DTX 500.
4: Masaliga DTX 500.
2: DTX Coffee Mix.
8: Ako si Rick Vista ng isa kanegosyante. Agod yung magpapiling na alerto. DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da ng mga negosyante. DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix. Mga pinata.
2: DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy.
9: May family history ba na kamuusong diabetes?
10: Mag-TDX 500 ka!
9: Mataas ba na ang imo blood sugar?
10: Mag-TDX 500 ka na!
9: DTX 500!
10: Ang may powerful compounds!
9: Ganagapanubos ang imo blood sugar!
10: DTX 500!
9: Garantisado!
10: Epektibo!
9: Aramis DTX 500!
11: Istoryahan ta ang dugang pa nga mga health benefits nga makuha sa adlaw-adlaw nga pag-inom sang DTX 500 kag may TC. Ang